0: Atomstone e fumane ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flexdoor. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng. A qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Atomstone e tla o sebeletsa.
1: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
2: Le velimulo ho le sedi FM. O mamekudi kana ni le

Mamadi ya wotla hamana di ya wotla hamana di kodulo lena le re ba metsotsonge mashume a mabedi a mosumongwa ka mara horena ya bobedi mona hole sedia FM ke mesong ya manta ha e hlola matsatsi ya mashume a mabedi a metsotsupileng kgodi ya phupu a o bana re ya enkare la hlela kwana ka la bohlano mamadi tsebeletso ke le sedi ngwana medumela maqhubunga FM 87.7 Hole ba mana 106.6 ke a tseba hona le batho ba ema metse mana ho SABC Plus app audio book ya DSTV channel 806 www.lesedifm.co.za mama dina no lena le bitso ga hore ke dikalaneng le tla wena manta o isa la bahlano bakeng sa hora ya bobedi le hora bahlano mesontjena mana ho lesedi FM nala ga le bitso ke veli mulo ye re tlo ma thammoho ho fitla ho renyane ya bahlano re tswa mafelong a beke ga nnete abile jwa mafelo a beke mo mamedi o no yetsa mafelong a beke king sena se o thabisitseng mafelong ana a beke bo tlhopiseng ba mino ba DJ Maiza itumeleng modibedi mo mamedi ko ba balletseng tataise Romeo Makota a tsama le ka moqaba ka ba balla jalo pine manati Skala Hlatsepo ya the AD ngize ngifike lelo maka ke kamau ku bapaletse yena itu artiba ka bapala musadi bonolo mona hole sedi FM re motlule pitso tsumane o re qaletse beke kana no le manati la RQB riale bo abuti riale bo ka nnete mama ditlara e khitla metsotsong e le shomela metso ka ba mashume a mabedi pele ho tla horane ya boraro re tla ke ro fe menye tla mona ho le sedia FM mesong ena re utlwe hore mafela wa beke ntodi tsa maile joang mafela wa beke bile joang e be mgahlelong wa bobedi wa lenanewo re tswela pele nna le wena mo mamedi minoting se hlole se ding se re tlango jalo go moka sona re buele re fe menye tla ba ho lanka jeno mogatlhelong wa go qetela le ba bararo botswang ba gopotse mafube e be re kwala jwalo ka mafube mvololo morutu teng le ena ka jeno re bone maobane papadi bile teng Toyota Cup makosi ya kolokotshana jalo le Scotland FC e towang ka mona kazim au makosi nnete ba ra sontso le jwalo re sentse re qadile ka North of Dimo awa makosi a jabulile re bone tabeno mo mamedi jalo ka o tsiba re mogatlhelong ona wa pele jalo ka re tswa mafelong a beke re re shebe ditaba tse itlhommeng pele mafelong a beke taba tse bileng molomong ya batho mafelong ana a beke gore di ntho di tsamaile jwang ke bone video mona mo mamedi ai bana ba rona ba maxhosa ai ba nkabola batho bana ha ba bua mo mamedi entseng e matha mona ho marangrang eo a chidima aneng a tswa khotleng la dinyewe he mo mamedi ka mane ka Cape Town ka nnete bana ba bo rona ga itseritsena tsaka ba bua puena ya isiXhosa molaetsa o bonolo fela ba re kotuga sisi ba re sisi kotuga biele khaya ba re Nigeria ke lapeng ya ha yo tla hopola mo mamedi le fapa la selehaye le ile la fumana hore gaitserena ya rona o fumane lengolo la ile budulo la Afrika Borwa ka tsela e sa lokang e sa nepahalang me ya ba neto wa hlakolwa ya ba wa khutla o sa kena ga le dibuho la ka mona le tswang ka bo Mozambique a tla ile mochaki le hoja he aneng a hlakotse boemong botlhe gore a seka fumana visa ya oeta le ya bodulo jale videong ena ga itseritsena tsaka ba ra ss kotuka man hambe kaya ba o gopotse ga ikwana seka tloetsa ntho tse ngata o manganga jala o batlotsa maya fela ga e ke kwana ngwana mme eno songwe yetsa ga e sa le yo bone batho ba ntse ba qoqa ka yona mona ho marangrang a dikgokahanyo maobane mamedi re bone komiti ya matona hem a tshireletso Afrika Borwa ba tlile ba bontsha gore ba ntse ba lwantsha tabena ya melata e kwano Afrika Borwa ntle le ditokomane
me ba bontsitse re pakeng tsa la supa a Phupjane le la le shumela metsumine Phupu ba se ba khonne jwalo hore melate ka bang a kitse mashuma a supile nga metsumedi magolo a tsheletseng ka nnete mo mamedi ba lebile lapeng ba boela hape ho bula dinyewe etse ka bang magolo a mararo mashume a mahlano a metsumine ba re ka nnete ho na le mo rianteng le sedi re a le bona re ntse re sebetsa ka thata ho tlisa taolo mona ho melata e kwano na nge na Afrika Borwa ntle le ditokomane mamedi Freestata mane ho tshwerwe mokganni wa lori a fumanwa ka di cable copper cable di cable tsa koporo ka ntlenyana ho Bloemfontein tlene mane spolesa si le salongwa tsebe hore ela hona le lori mona tshwere moqeqo go hadi ya dikoporo me ya ba spolesa setlola machato a masisanyane ba tla le yena mokganni eno he me o fumanetse jalo e tlile koporo ena mo mamedi ke ya masipala wa Mangaung a Freestata man re ya le bo ali ntse mo sebetsi mo motle ba tlile le yena a le jalo he mo mamedi ba re emna sena so se tsang ha se so mashuma mabedi metsiro bedi metso so gamra horena ya bobedi mamedi manna o fumanwa le malato wa polawo lo hatikela malawo ke le khotla le phaming le neng le dutse mane Kroonstad me mannenwa mo mamedi ile a bola kharbe ya haye le mo radio haye ya di kgoditse le shumela metsiro bedi me ya ba o batlwella ka tlung ka mono fihlela ba senya ba isane ba utlwa re mmane hona le ntwe sa nkgeng a monate mona ba bona ditshintsi me ya ba tsibisa spolesa spolesa se fihla ho chang ba mfumana le kae kae ka ona tla busibu a tsamaya a hana u bula spolesa sa fumane sine tshore lengolo mamedi se ba dumellang gore ba kene ha ba kena ke a ba fumana he to putsena tse pedi sa kharbena haye le moradi wa haye e bile di se di senyegile mo mamedi ba eka di se di ne di dutsi beke tse pedi ka ofela mono meke tsa lwana ke ya di 31 December 2024 no tla a hlolwa he mo mamedi kgodinye ne tlang fumana le malato monnenwa me real bo wa ka nnete ha o le jwalo hle ga re ba ka mofa mphelo ba e bo hle tshankaneng a ile phomola pa ka mentori tsa mai ha monate ha re phethele mo mamedi ei mamedi batho ba bo mme wa tsiba le rato a ke tsebe ke nthe jwang batho ba bo mme re dula re bua mo mamedi rela ske wa tata ho rata motho motho antsa o jwetsa mona hore o rata jwang o etsang ske wa nke ya ka pele motho wa mme so tsidingata ka ntle ka mona tse seng di bone hore hona le bomme ba batlang le rato ba hlokang le rato mme banna bana ba nka monyetla mo mamedi ho basadi ba jwalo mme ba ja ditjhelete tsa bo ba ke na ga ntwe bonolo fela ya hore ke ya urata ebe ba u bitsa ga mabitso a monate batho ba bomme ka tlhao ba rata u jwetsa hore o motle ba rata u babatswa hona le banna ba itse bang thweno mo mamedi e ba ietseng sekolong ba tla u natha ba u qete gore ba tla u sagela fatshe jalo ka sifate sa motholo ba ntse motso mane ba ijetshelete mo mamedi ba usie o le jwalo jwale ri a kopa batho ba bomme ri a kopa gaitseditsa rona ei a go shebisise man pele o nke ya ha motho a re wa o rata ke bua sena mo mamedi go baneng
mosadi e mong mona o jwe chelete e ka udima 14 million a thetswa ke batho ba sa batsebeng ba kopanang le bona mona di website tsa marat ho tloha 2017 ho ya 2018 mosadi yona o sa hudile mo mamedi ke mme mme ba ne ba ipapalla ka ena ba mo romella mantswe a monate ba mo romella bo ditshwantsho tse itseng re bona mme a gale le ena gale ba le jwale go romele mono mme a lokolle tšhelete a ne e tsotsitsena a e tsa mootla mo mamedi ke mme a sa hudile ga o thuna ba mo romelela ntho tse ntle ba re mami bona hi love love mme le ena nke ye skepsele batho bano o tlhoka lerato o tshwere babelelelwa ba babedi jwale ba pakeng tsa dilemo tse 37 46 la botlhano le e fetileng mme ba tla kopana jalo le babelelelwa ba bararo ba neng ba se ba tshwere go tho ba ne ba tlhile ba fana ka di-akhaonti ba jwetsana ai monna o sa nneleditse mo ke ene le wena jwale mme le ena a ke tsebe ono e tsalang batho skepsele kore ba ipapalela ka ena ba le batlhano jene go tlhae yone a mo jwetse wa morata a e ntshe tšhelete a mo romelele ntho itseng mme le ao bathong ba modimo mamedi a re tlhokomeleng re bue le batswadi ba rona ba yang di-pensioneng ela mme o sebeditse lemo tse 30 35 ga o tlameha o le o ja tšhelete ao ga monate ya di-pensione

0: Mamedi mano mametse tshepo tshola are le hlaphahla ba the village pope bana ai ya hey una tsama mane no bana ai mamedi mona ale sthale mane life we wotla kuri we wotla jwalo ka we mametse jina a uno utlwa tla ilantsa ya kwana le kwana ha eh jwale morao tjena di AI tsena ke mathata re utlwa motho a bina ga monate a bina a serere ee microphone o ke ona a o tlaila le jwang banna o utlwe motho a tlaila a ya kwana a itshwanela le nna jeno ga o banna a the ntho ena e jwang obane nnete ya sala mmamedi talente o tswalwa le yona e jwalo bana biso ga o sa tsebe o bina o tsebe o bina jwale motho go ipatwa ka AI jwale matsatsing ana a utlwe motho a tsana ola aiaiaa a so thwe nka he ha motho o tšhisa mantsungwaneso ga utlwe gore ke ena motho ae jwale go thata mo mamedi ka nnete um matsatsing ana um talente ke talente ga ntho o ifue o ifue ha e batle ntho tse ngata mme ntho o sa ifuang tlwelela ba ifueng o shebane le o e kgonang wena tla e tlola nthweng se ka foster le nthong o e bonang gore ena ya o tlola ena ga se ntho aka la o to foster njengomzekezeke foster nthong ya housing jwale nagana se rulo bapala bolo jwalo ka bore le buile mofokeng o tswetse le yona ke talente gae lo ena batla ya hao le shumele metsetsi letse mamedi metsotso pele watla hora ya bra re thoto ba utlile le bona ba re Afrika wa tseya mabinda mona are ve ile watla mpolaya a hore ba shumane bana ba bapale ba tla u sidila maramana ya o mabinda o thuba itulela ona mona ba o babatse o ga ika go ngwanana wa bo 22 years ole mme wa 58 ole mme wa 62 o thabe hai ka nnete atya ba shebile ka mane ba batla machangkura ba ifitela ha qeta o babatsa o wish ke na le bothatanyana tse ba baby hei ha ke tsebe ke tloetsa jwang ke hloka 100,000 sa o babaditse a kere a o sedisedila maramana a o bontsha bontho a o bontshang yona wa yagela moshimane wa 37 years ba tlhotlhora mme a mogolo mmamedi 62 years 14 million ha mamedi a bile jwang mafela beke 086 000 3084 079 758 5006 mwana hole sedi ya fema rutwe re qale ka device note tum valor
1: ho tsam vele ho tsu test rat ke matha ba se ha ka mona ka masilo tena zane ya ka nete weekend ka nete ne re tsitse re le ka kona ka le setule ribe ma ho bo ro pate e mongwa mosebetsi mo ka nete re tsamaile hantle ka mosebetsi motle ka kamohelo e monate ya ka moo ka mahubong a re itebohele ntate
2: kgotso mvololo ao justrata mvolisto ke tsholofelo sedikelo mona motsethabong velkom a mafelo a ka beke a bile monate ao justrata golo ka moqebelo o no le monate thabo mon maobane makhosi exercise ya bona practice ya bona outia strata a e bontshitse gore go na le mo re yang teng le makhosi a re thabisitse maobane outia strata mvololo mvolisto kgotso
3: kgotso mvololo kgotso kgotso kwela mohapi ka motseng wa Pretoria Elbron kumme metse ka 88.4 a mafelo a beke salang tshwere ga monne nate ke le monnate ke na le baeti ba tlang ka mona ka Petrusstein mamafobedu bagotsi ba ka ka nnete bagotsi ba ka ao ba bagolo ka nnete moedaparanate segame mone re ntšha kese monena weekend ene sale ke na le bona sale o le monnate ntate wa ka tanki
1: mavolovolovolisto ke nkgono scoutu ka mona ka matlakeng zastone mafelo a beke mvolisto mqibelo ne re kile ga tsamaya ga lo hlaka kwana ka pepeza re lo hlaela ntate mhlaba ana kila hlokalwa ke ngwana hae re kile mo tshidisa ibile tshebeletso kgolo e monate wa tseba ka nnete motho a kila hlaelwa ke ntho o hloka batho mvolisto re leqeba le tsebe o fola ke a leboga thank you bye
4: Dumela mvololo, mavolovolo tia strata, me mini mona maokeng. Mafelo a ka veke ana a le monate haholo. Hobane jwale ke iketse fela kerekeng, ho tloha moo ke itulela le bana ba ka, re imamella lesedi, re hlaisana leseding, re bontshana mabaka ho tloha mona. Re nka kgato difeng ka bophelo ke a leboga mavololo o thia strata tsatsi le monate
5: nomorola ka ke 0785391
6: ee laski mavolovo ee le mavololo thuso mothobi ka tikolo ka mavololo mavololo mafelo a ka bekela le monate ngwana mme a mavololo na maphatephate kekapokepota ka moke yakago kojele ka tsabe ka 89.4 tikone wobstar thuso mothob thank you mavolovo
7: Thank you.
8: Hello, hello, put my benzo benzo. I put you pilile putuam. I put man the right. Jack Bully Sasinji Kamal Kayesu. Was a Nazareth, a low and womps in DC. No cool when pillow yam. Putuam. I khona abantu abamnyama into abazenzayo hayi buti kodwa siza uthini zinto zakhona ndihleli nawe bhutwa till to the last hour amen
9: hashtag dikalani udumela vejabone ke sithathi sibahlamakhatha kamona ka melodi virginia ke ditulana kgolo ya 89.4 mafelo a ka beke na le monate na le monate hona hona ho sethatsi sebatlhamakgetsha moledin virginia ore danke
10: tumela ptivele welcome lefeka gore poto a mafelo a ka beke na le monate ptivele ke itabola tanko
11: golo kwa dumela mafelo a ka a beke a bile a monate gagolo ke la ka ka tswa ka moqebelo vele ka gapare ese ke a ka ka tšhaka joa ne ke amogetse ga monate ke gotlile maobane jo o ne o le monate velehe hai o ne o le monate le bontumeng ka tumo le parese bi
12: vm ke phetse o phetse comrades abata tedis 3870 extension 5 monyakeng gabo versus board a bile monate mafela beke a go bile gantle fela jalo vm a ikela kerekeng ka etsa bangwe mabakaka ka ga ke lo rapela pele ke etsa mabaka e re keta go rapela mabaka tla ba a etsa la bonolo ba seke rapetse a ga o be jalo janko ga ke a bohlaga
1: dumela mavolovoba ebile monate mafelo ka beke ntate a bile monate ntle le mathata letho matela boxbacolomis a pembe thabithama gone le mogane tanke ebile
13: kgotso mvololo a na mafelo a ka beke a bile monnate ka nnete a bile monnate maobane motho ketswela ditelekeng fitlha go shebelela le kgosi gao tsa re tshwara monnate ka nnete vele bale sa bata ka mona ka lebjaretase ao filesere ka le matobeng tanke vedi
7: nadin bololo ke a strata ko mametse ka ledula 88.5 rona o ikende re ile re ntse re ntsha mogu a naga ndate nate le gogashelang ba itfanresa
14: mogana makwedi ka taungwang gore kouda teng ke go medi supa gotlo supa ngwana matala mafelo a nabekeana a sena le mathata a na ipholletse ga monate fela a kanete go ka ketelela magobane ka go shebelela tlhopha se latelwang ka go fetisisa aforika mona ga seng ka mogotso wa toyota e re di kokobele vin ke mogana makwedi
2: mongane moloi kgotsa tlhomphe ya ko tlhomphe a le nna ka nnete mafelo a beke yaka na le monnate o lo sena tshitiso ya letho ka nnete tsotlhene le diaperese ya mongwana mme re nagana fela ka tse tshetlha tsa botaubele ke tsena di entse mosebetsi ntate bishopo ditamating kgotso
14: kgotso bodiboi o mametse 9.9 a mofula o ekana abile monate sa le motho o imametse ka mmino monate wa lesedi le maobane sa le motho o imametse a monate kodile ke le kajeko ko gaelele radio ya gore ya botlhano kankeng bolistong
15: okestrata esmaaleumantorontoro moa lg co ai ke la ešhitana ke kopalama N12 ke ya kwa go se le power station ai mafelo a beke sa nte di le uma yona e ntse ja fatshe okwae keo
16: ela mvolole la mavolovolo ona mme a mafelo ane a beke a sele ntse ke dutse jarateng mona ke ya kwana le kwana ke itukise ke phomola gape go bone bele tsatsi lena ke a theoela ngwana mme ka mora kgwedi tse tlhano motho a dutse fela ka baka la go kula ngwana mme o tswa kotsi bele ene ntse ke lokilekisa mona bo di-uniformo jale ke tlhatswa ke lokisa bo di-boots bana ke phomola ngwana mme ke pheya ke a kwana le kwana mo lestor a ngwana mme o swere motho ana ja breakfast lunch ga letsa bosio mo rena rantle badi ke a leboa mavolovolo
17: kgotso just rata mametse ka lekhubula 88.1 megahertz ke le kwan mafeteng gapatsa lesotho pela le di bonela la fanroi aya kannete aka mafelo a beke a bile monate oja go ne o bata o ntse o ditse le tate rampa e jone tshimile gore ya botlhano ke morante ya kela go testrat
18: tumela mavolovolo a mafelo a beke a ka ona kannete a bile monate empa e seng monate bo bokalo obane ne re pata moaisane wa ka ka mona mosebetsi mmogo e leng tate Sankura Boko ebile re boloka le mokereki mmogo ntate David Mangata ka mona ka gopa o se dipelaneng ke ona mafelo a beke a bileng jwalo o mvololo ke mema moloi ka mona ka dipelaneng gobo se ke iteboela fene
9: dumela mvololo dumela nna weekend ya ka ne le monate obane ke tshele ke tutse ke theohetse mona mosebetsing tlotse weekend ke theohetse le monate ke mametse game ya Kaizer Chiefs e re thabisitseng haholo mavololo ke nna mamotlhole sekgosana ka mona ka bathabile danko
19: optivelekgotso ke o tshele khubu 89.9 ke le Brownford majemaseo ke re nna a ka mafelo a beke ntle le tshenyona ka obile gantle ke re saturday motho tswa funeraleng yang kgono sunday motho a ya women's leaguing go tloa mo a sa le motho a mametse le cd fm mobile ke ratile makgolong a matala ntateng taung a botsa potso yena le ntate maikina a re le kopane ka eng gobaneng le kopane ebile ke eng se ntseng le kopane a re ga ebeleng le kopane ka mabitso a batho go ga otlhe le cd fm ke molelo utwa ka re teng goreng ya o qatela tanke ndetse o itebela
20: Ho tombolole ke motsika ka mozo la mafelo ka be ke a bile monna tya ka go ke thaba kutwa me wa bua ka kereke mara he batho ba kereke ba tshwenya mbololo kuri ba kopa lift ya batho ba kereke motla thola ba dutse ba le 80 ka ofela ka dingwa pene ka mona ha re go sheba ha ba enka ile ngwe mo ya kwana ya kwana o ta thola di deliver ga tsenana tsebe di tse petrol ya 4 liter ka ofela ene petrol ya tura liter ke 26 rand 10 cent. Hey
21: pela ke pela lo khulu ke ma pela ka abike tuli tsama ile hanke yela le ka mihla ke ne ke le tsebile tso ma bwane ke tsa ke khutla ke tla ka phumula ka tuli le le se di FM ke me ma tlhitsa
22: ke le ba go fa lo just try to charge le ni pa bitama ka dal ma se ka ma felo ka be ke le mo nna teng mwana ka na go bula kwana kwa pa kono kwa mete kwa na ba ba bolo bolo tangi
23: ke o 88.4 mona matati le queens music kuna ki batle ki ke tshelwa ke ntlo ke hlaha ga o ka ba ba mna tika nnete ke na ba pumulo tsa pumona queens music ya le bua
24: Dumela vele, dumela vele, ha e ke ntaka e bile monate ka nnete. E le monate vele ha sale ke le kwana kerekeng. Ho tloha Saterata, Sonta, le Fandaga ke tswa bona ke ya kerekeng vele. Tsare ke teka ho ya pele vele. Bua le Masawato Malfano ka monaka ka nana Oakney Tango.
25: Dumela vele molemi, molesto. Gele mafelo a beke a monnate a hlokileng tshitiso go tshwane khubula 90.3 ke le mona feelings for tata maria mosolosane ke a leboha
26: a monnate ya beke nyana ne ke tuletse ya re te mona ka nnete ntse ke ipalla bebele ya ka ke tuletse sengwe mona e vande mona ke le monto ke khanile jalo bekena tangi mavolovolo
27: amvolovolo volovolo ke vele ao ke khubukile 89.9 tamba wa ntaka haya mana me na mafelo bekena le monate ke le ka kona ka KZN kono ne ke khutlona jwale traffic ene le tsile mo hal a selekisa mo ke ntaka ofele ke sile no yena ka kona ke fitla ona jwale tangos
28: Ha yo mfololo ke tsapa re tlhaitse ya motho ke ra tshelena ke tsela maka o ka tsaba tsheka fa tema na ba bet mafelo ka be ke abira mna ta haholo ke ne ke le mosebetsing ka Saturday then Sunday ka ya kerekeng ke le ka thabela mnyetla wa hore ke thole ya kerekeng Hobane jwale he o ba busy haholo ka nako tse dingwe fitlha re retired ha re ba mosebetsing ke a leboha mfalolo ka letsatsi le monata abuti wa ka
0: re a leboha mme mamedi ke motsotso ka morago rena ya boraro go a utlwela ka nnete mafelo a beke bogolo ba batho ba bile le mafelo a beke a monate le ba neng ba boloka re a tshepa bana beso le sebeditse hantle re a leboa ntho a di tsamaile hantle e monga re vele di tsamaile hantle o bane le sapo lena re le beile empa e ka mara lefu rakgadi mamang a qala moferefere ha o thontshwa diaparo tsa mofu mango baki se lahleile kore o tsa o na le batho ba sebedi mo mamedi hai kona hantse le lla mona yena o shebile ronkang hantse le lla mona yena o tlile mo phando mona wa thewa wa nyolwa o iketsa e kare wa sebetsa le ke le ba shebe batho ba tso tsitsa gale mo mamedi bizi o ka mona o ka mona o ka mona le re a gothetse motho ati ha a le re papa ntwe di nyametsi ya nenzele romatsoho he ya gawa matso o tshwaga mona le mani e ya ithata motho a se a ha a le re siile le sephaka santho sangkwe tlo hlatswa batho na ma ile kaya ha le na tsi bo sapanya panya sala ka nqane o ka bona mamedi a bile jwa mafela beke dumela
1: what is it
0: ela le kae khaitsedi yaka
1: a mo nate be kae
0: a mo nate khaitsedi a motho
1: o tsho tla ka ditlo ba tsho ke di ba ntau sentle
0: Enza le re yo wi ga ta msebenzi ha botswa ha le mushebe kodzi
1: ha be ke tshe ke manta ha she ko se ka ke gere mna tuko bedi
0: ei
1: ana ale monate ha ke ta fumala ba itlense ba le botswa sa ti what like ba sia ka tshintse mo ka tsena go lwe ka ikela thondi lo go la ka lo itshebella bolo yaba wala mme o mo nati di lo wing sebele tsi bole di khutse ka ka ka half past 6 ka half past 6 to 7 ke dilo tsa manta wala mme fonda ka ke mo se dire ko pala lona wala mme go ba o se ja mara ba ana ana wala lo nke ke ndi ho tsana le ga ntwa tho
0: hai
1: wa yo tsho sa bone go le ga ntwa ha le yo
0: mara mabinda ka nnete o le moholo motho so kopane le yena onzo sebedi sa go ntse tshelta we ngata ha ka o fe motho batho ba modimo la o tle rado
1: wa le batle taliyo ke le skema fela ha le saliyo e ka bona ba ka o tshisa go tshwere ke ena ke ha o le tshwere di tsheka thata le di ganta ka wela fa tshe ka ntsa to tshia phone ya ba tsantsi ke account go na ka ntse ka ite ka ileo o tlo ya tshelta o le mo o go jela batho ba bang a be bitse ba tsena ba u kula wa tshe 14 million.
0: Aya baba pale ba shiman bana mabinda. Abana mahau.
1: Ha tshe tshe ba tshe ba stout. Ah ah. Ha tshe ba di ha ko ya kana le petrol go nna nka ya gauti ha ga go tsatsa. A pa ka beke. A o ke fa ndi. Ke sa mo tebe.
0: E ku sidila marama.
1: Ma thata ndi ke ya ve ya tsaka go tsela ke mathateng a. Ke wa ke.
0: Bye bye.
1: Bye.
0: Mamedi Dr. Popi tona gola le Mpopo mane o la ibua tabena re ela basadi le bo etapele mona basadi ba tshwereng di position re diwa ke mabenten o la ibua Dr. Popi mane le Mpopo ara ke re tukiseng bo mme ka nnete mabenten a re qetile la ona le matla bo etapele ha fitla mushimana munyane mona re ka di bua mbambe ditaba tsenga ta tse ile ntsa re dutwa hore ba shimane ba ile ba senya mafaphe mona o ratana le mmeno o salaela sa ikentse director general o sa laula le fapa la mmuso ka le baka la ro tshwere le tona mama di dumela
3: o tswe le ka
0: re tele ka mme e
3: tlo
0: e ya mme ke mangwe le tsala ka
3: Kono maditaba ke mona ma bone ka jeno ha ke mo kgile.
0: Kono maditaba abile jwa mafela ba.
3: A bile mo nnate. Ne re tlile ho go handa di tsakateng tsa Gauteng mona 702 of the talk kona ga tla khutla. Ne le nna to go ka.
0: Tshodi tsa maile hantle.
3: Hantle ha
0: go. Le ho ntle le ho ntle lang Gauteng mong kono maditaba.
3: Ke for me ga tlo na te go lo hela.
0: Oh.
3: Eh, ke o ke a selomo le selomo.
0: Mm.
3: Eh, magane se dimonyana ke sakwe.
0: Fela ntjo di tsamaile hantle.
3: Ha mo nna.
0: E ri a le bong gona o le jwalo ntjo di tsamaile hantle gutlang hantle he.
3: Nne ke tlo se dilwa magama ke. Nge. Ha nge. This is the joke ana kana. Ha di chimba go nna
0: le. Ha le. Ba ba e go.
3: Ba ba e go.

0: Ao mapule wa re kabanya jwale ao maobane a kere ke qokela mtswalla ka mona hore he mna ke na le kharibe ele mapule le yena ra e mna ku wa ka mutune jwale we tsa jwa mapule jwale go re molate he mapule le mtswalle eno a ka re mme mona re mapule kgetha he kgetha re le babedi tjena hore o batla ma mapule re re hle re gaule ntwena e fele jalo ho ba bima mane mapule mareng a ha ke khone ho kgetha ke le batla le le babedi e nthwena e thata mmomedi le mmeile bona mapule a ga ena ke la gata le le babedi a le sie bona mapule ra e salan le lwana na ke le rata le le babedi jine jalo mapule wa re qabanya bona ke bapsimelangeni mona ho le sedia fe mare mapule le shumele metsetseletse mmamedi pele o tla hora ya bone re jalo ko
1: Kenna go ya o tsosha tse molimo le nane o la dikalaneng fela.
0: Mamedi ho fela o le jwalo ha re qale ka mona ka di WhatsApp ong re utlwe mo mamedi o reng.
2: A di mebeli e o o tsya strata o tikeng o ka ba botsa o butsitse. Eh o tikeng na luna ha no mpe ke tidi te ka o fela di number tse o sale ho di empty. Hey, baby, jara ya fela ntse re khalemela ntho e one ha re letsa ha re betsa di voice note re ke re timeng di radio ene re ba hulu jara ya fela re khalemela ntho e one ke morongo ko lexite shop
3: nna voni ka nnete ke na le bona batho ba jwalo ba samphoqeng ho tu ke bo makelwane ke metebo piani ke me mathabo ngodise batho ba haufinyane le nna bekeng ha ke rena le mathata ba re ka pele le bana ba ka na ba le thuko empane ba sabela ba e ba romelle motho ba ne ke motho wa mo mikulo e itseng 079 e me masello ntsane annete ba teng batho ba tlhokometse le me mahlabating shosho ke sa tsholona tjena ba kgathalla pelo ba ka ka tsela e bang ha ke na bona bophelo ke a leboga ba tshepahala hle ke me maphumulo tsa mohola mona Queen's Mess matatie
4: hela hela dumela mvalolo dumela veli mloho ah jintate nna phone nya ka mona tshe tsengata di phone a dina mabaka ka nnete ke batho ba ile go ha ba hloka bona khona ke tla bona molaetsa ha seng ho thuse nna se bile ke tloetse ntho go phelo go nna ha ona motho e nka bangallela ho ye ke tla o mulo ka mona ka sprints that ke a leboa weso
5: Tumela Bele, Tumela Mbololo, Tumela Autostrata. Man, nna ke nna le mogotso mongwe wa ka bohlokwa. Kore, ha ke na le mathata fela, ke letsa, ke mo letsetsa ha re hosane kapa, o e kenya no, o nkenyetsa tšhelete, ke Rosina Anong, ke Njikelane Matsudubele. Ke hotse le ena ka mona ka Fusion Scone le Batsi, Monimang o ka mona ka Jobs. Tshembololo batho ba bang ai di contacting tsa rona wa fumana ile go bolokile batho ba bang ha o buile bona ai a ke tsebo ba thata kae hore motho o ba tlose o delete ke ntse ke ka mqaba ka mona ka kana opne
6: mbololo khotso o bua le mahapi ka motsimo pereto na helbrone tate mbololo ya na o tinka nete motho ekhtsimo rach ha o solo thata o solo bima ha ke tshwara phone ya ka ke mo phone ya ka tswa maemo a ba hantle a bona mosebetsi mo hole na mesara ha ke mo tsepa ho lo ndato wa ka a ka ke mo tsepa ho lo ho le thata ho le joang ke tswa mo yeng ka gona be ya hantle thuso e fika pa e fihlo ka ho yena tlo thusa ke salibale le ntate malindi ai ke nna ka motsepa ho le ntate wa ka ke tshwara phone ke mfunela hona jwale tjena na neng ka paneng ka tswa ntho engwe le engwe ke kopangwe yena o ya nthusa batho ba be di bao ke batho ba go ka o philo mbaka ntate wa ka ke lebo
5: dumela veli o phetse a nna ke phetse hle ha o nna ba teng batho ba o beng ka buang ka bona benka reng le hona jwale ha ke letsa fela ha etsa hala ba etsa hala se ke skopang ho bona ke bua ka moradi wa ausi wa ka ke ausi a moholo ausi Peggy mane sosolo Peggy nene ke bua ka ausi wa ka o mo mona ko constata ke ngkhonong dane se sedinyana ke bua ka ngwana mo haisano wa ka re tla iketsetsa family le yena ke mo hudisetsa bana mo die seripe mathateng a se ka pa a se bana lenna lenna fela jwalo ke na le bona mathateng a se ka pa seng ha ba mpatlaneng ka pani ke na le bona ke a le boha mavolovolo me mimi mona mauke
7: tsumela khaitse di a ka tumela khaitse di a ka vele tumela ke maso sana a mpan kwa ei na o temo tsong ka ja o teng ke maike wa ka ke maike ka sna jemina ke na ga ntsa ka ga ka mahala ka mfumela ka ntsa ke le botate ke ke ba hantle khetse ya ka bye
8: yela yela yela vololo yela mavolovolo mvolisho na o te ba te ba babedi benga ringa ona jwa le kina o bona kina go mang a ngwana mang ka phone fela mathata a ka ho bona go khona ho thusa bona ke ntate Happy Ramatswile ka mane ka monyake Mrs Brown ntate ya Musa ya mahao le murutis ticho ka mane ka Tikwaro Webstart ke bona batho ba babedi be reng ha ona jwa le mvolisho ha nka re a ke tsabela go bona ngwana me ba ka nthusa o sa gata tsena ke na komang ke na ke la bokae ke nene ke bona batho ba bidi ba ba ba na bolitse ke ke batho ke metswela ka fela ke magai mara ba ba bidi ba ke na le tshepo ka bona ngwana me ba se tsong ba se ba tsong nthusa ka magetlo ngwana me thank you bolitse ke mo re na rantse ba ka mo ba kimba
9: nka ke mloi ngwana me wa tla bua taba bohlokwa wa tsiba tlhokomediso ya bohlokwa ena o buang ka yona o bua nnete nna ke lentate bishopo ba teng bao ka nnete ba ka mphallelang ha mathata a le teng haholo ba haufi le nna empa ba hole ke mathata ao ba mphallele ae taba ena ke ya bohlokwa mongadimoloi ke lebile mogontei wa ka kgotso
10: kgotso kgotso mbololo khotso ke mogautsi mogautsi ya bua ana che ona la le mo nna ke fetuetse ke ngwanaka o ntahlile o mpona ke le tjena le ona jale ke tswela spetele ke tswa ka dima ditšhelete taro ke spetele ntse ba le teng pela kae ga ona motho a nthusang ayo
11: katlo mabunda beli mfololo ke o mametse ke le lenesia ke le naliu ke molamo wa ka gore ha ke le mathateng ha e sa le butwa ya hlokala ke dula ke hopotse ena fela and ha ke lla ke na nthusang gore o dula mametse ke ha o le thata jwang ke kgona mo founela bosu ha ke tlhobaela ke na le wena voli vololo le CBFM
12: good morning veli ke mabinta ga maoke nna ngwana mme ba teng batho ba otlhe be ha ke re holy fifi go sebaka empa se bong ha ke qala ke phamisa mohala ga bona o ntlela ka dipolelo tsepakisang ho ntena ba ntlela ka dipolelo tsepakisang ho nthusa ke gona jwale ga nka phamisa mohala ona gona jwale ke tlo fumana tšhelete kapa ke tlo fumana thuso e ke e batang wa pele ngwana ona ke moradi wa moepelwa ke ngwetse tšhabalala ga matšhabalala mane ke masetšhaba ga moepelwa ke nnana ga nka qala fela ka phamisa founu ga kere ausi ho tjena bona ke go ema ka maoto kopanya ntho tsa gae wa bobedi ke ngwana ka mogolo wa moshimane ke mohatsa hae bana wa bidi bao ha ke go lefifu se baka ba kopanya ntwana ke binda ke marithabo ke mana mo sebetse mo kgisetsa nteng yena ke le bo hambi tsi mahanke le yena o ke ne le tsi mona ke te motho mo ne ke mo fumaneng ka re ba ka la sia le moya re dio yena ke mayuye mabuza hanka ga gele botata bonhlolo o dimo ha nna pota pota ka nna go le motsotso fela ka go mokotsi go po cheke phone ya hao go gomeletse santeng mo hona le batho ba dina ke tsiteleng ka bona ba sa itsite hanka nna ma emong ohle ha o ba thatho ba le fifi ho nna ke mathela ba thombao thank you very good lebule ke mathela mo ke
13: Dumela o tia strata dumela veli yo wa bua ka sehlose monate ka nnete wa bua ka sehlose setle se monate se monate hore ha re sheba di cellphone tsa rona e ka ba ke mang ka hare ho bona e reng ha o moletse tsa ona le mathata kapo o re nthuse ka hore e be ke mang ka hare ho mabitswana a o ba teng hleveli ba teng mohaleng ona wa kahle ha ke bue ka mme mogele hona ka mona ka Hope House jo ke mme wa bohlokwa ha ke le hole ke sena letho e ba mohlomo bana ba ka ba hloka seitseng jo ke re hey thusetsa ka mo mme mogele jo wa thusa mme yohle jo bohlokwa ho nna le mme mabe ka mo le ka vepenare e ile yena ke mme ya bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa a bohlokwa ho nna hle ke ngwana ra ngwana wa ka jo wa bua ka sehlose monate se monate veli iyo ke mema moloi ka mona ka dipilaneng Hope House ntate wa ka ke itebue
14: hey wa bua ntho e thata veli wa bua ntho e thata mvololo ho seng ha manta ha sehlose ha ho sa nkimela ona le tenga jwa lo re hana le bothata mo founela ka pelinyana ke mothusa nna itse ke qake ile tsa dileleng ke re ke re ho yena hela monna a ga mo hauteng pa thuso a iyo a tshojela ona bololo a ga mo hauteng pa thuso a iyo a ka fela matla ke mo hloka le bitso ka lense ka mona boli
15: dimela ptimbololo a nna o teng wa nesu a le mongwa mashimane ke yena fele e reng hanka ba le mathata nka llela ho yena ke a tseba wa khona ho ga ka nthusa le nna ke a mthusa ma the most family ba ba na le mathata ba llela nna nna ha ke sna next ha ona motho a nthusa ke ite bola btibeli
16: nna ke na le bona batho ba jwalo le ha ba le hole ba ba bidi ba hole empa a le mongwe ha o pinyane ha o lo le nna hanka ho ile tsa pela ka nnete ka potlako e iketseileng le ha bana ba leng hole ba palama empa ho fihla teng ba tla fihla ke mema lebitsa
17: fele dumela o kae ke teng bua le Thato mokanana okwe ai nna ke na bona founu e tletse tletse mahala ke na motho o nkareng ha o le Thato nkare yena kannete ha ke na yena e bile itse a bua ka yona ka ga e ke ke fokotse a e kgona aa ke na batho ba jalo kannete ke na bona kannete ga ke na bona o tlwa mo batho ba tla ba llela go nna ai ke na batho ba jalo ke a leboa vebi
0: ga itsenena ka ra mvololo itse a o bua ka tabena ai ka re re tlhekeng ke monyatlhe ona o sa nkgopoditse tjena gore ke foko foko tse ho bana ao no moro ke tsena ditletse phone mona tsela dina molemo empa ke mametse boholo ba maikutlo a ba mamedi ba kenang ka nnete hona le batho ba ba bitsang ba sa tswe eng kapa eng ba ba bitsa le ka mabitso re mvololo batho bana ka nnete ha khomo iwetse ha ke nka mahala ke ba letsetsa ba potlaka ho araba mamedi mongwe ra o mveli na le ntate a ngotlhile mpelo mona ra o bile ke tswa o kadima tšhelete ya o ya sepetlele bana baka ha bayo jwale potso dingata ntate hore be banna ke ho baneng ke mo tlile ka nnete re bana ba ka habayo ke wa ke tsoa ke le mo ha ke batle lo ya hole batho ba ditshaba bana ba ei bohloko ka nnete mo mamedi
18: bolo lo nna ba ba ngatelwa nna ba ba ngatelwa ntse ke le ka fukutsa ba ba mona mara ke bona sa se tsiba ba ba ba ngatelwa batho ba tla ditse mfumo ya ka fela mona ba ka re ka ntsha namba tsena tsa bana ka fela bo ha sala tsa mo le go ntume fela ka mo ka pari se mo le go ntume a man ke utlo no ye dile go etile ka mona ka shaka pili ka mona la pala ka dira le tinga mona ka shaka pili tango
19: hello hello hello bololo ao wa tsana go jetse ke a leta ka mona ka Bloemfontein nna ke nela le mathata ke mme wa ka mme ma mmele ke ka mana ka Clarence go re ka re bile re di mate mo le monga e monghala le botata fa ha ka re khotsi wa tsa ke na botata bo tshele bo tshe a ngone so ga thusana ba bangata ba na a ngone so ha ona thuso fela thank you
20: khotsa khotsa mafolo volo a ke skala ga tika fantown ka meeting taxi rank empana go le ke me ka bula ka Carlton Ville a la ntata bayo a da te na ba tlhuba ma ka volovolo abayo ntate a ya bayo ntate a tswala ditletse ka mona ntate la mathata ga ba teng ha bayo ke hela ni tlabela a ya bayo volovolo ya na ke nna ya anka itsa njwalo ya ba kopa ke le ka go ketsa bo tshubulu volovolo ba jane le pelo na lo na kung la mothasa wetse o yetse ba tsala ba kala hore jwale eish o thole go fa mathata ma ga ana ha bayo ba ke na lo tsha ga mathata bo ima volovolo abayo
21: ha in volovolo ke tsana ma ka ya bua tsana le bona na ba tontsa empa ke tsala batho ba na ba ke tlaba bala ke a utle tibelo loko ke dira ke la ho yena le ha o le thata le ha o le monate o dula nkaletsa an supporta ebe a o se thata tshelele ebe Celeste Tshepisi le yena o la nthusa yena o nthusetse haholo le ha ntate wa ka sa tsebe ho ja sepetleng re tjhentjhana ka yena ka di-hours an supporta ebe mentati ke nthatisi o la nthusa ke controller ya ka mosebetsi ke le mathateng ke latlhile senotlolo sa thio a nthusa mvololo a thola thuso haholo ke a leboa ke tsela le makao
22: o ntate mvololo ai babalwa ntate babalwa batho ba ka go thusang nna le mogotsi a le mong ka mona ka kopisi ka kwa kwatsi ka mo ba re ke mogosi setlhare ke ene ke ra ke na le mathata ke ena nthusa ntate o tla mona ke monyane wa ka mane Frederfort mane e leng dadi ke bona batho ba nthusa yamo ba bang bana ba eleng ba atametseng plaka mo eleng family o nna mao ntate nix ba dula ba bolelela ka mathata ebilane ke ka nako ngwe motho nano hai ka re motho ka ba ntsha le mona founu mone ba bua fela le ntho tsa go kabana ntate ke a leboa ntate o bua le ntate Bosika Krugersdorp Mogale City
23: kgotso ntate Bele oo ntate e ka go o moporofeta ha sale ke phapoma ka bowane ke touta mo ledikobo monana ke motho a ikudelang ke nagana go naga ke tsoa moo gobane ke tlhoka megena yaka ke tlhoka di dijo ka tlong gona ke wa motho a peneng kamponela a ke tshola ke sheba ke fumanago motho e kamponela o monkga ke mogwane ke a sebeletsa gobane ke bona tamaga ke a bua le bone ba tla kgona go ba nthuse maoba mo ke founela ngwetsi ya nna ke waka e tlhoagagetse o mpolela ka mokgwa nna o kaka a na sampate ka teng and-e ka nako ntho gana o na le bokgono ga too ntatebele e ka go mopo go feta ka nnete
0: sho a sekise mme ai go bima momamedi ka nnete
1: opise lekgotso ke re nna motho nka ka buang ka yana go wa nthusa ke mama Winnie Tipe ke Nozulile Mtokonya two brokies Maloisane ba dula Bramford monana go tendala kwa mme Mamosi Modise batho bao ke bona ba etsalela ka ba ikeng ko go ba nthusa gore be ke swabe goba nna o ka fumana ka nako nngwe ga ke kgone go ba thusa thank you tubele ke itebogela ntse ke sa lebale le mangwana wa katlhe fihliwe barosi bosabelo kwa thank you ke a leboga
2: eo dumela vele dumela arch nna ke batle go thetsa ga gona motho kore ke reng ga ke lela ke reng ka nnete tlile le batho ba santse ba lela le pele ke lela gae maara bona ba shebile gore ga wena ga bona ba na le mathata ba tseba go tlhaba e re thuse mona re thuse mo e ke a bona batho ba nana go motlho mong thuso ke tšhelete fela gae tsedi ya kgona nna o na letho ebile ke tlhakotse founung ya ka mo wa tlhakotse bongata ba bona thank you vedi tsabata dibiretašea go file sene ka lemato a ben
3: tubele dumela o setlha ngwanetso go tswa go tshwere ke difuba di saena tse di re cetile tubele ngwanetso o ka setlho se sengwe se utlwisang botlhoko ae rona re tšherene le bona batho ba re thusang ga re na le mathata o teng abuti wa rona mane ke Maraisi mmea ae ga re na le mathata ka nnete wa itela le ausi o teng mane Elisa Mofokeng o dula kwakomane ai ausi o nana a tsaya ke na le mathata nna ke na le mathata jalo ka ke le thuteng mo meketeng ga nkare jo ausi ke re o etsa tsotlhe a ba o jotsa ga ke re ke a o gaisa tšhelete ka ke a o kadima jo wa tsa o na le batho bangwe ba botlhoko maphelong a batho ke a leboa tibele ke malegotle ka Bethlehem.
4: Hello, Bololo. Hello, Autiestrata. Ke kopela bana.
24: Ke le dumela hle a nna o teng ka nnete ba tsela ba go ka hatlhe. Dikuri ha di ho ya topo le ka maoto a ka fihla. Ntho no bohloko ha holo. Ba mafuti matela ba tsela go re misela pe mbotha botse. Ma khuna na mo kana bo holo ba tse dintsona a ka nnete. Selona fela ho ikisa le loko.
25: Hai mbololo, hai mbololo, hai bololo, hai boli. Le khologwe. Ke tlo handle sho sa ha ho khologwe. Le khologwe ba teng batho ba tsanang le bana. Wa pele ke munyana ka ke shatra ke mtsale ha ke la hao. Ha na go le wa nkutlwa e be ke na le motswalle mona. Motswalle wa ka ke ka mo le David Mnisa man Kronstadt man. Hai ye. Ha nka re fela ke ka lla ka itlhole le leng wa lephumula ebile ga ke sa utlwang tsa tsamantsa a bua gore mang o kile are kore e ba ntho e felelelang go yena fela Mbololo ke a leboa Mbololo ke Andrew Mtšhale wa Kronstadt ke ka mona ka Bloemfontein Mbololo.
0: Mamedi ke leboile gagolo ka nnete tsorama metsotsong e supileng ka morago rena ya bone rela mokgatlhelong wa go qetela wa nanao lena la dikalaneng ke manta ka jeno e jere matsatsi a 20 a metse supileng kgwedi ya phupu mmamedi re buile mme ke thaba bobane bogolo ba batho ba keneng ba re vele ga di a tlala dinomoro fela founu tsena tsa rona go na le batho ba itseng be re ka ba qollang be e le gore ba etsa ntho kapa ba bapala karolo ya botlhokwa maphelong a rona mme dikamano tse jalo mmamedi ga o na le tsona go botlhokwa gore o di baballe gobane gangata batho kutlwano mo e leng teng lerato kopano gobane kopano ke maatla batho ga ba e thabile mme le moya o di tshila o kaya o batla o kena pakeng sa lona me ha o le jwalo o na le batho ba jwalo o na le motho ya jwalo bophelong ba hao mo hlomphe ka tsela o hlomphang ka teng fumaneha ka tsela ya fumanehang ka yona ha wena o mo hloka ntwena e be le ha re se ka mona le ka mona iska se a fela ka letsong le le tsiadi le le tona mona e be le amoela fela le wena jalo ka o dumela re batho bana ba tembo pelong ba hao le wena e ba tembo pelong ba hae ho ba ne le yena wa ihloka thuso ya hao memo o le o kene mona mo mamedi are hey mvolola isa le ke papama tabe no buang ka yona ke sheba mahala wa ka ka nnete bila ke na le bophelo bo botle ha ona mang ka pa mang eng ka moletsetsang ha ke sheba mona ai mamedi ke bophelo bo jwalo ba bang o ba bona fela ha ba ntse ba sheba di status di WhatsApp mmano raibo ke ntse ke na le nomoro tsa motho a itseng empa mamedi ha o so sena mosebetsi wa tsona hlakola di hlakole ngwana mme o di behetseng ha di na molemo hlakola o bloke o sietse o nanang di tla o sebeletsa embaga udi matso hle mo mamedi le maemo ha le jwalo ntate mo di mo de maemo ngo hle na ha re lahle le ha o ka fetuelwa ke mang ka pa mamu mamedi wena mo mamedi a remveli na ke na le ya le mong ntate mo di mo teng o tsepala ka dina go tsohle e bile ena o rata le di phosong tsa rona o etsa dintho tse fetang tse etswang ke batho gobane o lehlonolo kajeno ntsa o file bophelo ha ona motho ya ka o fang bophelo le ha o le thata o le bima go na le mo o robalang teng go na le marulelo ka hodima hlogo ya gago ka lebaka fela la gae ntate modimo eseng ka lebaka la motho jwale re se ke ra ikutlwisa botlhoko nako nngwe ya gore nna ke na letho o itse ke ke ba ba re tloela maemo a dumela le ga sa dumele ee motho wa lefatshe wa nama le madi a o na yena bophelong ba gae empa ka nako tsotlhe tseba yena ga o tse le ga rwabale o dulana le wena bosibu le motsheare mamedi ke ya leboa ke mang ya golang ka jeno re molakaletse ka tlolo mahlonolo re happy birthday ka di 27 tsa July ha ho hola le CD family re happy birthday ke a tsiba mo mamedi ba teng ba ba raro bo swang ba hopotse le bona re tlobala ka letsa ka tlhelo mahlonolo re ba tsuhe jalo ka ile manta re ba tsuhe ba patsi me mona ho le CD FM mona ke bisa jalo Maria Carey or Honey.

0: ke Zahara ho le Sedia FM are impilo or ba metsetsong ya le shumela metsirobong ka mara horena ya bone Maria Karo mo tlile le yena re hani mamedi a hola le Sedia FM le re
1: mashonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nna ne o la dikalaneng le mfololo
0: mamedi re se ritse happy birthday wena ya holanga jeno kala mashuma mabedi a metse supile ngwana mme qala letsatsi la o ha monati qala letsatsi la o ka mafolofolo 086 000 3084 ke mang ya holanga ke bo mamba ba ra robo reng ba tswe ba patsime le sedi dumela
2: Mvololo tshe strata dumela hle ngwane se.
0: Ke a phela mme wa ka opetse hantle.
2: A ke tshepe ka mo haushe o tshe strata mme mimi bona ma o teng.
0: Yela mme mimi ha ba tswe.
2: A ke ne ke kwere ke tsose marinda mo o ke re marinda tso wa ku tlile ha o bua tso wa hle legato la ka. Ke ema ne ku ho no hospitala ke tsose mo radio wa usi wa ka Loreng se sedinyana o ke ne tshifi a busi ke ho so so ka yo chaisa. Ke re go nono ntu maitsane wa ka ka dinwe ka to wa phatsime sa ke le rata ka le rato le na tsatsi le monate o hausi le pelo ya ka mabolobolo wa tseba
0: o rato ke nna mme mme tsatsi le monate mme
2: ke a le bua mabolobolo
0: bye bye mami tsebe le tsoki le sedi mamedi dumela
3: antle ka mpizele
0: ha monate ga itse di aka
3: ke kopa o godisa bo itumela mo di se ke ngwana mme mo di ke ho se le tshela mo fukeng ke re sisters le ba no marantha dingwe ke mang qatelle ka ba a ibo se ba ka se ba le tsatsi le monate ha molo wena go tlo ka tanki ya lebo
0: lo wena tsatsi le monate ke le buile ha holo
3: thank you
0: tsabele tso ke le sedi dumela
4: hi hi dololo
0: le kae ga itse ra motho
4: ke teng ka wena
0: ha monate ga itse di aka
4: a ene go lokwe le kotswana ke thabita mona unicorn
0: yela u stabita
4: Eh ajo ho la ngwane se ka jeni hle o mo le Selcourt Springs ke Julia Antiza Khatebe ba pinyi tsanta ke slate ke la bona so hola hola ai ke le re tshwerene la teng wa tsa ke na re fandi advice ke ra re holele a re holele ngwane o se yo and then ke re aus mam kid mo HR mo fa pe district ya ntate mo le tretso ntse le ntate ho le bontate mo hi mo haro tsweng ke lona ka jeno ho khatantima e qatele ka sqi ka mo le ka matatiele di teacher eng ka ho sqi ntse ku rata jalo fena mwana malo yi ke le buile ha ho
0: ke le ba sta vita tsa tsile monate
4: a lo ena jalo fena mo ni
0: ke le bo ga itse ri a ga mama di dumela
5: le have way
0: le ga ngwana mme
5: o pe ke mvoriso
0: ke a phela ka kapa
5: a mo hao
0: ngwanese
5: o kore tsa tsena kore kere mo mamuruti wa le tebele la mawesele ka go tlhokong Bethlehem ke re di jamo ke tsane ka Las Vegas welcome ke katelle ka se bujam se ke ga zone 14 tlokolam e ba a ibo se ba tlokolam bana go se ba tsofa ke skola ya ne tlokolam ha o ne slandam
0: Tango, tamo pomola ngolisto. Ei thata skolanya, le sedia FM dumela?
6: Hey la mbolisto mbolisto.
0: Hey la wanamme.
6: Warimkhaya.
0: A engwanamme ntoditsa mahamunati.
6: A ntoditsa mahamunati mkhaya. Mkhaya go rekire ntate Gabule busetsa. Ka mane ka Carlton Ville ke mo aiwa kwa kwa mona e monontsa. Last bo sibo bo mane kre batswe. Ke ke ndenzi ka moka Brandfort. Ntate skeme ke metsuwa ka moka mafahlane ntwele. Ke ke katela ka mradi ya ka ya hola mamello ke hola ngwanaka hola mradi o bone le motsa o tsengata ke a leboa na mbo litsoman
0: ao mradi a hola mana dingwana mme ke le buile
6: o ka hola ngwana mme ka mona ke metsa jwang ke a leboa mbo litso
0: ei thata tsebele tso ke le sedi mama di dumela
7: ndo mulo ile kae
0: ke a phela ngwana mme o petse hantle
7: ba ke tlo go tlhoka ba tsose bana ba ba raro ba ska nna ba re ba tla tsosa ke tsose a pili tsala ngi ke tsose papi mkotedi ke be ke katella ka ausma peo letsatsi ba tsosa ke Steven Nyelele ka gotsong Botshabile ke a leboa mvololo
0: ke a leboa ntate Nyelele letsatsi le monate gotsofele letsatsing lena go hola moradi wa ka ena ke puseletso Ramadumani yena o mane le sotupeka masalenge o kopelwa ke mme wa haye mapuleng Ramadungwane alemane Captain Park are wena puseletso Ramadumane mono peka le sotho masale mme wa ho rohole ma kwane le motsedi ntseng ngata ke a gola o tla tla le nthotse monate ka mona ka Captain Park le sedi dumela
8: ha ke le bile
0: ga itse ya motho
8: ya motho ha tsa tsene ke re ke di di o mamelo le tsela ke ha hola bo le tsedi ntseng ngata ithute ke tso se bona re tla ke re tsitla bo ka batse le ha tsama bo selene ha tswe le general ka mane ka le pone ke ha ba tswe ba phatsime thank you very much tsidi wa le pete thank you
0: shapa o sidi tsatsi le mona te ga itse da motho le sedi ya FM dumela
9: allo ga itse ya ka le ka
0: re tele ga me
9: ga itse da motho ke le bua come ke ho ke te ka nna ga tutubala dileng ga tutubala ka mane ka botshabelo ka DJ ke ga a hole be ke ya ka mane ka Gauteng Boksburg ho hola se se sitheko o ka mono ka mosebetsi mare o ke ngwana na go vele go le la thunya be ke ya ka mane ka ka ona ka go vele ho la pulane pulane ntsihlele ke ga hole a bone dilemo tse ngata ba kopela ke Pauline ntsihlele ka mona ka Bloemfontein Hospital Park ngwana na mane go le la thunya ke le bagaitsedi ya motho
0: ke a leboga gaitsedi ya motho tsatsi le monate ba bae le sedi dumela
10: wala mbolola
0: e shapo jwa ngwana mme
10: e monate njaka mana wa resela
0: ha monate ngwana mme e ithadia
10: sho e akbatsotse ya ditso mathele ka mana ka ratanda mana kere e thona lo atso wa patine ke khutse ke ka di teacher mana o streama dumana ngwana na be ile matati ele mapi ke ra e atso wa patine kere e a ustidi ke a uka ka sebokeng ka mona ngwana mme o ra o so utswile no ka o fela bana ba tsosa ke Victor ka mona kana madi transport emzo litso
0: eithada Victor
10: shon jaga
0: shapoketso na njaka eithada mabiri betso tsuma shume ama bedi ama tsetse letsenga ka mra horwa ya bona ranka di voice note
11: mevololo ye kwa bana o just rate we na dey way kwa le lfaso mlo ka mona ka petana bolo lo kore ke ka mana ka maplasi matete bromfan ke ngifite ke tsosa batwana ba latela bona ke mo difilaga ke re linda vilaga ke katella ka matebesi vilaga ye kala ka mehlal matsatso ke re hashtag ha ba tseba hashtag ke se di ke mo lela e ya bo haile hanne
12: deli ngwana me dumela se a kontumela ke tso se mo lwana wa ka yena ke sabata makhalanyani o manga o ntwaqwa ke tso senta ke o teng ka makontwaqwa yena ke rengo mlefe ke katella ka Ouma Makhalanyane Phama yena o kamali ka botsabelo second N. Ke tsietsi Makhalanyane ka twa tsoke le bageng wana mme.
13: Hello Dumela. Dumela ke tsose bana ba latelang ke tsosa phoshalala. Khale la sa ka mosumkwena. Bana ba tsosa ke mmwa bona pontsho mkwena ka petsana re tsatsi le mona tiveli.
14: Outstrata o phetse ke phetse a go re ke tsetse batho bana le tsatsi le mona a dikwa tso se ba phatsime ke lele mabota o section C2 botsabelo nkaika o Carltonville ke qetelelo lo ka le rato mo ke jana ka botsabelo section C2 bona batho sa jolo ke fusi ma phatsa ka botsabelo thank you outstrata
15: mola vidi ngone mo se ngone ha ke batso sehle ha ke ke Braston Botchus tuma tso ke ne de bishop o kiri mister ngaka Carlton Ville ke kemgana ga ntheba kiri ngata sabata thedis kiri mgana mola boka moka masimu ntle kiri bo ke ditoni ka manka ka tlego kiri ngata tsapa le mamelo ngata mali bese ka qwaqwa le tshila mo fukeng ka moka qwaqwa qetele ka Victor ka mali kana ma Frankfurt o tle ke di bile le machiro ka lokosi ka manka la gatswana
16: eh o tshe strata o take you first anang ma o pole marumo ka Pretoria eh bolisto e re ke tso ke tso sebana ba latela mme ka mozolo ke clone sata ka mani ke memimi mimi marumo magongwana ga ke mathele ka gogolwane ke go go so mahlatsane ke be ke qetella ka letshela mofokeng ka mane ka matebeleng ga qwaqwa nna ke mahopol marumo ka Pretoria thank you volisto
17: le ka ya timvololo o bua le ke moele mo yepi John and train ne kopa mathela la peng qwaqwa mabolela phami ke tsose mme motswadi ya ntswalang ke di matatso mofokeng lena ke tsosele mochana ka lena hona mono mabolela ke thela moepi goyi ke tletelle ka mofumari wa ka yena o lusaka ke dieketse moepi poshia danke ya ditimvolo
18: Hashtag how to what? Dumela pesa boy. Ke sithethe se batho ba kgetha ka mona ka Melodying Vision. E ke tsosa molebo ntumeng. Ke re tsoa mogela ka mo ka Parisi. Ke tsosa me mama ga na malokase. Ke tsetela ka mami Jabane ke re batho ba phadzime ba ba re tsetsile monnate. Lwana fela jo le fetse boy.
19: Bolo lo o testrata ha batswe batho. So sa tuduciele ke se tuduma fanya bona ba ka pheretuna ke qetela ka Paul Mabitso ka Ramulusi ke just khone ka ofela bona ba tswa ke kushi tagosh ba tsama ka pheretuna Helbron tango
20: hashtag ka batswe ba to khotso ntate veli ba ke batso se ke bana ntate molifi go lisang ntate mo tete marumo veli ha ke tete lese ka o tsaba a i gohle ba motswa mo emane veli ke lwa ka bohloko ngwana mme ke lwa ka bohloko mosimo bona bo sa tswa feta ke lahlaetswe ke mosebetsi mmogo le nna ke lwa ka bohloko bele ga ke na maatla ngwana mme thank you bele
21: olambololo bele stome a ore ke re mapatata thobokwane ka mola ka crostata ke re morena rantiba ka mola ka kimbane ke qetelle ka mamoloi kamola ka lady brand ka pa ke di vest wa twa di plus mo ma chiwal ko si la tswa
22: ha tsola le mbololo yo la des fola ka bona ka gastembe ka ga simo le ntate ye ga tla tso sa bala bala telang ga tla tso sa gwa le se fole kamola ka sprinci ye tso senda te mo tla tsira ma hlosi kamola ka next stop ka okni ke tso senda te ha ba ka se ba bole ye se bitsa le na molana Rastembe ka ga simo le nta tik aba tswe batho.
23: Hai velo ke go pa go tsosa a botwa ka ke te bo ha makao. Ke tsose me ke te hofu ke re tswa skim ke se. Ke go kopela le motswala ka go tsofela moleko. Wa hola ke re a bone tsedintse ngata dileng. Atsosa kitirana makao kathaba chicha kathima matatia
24: halo veli halo veli halo veli haba tsue batu manesu akira mkulu mkwino mani harismeti hatsue kiri kiri mama pupi matela hatsue mani makunwani ke ke re stit ma khanya le na tswe mare kwa kwa a tshe ke tsamaya tlameng mo na tle re se tagi mngaka
25: good morning veli mo le bohen tumeng ka tumo le paraisi ke kopotsa santa te tsholo fela se dikelo ka velkomo tsui ma tumani ka matatiele me estara mangalo ke le bolo khulu ko e pele tsatsi le mna ti bye
26: hello hello hello hello ngololo ke rata o tsosa mmwa ka me mamleni ke ka man ka tlerengs le ba bana ba ka ba bedi dineo mokwena le sekolwane mokwena ka moo ka tlelegens ke a leta ka moo ka Bloemfontein ke ga ba tswe batho
27: mafolofolo o thea strata o thea tlhatlheng ke papithama ka moka dale marase ka monana e rekere yo ditšhabe o kwakwamane phahameng tsele diamošhano fesesbrono ke re mamokete o Bloemfontein mana plastic ya masatete molemela ntate ke papithame ka moka delmase ka mo tanki
28: ga ba tsoya batho fele moloi ga nke ke tsose mmena le cheba ka botaville ke tsose mme mangaka ka mona ka pakistan mme ma modira mme a thoni mono ke ketele ka mme malebitsa western area ba tsoswa ke ntate lebese tango
29: a just rata re ke tsose bana ba latelang bana ke tsose ntate ra kwata ba kutlwane ka moo ke tsose le mme la matsie ra ba tswe ba phatsiwe
30: veli abatswe batho tsosa mmadilo ga ngwako le tsosa Charles Monete le tsosa Fani Monete bana ba tsoswa ke mme wa bona mma Fani Monete Lesotho moqeme a hlalele ba veli
31: abatswe batho vololo dumela oroja mothembu ka mona ka phiri tona hele borona re ke tso senta te sitting corners ruta ka mona ka kolong sa pitsana ona ka phiri tona ka mona hele borona re abatswe batho tangi vololo
0: re a leboa ngwana mme mamedi una re kwalla yona ka nnete re fella mona ka jeno ka dikopo ho sane sa boetse re letsatsi mona ho le sedia FM re tla ofana ko nanong lena la hololo ratanga misongwa dikalaneng mashume a mabedi a metsweletseng mamedi ke meso so pele wa tla horane ya bahlano morutile dimu teng ka jeno metsweletseng me hlano pele wa tla hora ya bahlano ga nan ka mafube metla re ha retswa le yena morutile dimu e be re usial nanong le monate la ditaba o seng ka macheke ko tlile ba ditshwere bana beso di a chesa mo mamedi etsa bonnete ba hore halofete ka jeno

0: modimo o mpabaletse mo mmamedi ho ba le wena bekeng ena ha re tlo qala tshebeletso ya mafube ke kena le wena na go satsana ba tau modutima modupini se ledimo mo kerekeng ya St. Tunis Apostolic Church mo sidibeng sa bophelo motseng wa Thabong Welkom a re rapele mo mamedi ya matla o hle modimo ya mosa ntate wa rona di atumela tironeng ya useng gona ha letsatsi re leboa bophelo modimo bane gore ba baletse ntate ya matla ka ona ntate ya matla di leboa mosa le le rekola gao ntate ya matla ga o ntse o re tshireleditse ka metlha modimo tswa le batho bao modimo le ga ba tla mosebetsing ne ba kula ntate ya matla e ba le bana ba fodise modimo re kopa tsena tsotlhe lebitso ke lang ntate mo ra le moya o halalelang jesu ke morena amen a di fumaneng lengolo la rona buka ke apostoli ya pele ya maapostola petrosi kgaolo ke ya botlhano re tlo nka temana ya bosupa le ya borobedi mme ka thuso ya modimo a e fumane le e bale ya ka mokgwaletsela latlhelang dipolelo tsotlhe go modimo ona gobane wa le tlhokomela le tsoge masene le fadimee gobane diabolosi e leng sega sa lona o ntse a dikadika jalo ka tau a puma e batla eo e ka mojang a morena e tlhonfatse dipelong le mong go botlhe ba utlwileng ka keresete morena amen mo mmamedi wa ka ya rategang di kopana le petrosi ga kgothatsa bagolo le setšhaba sotlhe mme a kopa batho gore ba tsamaye ka boikokobetse ba be le phadimego bophelong mona bo re phelang go bona e mo mmamedi ke paulosi ga kopana le ditaba tsena a mametse petrosi ga bua ditaba tsena a bolelela batho gore ba latlhele dipelelo tsotlhe tsa bona go jehofa obane jehofa o a ba tlhokomela o re e ba tswe masene o re mona tlasa kgwedi le letsatsi o re ba tlhokomele gobane diabolosi o fetoile seda mme o a dikadika o batla motho ya ka mogarolang o re e momamedi o re gaga lefatshe lena go na le ditlhogiso go na le ditsietse le mathata le matlhoko le matlhomola o batho ba kopanang le yona bophelong mona kapo dintho tse ba tlhaelang o re ga bua gantle petrosi o re ganang ke gona o re le tie tumelong ya lone gobane diabolosi diabolosi gana maatla empa diabolosi o na le maatla o re ga o kopana le tsona bophelong tse o garametsang o re di latlhele go jehofa o re o mo bolelele tsotlhe gobane jehofa ke ena ya tla o tlhokomela o re le tsoe masene o re le fadimege gobane diabolosi o tene wa dikadika e momamedi ke ka nako e thata nakong ya matlhoko le matlhongola ka nako o e tsalang dintho tse botlhoko batho ba bolayana batho ba sa ratane matlheko a tlhekefetswa ena ke nako mo mmamedi ya gore re latlhele dipelelo tsotlhe go jehofa motho yo a latlhelang dipelelo go jehofa o bina mmina se fela ke tedile tsa lefatshe ke tlobogane le tsona ko jesu o ae go nna ka matsatsi le matsatsi ga o latlhela dipolelo tsotlhe go jehofa o bina sefela seding o sa tlampaballa le bophelong bona mme ke tla tlhola ka metlha ka tlong ya jehofa gobane o tla opata tabore na keleng ya gae le ka matsatsi a mabe e momamedi ga re dinke tsotlhe ga re dinke tsotlhe ge di latlhele go jehofa dipelaelo tsotlhe ke ka go mina sefele goreng di thusang dipelaelo le o ramasisa pelo gobane mookamedi a renang o tseba se gore se tlhokang e momamedi ga re latlhele tsotlhe go jehofa gobane jehofa ke ene a re tlhokomelang e momamedi re tsebe go tlola satane gobane satane ga na maatla satane ke mano fela ke ka go wantsa dikadika a batla ka mogadulang ka mantswa jole ke rata ore modimo a re matafatse modimo a re tshireletse ge mo tshepe dinthong tsotlhe le maemong a o phelang ka re ona a botlhoko e ntse le modimo ya ntseng a na le rona ga re latlheleng tsotlhe mo mmamedi ya ka ya rategang ka keresete morena amen a re rapele mau a morena a rona jesu keresete le rato kopane le matshiso di be le rona botlhe di re tlhokomele ka keresete morena amen
1: re a leboa morutile dimo mafube mona ho le sedi FM mamele re kopana hape ho sane e tsa bonnete ba hore ha le o fete ha ndiri mahlo ho ra ke ya bahlano re fetela ka wotlo wa ho lana ho la makumane a mona le mane ga itsira ka mantse wa mofukeng le moifo ke tseo
2: ke le buile holo khaitsedi ya ka o tsha strata mamedi ntle le ho senyana ko re re le kole hore re tswa ka difengo makumane o sengona e bile re gakola beke
3: tse di toilet di ditshila motswadi di ditshila o ka hauhela eno wa 8 years wa itshwara ngwana wa itshoka ntila ba tle mona hai
2: se so tshi haufile selmo ya saha o tlo tlwa selo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane lekeletso e o moifo o mo fumanetseng yona a thotse ding le gotla la toropo ya eThekwini le re le malala ala o tse ho amohela barumua ba balwang ka magolo ba tlang kopanong ya beke ya SADC ya ntshetsopele ya di-industry e kalang ka jeno Durban Afrika Borwa Lesotho le lona botlhe ba mametseng a makumane le le dineheng tsa matšhaba ke a dumedisa nna le bitso la ka ke mmantsheua Mofokeng ha re teane ka maraitaba tsena tsa hora ya bohlano tseo o redi ba lwang ketsietsi mohaladi.

0: Boga ke mantaha kgwedi ke ntsha letsatsi ke le letsha a monate fela fela sentse gathala kgwedi ena ka nnete e sentse e tla e gathala a le chepate wa tseba o teng fela re fetisetsa mabenkele a re kgutla go utlwela ke chepate tsa ha dintho di tsamajwa
1: wa batseba batho ba wa kere bao ba ratang breakfast tsa maemo ba boostang toaster abo nka re ke gauta ba re bo ke bona bophelo bo monate butlehle mona mzantsi re na le sunbak di-slice tinya tse bonolo tse etsang gore o ikutlwe ka ke letsatsi la moholo le ka beke ya mampara ga o tlhoke o beeletsa sebaka ga o di-omelete tsa 200 ke bogobe ba nnete fela bakeng sa batho ba nnete gobane mona letsatsi le re tšhabela ka ofela ga runa mme ka sunbak motho ye mongwe le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate
2: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Now o dula o kula o sa phela hantle. Promini ke semmatlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmele. E entse ka engwe ya ditlama tsa baholoholo e leng lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmele a matlafetse ka Promini. E sireletsa mmele kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di-virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB o ka sebedisa Promini. E fumaneha khemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka marothodi kapa dipidisi tsa Promini.
0: Metso sorra di bese ba shoma ma bere ba se meri fara metso so fara sorra ya botsela la fuga ba re wiki chepa tote ke mantaka jeno ao a ali ena mafulufulu ke a dumela chepa re go rubela se bo soka le kae
4: moro chairman moro ka mo DJ le na comrade Johnny to ka mahauli kae ka jeno
5: a ntse di lukile chepa
0: nati fela go tsoma felo nga beke wena chepa ti ke ne ke le tsele mafelo nga na beke di dipapadi a ke a di bona hantle di tlhopantse di tukisa ke utlwile makgosi a thabile mo ne ke le teng maobane le ha fela ge ke sa kgona go ba shebelela
4: ba ba bi makgosi ba ka jwale ba qadile ba sa ba nkile kgapo ba ga ba otla ba yapele
0: ye
4: ba ba bi
5: makgosi
0: o na le ntate a kene maobane a re ntse re bola batho ke re he a re bola batho ntate
4: makgosi a mabe ba ntetse ditse maobane ba gana ke bone ba nkile kgapo ke re ke bone ba ga jwale kgapo engwe le ngwe tlang ka pela yona o tla re ba ba bitsa for the food aid ba tshwara
0: ajajajajajajajaja
4: Cosi for life
0: ha e tla ba monate di a qala bekeng e tlang ne sentse ba bontsha makhosuri e dinka ka ofela ntate
4: e dinka ka ofela jwa le pele re etsa ke etsa phoso ke batla ke bue le DJ kgatsela
5: ntate
4: a re printele motho mo skipper ga sengole jersey number 17 ke beni makhata
5: oh O bone beni makhaya.
4: Eh, jezina mo 17.
5: A tate ke tsa malwe.
4: A re mongolla sa a sa utlwe gona re reng o tla ipu.
0: Ai nna ke utlwe ka nnete.
4: O re.
0: Eh, nna ke utlwe.
5: Beni makhaya 17.
4: Jezi number 17.
5: 17.
0: A fela le ya beni ke a enka ntate.
4: Ai, ke tshemela. Ke a hao
0: yeo. A le ya beni ke a enka. Yeah.
5: Kyo.
4: No, tshedimonate bana beshi.
0: A chapata re go pareka la kwa hao.
4: Ke uta.
0: Mashuba ba pere ba se bararo fela ba tsela se go fela tsora ya botsela la fuka brase le teng he. A o tla ba monate ke di yo. Lo ra ke tsapa la ona o dumela hle. Mafelo beke a tsama ile ha monate o kwetse mabaka. Tsohle tsone ba tla dietsa mafelo ngana beke. Ho bile fela jwalo. Ke ntsha beke a re keneng ka mafelo.
5: Awe.

0: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 1 kg ya Blossom Fat Spread ka $29.99. Le 10 kg ya Sasko Cake Wheat Flour. Ya Speko kapa Golden Delight Rice le ya U-Brand Super Maize Meal ka R289 boraro ba tsona. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Se fose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave fela mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
1: O amohelehile phaposing tsa ngaka, re ka o thusa jwang?

0: bona tsebele tsa le sedi metsotso e dula hantle ho ya robompelo ho ra busupa motho mafelo ngana beke la fumana sebaka sa ho baka mane ka leadership development conference mota ba kholo ene le hona ho tshorisa batho le ba matlafatsa ka tabatsena tsa boeta pele bophelong ba hao bothumba hao lapeng la hao mosebetsi mo sebetsang teng ka nnete mosebetsi o tsamaileng antle ka tsela ya makatsang ka mane ka Gateway Church International ke bone ba etapele na ba dikgwebo ke bone ba etapele ba diphutheo ke bone ba etapele ba leng hore ba tswa mahlako re ba megatlo e ikemetseng e mona e thusang setšhaba le bona ba le teng ka mono ntho ena e kgolo le yona ene ya matlafatso na le potso engwe la botswa ke a gola ke puisanong ya pele se buisa pele se botsa hore na o phetse hantle na o ikutlwa jwang Mumamedi na o phetse hantle na me a se hangata re iphanna ko ya ho itsheba ho itlahloba hore na ntho di tsamaya hantle hangata gana na ntho di thotse di tsamaya hantle maikutlwanga ha o phetse hantle kelellonya ha o phetse hantle mmele wa hao na o phetse hantle na ntho di tsamaya hantle lapeng la hao potso e bohlokwa ha kalo ke le ka utlwa ka nnete le potso e bohlokwa mme ka jeno rena le ngaka kwano e leng hore o re thusa hore re be batho ba phetseng hantle Dr. Ntabise Matla kgotso hle rao amoela tsa breakfast show re sentse ro amohela ibile re tloshe bana jwalo le tabatse o no bua ka tsona beke e fitileng post traumatic stress disorder PTSD ka bokhutshwanyane khotso
1: khotso tsa ke di belisele ba tukada mo ifole ba mamedi ba tafo ha breakfast show
2: Dr. Tabisenga a tloga go belise re hlere kele ditabe mme mamedi re letsetse 086 000 3084 086 000 3084 re foina monyetla o botse dipotso tsona le tsona ho ngaka ka yona tabena ya post traumatic stress disorder ka pele ngana fela doctor ha re ba hopotse hle ha re bua ka yona PTSD ena re bua ka e mo mamedi a hlakene ditabeng
1: ha re bua ka PTSD ka post traumatic stress disorder re bua ka botshaka ba kelello ka ba maikutlo bo re bo ba nteng ka mora hore motho a be kotsing e bang e ka ba yena ka bo yena a be kotsing ka ba go be ka ba bo yemo bo it bo a bo bona bo be ile mbophilo ba hae ka ba motho e mong kotsing e ka ba go hlokahala ka ba go bona motho a hlokahala ka ba e ka ba go lematswa ka ba e ka ba ha go lo jole ka ke buile bona mesebetsing ena rona mo re sebetsang le batho ba dikotsi ba ipolayang kapa ba hlokahalang ka pela maso a rona ntho ena go ebe re bona bothata bono nako e kgolo le nyane letsatsi le leng le le leng e ka etsa gore ha nako e ntse ya re qetelletse re ba le bothata bona ba maikutlo bo hlahang ka mora gore motho o be tsietsing kapa o bone tsietsi kapa ditlokotsi tse makatsang kapa batho ba bang ba e bang ba phela mo o ileng ha hlaha tlokotsi kapa natural disasters re ka bona ntho jwalo matshwao a teng e ka ba go tshwenya nako e telele e ka ba go ba le letswalo le legolo kapa o tlhoka boroko mme ena nang re bona gade matshwao a ka feta nako e ka fetang kgwedi
2: ee re tlhe re kene go bona wena doctor re re kene go bona re utlwe ba nang le dipotso le sedi a fa dumelang a le kae bosaka a monate
3: ke a itebela o buale ntate letsie ka westernaria caras
2: ee
3: ke kopa go tsela doctor o rena general post traumatic disorder motho a nang le yona o tlhokona go ikutlwa jang ga bobebe gona ga e se le teng ke ntheng ka nako e kae gore jale re kare e se le boemong botso bo o tla tswang taolong kampo bo e ka bang kotsi go motho a nang le yona ke a leboa doctor le wena caras le tshwatsa ka moo ke a leboa ga ke a gola potso ya ka eutlwae
2: a utlwaetse utlwaetse ntate
0: utlwaetse wena ngwaneso o ska ba tshwenyeya mamedi a ikona a ile hantlene o moyeng o le sedi dumela ho lokile ho jwa
4: kada
2: boso
4: ke nna mo profeta mo tshwenye mo go atse so 2 weeks ago ke nale mo putego tlo ka ba le teng ke papa wa so e bere ba tsenya process ya go kereke so ngwane o le bere re tla tsa phatuso mama ga ba re folela gore ngwane o le ha ro bale because papa go tlhoka le tsebo ene re ile go tengela tsa se re tsetsang se tsontse re tsetse mara ya tsela pele sona kwa tlo botsanga ka gore ga ntse yalo a medication is recommended any advice ya go pele
2: a mamela radio boss wa ka ga le bo potso bo hlokwa
4: hello
2: re re go bara
0: mamela mo endimela
5: pasal guys
0: re teng le ka ngwaneso
5: amona tshebo le moitsi pasa ke ba kopa botsa doctor sa tswa bona baking e fitileng ka sonta go di etsa beyang ke bona ka mahlwaka jwale ke tsalo yeo ha itloe mahlong na nka iphumana mhlomo ke se ke nwa bo dipilisi ka po ke se ke kena le botshata ba stress
0: ga le buile wana ngwaneso
5: jota
0: thank you cable ha re watletsena tse tharo Dr. Matla na go e santsane re dumela jeno
1: ke a leboga kotsi taba ya pele ke gore na matshwao ke a seng ya kanka re ka bona ka nako ka moka nako e kae ke kgone se ke buile ganyane gore ka nako tse dingwe ke taba gore motho ena o tlhaelwa ke ditoro tse botlhoko ka nako tse dingwe bothata bona ba bo boneng bo kitso bo phetapheta bo tla ka maikutlong a gae kapa ka kelellong ya gae ka nako tse dingwe o sutwa le o robala kapa o dunana le letlalo la nako e telele le ga kotsi se le tshuko ka pela gae o ntsa kelello ya gae e sadimegile e ka goja o ntsa le kotsing ka nako tse dingwe ka ba le go tetubela maikutlo kapa go wa moyeng re sheba gore kgwedi ga e ka ya feta motho a ntse a na le matshwao ana ke nako e re tshwenyang gore ka nna ba go o na le yona PTSD empa ke ikenyeletse le ena ya go tletela ya gore na ntate o bone kotsi e tshabegang e tlile taba eo ya go bona kotsi e tshabeyang eo ebile bang gore motlhomo le kelelo ya gae ntse e tshwilentse na e gopola ditaba tsa kotsi eo go tlhoka gore a tlana a tlhokomele gore matshwao ana ga a ka feta nako e fetang kgwedi a ntse a na le ona e ka tsweteletse kaba ke PTSD empa taba ya botlhokwa ke gore yena a itlhokomele ga e ba a utlwa kare mosomong beke ya feta beke tse pedi di ya feta a ntse a bona matshwana ka nako tse dingwe ebile fedile e ama ka mokgwa a sebetsang ka teng kapa ga e be ke motho a kenang sekolo o sa bile a na le letswalo la gore a tswele ka tlhong e le gore e ama le bophelo ba ga e ba letsatsi le letsatsi o tshwanela gore a le o batla thuso go ka qalwa pele ka gore go shebue maikutlo a gae e leng tshwere ke reng ke mental assessment o bone gore na boemo bo kelelo ya gae e leng ka teng bojang ka nako eo ebe ka nako eo o ka nna wa fumana gore o tlhoka fela tlhabololo fela ya maikutlo le gore a thuse gore megopolo ena e tsamaye mme a phele gantle ga se ka dinako tsotlhe go tla tlhokegang gore a nwe dipidisi empa ga re bona matshwao ana a le boima goo le taba ya tlhabololo fela ka bo yona e sa fetole maikutlo a gae le mokgwa wa bona dintho ka teng le go kgwaba matshwafo a gae ke gona moo a ka tlhokang gore a tsweteletsana dipidisi mme o fiwa nako a ka fiwa dikgwedi tse ka bantse tsheletseng go ntse o shebiwa gona dipidisi di a sebetsa tlhabololo ntse e tswela pele go ntse ka nna ga theotheola taba dipidisi wa bona gore na a ka nna a phela gantle ka morago go mono le ga e be dipidisi di tse di tlile tlhabololo ntse e le teng se tlhokomela gore le nakong e e tlang bophelong ba gae ga a ka bona tsietsi engwe kapa kotsi engwe go ka nna go etsagala wa maikutlo a gae a tlale go khutle morago gape ntho o reteng ke trigger mme o tla nna gore a dula a ntse a shedile maikutlo a gae a tsebe ga e le nako ya gore a khutle gape a le batla thuso ya bobedi ya gore ntate o tlhokagetse ngwana a mo bona mme ngwana o tlile ntho ena e mo stressitse gagolo gore na ebe a ka tlhoka thuso ga ba tlhokomela taba eno e jalo ya gore ngwana e tlile o bona le maikutlo a gae a neile gagolo go tlhokega gore ba mo ise tleliniking ya gaufinyane kapa ngakeng kapa a iswe setsing sa tlhabololo go lo tlhabolola maikutlo a gae a thuswe ke mane mo kereng ga e be taba ena tlhabololo e sa sebetse ka bo yona a ka tlhoka dipidisi ka mora nakonyana go ntse o shebiwa gafetsa gore na maikutlo a gae a ntse a le jang
2: ai doctor re a leboa fela batho ba ifumana thuso doctor motho wa le bona ba tlang ba kopa thuso mohlomong go ya ka mo le ba eletsang ka teng ha ba etsa jwalo motho le bona ntho e kokobela
1: batho ba bangata ehlile ka tlhabololo fela ba thuswa ka dinako tse dinkelelo ke gore fela e thuse go bona dintho ka mokgwa o fapaneng yona ka bo yona e be se kgona gore e sebeletse motho a thobe maikutlo a utlwa go kotsi ena le ga e ba e bone o se a fetile go yona kelelo ya gae ge e thuse gore e tlhokomele gore e fetile kotsing eno mme a be le bophelo bo botle e tlile thuso e teng batho ba nang le PTSD ba ntse ba fumana thuso gagolo
0: mme re lebogile gagolo ka nako ya gago le ka mokgwa o arabileng dipotso tsa momamedi ka teng tsatsi e be le monate
1: ke a leboga bamamedi ba ithute mme ba phele
0: mamelatsebeletsaosen f m ke Dr. Nthabise Matla o ka kopana le ena le go Facebook ke Dr. Matla e jalo fela Dr. Matla butla o le jena re tle re ya ditabeng a ntle o dimatlhoora ke ya bosupa ena tshebeletso ke le sedi wa SABC re balelwa ditaba

0: Emona Tipinen, Shikaina, Natamale Brandon Glue, Lefatso 98, Ramasedi, Reba Petipilo Humona, Ka Mokis, Teho, AMG, Le DJ Lovers. My baby, I'm gonna say breakfast show. Give me radio. Breakfast show. Kana lwana ofela ho renya borobong ne ke thotse ke shebile hore tabena ya ba ithuti ba ditsitsa thuto e phahameng ha holobele hore ba fuwa ditshetso tsa ditshelete ke muso ena ya hore ebe hona le bothata bona ba ho betsa online e ke bothata bo boholo hle mmamedi ihle ke bothata bo boholo ba bangata motho wa ba le ka ho eketsa tshelete na e fuwang ka ba ya bodulo ka pa ya dijo a le ka ho bona hore na mohlomong o tla bona ya diapao ya monate ya eng fela nnete kore ihle ke le raba tabena ya o betsa e baka mathata ba ne jwale ho qalelletse ho bonahala hore ba ithuti ba bangata ha ba finyelle di classeng ka lebaka la ba ne tshelete ya ho ya sekolong motho e jwe di online mona e monyena o e sebedisitse tshelete ya dijo jwale tlala le yona ke ena e ikagetse ha ona mo afumana dijo teng ka lebaka la tlala ha sa ya sekolong ba bang ba bona ha ba sa tlo gona o phethela dithuto tsa bona bana ho se sekolong o bolela hore motho a wafumana dithuto tse ono di hloka di teko ha ditla di hlahloba ha ditla motho ha ona se hlokehang ho rokatle jwale ka nnete tabena ya honna hana hore o ka a ha leruo ka pa waetsa wa eketsa tshelete ka o betsa a e ba ka mathata
1: ho ba tshimo se tshaba se tsaba iswa keng ke mmuso wa sona ke mmuso kona o eteletseng se tshaba pele
0: nna ke nana ke setšhaba se eteletseng mmuso pele
1: aya se ha e jwalo a re bua fela re a tseba gore dintho di etswa go ya ka mo mmuso ona o renkate ga itse di yaka ke batla o tla tabeng ena gore ntho ena ya mabetšha ya maeng ya maeng ya dikhampani tse re sa di tsebeng tse gole kwane ntho ena ya mabetšha ena ba sebedisa le difatlheo tse batho ba di ratang tse batšha bana ba di ratang batho ba ba ratang e be etsagale kare ke fashion
0: maybe le ho na le melao e busang ho gambola mona lapeng
1: e bontse e ho na le melao e busang ga tsene e kare ke fashion e kare motho a ba hlaetsena ba bangata be ke ga se bitse mabitso a batho be ke ba tsebang a fitlare wa tsiba ke ntse ka 100 ranta mona bona ke fumane 5 million social media mo e mong a tla re mona nna ke sebedisitse fela 150 cents
0: yapa
1: ke fumana 300,000 difatlheo tseo di tsebang tse batho
0: bobo ba ratang
1: ke dipapatso ga etse di yaka jwale ha fela ntho tse jwalo ntse di etsagala re tlo dulang tse re na le mathata
0: ai
1: fela re ntse re bona gore thwasa
0: ke
1: eo wa tlaga mo le
0: bathokada
1: ba tsho gore ke ena e a sebetsa
0: kada ke botha
1: ke baba ka ba tlo go sala morao ga itse
0: yo
1: ke baba ka jwale ho bo ba le bana ba reng kada se le wena thwasa le bua tshe e a sebetsa ntweno 97
0: palo ya bana enyane
1: e
0: nyane haholo
1: hona le mong ka bolo hana jwale tshena ka papadi ya bafana hana re la ga shapeng re sa lebella
0: South Korea
1: social media mona ka hla fitla 300,000 ke ne ke kede ka foka
0: ha o mong ha re bale ba jueng
1: he
0: ha re bale ba jueng kada nna ke batla re bale ba jueng
1: are 300,000
0: ba yeno a thole 300,000
1: ka bafana fela
0: ke batla ba jueng feme emo fan 300,000 ya o jwetsa tsatsi leo ya gola ba potse bo ma 30 million
1: ga itsela ka ke bothata o bua nnete ke bothata nthwena batho ba se ba pele ebile jwale ga ba sa batla le go roye go bona ba romelela yona founung mona batho ba dula difounung tse re re batho ba re ke busy ka email
0: ke
1: a ba tseba nna ke gore ke a ba tseba ba bangata fela ke sa tsho ga re santsane re nka difatlho tsa batho be e leng gore batho bana batho ba bangata
0: ba re bue ka ye China hona ndindi China Facebook enna le wena re nan le yo ha iyo ba ikwetse
1: ke le mohlane ke le take ba kile ba kwala Facebook kalo na letsatsi le le sa jwetsa
0: le WhatsApp WhatsApp o sa
1: le sa jwetsa fela ba re khatla
0: ha o le Dubai
1: o thusa le bua ho
0: ha o gone ho le letsa ho phone ka WhatsApp
1: o thusa le bua ho
0: yo na WhatsApp ya se le fela o tla ngola
1: o ba yentse molabo jolo kana
0: ba bile ba e kwala go re ha ba o feela boigethela go na
1: ba
0: tlhola ke
1: ba ba medi thwasa o tla u ba ka o jwetsa motho a re yei ke le khoba lena lena lena le hobaneng banka thwasa le batho khara ba gatwa ke batho ba etse nthwena e kare ke fashion
0: jale re ba ruta dikareng
2: mme na o se o fetohetse ho Post Bank Black Card
3: che ke ntse ke sebedisa Sasa Gold Card hobaneng
2: hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026 ka moramo Gold Card e ka emisa ho sebetsa
3: ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng
2: che mme ho molemo o etse hona jwale pele mila e ba milelele phetoho ke mahala
3: hlokang
2: ke ID ya hao fela ebe o ya sebakeng se ha o fisa ho fetola dikarete tsa Post Bank
3: hulukile o tla nthusa ho fumana sebaka se haufi
2: ho bonolo letsetsa *120*355# fetohela ho Post Bank Black Card pele ho la 31 August 2026 Post Bank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao Post Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng ho na le dipehelo
4: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
5: Stop.
4: Fumana maqa a le shome a goho ka 129 ka.
5: Stop it.
4: Me o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mili o mong hape ka tjhelete eno.
5: Stop it, I like it.
4: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela, KFC fela. Ho na le mila wa na le dipehelo.
0: Ntse re bua ka ntwana o betsa mamedi re tloshe batsena tsa sepiripetana jwale ba re ha o kopanya cinnamon le basiline le mogo
1: eh
0: jwale wa hapa ke re jwale ho na le dirata ka ntle ka mona
1: bona o be ile hantle
0: mo mamedi
1: o jwetsa ka motho wa 300,000 tore bona ba yentse e kae
0: ya bana ba jwe ya ba jwe bana ba sa tlo bua o ba ntle o tlo swabela lotho
1: ba tswa ba
0: buile
1: Ke phone nna la jalo tsaka ke ya ga ba di mail tsa weekend a ola mail tsa nne.
0: Ene hona le ntwana hore e re ne ke le ka hanyane e re ne ke le ka etlaloka. Bo etlaloka.
1: Hey, ba be di go tsoga se berebe se mensual DJ Levi's o tenga jeno ke manta. Ba di khang so ka teng, manga o metro ba di khang ho re nge di mensual manga o metro.
6: Ke le dipe di tsaya pele pa mamedi ba tla kwa breakfast show. Tsa se pitse manga o fantarin be pena di verse of soup ba ni tabang tsho tsabelo se pala hantle. Ha se gena pere nye tso tsinganga tsa kona monument and o artambo go bo di tsule taolo mo go kopa ba gani ba bona ho ela hloko ha ba feta mo lo fana se ba ka ho bane ke tsela e pitse pitse se tla se pala ka matla. Ho tloa mo se pala hantle ngwaneso ha o tsitisa ditso
1: Ariale bo khaitsiri aka ke le bogile ma facility of Joburg ke pele twasa feta la ka bana ka ekurulene Auskile bogile city of Joburg di tsama jwang Auskile
7: Batukara wan kutwa
1: Yeah eh ke a utla khaitsiri aka
7: a ke le bo hata ho lena batukara le twasa mo hole ba mamedi ba le city FM rena le ko tsiri ko loima ne good news ho entry northbound pele ha bo clue interchange ho jala le mane metrand ho Pretoria Main Road le Olifantsfontein Road ho kopa ba khani ba hlokomela di bakeng tsena se phete phete se matla ho Protea Glen ho hara R559 le Impala Road ho jala le mane Eldorado Park ho N12 East mahareng a Eclipse Valley Road le Golden Highway mane Soweto se phete phete se matla ho N1 le N12 Deep Cliff Interchange ke tla di saluki so mane road report ho Ellis Motswaledi Road le Main Reef Road Ate Karen Pakrit se petipete se matla ho N1 North le Albertina Sisulu Farelo se matla ho Maritzburg ho N1 North le Albertina Sisulu Road se petipete se petetsane hape le ho M1 North mahareng a Poison Road Town Interchange ho ya ho Empire Road of Ramka Park Town le ho Main Reef Road mahareng a Langlachte Traffic Department le Church Street Mane four ways ho petetsane mahareng a Winnie Mandela Drive East le Leslie Avenue Atima bona ala lang se petipete a zile taulong ho Randburg mahareng a Malikonko Drive le Open Road ho Selby a Robihile Hara Poisons le Lake Street mane ke le CBD a zile taulong ho Anderson Street le Tixley Semi Street re kopa ba khani ba se bitse di tsela tsena jwalo ka matshwao a ho ema ba bang ke molao wa di points men ke ha ka re go petipete reng ena ba tsakara le ho je RA ka tlalo ho e
0: Kala bile wana ngwane so tsatsi ebele monate mashuma mabedi ana le metsumene metsotso kamara ra bo super DJ Levi so teng kamara mona a tloga thagolela bekena kama fulu fulu butle ha o le tsena re kopane le kobedi mogeseng ka mona ka ikurulene re utlo re se phalla joang se peripete kobedi kgaitsedi ya ka ha re boele re wa moele hle ho etsa lang ho reng ye
5: ke le bua kgaitsedi ya ka motati mo ga le dikoloi di thulane mane se bakeng sa Jameson sa go renda simpane mona ke matiano nga power le refinery kama ne ka ruwele kop extension 31 ndabeni di thulane matiano nga Heidelberg iling R554 le makenong a N3 be hantle re bua tsena molaetsa wa kena o thuka mona ka Albertoni di thulane tseleng ya lebelo le phaming N12 o di bile botshabela mileng o gerohelang Khomaro ka o ya o hopotse bo reading interchange jwalo jwalo a go tlokomela moganni he ha o le sebakeng seo mo mabone a laolang sepetepeta tsweng taolong e ba le tshwala o MIBD a re faneng sebaka ha re buisaneng ka moso re leboga EMPD ka tlalego ena
0: re lebile yona kgaitsedi yaka o bele letsatsi le monate

0: Meke fitileng batswadi ba bangata ba ne ba lolata di report o di kolontse fapaneng. Kila ka bona the Sentinel Primary School. Batswadi ne ba di lata ka labohlano mamane thapama. Hantlentle motsiano. Horeng ya le shumele metsumedi. The Sentinel Primary School e bile ke bone hore ba ithuti ba mihleng. Ba qadileng sekolo sena mane bo 1987 ho tla jwalo ka dilemo tsena ba kopana ka laboratory hona ka mono ka the Sentinel. Taba kgolo ke o tlotla principal a e leng hore ke mothehi wa sekolo seno sa the Sentinel Primary, Mrs. Moedinga. O tla ba theohile jwalo le barutwana ba hae. Ke thabetsa haholo tabeno le merero eo ba nang le yona bakeng sa ntshetsopele ya sekolo seno. The Sentinel ba boetse ba ipapotse ka makgabane. Tlhodisano tse mona tsa science ke a opolane re bua le bona dikgwedinyana tse mmalwa tse fetileng a itlhile ba epola ba e latelela tsena tsa science tsena ba bapale le tsona lekgetlong lena ke bone ka nnete lenane la barutwana ba e leng gore ba sebetsa hantle dithudisanong tsena tsa science mamedi re ho tsona tsena tsa dipapadi
1: a re sheba tsa dipapadi a re utlwa gore o di bone jwa mafelong a beke ai mafelo a beke ka nnete ga ke a ba le yona nako ho hang ya gore ke di shebe tsena tsa dipapadi wena o a tseba o di bone hei ntse ke jwetsa thwasa ka kwano ke re ga ke ratiwa ka moo ho senang lerata ka WAFCON ena eo banyana banyana e bapalang yona WAFCON ke AFCON ena ya rona ena e bafana bafana re tswileng ga ga sebetsa hantle ga sebetsa hantle AFCON ke a gopola jwale banyana banyana WAFCON ba bapala papadi ya bona ya pele e ka bosumba kajeno mo re bapalang le Tanzania mme ntho e nngwe e leng gore ke a e rata ka banyana banyana ba tla ba keteka dipapadi tse legolo tsa Linda Motlhalo. Linda Motlhalo ke jersey number 10 ke mo rata hampe. Linda o bapala mosoma wa Tlekwana tlabe haibe o tla qala papadi ya kajeno kgaitsedi ena yaka ka dipapadi tsena tse qadileng maobane haibe o tla qala papadi ya rona yaka magolo e qala ke star o tla ba etsa papadi ya bolegolo jwale banyana banyana ka nnete ha re etse lerata le rona le nna ke le batho kara tjena ke etse lerata le lekaneng gore re le etsetse banyana banyana wena thwasa
0: bolatela pitlhelelo tsa bona
1: no bolo ya banana man ka nnete ka nnete ka nnete le nna ke a ikenyeletsa gore a man ha ke le sebetse hantle banyana o tloa ka jeno lena o fitlhelela lebe le tletla jwale re bua ka WAFCON e tladile maobane wena mmamedi mme e tla matha jwale o fitlhelela di-16 tsa August mo teng re tla bona gore ke naga e feng e tla ba bomampodi ba kontinente sentse re tshwa jalo gore mahlonolo banyana banyana ebile papadi eno o tla e fumana ka kotloloo go le sedi FM Thaboko fa o tla o gasetsa yona banyana banyana le Tanzania goreng ya bosupa o e shebelele momamedi o e mamele mo o tla bo le teng e kadile maobane WAFCON mme go tloa ka jeno go fitlhelela banyana banyana e be e qeta re tla nne re bue ka banyana banyana banyana mahlonolo
0: ka nnete ke la rona leno tlhe mamedi wa tshebeletso ya le CDFM retsho jwalo a ko re letsetse ho 086 000 3084 086 000 3084 ka nnete re bone le ditlhopha ka go fapana di a itukisa ga o banna makosi ai makosi a tshwanela a gothetse ka nnete ai ba tshwanela ba gothetse khada makosi ba hapile
1: ditloa fela ntate ba basantse ba tla
0: ka thapa yeah
1: ditloa fela ba tla ka mohope ditloa gore a se taba ya hore fela gaitse ya khona le batho ba bang ba reng ba ne ba tumeleng khune ne ke shebile ke mametse maikutlo a hore le jabu mahlangu ba re ei ba le ba sa khotso falla papadi ya makhosi gaitse ya ka o santsa le ho itukiswa la jwala mokwetlisi o santsa le a le motho
0: wa fihla
1: wa fihla haibe o shebile o rotla ba tla bapala ya Spain ya e monate mahlomona e monate ya bo shebile
0: ha re sofisa
1: ha re bue nnete
0: santsa neng re tshwantse ba e trepe
1: ha re bue nnete ha re bue nnete nna jwale ne ke sa e sheba ke ne ke sa e sheba interview ena itumele ona le motho a nromeletseng a re maikutlo ka ke a fikire a ke tsebe ka nnete mali maona le maikutlo a fela nna nka o jwetsa ke re Ah, mokotlisi wa bona hana na kwe kalwa le teng. O hapile ke eno le sa batlang.
0: Mo hope o ka tsuma. Sense ba imetha ka batlang. Mamedi butlegetse tshe.
2: Mme, na o se o fetohetse ho Post Bank Black Card.
3: Che, ke ntse ke sebedisa Sasa Gold Card. Hobaneng?
2: Hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka mora mo Gold Card e ka emisa ho sebetsa.
3: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
2: Che, mme, ho molemo o etse hona jwale. Pele mela e ba melelele. Phetoho ke mahala.
3: Ke hlokang.
2: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Post Bank.
3: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
2: Ho bonolo. Letsetsa *120*355# Fetohela ho Post Bank Black Card pele ho la 31 August 2026. Post Bank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Post Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
0: Tsamaretso tsamaretso ya lesedi robong metsotso pele hora ya borobedi roba paletse Take Me Higher ka Trademark DJs, Dramatic Boys, Limungu Queen, rao bapala Young John Lewis Kid pele mono ba re Cash Flow. Ntso rutse le thwasa le batho ka da ho tsa kwa breakfast show hle o ganne hantle hona le mongwa tswa re ke potlaketse kopanong e hlile ya dula hana jwale metsotso ke mashuma mararo ka mara hora ya borobedi. Mpe ba ka nnete ntho tsa o di beile ka manane o ithlopile hantle hona le ba bambeleng hore ba ya ka nnete ba lo thautela mesebetsi ya lesebetseng hantle ha re utlwe mamelo ya tshebeletso ya lesedi FM o di bone jwang a tseneng di bapala tse lengwe go di setse morao tlhopha sa gao se malala laotswe wena ba nyana banyana e tlile o lebeletse eng ho bona ke dibapadi dife tse leng gore jwang kapa jwang o a tshware ei nna e tlile ke motshetsi ke molatedi ke batla o bona gore tshebetso ya sebapadi sena e tla ba jwang ka mona ka WAFCON e tsa jwalo re tshware e ka ba ka tenese ka ba ka rugby ebile ke bone ho na le ke mse seng ona le batho ba bambeleng hore ba tshwara ke leano lena la baqhikanyetsi online kana ko ba palang di Springboks ebe ba rekisa thepa ya di Springboks ya em batho ba reka ba sa sheba fela ka lebaka la o thabela di Springboks ba reka online fela le letho ntho tse ding tse reng ha ba di rekile ha di fihli hobane ha o so sheja o fumana go le yona website eno ha se yona jwale batho ba fa di mehehe ha re le dibakeng tsena tsa boithabiso
1: re rutlo ga itse ya ka le seria fa mjibelang agle ke bona le seri dubela
4: what's
1: that hi
4: di thata ka mo
1: okay okay
4: ah umna ti ujwa
1: manati
4: ay ke se ve tu papa ay aba solo ke hantle ba fana kona ba tsama khosi kona tsanga a solo
1: Eh, hey, fela o molatedi wa sona stop.
4: Absoluto.
1: O ibona jwa ke le ya qala bekeng etlang le ya bapala moqibelo ke sa le bapala le Kruger United. So
4: ikari ba tatiti sa ke tsire hantle ba tshwara mara he.
1: Eh.
4: Ikari ba itshepile.
1: Eh.
4: Ba le batho ba tsa bari itleng ka mo hope ka.
1: Eh, o tsantsi le thabe, ya le khothatsa selinkile wa pele.
4: Ah, ye ba flea ba tukada ba flea.
0: Ha o tla ba bona, ska ba tshinye, o tla ba bona.
4: Ba e ba kela bo madimadi. Hey, Mama Haji Muloyi wa rate ma plastic kalambazo. Bye, tswasa le ba tukado.
1: Bye.
0: Ba me lumo yendumel. O moyeng dumela.
5: A le tsasa le kae?
0: Ho sha pojang.
5: A mona ti ra ke bua le Edmond Kutane ka Kabulong Fantin ka se tsai.
0: Thank you Edmond.
5: A ke ne ke se ile ke nya ma khosi mo bana. Ai ba sa. A bona se sha. A se sha ne re bola ya ba ke pa sala di tsari ya no ke ne ma le se ke ne ha fo ba ntse ba ba pete ba sala ai ba se ke le tsono lo tsena.
1: Eh
5: wana one dilet ya ka phamisha so fela ha ka go ra blank
1: ke le ke shebile la bohlano ke la ka ba le mengetla o shebella ya pirates ke sa re ba e shapile ka mane ka Spain ba e jele 1-0 ba qetile le bona o itukise le ke ya qala bekeng etlang
5: ah wana ba bo mpiki bo mo mola ba kuruka ah kuruka ke feta ka bona fela bana
1: ke ba batsha e bile ba qetang o kena
5: ya ba no bona ai ba ga e ke tsena ke batho ba ka ba di injari mana re le lona ba ya ba letelana e tricky sentse ke ratela fela cross le maboye ba khutse ba skempe ba
1: kana go di ba ba cha bana ba papala ho lona o ke o ba bone jwang mohlomo ba ka pa le ba ba papadisa ba fihlang
5: o ba tsinto o tsiki man
1: ha go so o o tsotho kwa midfielder.
5: Yeah, you know that sometimes I need our pizza almost almost like you want to compete. I le my way, the move from the moon. I in town.
1: Oh, hands, Ubapala is one. Oh, yeah, tricky, Rika Pakibo, Nengo Mashaki, Ubapala.
5: I have a Nengo Mashai.
1: Oh, I see what this kid is a Baba Tribulanga all over.
5: Ah, yeah, Tribuli and I, white Sarah, white way.
1: Oh. Mm. Ke tla le sheba, ke tla le ya ke a le bona maobane man. Ye ya ke a le bona fela he ke utla leng lena le khapo se leng kile ya pele.
5: A no go le ai e bitse te ding khara, se di tse di.
1: Of course.
5: Ande ba tu ga ra.
1: Hey Tanaso, le se di bela? Ya ba ku. Di bela? Hi, o ka yeso ya tsa mfuba se.
0: Ke sa hola ke ga ketang wina maoba. Ola, ola
1: di dietsa maoba. Ai lola, ai lala ya sele alola.
0: Ai. Ai.
6: Mo re skuima ke mali ka matsiele. He ba ka
1: ba tshwara ba ba ka ba. Ai le a sele alola.
0: Ya ba u di dietse wena wana ba.
6: Ya ba ke di dietse ndo ke bo tsam go shapa senga ta mo ba ngata pitswa fa totalela mo ba kopa le botshumana.
1: Lo le we, e bile le na le ka.
0: A o khotsofetse.
1: Hai, hai, hai.
6: A tsi ja le bo sha skuta le rata.
0: Thank you squiro rata net.
1: Ba chiefs ba rata bana teli ba yone.
0: Ha holo ka.
1: Ha ba rata.
0: Fela re bua nnete ka bana ba tshetseng.
1: Eh.
0: Ka ba ka la hutla bohloko.
1: Ba bangata nna be ke ba tsiba.
0: Na le nna ba
1: ke ba teng be ke ba tsiba le ka nnete
0: e mongwe na nko ba nne ke motseba e a rata makosi ka pila ke a nkopa jezi ya ka moka tloko ke ba le kopa ho nna a ga le yona e
1: a ona ne ke pelo fe o tla gutla
0: a ga le yona ena a ga ho fihlile mo asang a sa khone ho iphapanya ntwe ntseng yetswa ke ntate motsepe ka nna
1: a ga o tla gutla
0: a ga ntate motsepe o sebeletsa na
1: eh
0: bo ga tshetse hlopha sa hae
1: hey. Hey fella ba ga ta makosi. Ai ke botsa no le sedi bela.
7: Hello, Mr. Ara.
1: Boso.
7: Eh le ka.
1: Monate.
7: Ha monate mane, ke molele kwa Paradise, Ramabodi ka bua ka mona Stilfontein.
1: Ka bra para, ke tota Stilfontein mo ke tla jwetsa.
7: Awe, awe, awe go tsana ka.
1: Hey jana so.
7: Eh a kona ke ga tshisi ntate ya tla.
0: Hey bona nda.
7: Ba ra re ya tla sa ba ni tala mari ya tla.
1: Ba jo amba ba bo musona. Musona o ntsana le yona bolo.
7: Eh ba ya tla tata musona bo tle yo motho ka ra tsusa ba o le ntse bona a so fetu.
1: He bana.
7: E mari ka bula la ke ga tshisi ba ka shebela hole.
1: Ba ba cha ba ha o khotsofetse bo ba boneng.
7: Ntate
1: pele
7: la ka
1: sa tsoe ke tsara le
7: homo.
1: Ai, ke tlotla ka yona bana ke ba tshepa bana
0: ha bana le nna ke
1: ba tshepa ke ba tshepa
0: ha le nna ke ba tshepa bana re gona o ya ntweng le bona ba gutlele ntwa teng
1: ela kwa ke Nigeria e fitileng
0: eh
1: ba etswa ba santsane ba re tshwaretse yona fela
0: e ba hantlelapeng ke ha bo mohoko
1: bona lapeng ntate motsepe bile o ekeditse chelete ya bona ba hapa
0: eh ba fumana trend
1: ke bo ka
0: botho
1: ke bo kae
0: $2 million. No, yeme hand.
1: Ngata,
0: no, yeme hand.
1: US dollar.
0: Hai, yeme hand. Yeme hand.
1: Ngata.
0: Woman fair.
1: Hai, ngata.
0: Hai, taka muna galapi.
1: We nyo lo tete. No, yeme. It's over ke Nigeria ke bona bo mampuji. Kutwa inkama tso ngabo. Kaba nyala. Bana ke abate. Bana haba sa sebeza. Kaba tswa magaola gana.
0: Ba jwang. Ai ba jwang lokala.
1: Ha ba sa sibitsi.
0: Ha re tlo ya paga jersey ka di labohla.
1: Yes. Yes.
0: Amara tsamela tsa SFM antlo di mahlo ra ke a brobedi na tsamela tsokela sedwe SABC. Tsiatsi mohala di u balata batse.

0: di leo gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
1: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng
0: godisitseng le ofa maikutlo a o begang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho
2: moetlwana ka jeno ke katleho modise o ka mona ka papading ena ya hockey o loba bala sefe setlhopha se ya kae ho etsala
3: ke under 16 ya Netherlands go loba bala mo
4: hey ho tho kotsi ka hockey monna wa etse ba hockey
3: ke ga tse le mo tsena ka rena ka ke le 6 years ntse ke ba pa ke go tla ja tiwa
2: a tla losetsa mo mamedi le neletsana joang bolo hockey mo le hlaba dintlha ka tsela
5: ebang o nagana gore o keke wa kgona o lefelela lekgwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Ke lesonolo e be re na le tlhahiso leseding eo re e hlokang ka opanya ha leihlo. Empa re na le kgetho hore re batla naha ya borona e tswele pele kapa dintho di dule di le tjena. Ho bonolo, re lo ingodisetsa ho kgetha ka la pele le pedi Phato 2026. Hape o ka kgona ho ingodisa online. Ke tlo romela molaetsa ona ho metswalle ya ka ho ba hopotsa. Sena sona ke selemo sa batjha. Ha re yeng batjha ba 2026. Kala pili, pato, kiru na bao.
7: Ema, ibona hatu.
6: Heta. Mula ito na utisa swa kamo toto ki SABC Education. Kako paneloli Electoral Commission iling IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
8: Mafikeng, toropo ya nalani ya buitse po e profensi ya buko nibu piri.

0: Dumela tsebretso ya le Serie FM Safety Belt ka tebe pele mo nore ba paletse DJ Kent a tsama le the arrows a spin my world around engwa dipina tse leng hore di le tsa hlatsa mmapeng DJ Kent le shemane metso tsheletse metso tsuka mra ra borobedi ke manta ka jeno monono Monday ke tshwalo mamela tsebretso ya le Serie FM a di ntse di manolo a ka nete tsena tsa madlanga commission re bone e ka nete yena mweta pele ka mona ka IDEC ihle taba tsa ha di lahlatsa ba ka tselanyane ngwa ba kopa hore ampa itukolle mosebetsing hang hang re hle ai ya no mamedi tsena tsa madlanga commission di mathaka pele fela he butle ha re shebetse di mbeking e fitileng re bone musisi wa banka reserve ka neta sa fetule se gahla sa tswala le ha ile hore muruo wa naha o batla o letla sa gatello re bone hore di tlhaselo tsa America entseng di etsa ka mane ka Iran ba kile o nyolwa hape ha theko ya mafura ka hore hle felle mane ho $100 per barrel moelong hore e ka nna ama ditheko tsa mafura kwa no lapeng ga tla bona mamedi wa sebeletswa sa FM rotloetsa hala jwang fela he botlhokwa ko re wetse bonnete ba go tseba hantle hore maemo a ho di tshelete ya mejwang le fa dikoloto tso tshwanelang o di lefa sky ketsa dikoloto e ketsa segahla se o tlosang dikoloto ka sona o tlotsebe hore monyane yana bona bo bofumanang o gona ho bona hore wetsang ka bona akere wa opola hore ka jeno ga shebana jwalo le tabatsena tsa o mang beking e fitileng ne re bua ka taba ya hore ke mangana le tokelo ya o re a ngwana le bitso
1: o ka ba menate re utlwa le momamedi go wena o la e sebetsa jwang ha e ka ba ka mathata batho ba bangi ba ka le mathata batho ba ba qabane o korele o re letsetse le hore mohlomong la ha o lile latla jwang e mong ke a tseba o tla o jwetsa re nna ngwana ka kila ka morea ka mora o re ho hlae ntweitseng dina go difetile ana jwa le re tla utlwa wena o korele letsetso 0863003084 0863003084 taba ena ya o re a bana mabitso a e fela mabitso ana jwa le a sa le monate a o sala mabitso ana a bogoko ane ma
0: ke a fe mabitso a
1: bo nna le mabitso a seng hantle
0: a botlhoko ke a
1: ntse re tla re hola a nna le mabitso o nna le mabitso ipotsa mo tsho ba mo fa le bitso le tshe ai khona ban mabedi a re re letsetse ei re bile le mafelo a beke a monate le wena ke a tshepa hle a ha o mafelo a beke a tsamaile monate ke ne ke le ka mane ka qwaqwa maobane mosebetsing wa abuti thabiso mokotla o naletsa dilemo tse mashome a mahlano thwasa ei a kena ka mane ntse ba re thwasa o kae jwalo na re memme ka moine le nna ho lo thabisa batho he nna lavasi skuzabele lebusi kgobela david mashabela dilapalapa sanere hey o na ntse line up ona hana ngore ke festival a itebowa dilemo tse mashu a lebo ntate modimo ka dilemo tse mashu ma mahlano le yena a itebowa ho tletse mane ne holong ya sekolo ga na ke sekolo seo jone ke o jwetsitse ka re ke o gola thuto gola thuto
0: mo jone yana ke
1: o le monate gaitsedi ya ka o le monate nate nate o batho ka nnete batho le moruti maine o na le teng
0: ye bana ye ne le ile ka ofela
1: ye ke re line up eno no ke a festival ga e ketse ditsena ha ba sebetse mo jwale ho hle mo ke kena ntse le twasa o ka ke le botsa nna le ngwana mo
0: ka sonta
1: motho e botsa
0: nna ntse ba ka sonta mo tla fumala ngwana e swa ke she bisa kwa ka ntle
1: pela o mme ya malahle ke ra motho eno
0: twale sha
1: ya le tla mola o tla tla ke motho wa le sha o ba sha di
2: e bang una na o ruke ka wa khona o le fella le qwetha Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand mme re tla sepoleseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: tsogele sedi ya fame mashuma mabedi ana le motsulo mong ka mora hora ya brobedi e hona le ba bang ba le ngore o qala mosebetsing ka jeno ne ke thutse ke shebile ba bang thotse mosebetsi wa qala beke etlana ba lo ka a kgwedi fela jena ntse ke tshoke re a tsaka ka nako ngwe khada ntho ya o beha tšhelete ka pele ke bothata kgaitse ya ka hona le batho a tsa hona le diamond o mongwe ke motsebang o tseba mosebetsi ne fela ka mokgwa lelekisang tšhelete le theko tsa ga ehlile ga di batho ba bangata ga ba di kgone empa ga ke na bothata ba ditheko o ka bitsa batho ka mokgwa o bitsang ka teng fela o dula beile tšhelete ka pele le maemong a e leng gore motlho mongwe batho ba tlabe ba mo bitsa ba tlhoka bo thuso wa ba tseba ke batho ba ba tsebang a behe tšhelete ka pele ga itse di yaka go na le mesebetsi nna e ke e tsebang e ka bang e meraro e motlotseng gobane a tsejwa a beha tšhelete ka
1: pele o bua nnete ga itse di yaka o bua nnete wa tseba e se mesebetsi e motho o yetsa mohlobo motho a itshebetsang ana le kgwebo itse le rona ge le batho tse bona le dintho tse leng hore o loka nna o tswa ka 2 rantanyana mo o qete lo sa tswa ka letho
0: ka letho
1: ho ba le jwalo no batla tene
0: hai jwalo kada
1: ho ba le jwalo no batla tene o loka nna tswa ka 2 anka 2 yenala ke ne ke jotsa mogotsi o mongwa ka ke ka mosebetsi wa rona o o gona o kena o kene mane o kene mane o kene mane fela ha we be ile mani o tetela o sa di fumani di le thago tse
0: hape kada ke tshoke re di company o ka di o ka ka wa beha quotation le invoice ha ona botla
1: fela le tsona le bona
0: fela kana o hlokomela kana kwe nngwe ho kena le mating ho bulela ntho e kgolo ba o buletse ka yena ene ka ya petrol ara ya petrol ke ena tlo fela o tloetsa ntho hona mo o kopane le ntho e fetola mophelo ba ha
1: Dale haibe khale ke yetsa ya petrol o ke
0: a tsoa go se yetsetsa go
1: re ha petrol ena e se nkhama
0: ya go ha e se nyului
1: se
0: nyului
1: ha go ne motho a mathela petrol o bana bana ba teng ka kwalo le se re fa bibela aw o ka re letsetsa mabedi re bua ka tabena ya beke
0: leng
1: ya mabitso de re le Dr. Mahanke beke nge fitile ha ke rutlo go wena ba bang jalo ka re tsho fumane hore be re qabane lapeng ka lebaka la lebitso fela gore ke manga na le tokelo ya gore ya ngwana e re retse tjene
2: nna wa e tsiba go roman e gantse ka puo le botlhaba ba gago
3: ke mosotho ntate
2: mamela nalane ya setšhaba sa heno ga e phetwa mmogo le bonono ba sona jalo ka masolanka dikobo tsa basotho kagoa o tlalefe lesedi fm ke molelwa
1: yes station ese so holo le fatse ka bophaga sa puo ya sesotho le seria fa mthubelang
4: karat
1: le kai
4: sa puja moya
1: monate
4: na eish na uthi kene kena la uja hloka itse le mopile ke hlaya
1: eh
4: jwale le bitso la ha ine le precious
1: eh
4: jwale ke motho ntate ke jump precious le
0: Ala saba o bitsa ka lona le la pressure.
4: Bila bona tsara ba ka tsala mo gadi wa le ke mo kile lona
0: le la high. Ai. Ai, fela le letle man. Le le o.
1: Ai, le letle.
0: Ke le tlotlo. A re pressure.
1: E pressure.
0: Mo go.
1: Jale. Jale jo pressure. Le le le tsela le ID.
4: Ntse le la ID.
1: O sobile. Fela wa tsiba jalo ka o tshore, wa utla gore le tlile ka le baka le jwang. Le ketella pelunya hao ho ba no tseba le baka ke nthongwe o fumana gore lebitsolelo ke nthongwe bo hlokwa hampe bo pelong ba hao
4: mme le yona tswela le ke tswela tsana ke tsa tsana ya re le letse a u tsola
0: ba re precious we tsa jwa precious o re etsa jwa
1: fela a se lebitsolelo ka letlosa ga ke ke hlokomela batho ba bang ka moga wa gona ke re go roka
0: eh wa gona o le tlose eh ha e benyane ngo o sa le batle fela ga itsira ka o le amohe
1: ha fela lena wa utlwa monna
0: bona wena o ka le fetola
4: ha nka se le fetola ba le lena se sotwa ntse tsara ge le wile re tshidisitse precious
0: ha fela ge le buile sha
1: ya nna ba re ke rata lena la precious o ka e wena precious
4: ke ba go mo bra ya
1: ha precious ha re ka o pele ntjaka
4: Tsaja.
0: Ha nginda.
1: Ha se agata le. Auti.
0: Ke ala ho kopana le Precious wa monna.
1: Ha se agata.
0: Wa monna.
1: Precious. Yeah.
0: Mm. Hello Precious.
1: Hello Precious.
0: Abati ya yo tos. Yeah.
1: Yeah.
0: Hai wa utlala. O mo emma medi dume.
4: Precious.
0: Ho jwa papa.
4: Ho jwa bora.
0: Ai ke tsona re bua le mang kae?
4: Ke ska tika tshimbane ka mona ma ke sa fa ngolwa.
0: Ga itsedi ya ka. Lona le rella jwang ka pale ge ya jwang lape.
4: Nna bana ba ka nnete tsatsa ha e ke ba ba di tsotse.
0: O kwena ba ga ya.
3: Jwale ha re etse mohla nna ke a utlwa wa tsa ntate ke motho a mamelang batho ba baholo thwasa ha mameli ke re thwasa ha mameli ha mameli batho ba baholo
5: thwasa ha mameli
3: ka ma jwale ntate nke nta mo mameli u qeta o letsa mona are motho ke o re uwe ntho fela a o ntate jwale ka nnete jwale ka re mamela batho ba baholo se le tla ka lebitso le re ntho fela
5: papa
3: ntate
5: papa re papa ka nkwatela
6: a ntate ke o kwatela ke metsi u tlata batsa ntho fela ntse ke le teng
3: ka ta o etsetsa mohlala ke re jwale re metsi batho ba baholo ke ba ba retlela ka lebitso le re ntho fela
6: jwale go ngwana ka ke ntho fela
3: ke re sebetsa jwa ntate
5: ke go go tsa mohlala ka khona ke le ke tsheta ka tsala o le di ngwana ka o fela ke mahalo ngwana o a so ba no na hanu
3: a le monate le hanu hanu ke a letse
5: ke le bata kuri ne antsala
3: eh
5: o ra ngwe tsa o gai ta bona o gai ke temo ke go kundela ta ka o fela ga ga e ya ga mwana tsa ba temo ne ha ile mwana na le mo ka mohalu ga le mo hlangana le mo ka ntatalo
3: jo
5: ba yuka
6: o ba neng a nare wa mohanu wa ho the ba neng a re ho ba neng mohanu
3: e mo ile lo ba thai
5: Nga po fa ni sala hai a le tenga la tela ka ke ke i fa ni mo arangwa ni kae ba ba ke ba le tsi
3: eh
6: oh
5: ya le u le bana ba hai una foka re lu
6: oh na ba tla le bitso la hai le yena nne le phele
5: Eh,
6: Ibe wa pato au patelo au lifuli skela mo.
5: Mwana muda pele, kwa kama mwana mshanya na kwa kwa kana kumu adiso puki, ili mshanya.
3: Oh, ah, reayuto antat, reayuto akaneti.
5: Hey, yawa na vise.
6: Thank you, Papa. Wesa kile.
5: Thank you.
6: Wamapula ntate pseletu.
3: Eh, ntate pseletu kisa mapula. Eh,
6: ntate pseletu. Eh, ha sa ngata o kopana le eh o tsena tsa nye tsa maemalo hodi
3: ya ntate puseletso
6: ha sa hangata utlwang motho a monna bitswa puseletso
3: ya
6: empa ntate o qeta ho hlalosa amanga mabaka a ka nang a etsa hore
3: ya
6: motho ebe o na le libitso le lengwe ha ga ya tloela le fuwa monna ka pa le fuwa mosadi
3: ya
6: ka pa ke libitso le kang ha le a tloeleha
3: eh
6: go la tela tumelo ya
3: la la pale ke re letso ka ntate molo wa ka ntate wa ntate wa ka go o bone thotsena di tsama jwa ntwa sa ne re patanta ntate molo wa ka le mo se fitileng ka moqebelo sonta ka le letsatsi la ka latswa
6: ke a hopola ke hopola hantle
3: ha ke hopola hantle ha ke hopola thotse di ka
6: ha ke hopola hantle ka
3: motho ke re letso ka ene
6: ya na he se motho e mong le mo a bitswa papi fela ntse ba re letso ka ntate
3: papi
6: eh a tla bitswa papi tsa se bitswa la hae
3: eh
6: mhlomong ha re etse mohlala maditse ke ntatwaka
3: eh
6: ngwana ga ngwane ke maditse o bitswa papi
3: oho
6: go bane jwale bana bana ha ba bona ntatwaka hlamane ba tseba gore yo ke maditse ba bitsa maditse
3: okay a utlwa
6: ba bitsa maditse hantlentle ba bitsa a mohulu ba galletse mo bitsa ka lebitso ba sa re ntate molo ka papa ba mohula fela ka lona maditse ntate wa ka re ka re ha re re wena ntate molo re re ye
3: ba le nna monna o leine mane o setse ne
6: kwena
3: ke nna lo ke nna lo
6: tshifile ya
3: ntate sekela o
7: Hello.
3: Hi, okay.
7: Kitele ga tsa gal batukara.
3: Nati.
7: U bal tsura na pe ku kamara ka ka ka mosheshe.
6: Aga.
3: Ah.
6: U khawela.
3: Le sa ditubela? Le sa ditubela? Le sa ditubela? Le sa ditubela?
7: Le kai sing.
3: Kitele kai.
7: Rite.
3: Eh.
7: A na ka re uwa ke di bone.
6: Ya ba wa di bone.
7: Jona alindu bili bika jona
6: kenwe
7: tutang
6: kenwe. Ah ewe, na weza ala anki di bodi.
7: Hey, tuwasa wanesu, jona uki adibona she, but hate ki kopa na lona.
3: Ah, kibopi, asili bitwa kibopilo, bopilo, wala mtuwa nika.
6: Wana uli nyakalu.
3: Wana uli nyakalu.
7: Hey, maku jone na kiru seki na ala, che li bito le na kilo, naka niti, kaniti la kidiboni.
3: Ah, fela kidiboni mula, kidiboni uli wete.
6: Uta, uli wete kidiboni. Una le pile.
7: Ebe yena o bolella go ngwana ka ha ne ke le wena e ka be ke wile. Ke se ke fentile.
6: Ai che. Ai ga e ka go di bona go.
7: Wa yuka.
6: Ai ka go so di bona go.
7: Joale ha qeta a ba hlokahala mme wa ka. Le tshintshile joale ke di saletse.
6: Ao!
3: Ai khona ma.
6: Ai ba tla o ithe, a go ithe, a go ithe, a go ipitse di tlonolofatso.
7: Ao assembly
6: tsa ka wale. A go ipitse jalo ngwana. How tswa o seng we chebe feeling hore how dumela wena di tlonolo fatso.
7: Ache, a se papa di ke sentse ke talela gona
3: ka. Fela wena
6: o go tswa. O se ka ba tlotsi we ipitse ke di saletse.
3: Fela wena, wena a o khotso fa le ona le pina. Ke di bone o le wete wa yo bole. O le wete ke di bone.
7: Ke mo bo fegile ngwana.
6: Thank you wena di tlonolo fatso.
7: Ke tsametse lo ja na hle it's my first time ke ka fanda be ile ka motho.
6: Ha re thabile wena ngwaneso.
7: Thank you.
6: Helele. Ba bere tsone tsone se di mashuma ma beda na le metse mehlano metse o tsupile ho ra ya borobong ke na kwa Shepherd.
8: Di papa le se di fe la di tsia patcha. Akule buwe DJ, kule buwe the disco dancer, kule buwe comrade, my comrade, comrade Jonito. Mamedi wa sebeletso ya Lesedi FM moro. Akere qala re shebe ka mona ka shopping sa Kaizer Chiefs mo fumana hore mokwetlisi yena wa bona e motjha Fernando de Cruz. O re ha hloke sebapalisane thabocele. Ka ha hona di papadi tse ngata tse batlang di bapala boemong bo qele a papalang ho bona. Mehema obane ka mora re Kaizer Chiefs yona e hape mohope wa bona wa pele selemong sena sa dipapadi ke moteng ile re ha khutla a sa be ya taba tsa de Cruz are.
9: Qu'est-ce que tu penses des 90 minutes et du but de Villakazi qui est important?
10: Bah, ça a été très difficile parce qu'on a joué deux équipes qui sont à un stade avancé de préparation. Mais aujourd'hui, je suis content pour Villakazi parce qu'il a beaucoup travaillé défensivement et il a été dangereux offensivement.
11: It was a difficult game, he said, because they played two different teams, two starting 11. They have a different physical status than us because they play in, they are in season and we are in pre-season. He's very happy for Villakazi because he worked a lot defensively, but he was able to score also.
8: Ke ka mogodi be ileng ka teng he mokwetlisi hao ke makhosi ntata gantsa ditoloko a mabe makhosi ha ya ka mona ka Durban City motho e tshontse male ke mo fumana hore senete fa ditse hlopa tseno hore singolise di bapaditse latelang Zeth Green, Tyler Sanga, John Mukoni, Siam Somi.

0: fole na ne man a
1: ke a tsa ba kena ka
0: hi man ha se le sa pontwe na ke musifa
1: o ba botse leng kena phi
0: tlolana ha o le se ba padisa bolo gona o dula go ditse tsheletseng
1: eh
0: o lwantshana le musifa
1: hey batho ba di botsa thwasa o nonne batho ba botsa o nontshitswe o tile batho ba botsa batho ba di botsa man
0: hi batho ba di botsa
1: ka ntse ya re ntse ding ha di botse
0: and tse ding a di botse o a bua nnete o kila bona motho o ba jwa o a ska nona he o ke na kae
1: ba o tsebe mathata motho eo jalo o tsatsa ka tsetse go na o baninga nonne awa
0: hi kon bona le batho ba ba ambele ngore o a kula o tla ba go o tsofetse
1: wa e bona
0: hona le motho e leng gore ka bakala boemo ba bophelo mo aleng
1: ntho di a fetuwa
0: tshobotsi ya ha ya fetuwa motsama wa fetuwa kana kwa nngwe o ko iphe nako tse ba motho na le ntho tse leng gore ho hanga wa dumela di bua bo re he ke bone kae ka re burugo bona ba ho ba ka re bohlaile mokwagela ko hlaile theke o mang o nshela ntho
1: ba tlo ba rata o
2: le bala ka pele magathwasa
0: mang
1: ba
2: a re ritsa go tlo buisa ka jeno ga itsedi ya ka la bonola re feta
1: mna ne ke le fatshane se bana ba nna le moedi wa bohlokwa
2: a le sympathy
0: na
2: sympathy a se
0: go putsa ke ona o se a go putsa
2: a re bui le motho
1: o ke mo khona ntse ke re ba ti u tshwela
2: a ithulela fe ga ke ithulela fe
0: a go putsa o se ene wa tseba nna ke dira ke ithabetse ke a le ba ke le bala o patela ba wa
1: tsela ke ile o tsontjwetse
2: motho ona ke motho ona ha ke na ga thola a bua le mong Hi.
1: Bona ntsho hlaelang o tsama idaling go botse man.
2: A tampot. Hi monna ke tlhageng ke sharp.
0: O tswa patinya ya ditaita.
1: Hey, ke bona patinya ya ditaita. Mme wa kana ka mo ditaita.
2: Line up.
0: Ke na mizo bobo.
1: Ke shebile fela ka line up ka rena ke patinya ditaita.
2: O ka kena ka 500 kae le mahala di jo tsona ke sa bua.
1: He bana.
2: Tulwana.
1: He bana.
2: Ya batho ba itebua ka ntle ka.
1: Batho ba itebua ka nnete batho ka tsho hape ka nnete. Wa tsaba letsatsi la tsolo ke nthe bohlokwa jwang. Batho ba nna ke ke bone ba salenke le hlong.
2: Ah ke nthe bohlokwa.
0: Me bile batho ba ske ba hlodisana le batho ba o satse beng ba tshepile.
1: Ba
0: lebe o rekise ntlo mona re jele.
2: Ha. Re di aka batho body limo tse di ntse itseng tse ba bangata ba fitla o tsona bona
1: tlhwana
2: ke ka ho batho ba bang ha ba sheba mo atswa nteng a re ai wa tsiba keng
1: e batla
0: e batla go mufatsa
2: se papano ene ba tla go mufatsa gore ke ntwe go ba lentse re bua ka mabitso mo ha ona mohlomo lo selo le patile ne re sa le
0: Jusinta
2: ga somo
1: Merlin la letsepe
2: A le lebe akalo mara
0: o Merlin
1: ke Merlin
2: le lebe akalo
1: ha le tsala la bitsa mabitso na go tsama strate mona mo mamedisa Merlin
0: o lana thola o tsala le bakare le bakare Merlin ke tsela lo wena mo e ba ke tutsi tu a ke tsela ntsho bisho
1: o Merlin ke tsama
2: Merlin o lo ke Merlin
0: Merlin
2: ga wa tsa bua ga ke Merlin ba re ya ba le dutsa
0: Hey,
2: fela ali le be a ka.
1: Ali le be a ka lwa.
2: Merlin ka nete ka le ja ga le.
0: Merlin Monroe.
2: Ai ne Merlin.
0: Merlin.
2: Ah tata, ai ke lo tse Merlin le ba. Go ala litse ke Merlin.
1: Tsa sa wena la ha o ke mambua ngipuleleng he wena.
0: Ke monono.
1: A una monono. La
2: sekgwa. Ha la monono la sekgwa ke ma.
0: Ha ke na lona.
2: Ha
0: ina ke. Ke kopa tsidi a o bontse pasa ke na le bitso la sego.
2: A nna ke ka ke Godfrey.
0: E la re ha ke tshwara matric ba ngoma ba ga ke lo etsa pasa ka le nyahlatsa.
2: Ah ba banga
0: la sego.
2: Ba banga taba
0: re. Ga le sala.
2: Ke Godfrey nna ke.
1: Jo le ne le mang?
2: Godfrey.
0: A ke wa utlwa ine ile.
2: Yeah Godfrey.
0: Na na fela ke tlo bitsa nthene le yona.
2: Godfrey.
1: Na le swabela ba re tlose.
0: E la re.
2: Tsholwana se ke.
0: Paulo se a re ke le bala tse ka mogao.
2: Bitso la
0: tlo. Ga le bitso la tlo.
2: A re a go ntsitse bitso la Paulo se.
1: A go.
2: O lo bitso.
0: Paulus.
1: Bo ramesebetsi ba tsetele tabeng ya team building ebe bo ke bofeng re tla buisana le setsebi ditabentseno ntle le mone he ditabentsa bophelo re tlo sheba hore hangata ha matsatsi a hao anyamela o tla fumana hore re sereng ka hore re tseba hore motho tlameile a ba le mmeleng empa re tlo sheba na hona le mabaka mang a ka etsang hore o fetwe ke matsatsi a hao ntle le hore o mmeleng re tla ba le ngaka e tla buisana le rona ka yona taba eno ke tsona bana ba sekile bile aola
0: thank you wena ngwaneso
1: a se mohe
0: o sebetse ha monate ka da hona le gaitsedi ya ka rama
2: yeah
0: ne ke rama fahla ditswala
2: ha ke rama
0: ah ke rama e bga ya ka
2: yeah
0: le butsi
2: yeah
0: o hali file hampe a go batlela motho mo sebetse mona kgwedi ha e fela fela a ba hlaba nkwa a le babadi a so fela
2: ha le tla ka wena
3: Mutahai. Ho kenya le tsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe, ha o hlahlobotsa bophelo, ha ho tla tswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Come to me, ke le bitso la na pina ka Rhythm Centric, ke metsotsong ena e robong pele hora ya borobong. Ntshomametse le monate ke tagwa breakfast show. Me paballo wa hola ka jeno, tente ka nnete re, hey, me wa hai, me paballo. O ke tega monate ka mono ka maseru le so tautente go tso wena ngwaneso lwana mamela tsabela tsa seli ha ba hola ka jeno re sentse re tshujalo re ma hlono lo hle morena go tso se kae ka raka o yetsa hantle tsatsila ha o ebele hlono lo fetse mo kena selemo sena ebe selemo se leng gore se bulela

0: hao, dipampiri tse ngata tsena ke ntsamang.
1: Ha setsa hao. Ha di tswe Capfin. Sena ha wa se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka seo Christeline a se ngontseng.
2: Musadi ya neng a nthusa, o mpontshitse mohato ka mong. A dorofatsa sebetso ena ka ofela. Ka fumana tjhelete ya ka potlako. Ntle le ho saena dipampiri tse ngata.
1: Etsa kopo online o join Afrika Borwa a fetang 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin, ke mofani wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
3: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promin. Marothodi a Promin a loketse bana ba dilemo di nne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokehile ho o ka enwang ka di ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promin e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha chemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi. Bidisi ka ba marothodi a Promune.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Swipe ufumane ho ekeditswe ngo birthday ya Botsa. Reka mifuta ya Coca-Cola Light kapa Zero 2.25 liter tse pedi ka 30 randa. Haggis diapers pakana tse tharo ka 330 randa. Reka ka 1500 randa ufumane 3 gig Boxacom data mahala ha Botsa.
2: Kgweding ena ya mohale ntate go lehlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng. Malele sedi FM ke molelwa
3: le kubula 88.4 le ali weta ba ajiba orange farm ka pakena ho SABC plus app ba ke sale sedi FM ke molelwa
4: Mamedi ke mesoso e mashimama bedi le meso e medi kamara hora ena ya boropong ntso mamesi e tlhabolle ke le sedi FM e bang ke hona o bulelang selmo ya sahau re le wena ke tleke o amohele hle ho bane o karolo ya lelapa lena la e tlhabolle me ka jeno he re thaba ho bane o ne a re file dipina tsa hai ke makhosonke choko me yena are ke dula ka mana ka Everton extension 15 me reale bohle makhosonke re lebile ha holongwa leso ona kopile Teddy Pendergrass you are my latest my greatest inspiration a kopapina ya Whitney Houston you give a good love yo mantsa mona teka nnete ha motho a re ho wena you give good love ke baba kae ba khona ngore ba o jetse hore hey hey o mphala gato la nnete man give me good love ha re le bohle bo ba bitse botle le wena qalella hore jwale o qalepile ka lentswe cup ebe o romela dipina tsa hao tse pedi ebe dipina tsa R&B kapa soul o di romele nomorong ya rona ya WhatsApp ke 079 758 5066 079 758 5066 Mabidi motle jola ka hare qala beke ebe we ke meseditse ho etsa eng baking e mohlomong ha o sheba baking e fitileng dintho se wileng wa batla ho dietsa ho hang ha ona le lengwe e o khonne hore o yetse empa ngwaneso nako e sa le teng baking ena hape sebedisa monyetla o etse dintho tseo e bang mohlomong o ikemiseditse hore o tlo o dietse la o sa di fitlhelle ka ofela wa tsaba kana kongwe hona le hore o rere dintho empa o sitwe ho di finyella ka ofela jole ha o etsa etse jalo o ske wa utla bohloko ske wa utla bohloko empa ntse o hlokomela ka lehlakoreng le leng hore nako ha e ka lehlakoreng la hao hona jalo ha o sheba ngwaneso beke ke ntho e felang ka pelenyana hampe le mafelo a beke a o rekela bohlano ha o reke manta sele ya mesebetsing ho se wa dikolong nako ha iyo nako e tsama ka pele jole seke wa senya nako seke wa senya nako ka dintho tsa bohlokwa tsa bophelo ba hao iri re tlokena senelong sa tumelo metsotsongena e mashimi a mararo ka mora hora ena ya borobong mo Tottenham re tlabeng re sithela ntate moruti se Raymond Fojani ka jeno he o bala ditaba tsa hae bukeng ya Joshua mono o bala temana ya gaolo ya mashimi a mabedi le metso e mene o bala temana ya mashimi a mabedi ntate moruti se Raymond Fojani gaolo ke mashimi a mabedi le metso e mene bukeng ya Joshua temana ke mashimi a mabedi hanga mora mono mo mama de motle ke na le taba e o ke lakatsang hore nke ke tshohle le wena ke le ka re tla itshohla ya hore na e be bophelong ba hao o kile wa gaoletswa o no entseng o tla qoqa le nna he o go arulela Nepal ya hao le babang kana kongwe tsona di etsa hala mo bidimotle go gaoletswa ha se tabeng tsa marato fela o ka gaoletswa bula mokotlana wa motho wa letso ka pa o bula sepatche sa motho ka pa wa gaoletswa o utswa go sa gathaletse o rena o utswang kana ka ngo gaoletswa o seba ka motho mongata ba abakena o ntse mo moseba abakena thodinga tatse batho ba gaoletswang ka tsona motho ile a gaoletswa mona a sebetsa matlong yaba motsehare ha monga hai a theuhetse yaba o apaga diaparo tsa monga hai wa itereka o ya toropo ha khutla ba fihlela ho ngeti monga hai hona le ntho eo aneng a ile betse a tloilata jalo ka hlana hana hore na ho ile ha itsa halang o itirekile ka dintho tse ka diaparo tsa monga hao eo mo sebeletsang ebe ha le fihla gate le babedi le emele le babedi mm uno itse o direka fela ka pelinyana wa khutla o tlo di hlobola ya re ha o le gate mo kena mo no mo sebetsang so khutlile le bakeng la ha ngwaneso ya ba monga hae o eme mona gate ha o tsebo ka re lefatshe petsuwa ke kene jale di ntse dingata bo babedi re tlo qoqa fela ke mantaka jeno re ke re le baletse bohloko tse retsa letseng re ke re tsheo be monate ri rinke pina ke pina e tlanjalo ka nozi popiri uri uya lalela ke ha re hleka he mo mamedi motle re hlekela moruti mafojani nozi popiri uya lalela.

0: momamedi ke a o dumedisa le ho mema o kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka o palang mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale, buka ke ya Joshua, kgaolo ke ya 24, mme teng re bala temana e le nngwe fela ya 20. Mme yona ka thusa Modimo ha re e fumane e baleha ka tsela ke ena. Ha le ka furalla Jehova, la sebeletsa medimo e sele, le ena o tla le furalla, a le senye, a le timetse, le ha a se a neile, a le etsa hantle. Lena ke lentswe la Morena, a Modimo wa kgotso, o le kenye dipelong tsa rona, ka Kreste morana wa rona. Amen. Momamedi ya ratehang, re kopana le Joshua Moranune, a nkile setšhaba sa Iseraele, a le sikeme, a bitsa baholo ba Iseraele le ditlogolo tsa bona le baahlodi ba bona le matuna a bona, a etsa qeto ena le lelapa la gae, a ba gopotsa gore setšhaba se tswa kae le ditaba tse fetileng ka Modimo yona. O nka qeto ka re go bona, gore go bona le furaletse Modimo, le sebeletsa Modimo e sele, le apesitswe ke lefifi. Ke ka hona dintho di le hlahelang, gobane lona le itebetse, ha le setšhaba se tshwanang le ditšhaba tse ding. O nka qeto o re go bona, ha e le nna le bantlo ya ka re tla sebeletsa Jehova, ikgethileng lona ka jeno eo le tla mo sebeletsang. E momamedi ya ratehang, jwale ka moetapele wa setšhaba, qeto e qala ka ena le lelapa la gae, e be e ba o ya setšhabeng. Empa o re ha le furalla Jehova, le sebeletsa Modimo sele, le ena o tla le furalla. Tshebeletso ena e kopana le nna le wena, ba bang ba rona re lebetse moo re neng re tswa teng le Modimo wa rona, ba bang re fetile mo re neng sa tlameha go feta teng. Ka jeno lena re mo furaletse, re tsamaya le Modimo e sele. Empa Joshua o re ha le ka furalla Jehova, la sebeletsa Modimo e sele, le ena o tla le furalla. Mohlomong tshebeletso ena e kopana le nna le wena, o furaletse Jehova, ke ka hona o sesang ka ra lefifi, o sesang ka ra dikoloto tsa bophelo, o sesang ka ra maemo a sa tsitsang a bophelo. Lelapa la gago le bophelo ba gago bo lobokane, o furaletse Jehova. Gutla ditseleng tsa gago tsa kgale, o tsamaye tseleng ya Jehova, gobane o mo furaletse. O ka ga lefifi, bophelo ba gago bo apesitswe ke bodagone ba lefatshe lena. Tswaga ka ra lefifi leno, gobane Jehova wa rona ke Modimo ya boulelang, ke Modimo ya sa batleng letho. Ke ka hona a reng go bona, Modimo wa rona o a halalela, a halalela. O batla batho ba mo tshepang, o batla batho ba mo ratang. Le wena o ka tswa ka ra lefifi leno, Modimo a o thuse, a o etse hantle. A moga wa Morena wa Sekreste, lerato kopano le matlamatsiso a mohalelang di be le wena ka Kreste Morena wa rona. Amen.
1: Re leboha ntate Moruti Serei Mafojane ha re khutleleng morao, re lo sheba hore na re fositse ha re fihla kae. Hey molaetsa o matla ntate Moruti, re lebile re utlwile Joshua Khaolo ya mashume a mabedi le metso e mene temana ya mashume a mabedi ke mo abadileng teng mo mamedi motle metsoso e re behwe mashume a mabedi le metso e mene pele ho ra ya le shume ke itse ke na le taba eo ke lakatsang ho tshohla le wena potso ya ka ke reng ana o kile wa gaoletswa me ke hlokomela hore batho ba bangata ba gaoletswang ke ba etsang dintho tse fosaitseng jale ke le ka ba ka etsa mohlala kana ko ngwe o gaoletswa o bula mokotlana wa mme kapa o tswa sepatchi kapa o sheba hona le ntho o batlang eng ka sepatching sa motho a kene monga sona kana ko ngwe o tshwarwa o phenyekolla mohala wa motho thodinga tamane kana ko ngwe o tshwarwa o tswa e ka ba lapeng mona e ka ba mosebetsing kae bo kerekeng wa utswa bo society mona o tshwarwa o utswa jole kana ko ngwe o fumana hore motho o tshwarwa o seba motho o seba ka yena a ba re thoswa kena o fumane o so a hlamefela o satse bo rena o tla reng ke tsa hala ntse jalo na mohlobo le lwena o kile wa feta mo 0860003084 ke taba tse fapaneng tseo batho ba iphumanang ba tshwarwa haha ka tsona lesedi ya FM dumela
2: My truly.
1: Khotsa hle mai baba ho jwang?
2: Ho shapo jwang my truly?
1: Ho shapo my darling.
2: Monate. Hey nna ke I still remember o kila bona we weekend ka nako ngwe o tabe o le samwene so ka manda tla melo thowele ya ba jega ya ke sendela monga ka message ke nne le the week kula nga teng ha ke no gona report committee today so amandi ya ke ga no tabe re lo batla o shila re tsantho king Monday, Mohudu Monday somewhere.

0: ga ke mo tshele ke re o go buelela sotho a re e ntse ga ke mo sotho ke rena ke mo sotho ke ka nako yo utlwa ke re ke mo tsere ke ga nna la gala ga ke ya ke mo sotho ka ba tlhano ba pele a ga le gala go wena o do di thola a re le nne le ho ka ta ha ba ka ta di thola mo ka tsela o tsile mo na ha ka mo ke ga ke na ta
1: heaven
0: ha ke a se ba ka dile ka gona ga etle le ntwa wa yena lo tlo mo tsebetsa ke re nna ke tlo mo tsebetsa ka fa a re re tshile tshuli
1: Yeah.
2: Wa tsiba ona ne ke tsiba mene ja ga sa theohele sa tegedaha jwale o theohela rona fela ba batho be ke tsile office nye mene ja ke nka yona galase ya mene ja ga telele ke tshela di coffee ke tshela di coffee so na tulo sa hae ke dula mo
1: eh we da lweda eh
2: dula mo se a zinga tulo sa ke nka phone ha be ona mo ke phone la go
1: tsala eh
2: ha ke re hebu motho go na wa kene he o tsamile motho o tsatswa ka isa tsa bana go tsela sa sebe wa ja ke le ka le bala wa skuwa ka le bala wa skuwa ka tsule le motho lo bua le motho ne ke bua le yena ka ba ka re tsa fikela ho yena ke sa swaba
1: yo we
2: ha ka ta moare o sa tswe khala siaka maswabi ya makalo
1: o tsile wena a o ne itshwantshang hanka fumana tsatsi le leng ke le tulong se ke tlo dula jwang ke tlo nwa tea ka
2: jwanga
1: re thuso fela le sa lebelela
2: ka thuso and ha kena ke o kena menyako ofisi ya kena menyako o kena sentse a bona ntho engwe lengwe ka ofising ga ona o kare jo ka se ka tswa wa sa ile nyambola ya ke ha are o hlatswe komedia gore ka tswa ba ka re nna motho wa no a no se la le la ka yona
1: pass up ke tla le ke a le bua ntate bye bye yo I could up ba bitse botle e le shibe le bitse bene metso so pele ho rra ena ya le shime on soma metse le sedi fm le nana o ke la haula e tlabulle me re dula hantle metso so nge le shime le metso mine pele ho rra ena ya le shume ha ke qamaka ke sheba kwana le kwana ke fumana metso le ka ya tsuhang ba nthabetse jwang hallo le nna ke thabile lona ye la nthabela kana kana Yo, eh, ba ntabetse ntse ke qamaka ke sheba ka bona ke fumana posa solo fela di fahlong tsa bona mona dumelang ragadi ipulane o santsa le teng me hopola hle ditaba tsena o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ho le SADC FM and rich minds and rich lives ke le botle mo mamedi motle ka le bakalana go ke bona ka nnete mehala ya panyapanya batho ba ile ba gauletswa ka nthotsenga tjale ke paletse qabolang ka nnete ke yona tsela ya o qala letsatsi la mantaha ena o le bale ntotsedi tse bang ha di tsa ma hantle mafelongwana ya beke re renke metso le rona ya tsohang ba sentse ba leteng ke bana

0: le pina e monate ka nnete. Tumela hle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Mathibe.
0: Le phetse jwang ka jeno?
2: Re phetse ntla re tsebe wena mo a rona.
0: Le nne ke ipheletse bana ba ka. Le ka jeno he, go sana le pali e monate eo ke tlang le phetela yona.
2: Ke a gola gore pali ya ka jeno e ntse e tla be monate jalo ka tseding tsengata tse fitileng mme Mathibe.
1: Itse dipalo tse go phetelang tsona di monate haholo mme Mathibe. Ebile nna le thuto itseng ka gare.
0: Ke a leboa bana ba ka. Pale ya rona ya kajeno ke e buang ka Lolo o lokisa internet.
1: Mme Mathibe, re sebedise internet bakeng sa mabaka a mangata a fapaneng.
2: Ho jwalo mme Mathibe. Rona jwalo ka bana ba sekolo, re sebedisa internet ho etsa diphuputso ka diprojeke tseo re di fuwang sekolong. Mme e ya re thusa haholo mme Mathibe.
0: Ke a utlwa bana ba ka. Mme ke a kgolwa hore le sebetsa hantle diprojekeng tseo tsa lona tsa sekolo. Jwale he, ke nako ya hore le dule fatshe, mme le mamele pale ena ya rona ka hloko hoba e ya qala. Lolo e ne e le ngwananyana ya bohlale ya neng a dula motseng wa Kopanong. Motse ona o motle, o ne o sa tshwane le metse e meng lefatsheng ka bophara. Boholo ba batho ba motse ona, ba ne ba le bohlale. E le ka nnete. Ebile ba tswetse pele bophelong. Motsaneng ona wa Bololo, internete e ne e le sesebediswa sa bohlokwa ka ho fetisisa. Ha o ne o etela motsana ona, o ne o tla fumana bana ba sekolo ba sebedisa di-tablet tsa bona le di-computer ho batla tlhahiso leseding eo ba e hlokang bakeng sa mosebetsi wa bona wa sekolo. Batho ba bangata ba ne ba ena le dikoloi tse tsebang ho fofa. Mme ba ne ba laola dikoloi tsa bona ka internet. Ho bua nnete, batho ba ne ba sebedisa internet bakeng sa dintho tsohle motseng ona. Tsatsi le leng ho ile ha etsahala mohlolo. Hang internet ya nyamela nyame, bohle ba ne ba nahana hore empa e wile nakwana fela, mme e tla kgutla. Empa ba ne ba fositse. Morena le mofumahadi ba motseng ona wa Kopanong. Ba etsa tsebiso ka seyalemoya. Ba bolela hore internet e tla ba siyo nako e telele. Batho bohle ba motseng ba ne ba maketse haholo. Jwale bana bohle sekolong seo Lolo a neng a kena ho sona, ba ne ba sulafaletswe. E mong wa metswalle wa Lolo o ile a mo tshwara lehetleng. E le ho mo lemosa hore o lokela ho etsa ho hong. Ke ka yona nako ena moo teng Lolo a ileng a bona e mong wa matitjhere a tswa a lla ka phaposing ya borutelo. O ile a tla a mo lebile mme a re.
3: Etsa ho hong Lolo, wa tseba hore ke wena ya bohlala ke re.
2: Lolo, thusetsa. Ho se o le hobe, tshepo ya bohle e ho wena.
0: Ke a kgolwa ka nanelo ngwana ka hore Lolo o utlwile hle. Ha re tsweleng pele ka pale. Lolo o ne a sa utlwisise hore na ona ke moferefere wa eng. O ile a nahana a le mong.
2: Batho bohle ba etsa ka re ho thule fatshe la fela.
0: Yaba o etsa qeto ya hore tsatsi le hlahlamang o tla etela morena le mofumahadi ho ya utlwa ka bothata bona hantle. Ha Lolo a fihla moreneng, o ile a amohelwa ka kgalase ya lebese le futhumetseng le dibiskiti tsa chokolete. Lolo o ile a ja tse ding tsa dibiskiti ha a ntse a emetse morena le mofumahadi. Ho bua nnete, dibiskiti tsena di ne di le monate ho feta tsohle tseo a kileng a di latswa. Morena le mofumahadi ba ile ba fela ba fihla, mme ba dumedisa Lolo. E se neng? Ke ha ba se ba qala ho bua ka bothata bona ba motseng. Ba ile ba hlalosa hore matona a fumane hore bothata bona bo bakwa ke satellite e neng e le hole hodimo kwana sepakapakeng. Mofumahadi o ile a tshwara Lolo ka letsoho mme a re.
4: Ngwanaka.
2: Mofumahadi.
4: Ha se motse ona wa rona fela o angweng ke bothata bona. Empa ke lefatshe lohle le senang internet a jwale. Mamela mona he ngwanaka. Ga batla motho ya bohlale le ka nnete ya ka palamang sefofane sa boreneng sa sepakapaka. A ya sepakapakeng mme a lokise satellite eo. Na o ka go thusa Lolo?
3: Lolo, ke wena fela a loketsweng ke mosebetsi ona. Ha o ka etsa sena, ke a o hlapanyetsa ngwanaka ka nnete. O tla be o thuse lefatshe lena ka ofela.
0: Lolo o ile a ikutlwa a thabile ebile a tshogile ka nako e le nngwe. O ne a kile a bala gore go ya sepakapakeng ke ntho e kotsi, empa a dumela go ya. Lolo o ile a sebetsa mmogo le basebetsi ba sepakapaka matsatsi-tsatsi ntle le kgefutso go mo kwetlisa. O ile a ithuta go fofisa sefofane sa sepakapakeng le gona go phaphalla sepakapakeng. E se kgale Lolo o ne a se a loketse go fofela sepakapakeng. Ka letsatsi leo Lolo a tlogang ka lona, batho botlhe ba ile ba tla go tla mo shebelela. Ba ile ba mo agella dipalesa go mo lakaletsa mahlohonolo. Ba bang ba bina dipina tsa kgothatso. Jwale Lolo o ne a utlwa lerato leo a neng a ratwa ka lona.
2: Ka nnete Lolo o sebete, nna nkeke ka ya sepakapakeng le ka mohla.
0: Ga o kananelo, le wena o letswalo la nonyana na ngwanaka. Ka mehla ke ipolelela gore le wena o ngwananyana ya sebete. Le ga o le jalo he, ga re tsweleng pele ka pale. Lolo o ile a palama sefofane sa sepakapaka mme borathekeniki ba bulela engine. Motsotswana ka moramo, sefofane sa sepakapaka sa tloa fatshe. Mme ka morago fofa nako e itseng, sa fitla seteišeneng sa sepakapaka. Lolo o ne a kgona go bona satellite ka fenster. A hokahana le morena mo le mofumahadi ka mofuta o ikgethang wa radio go ba tsebisa gore o fihlile hantle a ntse a bolokeile. Batswadi ba hae le bona ba ne ba thabile go utlwa gore moradinyana wa bona o tsamaile hantle. Mosebetsi wa mona satelliteng ga o a ka wa tsamaya ka moo o neng o rerilwe ka teng. Lolo o ile a sokola ka matsatsi a mangata go fumana gore bothata bo kae. O ne a tseba gore katleho ya mosebetsi ona e diatleng tsa gae, mme o ne a sa batle go swabisa mang kapa mang. Jwale dijo le metsi tsa qala o qepa mona sepakapakeng. Sehlopha sa basebetsi ba mona sepakapakeng ba nna ba tswela pele go sebetsa ka thata le Lolo. Mosebetsi ona o ne o le boima, empa Lolo a nna a tswela pele go sebetsa. A sebetsa go fitlhela a fumana tharollo.
2: Halala Lolo, ke o tshepela mabaka a magolo ngwanana.
0: Go lokile tlhe kananelo, ga re tsweleng pele ka pale ya rona. Lolo o ile a elelelwa gore e nngwe ya di-cable tsa satellite e ne e tšhile, mme go ne go tlhokega gore go kengwe e ntšha. Hang ha Lolo a se a entse seo, inthanete ya gutla. Batho botlhe motseng wa Bololo le lefatsheng ka bophara ba ile ba keteka ke thabo. Ka mora mosebetsi ona o boima, empa o atleileng, Lolo a gotlela hae. E ne e le mohale. Morena le mofumahadi ba ne ba le motlotlo ka yena ho ba ileng ba mofa mmetlele wa tlotlo. Mme ba reella ngwana wa bona ya latelang ka yena Lolo. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ena ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmogo le kananelo le hlone. Lebitso la ngwananyana e ho buang ka ena mo paleng ke mang?
2: Ke Lolo Mmatshepi.
0: Lolo e ne e le ngwananyana ya jwang?
1: O na le bohlale Mmatshepi.
0: Ho ile ha etsahala eng motseng wa bo e ileng ya amoha baahi ba motse o kgotso?
2: Internete ile a emisa ho sebetsa Mmatshepi.
0: Ke bo mang ba ileng ba kopa Lolo ho ya ilukisa?
1: Ke morena le mofumahadi Mmatshepi.
0: Hobaneng ha morena le mofumahadi ba ile ba nka qeto ya ho reella ngwana e mong wa bona ka Lolo?
2: Ke hobane ba ne ba batla ho bontsha Lolo ka moo mama ananelang ka teng Mmatshepi.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
2: Tsamaya hantle Mmatshepi.
5: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: ba batla ba le CDFM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nane le itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Abidi le shime le metsorobedi metsotso pele horra ya le shime le motsomong dimelang ka dikantorong ka mona le tswile hantle ke ya phila nna le lona le phila jwang mo mamedi a re ke phetse hantle thuli e hlile o ntshwara hantle ke ka mona ka kantorong nyaka e mongare re kantorong re kopanetse re 20 ka mona ka ga kantoro ka mona empa e mong le mong he o na le tafole ya hae le komporo ya hae mo a sebeletsang teng. Ke le botle bana beso ke le amohela ho lena la itlhabolle dumelang ka ofela me rena le ntate tsietsi mo lebatsi ke moeti wa rona ka jeno me taba ya bohlokwa e o re buang le yena ka yona ke hore na bo ra mosebetsi na ho bohlokwa hore ba tsetele tabeng ya hore ba ke ba putapute basebetsi re ke rebe mmoho mohlomong sebakeng se le seng hona le dipapadi tseo re di bapalang kapa diketsahalo tseo re di etsang mmoho e le ho bopa sehlopha sena sa tshebetso mme re bua yona taba eno he le ntate tsietsi mo lebatsi ba bang ba rona ka nnete se re tswa ho tse mmalwa di-team building tsena ba bang re bona e hlile di sebetsa ka mora mono ba bang o fumana hore ho ntso hana le ha batho ba tswa di-team building o fumana hore e hlile kopano ena e batlwang hore e etsahale ka hara tshebetso e hlile o fumane e etsahala ka monyebe empa he ntate tsietsi mo lebatshe dumela ntate
2: rambe dumedisa.

0: le CD FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mamedi re kopa tshwarelo hle ke betse hape ke mofumane ntate mo lebatsi o ile wa gawa ntate ha o qeta go ntlha bohloko hore hara emeng ya melemo ya team building ke taba ya hore batho ba tshepane. Ntle le mono he o ka tsola pele.
2: Ya me ke ntse ke bua ke le mong ke sa ile le re gawile ha ya mpolella lo mpolella re ja le inkine qeto ya o gawa. Ke kopa tshwarelo hle ho wena le ba mamedi. Ya pele ke ya o tseba ya o tshepana, ya bobedi ke ne ba reng ka sekgowa ke communication ka bontshe mang ya dipuisano ya gore tseditsiso tse teng kapa tsotlhe tseo re tlabeng re di tsebe mabapi le tshebetso re a di tseba. Batho ba buisana ba na le mathata ba ya go ba bangwe bane ba ba tshepa ba ya go bone ba tshele ba re monna ke na le bothata bo itseng o ka nthusa na. Re ke ne ke re re gotele bokanselo re motho ebare sports psychology a human being is a dynamic being kama tsama wa fetu fetuha ha tsepa hali akatswa alikena akarobala alikena atswa alikena ka ho bana motho o jwalo re tlamile re kana go tsohle re tlhitse re ha re tsepana ho molemo ho bane ha re sa tsepane le tso re tlamile mo re fane ka tsona e le ditaba ha re sa ofa tsona jalo bana rute so di a tsamaela na tabene ya trust le communication o tsepana e di puisano ya boraro ya bohlokwa ke gore company e tsa tsotlhe tse tlameng di etse ka tsela e phetagetseng le ka bonono so ntho tsena ditharo ya pele ke trust go tshepana ya bobedi ke communication dipuisano le go tsamaiswa ga tsebo ya boraro ke gore company nthong tsotlhe tse tlameleng di etse go ntshetsa pele production tsotlhe tseo e se etsang di-services ditshebetso e di etsa ka tsela e phetagetseng gobane batho ba sebetsa mmogo ebile ra utlwisisa gore yona taba e re e bitsang ya production it's a social thing ka mantswe mang ga re ntsha disebediswa le dintho tsotlhe tse setšhaba se di tlhokang re sebetsa re le mmogo re le batho and batho ka tlhago re etseditse gore re be mmogo mme re etseditse gore re sebetse ka kgotso so team building kapa kago ya setšhaba ditaba tse tse tharo kere ke buile ka tse tharo tse re di etsang ga re le ka tlosing sane ke bua ka tse tharo tse tla re tswela mosola tse re tswela molemo gore nako tsotlhe re tsa gore ga re ile ka bo December le abe se company sa kwalang empa re se reng ka team building kago ya setšhaba re ikopanya le bareke year end party mo re lebogang batho teng di molemo gore o dikopanye gore ba itumele go be monate empa re ya ka setlo sa gore re tla thabela gore ga dimo se qala ga batho sebetsa batho ba tshepane re ya ka setlo sa gore ba tsebe go buisana ba rerisane ditabeng gore le a bangwe o na le mathata a re ga nka ka bua le yo o experiencang le ena o tla nthusa ga a no tsamaya a ntshinyatshinya kapa a ntsheba bathong ya boraro ko gore
1: elo ntate ee o ka tswela pele o ntse o tsamaya o gawanyana ganyane e re re utlwe
2: tshwarelo wifi kwano lapeng re re tsotlhe tseo re ikemiseditseng go se ntsha kapa go se producer kwano company e re feta le mo remeng re itse re tla fitlha teng gobane re a gotlhala e re ke etse motlhala company teng otho ke Google mane America go sebetsa tlhakanyetse sane ba bo 18-19-20 fela go bo 30 ga ba ya mosebetsing ba kaparela di-denim fela le di-t-shirt and ba dula ba thabile gobane ke tapele ya moo e ba fa kutlwisiso ya gore re tlile kwano go tlo sebetsa cell phone di-computer le ntlo tsena kago fela re tlameile tsatsi le lengwe le lengwe o be le ntho e ntšha jale mosebetsing o jalo go batlagala batho bana ba okeng ba innovative and ba creative ka mantswe mang kelello tsa bona di dula di le tšhatsi gore ka nako tsotlhe bana boisading ka senke motho wa 71 se bofitha bontleng ya moore seretsa le bana ba tla mo duba gobane kelello ya yena e se e na le mature e itseng e e keneng go yona ka dilemo tseo a diphetseng so o nka ba batšha bana mme le tsela yo ba etelelang pele ka yona ke tsela e ba go thatsang ke tsela e ba thabisang ha ba ri lapeng ba khalla go tla mosebetsi ka ba tsho ka fela o di etsa ha re le mola ha nka se le bobunyane ri le mane parisi ka pa kae kapa kae fela bo na le noka le dipapadi tse papading tsena bo amazing race le eng kapa eng fela e o ka yona re reng re aga setšhaba ka nako tse reng ba hula ka diropu ba hula na mo re le ka o bontsha gore ka nako tsotlhe sebetsang le le mmogo gobane le mathata ba re ka sesotho ha o thwe kgomo e sula ga e sulu ke nari e tshwanetse e bolao ga e bolao ke tau ile nngwe di ka di le nne kaofela ga ona phoofolo e le nngwe e ka leka mo bolaya nare gobane e golo ya imela so re ka setsotho ntša pedi ga e sulu ke sebatae bolala yona taba eo ya gore motho ga e tshetsa o raphile a le mongwe o phela le batho ba bangwe so ga re le mosebetsing tsona ntho tseo tse re di sebedisang lapeng le setšhabeng ka ntle ka mo di ntse di tlhokagala gore re sebetsa mmogo o ka ke la tlhore taba ya team building ke tsa di papadi ha o sheba bolo o sheba rugby gore di papadi tsa sehlopha e seng bo tennis ba lo bapala le bong akere
1: ei
2: papadi tsa sehlopha ne re na le FIFA World Cup mo ba mona re shebile ka mo di o ke se bitsang ka teng Spain e ba petse di papadi tse robedi ya o ka ke la bo robedi la ene ba pala le fora e bontsitse e gamme fora ya yetse kare ha iyo e gamme Spain o ba hauna a le mong a hlahelang ka hodimo ba kopane kaofela so ga batho ba batla go tshiba gore na teamwork ke eng le gore o sebetsa mmogo le le setlhopha ke eng ba shebe se etsagetseng so dipapadi tse ke tsona tseo ba mosebetsi boradicompany le ba bangwe ba nkile go sona gore le rona re tlamehile re age setlhopha jale ka dipapadi le tsona
1: e nna le ona tabai. Ntate Molebatsi tsena di botlhokwa nako ke yona fela e repeteditseng se re ya ditemeng tsa gore ya leshomele motsemong re tla leka hape gore re tswele pele re ke re o bitse hape ka letsatsi le leng re tlo o bua ka tsona taba tsena gobane di botlhokwa mesebetsing mona ka nnete jalo ka o qeta o bua re a hlokana mosebetsi mona me re lebuile gagolo ka lesedi lena le gore file lona re tla teana gape le wena ka nako e tlang ke lebuile ntate tsietsi Molebatsi mohala wa hae momamedi motle o tlo re inele matsometsing o tsamaya nenneng o a nyamela nenneng o tlhaa gantle ka nnete o di beile gantle ditaba tsena ke ditaba tsa botlhokwa tse amang mesebetsi ya rona re ya ditabeng tsa gora ya leshomele motsemong e tla re gang fela ka mora tsona re be re kena mokgatlhelong wa go qetela wa lenaneo lena la itlhabolle o seke wa fetwa godimatlhogo rra ke ya leshome le motsemong ena ke tshebeletso ya lesedi go SABC ditaba tsena di balwa ke Kenny Modupi.

0: Hlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le Lesedi FM. Ke molelwa.
1: Amedi e leshime le motsomong a metso so kamara hora ya leshime le motsomong a mokgatlhalo kwa o qetela wa itlhabolle kwano tshebeletsong ya lesedi me ke nako jwale ya hore re itukisetse ho kena ditabeng tsa prosiding dula hantle me wena momamedi motle o tlo utlwa ditaba tsa bohlokwa tseo e leng hore di molemong wa bophelo ba hao bo botle re fela ke fete mona ke tle ke tswele pele le wena kamara bona. Ke tla kinke monyetla ona ke re ho wena prosiding e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlokisa ka hare re boetse hape ka jeno rena le Nthabiseng Mojaki ke yena moeti wa rona wa kamehla eo e leng hore ke yena ya dulang a re hlaba malotsana ka ditaba tse amanang le prosiding. Nthabi, dumela ngwaneso.
2: Dumela Thuli.
1: Ke a phela ho phela hantle.
2: A re phetse ngwaneso.
1: Ah, ke a leboha hle Nthabi, ke lebohile haholo. Me re boetse hape re o amohela lenaneong lena mme re lebeletse ho utlwa tseo o re tshwaretseng tsona ka jeno. Wena Nthabi, bopaki ba hore dipuisano tsena tsa rona di bohlokwa ke hore batho ba bangata hohle mona mo ke tsamayang teng ba bua ka prosiding junior ha mo le promin ebe o re tshwaretse di fika jeno Nthabi.
2: Hey Thuli, o bua taba ya bohlokwa e re ke dumedise mo mamedi hohle mo aleng teng pele re qala mo mamedi dumela. Thuli o bua nnete hore ka nnete batho ba bangata bophelo ba bona bua fetwa ka lebaka la prosiding junior ha mo le promin. Ene hape ntho engwe ya bohlokwa ke ya go dipuisano tsena tsa rona di fetola bophelo ba batho ba bangata go bane re batlisetsa dihlaiswa tse tshehetsang bophelo bo botle mme ha re ya tseba hore ha re phetse hantle re kgona go fihlella ditoro tsa rona se thabisang ke hore prosiding junior le promin di ka o thusa hore o dule o matlafetse o kwene mme o phetse hantle ha re nwa dihlaiswa tsena bophelo ba rona bo a fetuwa bopaki ba se o thule ke maikutlo a hore na di tshwere ba di sebedisang jwang mme jwalo ka tlaelo ke tla la maikutlo a emong ya sebedisang dihlahiswa tsena. Karabo o re, mariha a selemo sena a qadile hampe haholo ho nna. Ke ile ka tshwarwa ke sefuba se sebe mme ka sulafallwa haholo. Ke kopanetse sebaka sa tshebetso le basebetsi mmoho ba bang ba bararo. Ba bararo re ile ra kula ha a le mong. A ne a shebahala ntse a phetse hantle ntle le tshitiso ya letho. Ke ka hoo ke ileng ka hopola hore hai, motho enwa o dula a nwa dipidisi tsa prosiding le promin. Jwale, ya ba ke se ke hopola hape le hore Nthabi le Thuli ba dula ba bua ka promin le hore ke sehlaiswa se matlafatsang masole a mmele. Ke ile ka reka prosiding promin le promin effervescent tablets. Ka dinwa mme ka hlaphohelwa ka pele ho feta ka moo ke neng ke nahanne ka teng. Dihlaiswa tsena di fela di le matla e le ruri. Thuli le Nthabi ke leboha haholo dipuisano tsa lona di fetotse bophelo ba ka.
1: Ke taba tse monate e le ruri wena Nthabi le momamedi ho ya kgothatsa ho utlwa ka batho ba sebedisang dihlahiso tsena hore na di bile le seabo sefe bophelong ba bona. Promin ke sehlahiswa sa bohlokwa e le ruri le sona ebe o ka bua haholonyane ka melemo ya yona Nthabi.
2: Momamedi, na o kgathatswa ke sefuba le mokgohlane jwalo ka karabo? Promin ke karabo. Nakong ena ya selemo, matshwao a sefuba a itlela ka tshohanyetso ka hona sebedisa sehlaiswa se sebetsang ka potlako ho thibela le ho fokotsa sekgahla sa matshwao a sefuba. O boele o ikutlwa o phetse hantle ka pele e leng Promin effervescent tablets. Khibidisa e lengwe ka kgalaseng ya metsi a futhumetseng mme matshwao a sefuba a tla emisa ka pele. Le haeba o se o tshwerwe ke sefuba, nwa dipidisi tsena o ntse o nwa promin marothodi kapa dipidisi o tla hlaphohelwa ka potlako. Hopola momamedi hore promin ke sehlaiswa se matlafatsang masole a rona mmele le ho thibela di-virus le mahloko. E na le selenium, zinc le sadarendia tse thusang batho bao masole a bona mmele a fokolang. E thusa haholo le batho ba nang le tshwaetso ya HIV le TB. Jwale momamedi, o ka e sebedisa promin o ntse o nwa di-ARV tsa hao mme sena se ka thusa ho eketsa CD4 count ya hao. Hopola hle momamedi hore bohle re lokela ho sebedisa sehlwekisi sa prosaidin letsatsi letsatsi hore re dule re kwenne di hlaiswa tsena tse pedi jolo ka ha ka rabo a sa buile di matla haholo ha di sebediswa mmoho jwale le ha ba okula gafetsa no a di hlaiswa tsena o tla iphumana o phetse handle ka pele
1: o dula o tobeketsa hore prosaidin ke sehlaiswa sa mantlha sa batho bohle ntabi mme bohle re lokela ho etsa molekane wa rona bophelong bo botle hobaneng re tlameha ho etsa seo
2: thule ha ho letlotlo le fetang bophelo bo botle bohle re batla ho phela nako e telele re thabile le bao re ba ratang mme prosaidin e tla re thusa hore re phele ntle le tshitiso ya letho ha re qalella ho sebedisa prosaidin ho hlwekisa mmele ya rona ka hare re tla dula re matlafetse re kwenne ka hona re tlameha ho etsa bonnete ba hore ba malapa rona ba yetsa molekano wa bona bophilong letsatsi letsatsi bana prosaidin prosaidin ke se hlaiswa sentsa ndi chefu ka hara mmele ya rona tse ka re kudisang mmamedi o ske wa lebala ba banyane hle hore prosaidin junior entse le tembakeng sa bona ngwana ka fuwa fela pdc ilengwe ya prosaidin junior ka letsatsi etla thusa ho matlafatsa mmele wa hae ithusa hape hore boko ba hae bo sebetse hantle le hore a robale ka tsela ene paetseng
1: re le botle ntabi jwale prosaidin junior le promin ke di hlaisa tsa bohlokwa ile ruri e be di fumana yakai
2: ba value added life to live ba ntse bonnete ba hore mo mamedi ya ka fumana prosaidin junior le promin chemising e haufi le yena na henga bo phara di chemising tsohle e teng prosaidin junior le promin jwale mo mamedi phakisa tsa chemising ha ofile wena o iphumanele se hlwekisi sa ho ile prosaidin le se matlafatsa ile promin ga jeni o se ke wa thetswa hle hopola ha isa re prosaidin
1: ha se prosaidin halala prosaidin halala ke le bile hle ntabiseng mo janki har kopane ha pe kana ku etla ngwane
2: le bile nna ngwane so letsatsi le monate
1: ha se moheng mamedi prosaidin e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlwekisa ka hare
3: Ntle bo ke dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulu o hatile topo e be le kunutula o ke le fe le kunutula ka ke prosaidin se hlaiswa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morulu e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka gona o bona se fahla o saka se dula se edile mme le letlalo la ka le borrele di ka mehla
2: nka bo ikarabelo ba bophelo ba hao ka prosaidin o tla utlwa phapang
3: ke nnete prosaidin e fumana di chemising tsohle naha ka bophara
2: prosaidin molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle
3: ha e sa re prosaidin Prosaidin.
1: Mamedi re qetse jwalo he tsena sa prosaidin e re fela ke fete mabenkeleng ke tlonka mohala wa hao wena ya ketekantsa tsile hao la zwalo
4: ke bo punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumotle o ka ka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoro tsa high tech qualifying ho loan ile nngwe ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoro tsa tengata mona le mane jwale o lefa sekoro tsa leasing fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fete difelo tse ding ka thoko mme o se a bulukile o fihla 1000 rand ka kgwedi
5: ka FNB credit switch kopanya dikoro tsa ho tse qualifying even difelo le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana mo le fangata tshintshela sekoro tsa ha ho FNB ka jeno FNB thuso e la din totsohle o fuma skoloto ya ka tekolo ya qualify bona le dipehelo FNB ke le kala la First Rand Bank Limited mo abua sebeletsa sa tshelte le dikadimo sa molao
6: sebeletso e ratwa le sedi FSM
1: re ke utorna ke mang ya ke tikang letsatsi la haila tsalo ka jeno me nomoro ya mahala ke 0860003084 0860003084 kapa ka romela molaetsa whatsapp ya rona nomoro ya teng ke 0797585066 re ke hle ke utlwe mo mamete mo tle ke mang ya ke tikang le seri fm mo mamete hot
7: Bela ngstrana le kai?
1: Ke teng kae ma?
7: Ha mo la tsana, o tla nka tshepile ma hola. O khumitsiki. Ka le ha ke motsalane, o dula morago mara hona ke dikinang ka le zone 5 mona. Wa hola ka tshepile, o kopela ke nna mamgena ma loka se mona zone 6 thabanje. Tata o tsana ke o rata hle.
1: Tata hle wena le nna wa ke o rata utla. Bye bye bye, dali bye bye. Le se di FM mo mamedi dumela.
8: Le ga tshwere.
1: Ke teng o kae ntate?
8: Habla de na ya ola ga se go tsena ola mema mukwena mamu dibe o dula mane mona halati o kopela ke ntate ka liga matwantwa ka mona a re ha hule a tsaka se di tsenya ya le bo tsuli
1: o re ke kae mo ntate tsadi
8: a mona halata na matwantwa mo la go tsinela ha ya tsene ga
1: Hey. Oh, okay, ntate ke lebile.
8: Thank you, ma.
1: Yo, babitswa makeishin ya rona, monna ha lahlwe. Yo. I could. Lesa di dumela. Hello.
9: Amunati le kae?
1: Amunati mele kae?
9: Re teng Thuli.
1: Hey.
9: Thuli ke kopela ke abetso, ntshodi ka mang ka botavidi sa le mosepedi ke go yena go la bona tsengatangata. Makabelo sa mogata ke a le bohle Thuli tsa se le monate ke.
1: Thank you hle o se makabelo ke le bila holo. Lesa di FM dumela.
10: Le kae mo wan Thuli?
1: Amunati mele kae?
10: Hey. Ke ba sabata se bego ka mokolo free le fort. Ke ikupela ka jone ke fa dilimo tsenga tsenga ta hona mthong go pele ke kopompinela re mangwe ni tsuri be di hle.
1: Ke tlo binela o tseba. Ke tlo binela ke re ka etsa pause. Re ke emele le ba bang ke tle ke le binela ka ofela o tla mogotsi wa ka.
10: Se buile ke le buile go mangwe tsuli.
1: Eh, thank you ngone so ke tike ya monate.
10: Ya le buwa mangwe tsuli.
1: Ha se mo he. Le said hello.
11: Hello Tholwana.
1: Hello Khajedeka.
11: Amnati ngwana mmetse hanke ke mokopela mamelo le tsimane le tsila mamelo le tsila ga man ga qoqo ga qoqo hle tsingwana le tsila ngwana mmetse hanke ke mo bona o la sibidi molefe le ba tlhokana o la ke 26 tshwanetse tsa ba go tsama nati ngwana mmetse mamelo tsile mnanti tholwana
1: ke lebile hla e gauta mavoso tsa tsile monate.
11: Thank you my darling.
1: Thank you mwanis le sedi dumela. Hello. Hello ntate
12: le kae
1: ke a phila o phila hantle ntate.
12: A ke pete me. Ka jeno ho la mfumadu aka ke le mmalo tsana na zebulu ke a hole a bona tedi ke ngata ngata ke morata ka lebato le na le na le na ke a leba tlo le bile
1: ke le bile a holo ntate wa ke.
12: Thank you.
1: Thank you ntate. Hello. Hello. Mami di Jumel
13: ko tsopi ni ka ga
1: ke tlo ka ntate ke ntate ka pe ke me
13: Kinta to Mantuli.
1: Eh, and that.
13: Kinta to Mantu come on the come out.
1: Eh.
13: Negotiating the level. You did a school to Kumasaka, and the school like a Mukula, Kakona, and a man and a Malula, Matulita Murisa, or at the Mosemme, or at the Mosemme. Kirahole, the one Julia Hole, the Kamula Moraka, to the Kimakala Kamane, Kosecha Parker, to the Samuki, Levaki.
1: Hula hula hula bona ke mata
13: ke le botu metsa ke le
1: monate ga itse ja ntate ke le bila hole
14: ka ntse ba tsho
1: a se mo hem ba me di
14: dumela a ke hi ntate le ga
1: ke le metene kae
14: ditheng tlo ke tsona do ka rata nda tlo le
1: ntate
14: ka se go hula mseletsi mo le nna ke thabo mai ke supervisor ya ka ke re a hole na u tsima sabata yo re ga kutlwe ke mkupela le yena
1: thank you tholi ntate tsa tsa sile monate
14: lo ene le tsa sile monate tsho
1: ha se mahem mami di ke tsore bale tsa kwano ke kopa ke kopele ngwana ka hle ke simphiwe mkhunjulwa wa hola ka jeno wetsa dilemo tse robedi ke kopa ntate modimo a moekeletse dilemo tse ding tse ngatangata gapu-gapu ya mahlonolo e moatele o kopelwa ke mewa hai ke Sibongile ya reng happy happy birthday hle wena simphiwe mkhunjulwa keteka tsatsi la gao la tswalo ga monate atemong gape ya ketekang letsatsi la gae la tswalo ka jeno thuli ntumelele hle ke kopele moradi wa ka wa go fela e ke letsatsi la gae la tswalo ka jeno le bitso la gae ke Lusanda Ngalo o kopelwa ke mme wa gae Nosintu Agnes Ngalo a re ke kopatlhe ntate modimo a mo fe gapu-gapu ya mahlonolo metsotso e dula gantle go ye 20 le metso metlhano ka morago ra ya 10 le motsomong mme ke sentse ke re go botlhe ba ketekang letsatsi la bona la tswalo chocolate girl ke tsaporo ketekile ya monate ngwa le somaobane o bile le letsatsi le monate ke sebidi molefe o ne a keteka maobane mamedi motle happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear wena happy birthday to you. Hip hip hooray. Re konkele pina itlaka semito na lady.

0: motlhopisi wa imatlafatse ke segametse mo ilwa gaso e laolwa ke moruti siamalaku nna la ka lebitso ke naka moloi ke go emamedi ke rarabe mmogo go tla ona jalo fitlha ga lena le imatlafatse le fitlha pheletsong metsonyane masomararo ka morago ra ena ya lesome le na le metso e mmedi kgotso mamedi ha re ntse re ratela pele ha re tlabela rofa sebaka sa gore o ntse maikutlo mabapi le ntlha ena ya go itokolola mosebetsing ha Andrea Johnson re belape re ofe sebaka o ntse maikutlo a gago ka ntwa ena e santsaneng e ginwe nakwana e ntseng e tswela mane e ntse tswela pele dinageng tsane tsa botšhabela bogare tseo di tla e tsala ama morago ha lena la imatlafatse le tswela pele nomoronyane ya mohala ya 086-000-3084
1: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena
2: stop
1: fumana maka a leshome a goho ka 129 card
2: stop it
1: mme o boloke 44 randa 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tšhelete eno
2: stop it
1: Wa ithabela che o irata ka la bobedi lena fela KFC fela hona le melawana le dipehelo
3: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand e le tjhelete le meputso ka Hollywood Bet le Spinner Zonke price drops betcha ka tshwantsha ka paofeta ho di pragmatic play slot se kgethilweng ka mantaha o mong le o mong la bobedi le labone le leng ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlonolo mme o hape haholo ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800-006-008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
4: Major League Birthday ya Shoprite. Mere kitika kao subsidize di teko tsa di tloko tsa mantla. Ka di sulu tse jolo ka di 750 gram tsa pedi tsa Cremora Coffee Creamer. Ka 99 randa. Le di 10 kg tsa pedi tsa Super White Super Maize Meal. Ka 159 randa fela. Di sulu di fumana ufihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
5: Baetapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo le bona ke batswadi le ha ho le jwalo ha se hangata ba buang ka bana ba bona
6: ya makatsa taba eo hoba bokamoso ba bona bo itshitlehile ka hore ho le hantle re tshwareng ka matsoho ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele etela holdmyhands.org.za
7: moratuwa a ko tlise ngwana o kwano
8: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
7: Dumela hle dipunka punka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
8: Yo, kelelonyana ya hae dula e le tjhatsi. Mme ha ena mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12. Ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e omme neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
0: Mamele ke metsotso e leshomelana le metso mehlano ka borago ra ena ya bo leshomelana le metso mmedi. Tsogala mamedi ka se ka mohala o ntso o lla ka mona ya ba go lebetse. Ke metso tselo shumela metso o mo ka mara ho raya le shumela na le metso mmedi. O mametse na no la imatlafatse tshebeletso yena ya le sedi FM. Mo president Ramaphosa o mhetse ho tukola mosebetsi wa hloho ya lekala na ha le fuputsa mbobodu. Betswang ke bahlanga ba phami ba makala a molao le toka e leng advocate Andrea Johnson. Johnson o ngoletse ka bobedi mo president le hloho ya lekala la naha la botshutshisi ba setšhaba advocate Ntimothibi. Lengolo le go lona a kopang go dumelelwa go itokolola mosebetsi nakong ya dihora tse 20 a na le metso e mene mme a se e tsitsibiso ya dikgwedi tse 20 ya dihora tse tshwarelo mamedi ya dihora a dikgwedi tse tharo ya go itokolola. Johnson ha e sale a ntse a teka bopaki komišene ya diphuputso ya matlanga e ntseng e tswela pele ho mamela bopaki ba dipaki tse fapaneng Pretoria. O ile a hlongwa dipotso tse matla tse mabapi le tshebetso le botshepehi ba kantoro ya hae. Haolo-holo ha e fuputsa dinyewe tse mabapi le lekala la seponesa sa naha la Mautlwela. Le hoseng ka jeno, Johnson o hlaheletse ka pele komishene, mme re buisana ka taba ena ya ditoko la hae le setsebi sa ditaba tsa dipolotiki se ikemetseng yana ke mohlomphe Good Enough Mashego. Ntate Mashego, kgotso wa metso tshebeletsong ya Lesedi FM.
2: Tobela ho ena mogasi le ba mamedi ba Lesedi FM.
0: Kopo ya Johnson ya hore a dumelle ditoko la mosebetsi na ke mohato o makaditseng.
2: Ka ha ile gore beke ne fitileng gana tlhagelle ko mazlang o thoma ka mosupile tlhaka la bone go ne go dipepeneng gore ga gona ka tsela ka tlhaga a ka boela morago a ile nna motšhutšhisi ko go IDEC ka ga le gore diputso tsa neng a tlhatswa ka tsone mme di bontsha gore diphuputso tsa bone ke tse di ba di tswela pele di sa sepedise ka tsela ya maleba gomme go kopa go itekolola ga se mmakatsang. E fela ke ne ke leketse re motlho mongwe kore o batla fegwa mosebetsing gomme moraga mo yana mo le gore ba moloko le morafa ga e le gore o tholagetse a ne le melato e itseng e le gore ka etsa gore a sa kgone sebetsa e le motšhutšhisi re ba sa kgone sebetsa e le ramolao.
0: Go latela bopaki ba Johnson Commissioning go bonagala seriti sa yona IDEC se thuntshetsegile gagolo. Ke eng se lokelang go etswa ka IDEC gona jwale go ya pele?
2: Sa pele re utlwisise gore IDEC e tla e le lebaka la eng gore go tlhangwe IDEC lebaka la teng di ne e leng. Ga re tlhakela morago a nnyane ka ngwaga wa 2000 go ile go tlhongwa lekala la bofuputsi la Diskopion le le gore le ne le le tlase ga National Prosecuting Authority. Gomme morago ga conference ya ANC ke ga e le gore ba tlo le shabakanya ko Polokwane mo e le gore Jacob Zuma le batho ba gagwe ba le ba le shabakanya gomme go ba lenyeo e le re ile yang ka dijalo tse dintsi ko court e le gore ba ne ba re go batlagale Diskopione le buele gape di nne teng gomme ga kgoro e fetse laola gore seo se etsagale ke mo e le gore puso ga ya batla gore ke tse Diskopione ka ke tse e le gore ne di tswela pele di ikemetse ka nosi gomme ke ga ba tswetsa ntho e re ditsang DPCI gona nne go ba di-Hawks gomme ga di-Hawks di ne di sa etse mosebetsi wa teng ka le ko SAPS ba bona re ba etse ntho eno ka IDEC seke fa histori e kale ke bontsha gore ga gona mogola gore go nne teng le IDEC seso se se nne teng ke gore DPCI di-Hawks di tloga ko SAPS e nne tsona di leng ko NPA gomme bafuputse ba IDEC ba kena mo go di-Hawks gore ba nne ka tlase ga taolo go ya ga taolo ya IPIT ga ba etsa seseng se se tsaketseng motho a kgone go ya ko IPIT go na le gona no mo le gore IDEC ga e sa le nna ko teng ka 2018 go tsa gona no e ne e sena ombudsman ga e le gore motlho mongwe o bona kare ba o senyetsa gona mo nne kwa nna ko teng ga ba kanka bafuputse ba isa ko di-Hawks ba ba tlosa ko SAPS ba ba isa ko NPA ke mo e le gore go ka tswela bela go bonagala go na le tswelopele mo go fuputseng ga melato e tletseng mo Aforika Borwa gona no.
0: Tate Mashego, go na le maikutlo a gore go lokela gore go kgethe setlhopha sa boeletsi se tla shebana le go thongwa tlho e ntšha ya IDEC mme bo e sebe boikarabelo ba moporesidente Ramaphosa a le mo maikutlo a gantlheng eo.
2: Maikutlo a ka gore go na le ditlhopha tse dintsi tse nyakesisang tse fuputsa mo Aforika Borwa gona no go na le SAPS ra itse ke e le gore e teng ka Police Act e ne le DPCI go ne le bo SIU go ne le AFU Asset Security Unit e sebetsang le SIU go ne le bo IDEC di tletse thata go batlagala naga e nang le sepolisa se le sengwe go batlagala ga tlhoka entšha IDEC ga ke bone o tlo thusa batho ka gore IDEC ka mo emeng ka teng ke e leng gore e bonala e ne le maatla a e le gore ebile a feta maatla a moporesidente gore motho a kgethe gore Andre Johnson le bafuputsi ba gabo Perumal le ba bangwe ba kgone gore ba tlwanetse wa kaosane ba re batla go tlo tshwara Dumisane Khumalo e le tlhogo ya intelligence ya SAPS gomme ba motshware ba tete kare ba re motho ga re batle gore a ye ko officing ya gago bontsha gore ba ne le maatla a e le gore a tshwana le a Diskopione e fela e se Diskopione ka ga e le gore ga bana ke bona le batla a fetang a Diskopione mola e se Diskopione ka baka le kereng ga go batla ga leng presidente a tse batla tlhogo e ntšha IDEC ka gore IDEC maatla a yone kaa e bontsha gore ga go bonele gore motho a ka etelela pele fela a sa tswele pele a senyana ka maatla a goba a corrupta maatla ao a dirisa ka botlhaso.
0: le mashe go re petela puisano rona ka o sheba tsa morara bo mo machaba mo re bone naha ya America la Iran di dumelana ka o khitana kwa na ntwa pakeng tsa tsa tsona sepio sa kgotso e go ne ya ba emedi ba dina tso tsepedi ba ntse ba le tshekisano go tswela pele ho na le kgotso le botsitso pakeng tsa dina hatseo ka tumelano ena ya o khinwana kwa na ditlhaselo tsa moyeng na re ka re it's a first step into a right direction ha ke a di mamantswa puya ba di tshepa
2: ke ka tsara ke mo khatlo a pele go ya go go tsebeng ha maleba ka hore le baka le o ka lona America gone no ye mesitseng ka ditlhaselo tsa yona tsa matsatsa le some le mong tse ile nga di etsa morago ga go fela ga kimelo ne bana MOU le baka la teng gore go tsana gore tlhogo ya sesolo sa America go Joint Chiefs of Staff o bolelletse Donald Trump gore America ke le gore e ne le dimisale tse leng ko tlase misale tsana di thegile ko tlase ka ga di sebedisitse thata ko Iran thata-thata le misale tse e le gore ba re ke intercept ba re ga o ne o thunya ba sebedisa tsona go thibelela misale ya ga gore fitlhe mo go bone di ko tlase gomme se ba setse ya kgone lo ke gore ba di tlosa ko mafatsheng a mangwe tse e le motlhomongeng di le ko South Korea tse ne di le ko Japan tse ne le ko Germany ba le tlosa ba di sa kgona kwa gola e Middle East go me ga se ba ne le tsona di le gaufi ke mo re tlo bona ba tla gape sentse go fetsa Iran ga se le ba ka re mo ba tla khutse go gore go ne le legotso ga ba bana ba tla go ne le legotso Iran ile a bua gore gore go ne le legotso go batla tumelano ya ba dumela e ba bang le America ya ka retse go tlhokela ga Israel go tlhasela le Lebanon ra bona le Israel ke lore le maobane e tlhasela le Lebanon go nna gore ga fela taba Israel le Lebanon e se karolo tumelano ya America le Iran ga gona go tsetla nang go teng se se batlagalang gore America e bulele Benjamin Netanyahu gore tlogela go tlhasela le Lebanon ke gona fela go tsetsa tsona pele e fela gona no America e etsa se e le kwa tla gore gona le dibitso tse ba di tlosa ko bo Japan ko bo Korea ko bo Germany ko bo Italy bo Spain ba di sa gona kwa bo gare bo tlhabela ga ba tsetile seo tse bona ntwa gape di thoma ba thoma gape fa sona ka nngwe tsena
0: ka mantswe mang ntwa pa ke ntsa Iran le America se ntwa e tla fela go sane kapa selmo se tlang
2: ka sentse e tla fela go tsana ka gore Iran e shebile gape gore gona no Donald Trump e le president go leng gore moraga go ya November o tlo tsela pele a sna matha ga di kgetho tsa gare ga ngwa go bantsho e di di midterm tso tswara ntwa e e tsela pele ga tampana ba kgetho ba bantsi kwa America ba tso kgetha ba eta pele ba di Republican mo ba nang ko teng go nna gore moemedi mongwe le mongwe wa le senator go ba wa go ntsona boemedi o leng gore o tshega ntwa e ba ka se mokgethe gore a gofiele ko parlamenteng ya bona e leng congress gomme ga seo se etsagala go nna gore Donald Trump o tshwane a sena maatla Iran ba tla pese e tsagala
0: ntate Mashego ga re leboa golong data le kamoso mamedi eo ke ntate good enough Mashego re sheba maemo a ditaba Afrika Borwa le boemomane ba matšhaba ga re fetele ka mona ka rra mathola
3: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge ka thulisano ya rona ya setsoto ya Season of Champions betšha ka 50 rand kapa ho feta lebelong la dipera online kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso betšha hona jwale o itshasetse gauta ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710
9: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosidin 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosidin ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Le ka Prosidin ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumane ha kemisi ntsohle. Hopola, ha isa re Prosidin ha se Prosidin.
10: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela utobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
11: Ha ho supermarket e cheap ho feta U-Save. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99 le 900 gram ya Pocomo Weet-Bix Whole Grain Wheat Biscuits ka $49.99 fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha U-Save fela. Mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane. Ka mehla.
0: Mabedi metsotso e mashome a mabedi a na le metso e meraro ka mora hora ya leshome le na le metso e mmedi. Mametse lenaneo la ditaba la dimatlafatse. Tshebeletso ke ya Lesedi FM. Ka letsa mohala he. Nomoro ya mahala 086-000-3084. Utlwile puisano ya ka le ntate Mashego ka maemo a ditaba renang America le Iran ntweng tseng e tswela pele dinaheng tsa botšhabela bohare le ntlha ena ya ho itekolola mosebetsing ha hlogo ya lekala la IDEC e leng Advocate Andrea Johnson ka mora hore moporesidente a amohele lengolo la itekolola ha hae mosebetsing e le kopo a etsang hore a tla itekole hanghang a se ka a kenya tsebiso ya dikgwedi tse tharo.
12: Maikutlo a latelang ke a bamamedi. Lesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
0: Ke le ba Blugambush kwa kwa ho ntate Tsholo. Kgotso ntate Tsholo.
13: Kgotso ntate Moloi le mofa o potipotile.
0: Ntate.
13: Ntate Moloi wa tseba ntho e ke bonang. Mongadi Johnson a ka itokolla itokollotse a khona. Batho bana ba ne ba feletsa mmuso mo jwale ae ba be reng ba ka hodimo le diketapele tsa rona naemo o bodi ba seng ba boetsa di duba kelello ya ntate Johnson o tlamehile a itokolle ntate gobane ga na le phomolo lelapa la yaka qote ka tse monate sene o tšha a kgathetse ka nnena ga go bua nnete ka molao commissioning ka mo ba monyatsa so hai ntate ga itokolle le nna nkile na nka itokolla ke be freele
0: ke ka tlo la ba bona motho sa ipola ya motani na
14: temolo ha re le betse
0: re tsholo re le ba
14: Kimberley ho ntate Rantebe abuti ha ke le ka tate molo re phela a se ka bona a le mo ka bo xa na commission ni tsena na tsena a se mo tsola mele mo ha bona tsela e commission ya ga ga tse tsa ka tse hore na o
0: I'll tell you.
15: Ntate ka kunta entsa hantle ho a itukulla ba bang ba batho mo parliamenteng ha ba batho ho itukulla ba ntse ba itsiba go ba dipost wa tsama mo firifiro o dula ngwe tsa parliamenteng nna ke bone ka gape ke batho ba baholo ntse ba ntse ba di bua dina ka pele le ka mogao ba hlokisa ka thogotso ntate wa ka thank you
0: ha re le bueno maskele me ria ho ntate madoda o ka Brownfield ho tsonda
16: ntate ko hlomphile se budisa ka se gabane mo Africa borwa matla dimela ntate wa tseba ka utla tinya mitsa mo ne ke thatile ha a re utlwa re ntwa ya America le Iran ka tla fitla pheletse go re bophelo bo se botsola pele mpa ka utlwa ke wa moya o ya ka ntate Mashego a e tlhakisa ntlo re ha ya fela mpa fela America e lompa e lo lata matla morao fela kana kupa nako e ntse ya ke o bontsha re bo nmetseng ntate Trump a na kgotswa ke sehlole ape a ba le botho ba ha yena ke mo tsadi go ka o tla dula le di go ka empa o tla ba mole ba mo thula tlo mo hlanga ba botse ba America mo mo khotse tla ba ke na ine tla go tsata a tle magilo a rona a bo tsene ja le bua ka tlo
0: ha re le boeta te madoda re le ba ho nka e kae o letsa a le Carltonville ntate nka e kae khotso
17: ba tlo nna demolo
0: re tla nka e kae
17: ya jinna dem lo na le bona ne a ka ne dile na je go ntse a nka itukolla ibile a ka bang ka itukolla se khale sa lo ga nna senyetse commission na go ka bona ba iku a ikudisa ba ne lwale commission le bona ka nka na e ka sa khatello go na kwa tenya fela ka go wena o bona go batho ba ba pala di dileng tse tiksi pe lo go ke tlo ya la tsa committee ndo commission go ka tella sa khona go e fitlhelele nako eo e bang dipetso yona le dipetso gape gorena ga e le mona jale a itokololotse a na a ritetsenyawa tsa lefofo bo tsa bontate khumalo le bontate masimola na ebe ketelong dinyawa tseno tsona ebe go tlo e tsala jwang ka tsona a le mona jale a sa itokololotse mpa o ntse gan ka itokolole ka ba ka itokolola ka go fela batlwelele o senyetsa ntate maganga le moifo wa gae nako mane ke a leboa ntate molosi
0: ntate nkakae ga re leboe Carletonville ke qetela ka ntate mobango o letsa le ka mona ka botshabelo ntate mobango
18: Retene ka ntate.
0: Retene ntate, ka utlwa wena.
18: Ee, ntate ke bua taba ena ya Johnson. Ntate, Johnson e file o tlamehile ho itokolla. Pitsa hana jwale tjena. Ha e sa bela. E ya tshwara. O tlamehile ho itokolla ntate wa ka Johnson. Johnson wa bona jwale ho bima ntate wa ka. Ke le wena, komishini ya mazanga ntate. Ha e sebetse. Ha ba ya tlongong ka ho fela bona ntate. Ke a lebowa ntate.
0: Ha re le bueng tate mofango ka mokabo tshabelo.
12: Maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi. Mme Lesedi FM kapa SABC News rena kabelo.
0: Mamedi ka mo re fitlang pheletsong ka teng ka lena la imatlafatse mantaheng wa letsatsi la kajeno. Ha ke thola mona ke a tshepa ke thuso mo taung. Ka le monate la jwale ke nako le le tshwane lena le teng thapama ka phirimana ke la dintlha diketsagalo tsa letsatsi ka leng lona ke la matshotlho motlhophisi wa lona ka jeno ebile segametsi mo ilwa ga so elelwa ke morutisi ya malaku nnela ka lebitso ke naka moloi ka gohe ke re o fitlha re kopana nakong e tlang ga e be e tshogotso

bile le wena mafelong a beke le ka jeno ke bona leeto ntse re leng ka le wena mme ke a tseba gore o ile wa palama dibese wa palama koloi tsa baetia ke batla utlwa ka wena gorena o ile wa tsamaya jwang leetong la gawa ore o tloa Natala o tloa Limpopo o tloa Hasibi o tloa mane Kukompo o theoa gona teng Motsekapa Somerset West o tloa ka Mpumalanga Nelspoort ke na le wena ka jeno ke tsamaya le wena o na teng kwano ba boneng ka uteng ke teng tse pedi le jola motheo kilena le jola motheo kilena

Batho jwa ba le jwa motheo ba bua ka wena ba re isa metsotsenga mashoma mabedi a ntle pele o ra e ya pele ke batla utlwa rena leto la o lebile tswang o ile wa tsama tswang mafelong na beke le hona ka jeno senga le wena ngwana ne nga ya sekolong na ba o latile kana kona ba fihlile kana kona le wena mme ya emelang koloi la tamba na mpolelo rena ka jeno ya latang ngwana ha o fihlile hantle kana ko me ngwana o tsamaile kana ko ke emetse taba tseno nomoro ya 086 000 30

0: letsatsi la moholo le ka beke ya mampara ha o hloki o beile tsa sibaka ha o di omelette tsa 200 ke bohobe ba nnete fela ba ke nsa batho ba nnete ho ba ni mona letsatsi le re tshabela ka ofela ha runa mme ka sunbake motho ya mong le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate
1: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. Eo fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Soi, ba fumane ho ekeditswe ho birthday ya Boxer. Reka Kellogg's Instant Noodles, Multipack 5, spakana tse pedi ka 56 randa. Cool baked beans, 400 grams tse tsheletseng ka 84 randa. Reka ka 1,500 randa, o fumane 3 gig Boxercom data mahala ha Boxer.
3: Bakganni ba makoloi, mariheng ana maemo mebileng ya Afrika Borwa a ka fetoha ka motsotswana. Motsotsong o mong mila o ka bonahala hantle, empa ka o latelang, mohodi o teteaneng wa fifa sa pono ya hao. O seke wa kganna ka ho tshapa seo o nahanang hore se ka pela hao. Kganna fela haeba pono ya hao e hlakile. Haeba o sa kgone ho bona ka ho hlaka, sebaka se fetang dimitara tse 50. Emisa koloi ya hao ka polokeho sebakeng se haufi sa ho emisa diteraka. Dula o fadimehile, dula o phela. Lekola sebaka seo e leng ho sona, o hlabe ba bang malotsana. Bona, mme o bonahale, ha re tsamaisane mmoho ka polokeho mariha mebileng. Molaetsa ona o utlwisiswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
4: Re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
5: Stop.
4: Fumana maqa a 10 a kgoho ka 129 ka.
5: Stop it.
4: Mme o boloke 44 randa. 44 randa. O ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
5: Stop it, I like it.
4: Wa e thabela. Tjhe, o e rata. Ka la bobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
6: A tsumo ha motho motle ke kopana le ntate mophiringa o nna joale ya e ka mona ka kwa thaba di mahlwa re ya moyeng le yena ntate mophiringa o soleteng ho le sedi FM a ke no singa na ka motho moholo re moyeng hona joale dumela ntate
7: e le dumteng wa go dumedisa le momamedi wa le sedi e thapa menya
6: ke le bon ntate
7: Ntate Mtaung re na le ausi mane motseng wa Phutha ditšhaba e re sa tsebeng gore na lebitso la hao ausi o re na go mang gobane ausi enwana ke motho o thunga ka ba dilemong tse 20 a metso e supileng mafelong a beke ausi enwa e ka re go na le moshimane o bashimane bana ba nyaope gona setsing mona e e leng gore motho a mmoneng gore moshimane o tlile a gula ausi enwana e ka rona motlhabile a mo gulela go e menya mekhukhu ka setsing ka moo
6: e senang batho
7: e senang batho jwale ka ga go ne go besitswe ka re kere o tsa bashimane bana ba tlabetsa di-plastic jwale e ka re ba ne ba besitse mollo wa di-plastic ha a bula lematite wa kena ka mokukung ke go nka ngwane wa motho a mo beya godima mollo oo mollo o tukang wa diplastiki a mme ya godima mollo o ga bora ba sa mohlabile a tsamaye gape o batla di-cardbox ya tlo di ala godima ngwananyane nono a mo beseletsa le o feta
6: o kae moshimane o
7: moshimane nona re ntse re batlana le ena general mokalake e sale a laela mafokisi kaofela ditimi tse ka re kwakwa bantu ba batlana le ena ba etsa senannapo seno gobane o a tsejwa gobane ka re ke moshimane a dulang motseng wane wa bokudumane mane empa e sa le ba ntse ba etsa senannapo seno go tloa moqebelo mane le maabane sonta le ka jeno bantu ba batlana le ena jwale ntho ya bohlokwa fela ke gore batswadi go ka etsagala gore go na le ngwana gago wa ngwananyana gobane ga re na le diphatlho tsa gorena o apere jwang letshobotsiwane o mo tšhisitse jwale re se re kopa gore batswadi ba e leng gore motlho mongwe latlhetswe ke ngwana wa ngwananyana a sotlhe ga

0: botse ba ngore wa tlotse ya tlhai kutlakela e police station ya Phutha Ditshaba u kopane le mafokisi ya Phutha Ditshaba ho tlo kopane le warrant officer Mathibela re bone hore na re ka thusa jwang bakeng sa hore o thuswe lelapa leo le leng hore ngwane wa lona o lahlehile mme ke yona ntho e ke tshepang hore e ka re thusa enono bakeng sa taba ena kaofela.
1: Mamela mamela kwano mona ntate hana hona jwalo so le captain sersant ke reng hana so
0: we warrant officer
1: warrant officer mamela mona ntate moshimane no ha ile re o tsuba nya o peking abaleha o tsuba nthwa yentseng o tsuba ntle nthwa yentseng gore abale ke eng ke eng se etsa gore le skela la mufumana anyamele jwale anyamele jwale
0: o tsiba handle ta o ntwa yentseng go bane o na tsiba le ntwana yetsa go bane enwana a tlaro o na le yena o likile ebile a re wa mothiba ho ana wa mothiba o tswa ka mkhukhung wa ba le ya go tlalea go bane ke yena ile a ketela tola mapolisi enwana a re o tlo utswe fela o tla ntsiba ntwe na tla itse hala mona o ntse o le teng mme itse ha saya kgetlo la bobedi a re o lata dikhadiboto tse ding gape o tlo besa ke nona ke mona na maileng gore o kgona go tshopoa gona a ntse a le steam mona ke a kopana le koloi ya maponesa e patrolang e ka re ke a jotsa maponesa ao ba tlalelela ba batlana le ena kganti le ena o bone gore yaano o sa tswile ke a pshemoa le ena a be le gore o ile wa ba le ya o tshola tlhako morogo.
1: Ntate mophiring ke kopa o botsa mona gore go dule mekhukhu mono ga o file setseng mono e sa sebetseng e sa gore ba na le e tloelelang ntate a kompolele go botlha ntho e botlhoko a kana wena warrant officer mekhukhu e moo batho ba sa duleng teng ke eng e sa gore e sa qhaqhwe ke eng e sa qhaqhwe tle bathong ao ngwana batho ngwana o tlhokaetse
0: ngwana o ta o tshile re bua motho a tshileng o tsha loge seng taba ya gore o ntse a phela o kae re bua ka motho a tshisitsweng a tshileng
1: go kaka mme mekhukhu ono mono wena warrant officer yaka ga e dule motho batho bana bashimane bana ba etsa ntho ba e ratang ka nako e ba e ratang gobaneng rona momamedi ga ke botse ntate ga ke botse warrant officer ke botsa rona jalo ka setšhaba re dumela gore go be le dibaka tse jwalo tse sa duleng batho go be le mekhukhu fela e tletseng fela e be a e dule batho gobaneng re dumela ntho tse jwalo a swa botlhoko ngwana batho mane ga ke tsebe rena ke ngwana mang ga ke tsebe ke ngwana mang empa ka mo ke utlwileng botlhoko tlhokala botlhoko ngwana batho tshiso ka di-plastic o tshiso ka di-cardboard
0: kannete tao ke ntho e botlhoko gago
1: ga iketile tlelva ya balea e tlala-tlala qwaqwa mono oa tlala-tlala ga tlameya gore a ikise sepone seng gona jwale
0: yena tao o balea e ga o ne o moisa ka ba qetelele re o qetelela re mothosi
1: re a kopa qwaqwa re a kopa qwaqwa re a kopa thabadimatlhwa thusang sepolesa gore se tshware moshimanenwa re ya kopa ha ona uri ngwana motho a ke sono ka bana ba banana mana a ke sono ka bana ba banana gore nthwena e wotla pelo ya ka gore ntate ana le ngwana ngwanana mme ana le ngwana ngwanana ha phumule ha robale ha gone ho ja ke sono ka bana ba banana ke sono ha ho lu singhanyana ha go bona moshimanenwa ha qetile wa bale o tseba ntwa yentseng hantle e be ka le ka mofumana ntate
0: ga golo tau re tla tle re etse jalo re tla gotlela mo mamedi go mofa ga re se re mothotse gore re mothola jwang go etsela jwang ka ena
1: re a leboa
0: ga o be jwang
1: jwale moshimanenwa go thwe yena ga bo ko kae ga le utlwela
0: koko kudumane ke ngwana kudumane mo
1: o kudumane
0: kudumane mona ga o fele le riba a gole ke ona kwakwa mone kudumane
1: e be ka le ka wa ka ena
0: ga golo tau re tla etsa jwang
1: ai ke tlwa mabenkeleng e re ke buile maqhubu mme maqhubu ke a maholo ke maqhubu a FM
2: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse akgang UK 49s USA Powerball. Letsedi ntsenga ata. Ho tloha ka 5 rand a fela molakamo. Na u ikutlwa o le le shonolo. Betcha hona joali. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha na le license. Ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Ha ke sa hopola ditshoetse o keneng ke dikopa, empa ke sa hopola go boye o keneng ke katelwa ka yona ka morao ya lesiphume sa boroko. Di voice note tse neng dire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka. O qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse. Le ha o se o le siyo lefatsheng, tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa. Ke a leboha mme.
4: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Baetapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi, le ha ho le jwalo ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
6: Ya makatsa taba eo ho ba bokamoso ba bona bo itshitlehile ka ho tlo ho le hantle. Re tshwareng ka matsoho. Ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele. Etela holdmyhands.org.za.
7: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
8: Stop.
7: Fumana maka a le 10 a kgogo ka 129 ka.
8: Stop it.
7: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
8: Stop it, I like it.
7: Wa e thabela. Tjhe, o e rata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
1: A tsamo ya mo tshemo tle bona jwale re metsotsong e robedi hantle fela le ba horeng ya pele o mametse le CD FM a ke sa batla o senyana go ketswa ka mane ka thaba di matlwa ketswa qwaqwa a go bona ntwe tsa itseng ka bonke botlhoko jwang ngwana ngwanana a tsheswa ka di plastic a hlatjwa ka ka di tipa a bile a tsheswa le ka di cardboard la tswa maponisa re a mwile matla gona jwale mane re a mwile maponisa matsoho mane re a tlamme matswana re tshwere maponisa matsoho gona jwale. But why Kaila Mikuku fell and Mona Bopela Bositsi Mona or Tamum Kuku Naunabato, who Hula Banaba Banana Mono, Babula Lamo, gain you unto Ritzekisana inch about Sisit. Little Copanelin Tate, Caradiona Jolly, Santa, Dumelan Tate.
9: Hoso and Tatum Tau, make it me sell about my medi.
1: Calibo and Tate, a Caradi, Haruto Rana, Ketuaka, Quadrali, keeping it so singing at the Bloom Fontaine, or as far as if.
9: Ntate Mtaung, riki kwa leka operation ya rona ili nyona Chanela, ki ya bubeji. Mi kaniti gili siponesa, beki ngena fitiling, mazazingana supiling wa fitiling, gati ilu ugozoare batuba fitang sikiti makhulwa maane, kaufela Ntate Mtaung. Mi kika tsebezo ilu rikaniti, nishile ili mata ya mafukisi ya rona, hamo ili maponesa ya rona kaniti Ntate Mtaung, kabudu roadblock hu, di stop and search bo ho ya mona bo di to describe ya timona tatem tau generate teng go sheba rona ebe ka nnete di ntontse di tsamaya hantle go bana se re ba nne le diketsalo mo ilori re fumana lori e kentse mo kgwadi wa koporo tatem tau mme ba bua nthore e hla gona mona bo fonteni mona
1: itswere lo rina
9: itswere ha se a engwe fenda tem tau se di batla di le mmalo ona jo tsena e ho ya ga di beketse fitileng jo le ho bonala ka nnete e ka maspalo wa rona ba hlile ba batla ho sirmaka ho bana ha re seba re ho bana ke ga ke jo le ha holo re sebetsa ha holo le ba bontate ba sentle ke mane ha re qeta ho tshwara ga ba bitse ba ke ba tosheba rona e be ke ya bonana mme ba dumeli ntate mtaung ba e bono ka nnete gore ke ya bona mme batho bana ge ba tshware jole ka nnete ke ka ho re hleng re tisitse ntate mtaung ke maponisa ka kwana ka Bloemfontein le ka mane ka bo Grootsata bo Heuningspruit mme e le gore ka nnete re tlile re batla gore re shebe ntho ena gore re fedisa taba ena ya koporo ena e mathisiwang ena ntate mtaung gobane ke mona mo ilore dipetlele tsa rona di tlhoka motlakase makeshine a rona Ntate Mtaung a tlhoka metsi ke ka bakala batho bana ba ilore ba utswa dikoporo tsena Ntate Mtaung
1: ndate
9: a ke tloa mono Ntate Mtaung ka nnete tse tsaetseng di bile mmalwa di bile ngata golo Ntate Mtaung se ka mmalwa ke ka mane ka o di industries o khonno re ho tshware ntatwa le motse ma shoma mahlano mo tsupileng e le re ke mtswantle o tholwa tjena ntate mtaung a tshore sithunya ka mane ka K4
1: batung
9: a tshore sithunya se le re ha ge se sheba ge fumana re ha se molaong ho hang hana le ditokomane ho hang tsa ro ka bana le sona
1: ke molata hana ditokomane empa o tshore sithunya
9: me hape ha o fitlwa ntlong ha e mo ke bana ba public order policing kona ka mo ka verkom ho fumana dikarata tsa banka ho fumana di ID book tsa batho ha bana fumana le mokekwadi wa chelete hona ntlo mmono ntate mtao
1: e ka nna ba ka dimisana ka chelete
9: ho bontsha ntlo go ka dimisana ka chelete mme jole bothata ko re o ietsa nthwena e simola ung
1: hana hana hana le pampitsana ya Afrika Borwa
9: ho ha
1: empa batho ba rona mo locationing mo kutlwano ba mo ne di ID tsa bona asina laile pampitsana ba mofa di ID tsa bona ba mofa eng ba kadima chelete ho yena
9: ho yena
1: a jwa le mmuso o tla etsa jwa ntate ka redi ke a botsa le tla etsa jwa le maponisa ha batho bona ba location leo ba nka di ID tsa bona ba di fa motho a sina mangolo ba kadima chelete ho yena ye ye jwa le ba re lona le etsa jwa jolo ka maponisa kutlwano ke a botsa le re maponisa a etsa jwa le re mmuso o etsa jwa tsola pele ntate ka re dire tlo ikwala
9: ke tle ka kona ka Bloemfontein ntate mtaung me ile hore ka nnete maponisa rona public order policing ba sa tsweletse pele ba sebetsa mme teng me ba ile ba tshwara banne ba bane ba le bane jwalo ke batho ba hlang ka ntlo na rona Afrika Borwa mme
1: ba le bane jwalo ke melata ha
9: ke melata ha pe ntate mtaung le ba fumana ka di tetefatsi mandrax crystal meth leona cocaine
1: melata ina
9: melataina mo badulang teng ntate mtaung ile re ha ba bona maponisa rona ba atumela mono o mo batla ilahlela ntate mtaung bane ke mokatong wa bone ho tlwa fatshe o tla itahlela ka festere a re wa balea ka thi maponisa rona ba gona go ba mtshwara ntate mtaung nana mokatong o dimukwana go wa balea
1: na to robe ya molala le sebeditse la batshwara
9: ntate mtaung o ile re fa tiko wa re ka nnete re e nkgono kwane
1: mwana wa msukudisa
9: moshimani kona wa sukudisa
1: wa 28 years
9: o dula mono ke di thitifatsi ke nthotsena ka ofela o wa utswa ngkhono mono ngkhono tle o wena mona alla
1: okay
9: ni ka nnete ka kopana le maponisa a runa eleng sergeant mudupi sergeant mufukeng le constable ngkhentse
1: okay
9: ka nnete ba ile ba potlaka ntate mtaung
1: ba ya mono
9: ntlung yeno ha butiena ha re mufumana ntate mtaung re mufumana ile re bileng khono ketao kena he ra mo qotsa gare he ya buti ka nnete ngkhono go ka nnete mo pitsa ga ha o mo pilisi hantle mona ha e mona jole ho botlhoko gore mme wa buti ena o dula le ngkhono hona mo mme wa tsi ke se tlhulu mthako mme o tse ba hantle hore ho ntse etsa la o tsiba hantle bona re la re mmotsa wa dumela re etse ngwana ka stoutu empa ke ntse ke dutse le yena re dutse hantle a monate leng gone
1: ho tshommae
9: ho tshommae ntate mtaung a ke jwa le ho bana se re fihlile ga tla ma re motlose jwa le ho bana ka nnete
1: ngono
9: wa
1: okay
9: wa tla me ga tlo mo ho motlose ntate mtaung purure tsa ma huwa mane thabantsho ko pa tsorelo ona thabantsho ha o fitlwa thabantsho mono ntate ele re ka nete o muhurisitse ke ha alla
1: are hey yeah
9: are hey motho yena
1: ha ke batlo mmona mo
9: ha ke batlo mmona mo ho hang ha ke batlo mmona mona gutla le ye yo le ao ka nete re le maponisa ga tla lelane
1: ngwane no ha ona motho a mmatlang
9: metswalle ya hai hona mo thabantsho ba re ho hang ha re batlo utlwa letho ka motho
1: ha tlwe ha tsama ha tlwe ha tsuta
9: ha re batlo utlwa letho ke le ntate mtaung ka nete che ga gutla le yena mono o twa thabantsho e se le busu jwa le selo go ntsana tsa bo le show me busu ntse re ya dumela fatshe lena mthakuna ho fithela ka nete maponisa mane a hidirale ba re e ba tse ba motho ele hore o motlwaetse mme a ba nna etsa bonnete ba re che a mothuse a mo be mono jole ha ga tse bongkhono rena ebe o ba nkhono a ke go yena mkhono bulanyewe tle go khono hore ka nete re tshwara motho ha batle
1: e kwale hona te mo fela di ile le sebeditse gratwa le ba maponisa ile mon bo bo sajene ka ofela tanke ngwe tanke be di tanke raro tate mo pirindra le bohla urisa ditabeng ha wetsa tsena me a usma binda wa botsa re ntate motaung molao jwa le kwa mambatho ha batho ba ikaela gohle mo ba batlango a hateng ba a me khukhu ba itse ile jwalo ye o botsa potswe ne ba itseng mabinda maspala o tlamea o khaqa nto tsena maspala o tlamea o tlosa mekhukhu ena a se mosebetsi wa maponisa wena mabinda ke mosebetsi wa maspala maspala maspala u di mahloho ra ke a pele o mametsele se di FM go tla khatsola Afrika Borwa ditaba tsa ora pele o tla di balwa ke Kenny Mudupi
8: di tlo tsa ditaba ho reng yena Fidel Arams o tla hlela dinyewe gahlano le bahlanka ba phameng ba sepolesa sa Afrika Borwa ho ya ba hluria Eastern Cape sel bimbenenge ntse le mathateng ana a haisa le nyewe nya boitshwaro bo hlephile mosebetsing athi hloya aideke advocate Andrea Johnson intse hlongwa dipotso tse maatla commissioning ya madlanga mabiri mabele tsena le tse dinka botlalo di aga tsa machaba le boemo ba le hodimo le tshegelena di latela hamfela ka mogaselelekela ke sena.

Di tabatsana tsa ora ya pele re di feletsa ka o lekola boemo ba le hodimo le tsegare lena re kala ka province ya Gauteng. Lori mo le hlakile ho phodile. Mpumalanga lori mo le hlakile ho phodile empa o futhumetse low field. Northwest le hlakile ho phodile. Province ya Free State lori mo le hlakile le teng ho phodile. Northern Cape le hlakile ho futhumetse empa hwa bata ka borwa. Western Cape le kwetse ka ho kgetha dibaka hwa bata. Kagolong ye ka botshabela ya Eastern Cape le hlakile ho futhumetse. Atshare le ba province ya KwaZulu-Natal teng le hodimo le kwetse ka ho kgetha dibaka ka mafafatsane a itjadileng a diaduma.

0: Di tabatsana tse ga re tsantsa lefatshe le boemo ba le hodimo le tsiare le na hore nyana ya pele di fella hona mona ke khutla hape ka gaswa ditaba hore nyane ya bobedi ke tse o tau
1: a go le boe moshane so ka le boa tlhamona Kenya ha wetsa tsena he unkisa metsotsong e le shumem ka mora ho ra ya pele unkisa hantle metsotsong e le shume ibile ke na idula ona temane ya ke metsotso le shume ka mora ho ra ya pele dumela mo mamedi khotso rata ho kopa makeshine nga lona metseng ho hle mo le dulang teng ha ona le mikhuku ha ona le mikhuku e sa duleng batho ha e tluwe mikhuku yenu mona ha e qhaqhe mikhuku e sa duleng batho mo la utlwa sihlosetsa etseng ka mona ka qwaqwa ho ya swabisa ibile ho utlwisa bohlokwa holo rata o kopa hle maspala nka mehato o ske wa tshaba o tlosa mokhukhu o sa dule motho hona jwale go ya bua bo radipolitiki ba bua bo radipolitiki ba bua bo mmadipolitiki ba bua batho le a tswa re nthotse ka rentse ke batla o e beye hantle mathata a bohlokwana batho ba kopanang lona a etsa gore batho fumane ba emetse morao mane le ditabeng tsa dipolotiki a etsa gore batho ba emele morao mane gore re thuswa jwang ha o le tjena ha motho a etsa ntho e bohlokwa kana a ya mane mokuku mona o sa duleng motho re thuseng e ra letla metseng ya rona le tlo kopa gore jwale re etse dikroso e be e le gore o na le ntho e bonagalang e e tsagalang ga o le metapele o seke wa tshaba go hata mo o bonang gore mo na ntho a di tsamaye gantle jwale ga e le gore o tla ba moetapele maspaleng o bo batla o ratwa o batla o ba ice cream o batla o ratwa ke botaba nka mpaka hlaka Lady Brand

0: Asimo hemetsotse le shumane metsoetseletseng ngona jole ka mora ho ra ya pele komitsing ya madlanga me ma Johnson on tsa tsola pele maybe le hona le mo dumelang teng hore dipuputso tsa rona ha di yakatsatsa mahantle ho bile le diphotso dipuputsong a tsa rona tsa tsola pele le ha ngotse lengolo a kopile hore mo presidente a molokolla o sa ngotse lengolo hore ka kore ka opanya ha lihlo ntukuleng mosebetsing ona ke utlwile a re ntukule mosebetsing ona ke utlwile ke mme ma Johnson ere ke fete ka mono he mothemotle ke tle ho wena ke kana hape di maspala hotwe le montse tlang maemo a lehodimo a tlo ba mabe haholo ka baka la El Nino ena a ke rwa tsolo wena maemo ona a mabe a lehodimo a fuwa lebitso mme El Nino ke lebitso la moshimane empa re ke tlwe moo ke tle maemong a lehodimo go thule mong se tlang go tla ba le motšheso ona mme ba re pula e tlana ke ena e tshosang re rata o kopa dimasepaleng gona jwale fumanang batho ba ithutileng ka maemo a lehodimo le tsebe go tla bua le tle le kgone go bua le baai ba masepala oo go seka e ba le masepala go seka wa leka e ba le masepala o sena motho ya na leng tsebo ya maemo a legodimo ke a le bolelela dimasepaleng ke le jwetsa gona jwale e tsang gore le hire motho ya tla bolelela baai mono gore yei ga o le tsena le lona le bolelela gore mane batho bana ba jwa le tshwantse ba tlwe mono ho hobe ba re lemong tse e tlang mme lemo se ya fela gona jwale maemo a legodimo a tlo ba mabe le utlwile godimoane bo moroko motšheso mono tlaetša letsatsi le letsatsi maemo a legodimo jwale ba re e tlo ba supa ba e bitsa supa maobane ke ne ke mametse professor ya bolepi e bua tlhalosa gore kontinente nngwe e tlang go fumana mathata ke ena ya Afrika ga re nke le dintho tlhogong mmasepala o tlameha go ba le motho ya na leng tsebo ena ya maemo a legodimo seng botho ya tla sheba odimo a phamisile matlho a sheba odimo e ka gore etse dipaniki o shebile odimo ono ke bone ka kajeno pula e tlana ke bone ka kajeno go batla motho ya na leng tsebo seng e ka reng o beile dipaniki ditlhongong tsa re kapa diburele tsena o di tlamme ka letanta o di tlamme ka trata o ntsa she motho ya na leng tsebo a tsebe go fa baetapelo e bana ga re etseng tsena makhanselara go tsena kena makeišeneng kena metseng buang le setšhaba mona gore go bonagala gore pula e tlang ke pula e mpe gampe bana ba dutseng ba ipeileng dibakeng tse ga ba tloe ka potlako gobane go tlo ba gobe e tsang jalo dimasepala ba re lemong se e tlang El Nino ena e tlaga e le mpe
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
0: ona jale re metsotsong mashome mabedi le motsholo mongwe ka morago ra ya pele ntate motaunga ke rekile koloi mme ke tsamaile fela kilometara tse 15 ga ke ikgutlisa monga koloi rona o tla nkenya sithunya ke suthepe la ha ya ya tsama lo feta kilometara tse mashoma mabedi kilometara tse le shoma le metso e mihlano ka ishwele koloi yena tshwantse o ye small claims court ba tla o thusa ngwane so ya mono ba ba botse fela ba tsama o botse fela batho ka ka small claims court ba tla o thusa ke feta ke bona nkhono mona o ngotswe ntate khotso nkhono hana motlakase o na le motse le shumele motsole mong a sina ona ho hangaretse bo baneng ba bamba o fumane nkhono a ka o dula ka mane ka tuelenga ka extension 1 ho tla jwang ka bo ka tuelenga nkhono a hloke motlakase mo extension 1 mafube ntate matsule ho itsala jwa mmona nkhono ka hloka motlakase jwang mowa ke extension 1 motse ke atuelenga mafatlaneng haufi le na mahadi Frankfurt haufi le petsana reitsa re tle re bone wena ya rekileng koloi ya tsa mafela kilometara tse le shoma le metso e mehlano ngwana mme ya le khotleng leo ya mo Kita fitisa taba ya hao nkhono mme ke tla batla majoro matsule yena o ka a gore ke bona hore na ke a mo fumana a tswa gore ke mang monnena matsule kino not available ha yo hona joale ke ne ke re ke a moleka he ngwaneso ke khona mo fa ditaba tsena o ka e monna yo ke moleka hape le mmolela majoro ka mo bolela majoro ka mono ka Frankfurt ndate tuso motaung o kopa o bua le yena ndate motaung wa mohloka sia le moye mona le tele motsibise ke tswa hore le mamela le CD FM mono maspalenga bolela majoro hle hore ke a mohloka ke batla utlwa bothata ba nkgono rena go tla jwang hore nkgono a dule le motse le shumele motse le monga a hloka motlakase extension 1 le bitso la nkgono ke Sara Mofokeng wena a u Sara go tlile jwang oye ba em sadi ho tlile jwa ke utlwa hore ba bang bona ke utlwa hore ba bang bona ba na le motlakase ke wena ya senang motlakase ha jwang mamfukeng ye sara ho lokile he ke tla leka ho batla majoro wa hao ka mono ke o tlo rena a ka o thusa a joang ke tla mmotsa ke re majoro thusa mo ke feta e ke bone nomoro ya hae ke supa a utlwa he 3 a ke utlwa 1 a ke ke tla bua le ena hona jwalang ka mofumana ke letsetsa ona ka moo ka atuelenga mafatlaneng go na le monna wa lekgowa moo ra polase mono o ya ruileng haholo dumela mme le kae ke teng ke utlwa mohlolo ke sa o tsebeng mona 11 years o sena motlakase gobaneng 12 years.
2: Eh.
0: Ho ba neng o sena motlakase mkhotsi?
2: 2014.
0: Ho etsa itseng? Ho ba neng o sena motlakase?
2: A ke mo go ntse ke mathabe Christa ka bophelo ke tsena le bophelo. O ntshipile ha jalo fela. Jalo ha ke ha ke jeta majoro, mo go ntse tere o ntse le tsinya ba tsiba ba re pile motlakase. Ka futa ke ba rena ha jwa.
0: Wena o so ka o ba le motlakase.
2: Ha ke se ka ba kena lona.
0: Bao a isaneng le bona mono bana le motlakase.
2: Bana le motlakase.
0: ko mametse Sara ke a utlwa jwa le ke a utlwa ha hore ho nna ba ile ba o kenya le naneng la batho ba utswang motlakase
2: e empa ke sina one
0: empa wena o sina motlakase
2: ke sina next ke tenteng
0: ke a ba batla mme ke a ba batla ke a le bo ha so ntlhaloseditse ona jwalo ka ke bua ona jwalo ntse ke le ka o letsetsa ntate Matsule ke majoro e mochaka mono hore batle ba o potlakele ke a mo letsetsa hape ke tla motshwara wa utlwa mama
2: e bo tsena mo rega ntse
0: a no mo rega ke na a ska mpa mo eng se ke tshwere yona ene ke tshwereng ire ke batle majoro mono ke batla mamela mamela a ko mphe nomoro ha o ya ntlo ke number mang
2: 124 extension 1 ka go mo
0: mphe nomoro hape
2: 174 extension 1
0: 174 extension 1 meudula 174 extension 1 he bana twileng sena le extension he isena le extension e twileng abutwa ka ukila ruta mono kila ruta mono concord 174 extension 1 twileng he ntetsetse ndatoka re gona go bua ditaba khono bua ditaba tsa Sara Mofokeng hana mtlakase ka feta matsotso ma shoma mabidi le metsoro bedi hona jwale hantle ka morao ho hora ya pele me re rete re shebe he kwano mona mothemotle ho ba hana ko ye metjena re tlo fetela le ho ntate Mafaisa pina ke mona tempe ko tshwaretseng yona press pat da gaslein.

0: awazo wayiphotha kahle inhliziyo yami motho motho ntotsa ka dialoga jwale tshwantse ke fitele ho ntate mafaisa ke buisana le yena kamane dipotsontse di le matla tse yang ho mme ma Johnson halala ka mofumana ntate mafaisa re tsebe ho bua ditaba tsa bohlokwa Outra ndatema faisa o moyeng hona jwale morenaka khotso
1: khotso ndatema taung le ba manedi ba le sedi sana ka ofela
0: ke le bohle ndatema faisa au he au mafaisa mona he motho motle re tshwere motho ya tsebang o dikopanya ya tsebang o dikopanya nthotsa o kopanyetse miriane ya hae ka tsebo ya hae ya o kopanyetse ka tseba bonkgono ya o kopanyetse ka tseba bontatemoholo ya o kopanyetse pele ya tsebang gore o etsa jwang ntate mafaisa ke a leboa ngaka mafaisa ga re kene tabeng tabola mafaisa hebale tabola mafaisa hebale tabola mafaisa hebale ena ke muriana a go hlalose muriana ona hore o etsa eng
1: ka le bona dem tau ba mamedi muriana wa tabola mafaisa hebale muriana o matla gagolo ke muriana o thusang batho ka bo high blood tekere arthritis a bo so tlina madi o thusa batho le ka boemo ba diphio ere hona mono tla o thusa ka grante na go ngwe ke phokola madi o tla o thusa mo yana tabola mafaisa hebatse ke bua ka batho ba nang le siki ya lebanta ha ona le siki ya lebanta mmameli e ka ba le letsha ka pola gale pele di sa botla la tabola mafaisa hebale e ka gona go thusa diphinyo e ntse ha golo botla tabola mafaisa hebale go thusa batho ka diphinyo ebe re ka bua ka batho ba bontate ntate nako ngwe o tla thola gore ga a na ditakatso tse ntle jale motso wa thuea ntate sebedisa botlo la tabola mafaisa hebale e tla kgona go thusa bafoloadi e tla ba ntate ka pomme le sebedisa yena botlo la tabola mafaisa hebale e tlo kgona go le thusa ga e ba le tlokaletse la teng mono batho ba bomme ba na le sekene dijang fala ya matswele le sebedisa yena botlo la tabola mafaisa hebale e tlo kgona go fedisa tlala eno ya matswele ga le sa tlhole bana ba teng mono mme le ntate sebedisa botlo la tabola mafaisa hebale e ntle gagolo bakeng sa bomme ba sa tlholeng bana ebe se ba thusa ka selumi e ba thusa ka ditshupu e tlilina popelo go batho ba bomme ba sa bone dinako go gane e ya di bula dinako tsa bomme ba yang dinakong ba sa emise go gane e ya dikwala dinako tsa bomme ba ya dinakong ka tsela e nepaetseng go na le batho ba tswang mathopo tlhole ba tlala mathopo a mmeleng mona sebedisang botlhole la tabola mafaisa hebale e tla kgona go le thusa ebe se e thusa le ka go phamisa sole sa mmele e tlhiline madi botlhola tabola mafaisa
0: hebale
1: ke ne kile ka bua gore botlo la tabola mafaisa hebale e tlo tla e ba le sehlaiswa sa bo yona se tlotsang maoto bakeng sa segane manonyeletso e kgona go thusa batho gona mono mo e bang motho o opelwa teng a utlwa diteine o tlotsa ka moriana ono bamamedi o santse o tholala dishopong ona le tlo o thola o ngotse ke mafaisa ultra cooling balm o go tlotsa mmeleng mo e bang go na le serane kapo mo e bang motho a teilega jale o santse o fumaneya dikheristing jale ke tlakise go botlo la tabola mafaisa hebale ke botlolo e tshweu e printiweng ka kgala e tala e le sticara sa teng ga se tsowe ke pente le setlotso sena sa bo yona le sona ke pente ga se pampiri sticara sa teng
0: ke utaba ha ke re fane ka dinomoro tsa mahala ha ba o hloka mme ebile ba batla go ithekisetsa ba tla o fumana kae
1: ke a leboa ntate nna ba tla nthola nomorong tsena 078 0763 5590. Ke dipete hape 0786 6355 90. Ke ding hape 0631 88 6554. Ke tsa WhatsApp teng 0631 88 6554. Ka lesoke ke +2 6 5 6 888 530 +2 6 5 6 888 530 Dibaka nka sana ka dibaka ke
0: rebentau mphe dibaka ntate
1: ke le WhatsApp dibaka tse mo ke rona o fumane yang ho tsona ha ke kwedi di tsaka o fela dingata golo mo fumane yang teng ke bo mfanteng ke chemistry ke batho batho o fumane ya matati ene shop ya teng ke famous supermarket o fumane kwakwa BB cash and carry o fumane Frankfurt TFS o fumane Bethlehem ke Baxel all in one o fumane Minisi ke Lucky Boy Klerkstop African Motor Shop opposite le police station Johannesburg ke Beckham Kronstadt o fumana Kronstadt African Motor Shop ba bo fumana ya botshabelo mole mole wa fumana ya Thabantsho o fumana ya bahlabana fana sentate di chemistry tsohle ka polypropone ka ofela dibaka tsohle wa fumana ya ntate
0: ke le bomme na hanen tate na kwena e sentse e bile e risa kwana le kwana ke tabula ke tabula mafaisa hebal ifumane ngwane eso ifumane o sa o hlaloseditse mosebetsi ka ofela aba o fale dibaka motla ifumana tenga aids a jwalo ndate mafaisa ke le bogahle ka
1: dikale
0: motho mo tere tloema bengkeleng ha re a tshware
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha

0: Montle montle ke a paleng. Me pale ha o ke palo e ratanga holo. Palena ke monyaka. Ke kopa o tlo mamele monyaka. Patimbulindi moho le Nthabiseng.
1: Go mo mamedi ya ho tla mamela tshantsiso mo tsha ho tshile wa rona e le munyaka ya ke jono khaolo ke a diketse tsa tharoma kholomane le metso e medi na tefelo.

Hulukile ke tla fitisa. Ke tla fitisa meta bene ha ho he. Ona le mo ke tla fitisetsa teng hona jwale. Ke a bona. Ka bela pe ka fumana lengolo le leng. Johannes. Sebeditse le motse le shumane metso robedi. Ah. Mona Johannes. O no sebetsa kae? Oh, o na sebetsa o seseng sa dikolo. Mm, rukile mona Johannes. La ifitsetsa ka bo ntate ndaba. Ba ke ba fumana hore na botata ba hao. Ke. Molekane wa ka o ile a hlokahala. Jwale ha ke a teba Lesotho. Ke le ka utlwa uthi ke tle teba Gauteng. Hobane o na sebedisa ditokomane tsa Afrika Borwa. Jwale ha ke so fumane letho a esale. Etsa jwang. Ha ke so fumane letho ha esale molekane wa ka a hlokahala. Metsotso le shuma le metso mene ka morao ra ya bobedi. Jwale mme, o na le di mining. Mme ke yona o ya ngola o na le mining ka mane ka bo Rustenburg. A wa ngola mona rona molekane o hlokaetse neng. Ho lokile mme, ka utlwa taba ya hawa. E rona jwale ko fengwa dipina tsa monate haholo Bruce Springsteen.

0: che usavamo sempre era ora cena che ma benché lei
1: e ba una na uru ke ka wa khona o le fella le kweta na na hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
2: birthday ya top tea tiles. Rick, it's a gadis lutas and make it a hard. Homba ya richa lisa tenyuko white wall. Iki nye lisa di homare. Routi li di sebediso. Kit 939.90. Emera sebediso pente ya TEF PVA. Kit 699.90. Rega ka 2,500 kapa ho feita. Wuhapa e time meris azi. Tell day a beg ya 19,000 kapa home makeover. Se sobo se tala kala 17 July. Hui sa ho 31 August. Homba ya li di behelo. E tala li bengele la hofi luena. Kapa rega online ho toptea.co.za. Top tea tiles. Teko kangwe ki teko e das.
0: Ere how le tsena ke tle kopane le ntate leba ka mona ka sentle ke leba dumela mshana
3: ntate mtaung ba mamedi ba le sedi ke le dumedisa
0: re a leboa ngwaneso re a leboa ke bone mona hona le mo ke neng ke le teng o sengona mtlakaso tso panya panya wa tima wa khantsa wa tima wa khantsa wa tima fela tseno o tla bua ka tsona ha re eta ho bua taba ena
3: e ya le ntaung
0: ba mehala eli sebedisang ya motlakase a gore feta bae
3: ndadumtaung tabena ya boshudu le tshenyo ya thepa ke taba e hleng ileng ka se setulong haholo inkile mothinya o mong ka la bohlano lena le re tswang ho lona hana go e ka ba 20 to 12 mane ne torenta bosiu bana ba sepolisa ba ile ba thola tip off ho tswa ho e mong wa baahi a ba hlalosetsa hore ho na le traka e tlwang mona Bloemfontein e yang e lebile kwanana Johannesburg e thetseng moqeqekohadi wa dikoporo tse utswitsweng mme batho bana ba flying squad ba maponisa ba ditshebeletso tsa seponisa ba ile ba ya ba leka ho traisa traka ena mme ba ile ba kgona ho itshwara mme ho itshwareng ga teng o ile a fumanwa monna motho motsho a dilemo di ka ba 43 e le yena a gannang kodi ena mme he ha se ba tshwere traka enana ba ile ba isa mane ne police stationeng enana e ka monana ka Bensley mo teng ha maponisa se ba searcha mono ba ile ba thola meqeqekohadi ya dikebole tsenana tsa koporo le ntho tse kang di-bus le di-component tsena tsa di-transformara di le monana tracking ena mme tsenana tsohle ne di tlowa mona Bloemfontein di lebile kwanana Gauteng ha e tla tshwarwa track ena le temtaung
0: a kompolele a se kgetlola pele o tshwarwa ditraka tse utswang thepa ya lona eo le sebetsang ka yona ke eng o e tsalang le bonang lona
3: ntate mtaung re dumela gore go na le lekulwana lenana la botsotsi le sebetsang sebakeng senana se re leng mo sona gobane ga o gopola kgweding e fetileng ka di-12 tsa June go ile ga ba le traka e nngwe e tshwarwang le yone ile a tshwarwa ka moqeqekohadi onana wa dikebole tsenana tsa koporo le di-component tsa di-transformer mme ga o thola go sheba e na ne e tshwereng ka labohlano ga o so go shebisiswa tse tsa dikarolwana tse fumaneng ka mo ke dikarolwana tse ile tsa utsiwa mane Sigard Park mane Sigard Park mini substation ile ya sengwa dikgweding tsa go feta mme meqeqekwe e neng ya trakena e ne le dikarolwana tse ne di swa monono Sigard Park substation
0: yo fela ke mono ba sepole sa ba ntse mo sebetse mo ho le a ileng a fana ka lesedi o sebeditse ha re kene mona o ntse o dima mtlaka tsudiwe ke eng na hona le bothata kae kae
3: ndate mutaung tsatsing la maobane la ba le bothata dibakeng tse mmalwa mo teng re ile ra bona circuit breaker ena na ya rona 11 kV explode mane ne substation ya le mozini mme teng dibaka tse ka bo Pinsley mo Ibater Waterbron Pitkop le Groenvlei di ame haholo ke tsalo ena mme banana ba tsa ditekniki le di-electrician le di-technician ba ile ba ya ba attenda tsenana tsohle empa ka la maobane ho ntse ho na le dibaka tse ding tse neng tse le hore ha di soka di ba le motlakase empa hoseng hona ha kajeno ntate motaung ba ne ntse ba tswetse pele ntse ba sebetsa banana ba etsa mosebetsi wa tukiso mme boholo ba dibaka se di batla didi motlakase o kgutlile mme ke tshepa gore nakong e sa fediseng pelo tsenana tsotlhe e tla be se e le ntho tsa maobane
0: hakoleba mshaneso tata ntateleba metsotso ke mashoma mabedi le metso e tsheletseng antle ka mora gora ya bobedi o mametse lesedi FM ke a feta moo ke o bone wena ngwaneso ore ngoleletse kwano monage ka ditšhelete tsa molekano ao ke sa e fetisitse ke tse utlwa gorena go e tsala eng e re ke fete mono ke bele gape ke arabe momamedi a ileng a refa kgotso ya ntate ranketu sebeditse merafong ya chrome ka gona a tlameha gore a kenye kopo letloleng la tshiamiso sebeditse chromung re fetile go yena re a leboa ngwana mme ha o kopo e ileng ya kengwa lebitsong la ntate lenong a etele kantoro ya teba go ya hlahlela kopo ya hae ntate lenong nomoro ya hae ke W124-1818 ke o ntate lenong e re ke tle ke fete ka mono ka o ntate lenong tsena ke tsa tshiamiso engwe o teng mamedi o na rongoleletse kwa gore mona tshiamiso ntate motlatsi yena tshwantse a tlatlhojwe ke dingaka tsa tshiamiso mme ba tla mo tsebisa ga ba etela porofenseng ya Freistata ke tseo he ngwana mme metsotso mashomo a mabedi le metso e supileng ka morago gora ya bobedi o na le ngwanana ya ntseng a ba tlowa mona ke nurse ngwanenwa o latlheile ebile ke ausi wa kamane ka botshabelo batswadi ba ntse ba mmatla mme le setšhaba tle o thusang ausi o sekolong sa bonese e profinsing ya Freistata ke bone batho ba bangata ba rometse mona gore ba ke ba thuswe ka bothata bona o latlheile neng gana banna o ile a nyamela teng kwa no mona mo mamedi ke tla o fa yona gore na ausi o nyametse neng mme lona le ka tsebisa sepolesa tla o bolelela gore na ausi o nyametse neng go botlhoko o latlhelwa ke ngwana a tsamaye fela re a ike a tsamaye ke a kaekae o tlwa mona ngwana o nyametse ha le moletsetsa le sa mofumana ha le leka ka mona le sa mofumana ga se ntho e ntle ga se ntho e monate tle ke ntho e bohloko ke ntho e bohloko lebitso la gae ke Karabo Semudi ke student nurse Karabo Semudi na wa rutlwa mo o leng teng na ba o batla lapeng ba re Karabo o ile a letsetsa mme wa gae ka bona e ne e le bo mantaga ka di-13 tsa July o ile a letsetsa mme wa gae a bua le motswadi ROYA Universitas Hospital. Uilo sebe sebe tamo. Yaba me umutwa la uketela. Utwile bo tsabe loka sundaka di 12 sa July 2026. Hana kwele bo 4 o'clock umutsaro mantzibuya aya Bloemfontein. Mo adulanteng nurses home. Kalona tsatsi leo o ile a letsetsa mae gore o fihlile me ka tsatsi le hlahlamang manta wa di 13 a boela letsetsa mae gore jwale o santsana ya mosebetsing ka university se ka mane spetlele ho fihlela lena manka pa manya ka bonang karabo smoothie a letsetse sepolesa. Letsetse sepolesa. Lapeng ba mmatla. Thusang. Thusang. E mashome a mabedi le metsorobo metsotso le ba goreng ya boraro. Chabi chicha, ubuhle bendaba.

Gerald Vett, kantsole monnati, noti nati. Hatsa mabu shloko banna mneno akia mrata. Ndate mte undumela, keko po batliswa ngwana wa auswaka, eleng Moferefere Timothy Tshabalala, fani. O batlwa ke mmangwanae. Mahani. Mbe o tla mphumana dinomorong tsena 073-564-9079. Dinomoro mo o tla mphumana teng ke 073-564-9079. Ke kopa gore tle ampe a ntetsetse. Ke matla ke ngwana wa ausi wa ka. Moferefere Timothy ke wa ha Tshabalala ba mo bitsa fani. Ke sa tswa bua ka ngwana ya ntseng a ithutela booki wa smoothi le ena e sala nyamela go tloa ka bo di 13 le o fitlhela lena le odimo o ile a letsetsa mmae a bua le ena a ya Universitas ya ba go jalo fela o fitlhela lena go fitlhela lena le odimo ha ba tsebrna ngwana o kae tusang re le bua ere ke fete dumela motho nye motle a usiwa ka le abutiwa ka ho tsala joang wa neso tsalo sa ke te kutle Ish di kena di lingata jwale o jwale di sitisa tsena di amatha di matha ha holo di matha ka lebelo le le holo

ke robedia hantla le ba goreng ya bo raro dumela mo town ke kamona ka mo king clone strata le motsaka 84 ke na le botata bo bogolo ke le ka tlokalwa ke mora le moradi ba o keneng ke tsheditswe ke bona ba ntshile le bana le motsere shumane metso medi le motsere robedi bana ba sekolong mokhukhu wa ka ha ke na le motlakase '84 o setse le dikgutsana nkgono ha ona motlakase mo o dulang ha ona ntlo nkgono mmatau a ka tsoa mabitleng a re motaung ngwanaka e re ke tle ke potlakise taba ena nkgono nomoro tsa mogala ke tsena ke a di bona le ke shebe odimo mona o lokile ke a di fetisa ditaba tsena kaofela mme ke tlatlhe ke ba kope gore ba tle ba o tshware ka nako nka nna ka ba kopa le gore ba o letsetse gona jwa le pele go hora ya boraro nka ba kopa ke batho ba go sebedisana mmogo gantle le bona lefapheng mona ke e fetisitse tlhe nkgono ka mona ka maokeng wena mphadile Maria Mahlatsi taba o kse ke e fetisitse nkgono ao monna 84 go na le ba bo 1980 mang mona ba bang ba bo 1982 ba se ba na le matlo ba dula ka matlongana di RDP wena o tseba tshotle o e kana-kana mo batho ba batsho ba tswang teng tseba le sa sebetsa mane toropong mane ga o batla tie o batla eng go le thata a ke a e fetisa gona jale moshanetse o teng mona ke tla mo kopa gore a potlake e se ile nkgono a utlwa mo Mahlatsi ka mona ka maokeng Kroonstad jale o na le setsha nkgono mo o dulang teng mokhukhung ono setsha ke sa gago ga o na le setsha ntho di a potlaka ga setsha se le teng ntho di a potlaka e fetile o tla letsetswa ngwaneso semoge tla godimatlho metsotso ke emene pele gora ya boraro motlhomotlhoreng ya boraro thuso motaung o tla furalela tshepi ena e tshabayang ena mo lethabang morobane mme ka mora mona o balole ditaba go tloa mono kopane le Thabo Mokone kopane le Lebo Mawela mmogo le mora Tšhabalala ga e le nna ka jeno ke re ke saentse tlhe le o sane ntse le letsatsi mogolo a lona a mangata bona mme ntse ke ya ka ona jwalo ganyane ke mathe ka ona jwalo ke qetile ka langkgono e re tle nne ke lengolo gore ka jeno ke qetile ka lona ga kgwedi na tlhola matsatsi a 20 le metso supileng qetile ka lengolo la nkgono nkgono ba tla o letsetsa lebo letsetsa nkgono gona jwale ba a le ke le motshwareng le bue le yena ke tseo utlwa gore na letsamaya jwang ga ana motlakase mo a dulang teng ana motlakase kgono ana motlakase ga dieng bana ga dieng bashimane

0: ba tshwanang tsa ba amile ke ho hlokahala ha Itumarema ke bona le voice over romela malaitsa hatisitse malaitsa ka nnete o matla bua ka Itu ka re ba nna monneno ka nnete na ratwa ke sechaba na ratwa ke sechaba monneno re a gutlana jwa
1: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywoodbets Gold Challenge. Ka thulisano ya rona ya setsoto ya Season of Champions. Betšhata 50 rand ka bofita lebelong la dipera online. Kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywoodbets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betšha hona jwale o itshwasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Nakong tsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Lesedi FM le fumaneha ha bonolo le kubulla 88.3 kapa downloada SABC Plus app ke molero.
0: Lesedi FM ke molero mashomo a mabedi le metsemedi fela metsotso re furaletse ho raya boraro a sugile e tadile nthwane jwalo ke nako re bapale ka makhubu le patlelong re etse nthwa rona a 3 to 6 month of fitlhelela la bohlano ke TLB kgakapele kgakamara top number 7 re tseba selemo le selemo ka hlakola ka di 4 ke World Cancer Day selemo le selemo empa ka jeno re ke re hopotse molomo ditaba hore ke letsatsi le leholo ha re bua ka mofetsi lefatshe ka bophara ka jeno
4: ho jwalo ngwaneso ka jeno ke World Head and Neck Cancer Day me momedi hona le matshwao leng hore o ba lona o tshwara ke bohlongo o ba le di lamp di kututsena mona mo molaleng o ka iphumana jwalo le hore ka morao ka mona methapo ya hao ina le bothata mme hangata ha o ba le nthotse jwalo o ntse o dibella ka thoko tuma tshwao a head kapa neck cancer ha re nge le hloho ba le ranka hanyane o tla bo ga ke hloho fela ya fete ba ntse inwella eng o ga ke nthwana ke ruwa fela ho tla tloa ere ke ne ke nwe o i treatela yona fela o fumane hore hana ko ntse ya o fumana so le stage 4 sa cancer e ka baka la hore ha e ka ba ya hlokomelana ka sa le teng mme sene hemo wa medikwano ke ho etsa tlhokomediso e kgolo hore e teng head and neck cancer mme re tshwanela hore re hlokomela ona matsho wa reng a manyane ha o qala o ba le lona o bona hore le se le iphithang e se iphithang a tantu na sa le ntho ya hangwe fela o tshwanela hore o potlake o yenga kenge haufi ho shejwe hore bothata hante le
0: tsiki mme rona batho ba ngata rena le yona ntho top la 7 motho utlwa re ha e hlwena ha e fole e ntshwara gafetsa fela se ke tsebo re ha e tla fela ke nwa eng e tla tholana kwana e khutla ape se ke tloetse ha rena ha no fithella mo hore tsa mo lo bona ngaka o ka etsa hore ke matsho a itseng a head and neck cancer
4: ho tsana le gona batho ba sebetsang ka mantswe o ntse o utlwa go qoqothwena fela ha o sa le monate mona ebe re tla na ntho se re dilang re di nwa tse re tloetse ngo di sebedisa bakeng la mantswe a rona fela wa e bona hore arch ena taba ha e sa le ya hore ke sefuba ha e sa le taba ya hore ke ile ka hoeletsa holo ka pakanwa dino tse itseng ho so ona le ho hong mme o itlhokomela ka morao hona ko ba hotu e ba le yona ho ba le kotulwane ka reng ya e ka hare ka mona ho qoqotho mme be o so iphumana mohlang o lo itekola ebe ho thuna le mofetsi
0: ana bohona ba rena kotulwana tse re di bona batho ba bang re di bona neng neng lwana ho ba le yona o iputsa ke eng be se di tshonsel se be se leng ha e tla ipholla fela ke yona ka jeno re kgothaletse hore ha o qala o bona eka o bona ntho o sa etloela mmeleng wa o ka nyeo yanga ke eng lo shebisisa hore ke eng se ka ba ho ba ne editing tsa dintho tse o buang haholo ka tsona top la 7 ha o bua ka mofetsi ke hore ha o ke o wa o fumana ka pele go ba bonolo gore o phekolege empa ga o fumana ka mara nako o buile ka stage four
4: stage four
0: fumana e se lengwa gona
4: jale ho team ga wa tshwanela go sebedisa ntho tse tshwana le tsena hemomedi che tsena ga tseba gore le mabokoso a disebedisa tsa thobako ka go fela dingotswe gore di ka o ka iphumana o na le cancer go sebedisa di-cigarette di-cigars di-baby tse tshwana le bo hubbly-bubbly go na le thobako ya neneng e leng gore di-cigarette tsa ntse e leng gore di kenya ka ganong ka moya e be ntho eno e etsa go takatswa cigarette e fela le yona gotho e batla e le kotsi gagolo go le snafute se kotsi
0: o tele ke eng o swaba
4: Toko fela mo ke bua dintho ka ofela tse ke di fa ke fa Muhammedi ditaba ka ofela le tshebediso ya jwala Muhammedi ho nwa haholo ho ka o bakela mathata
0: ho thi sekotsi house ka nkong ka pa
4: snipe o
0: ona le ntwana o tsa ona le
4: o se pom
0: o se sa rong World Head and Neck

0: Victoria Kelly.
1: Asimo hey, mami, dir kero tona ta Friendship Monday 0797585066. Tar lisa 0863084. Kuri highways, lady byways, rea ubona rbona mlaeta how. Rutwa tapata how. Rutabida hono hono ona le runa kajeno. Chop na masaber ke Friendship Monday le ringa jeno.
2: Kajeno Friendship Monday ribo kata bakiena moment. Huna le ntwa hore reza metric. Me ha re tsa matric be re batla yo investing e itseng ka ofela. Re batla yo University of the Free State. Me ra apply, ya ke ra apply, ra apply ka ofela, ra apply. Ga ke qeta ho apply ka ofela, e be ba ntjwa ke fela a long hore o approve wa sekolo. Me rona ba ba gago ka ofela ga rona be ha re kgone o kena sekolo. E be sena se baka hore jwale re a o kwatela.
1: Hausa na khotso
2: dipakeng tsa rona ba bangwe ba ntwa hore ore ho baneng ile yena fela pa sitseng ho sobile ho tlatswa dintho tse dingwe ga o la mmona hane hane re bala yena ke haetsa ke ha ithuhlulla a sa bale le rona ka mantswa ma hona sa batlore fa information le be so tala taba so ba le tsingata
1: nao ke la bona a se a simo mahlong motswalle o sa tsebe hore bothata bo hokae nao ke la bona o so sa ratuwe ke tlhophana tlhotshwana sa lona sa metswalle mo no tsewa ga mo na ga bloma ke ba fethu fellow of mane wena se ka omogelo ha o sa kengwa dinthong diqetong manong a setswalle wena o bellwa ka thuko fela ha o tsebe bothata boka o kila bona o se o kunehetswe o sa tsebe o entse
2: le ile di auditioning
1: goe
2: ka ofela me ha le ya di auditioning ka ofela ne le jwetse hore le alena ne o leitseng wa ibon e re ha o qeta mo ne be ko wena fela a phumella ba sale bana ba bang hotu a ibile ka hobane o na le high snow baneng huno sna hore ngwanelo a no sna hore ha mphithi lo mphitha
1: now ke la bona o so o behellwa ka thuko o sa tsebe kana ko ngo fumana ka morana ka re le baka la o robeletse ka thuko ke katlego e ileng ya tla ha lentse le leka ba ke le leka bophelo e be ba dikatlego di tla di ritlela kana go tsesa tsefa paneng o bo fumana re ya ha o itlapile e be ba ka boga ka mona fela ha o tsebe wena o lebeletse go ba tla o thabela ntse le leka o feka pa o tla o thabela o fumana sa se mahlong a sa le mehala wa sa eh le a bua le wena o ukwa go se sa o fella pele
2: o da fela na go nwe o tsama ke ka mahlako nga na le mabedi ho ba na go nwe ha lona ba sa fihlellang ha sta ba hore le mona ha ka lo ka ba ke o se utlwisisi ka pa ho ba le nkareng ho tshwabo e ne hore ha le a fihlella wa utlwisisi hona le nthwene ya hore hore ke tla ibe a joang hle
1: nna le wena setswalle sa rona ga ona gore o ka swabela nna gore wena o a fitlhela
2: disappointment
1: ga gona gore wena o ka swabela nna o tseba setswalle sa rona gore gale re cross night re ngola di-CV re etsang re re mogotse o iwana ga ka ke
2: e wa bona ntho eo ya gore re ne re re re lo fitlha ga mmogo fela nna ka salela ka ntle ga se gore ke mona bakeng la ga o taba go fela ke ne ke nnaganne gore re tla fitlha re le babedi
1: nao ke la iphumana o kwenogetswe o sa tsebe gore bothata bo gokae motlhomong bothata bo qadile ka morago go nyalwe kapa ka morago go nyale kapa ka morago go graduate kapa ka morago go reke koloi bothata bo o sa bo tsebeng bo o no nagana gore o tlo thabelwa gobane ga e lantle o tshwanetse o thabelwe ore a re thabile motswale la rona kona o tswile banna ha tswile re tla tswa le rona nako ntse o fumane
2: hibnol
1: ka nnete
2: Abnol, mo bile ka go tsaka di mo ntse tsa ba 086 000 3084 kapa 0797585066 ra ho bong se ka di papadi.
3: A tsa di papadi, ho riatella, le bongane tshabalala.
4: Ah bana ba sepile ke qala nna ke re wa tsiba taba ya mona Thibla le wena Lebza ke ntheteng e phila le motho empa hona le maemo a o leng hore o lokela o ikhalemela ho hona le mona bona wa why mo ya mo tshanela jeng empa nna ke ya pirisa dile empa hona lwana ke khale ka re aka ai o nwe sele mona ona le boloi ka ha re bapile yona e teng tseno fela gore ai jwale o sa re kile go loi hapa qeta o ireka empa he a mogotsi go tshabetse ka pa wena monna e go tsebang go tshabetse mosebetsi o moto sebeditse wa tloa ya fita fela sentwe le hakaloka le kareng ene yetsa la boholo ba batho
1: na se se ya e ya mo ho bonwa le dintho tse siyo go le tumediswa ile bona sa go dumedisa jwang e tshintshi e sa tshintsha
4: e ke se senye ya ga ntse le ntse ka hanne wana basi ke le bilia ho le mabili wa tsebeletsa le sedi dumela ho hlebo mabetse mo leteng tsena ke tsa pele tsa dipapadi kwa no re ya thella ha re kala ka lo hlela mahlomane class go dipapadi tsa commonwealth re shebe hore re hlopa sa Africa borwa sentse se sebetsa jwang ho fitlela ha kana matsatsing a mane a qalang galala ha re tla o tsena tsa o sesa re buile ka yena monneno be ke nye fitileng ke Peter Kotsie o dula pele ha jwale ka di metale jwalo ka ha a hapile tse pedi tsa gauta ho 50 meter le ho 200 meter backstroke banning a tsheka tamane ho matlete a qhwadileng hona ho swimming Nathan Hendricks o hapile lebelo la 100 meter freestyle S13 banning ha Aaron Gallagher yena hapile jwalo Silvera ho 50 meter butterfly basading Amy Kenny le yena o sebeditse hantle ho lutsile maemong a bobedi fela mane ho 100 meter breaststroke basading nakong eo di bapadi tsana ha ina ya Africa borwa dineng dikena he se mmuso ha o no bulwa dipapadi tseno tsa commonwealth dikene jwalo di dihulwa pele ke di bapadi ka paka matlete ya nga tsholo flaga ya Africa borwa eleng Bridget Hasselman ka tsana jwalo le Sean Williams Smith hopola ke le ka tlhalosana go nye fitleng wa Africa borwa e metse jwalo ke matlete ya ka bang a le golo le shumelena le metsumedi dipapadi tseo mme re sheba he ho fela kana ka kakaretso mabedi wa tshebeletso ya lesedi re fumana hore sehlopha sa Africa borwa he se se hapile di metale tse re bontjwa ka ile hore hona le tse tharo tsa gauta tse pedi tsa silvera e be ba hona le tse nne tsa bronze re tla bona ho tloa bona ho ya pele hore be sehlopha sena se tla sebetsa jwang athaka sheba hona dipapadi tse no hlopeng sa netball sa Spa Proteas sona se bona la sihle sentse se tla hantle ya holo e bile ha o sheba se robile rekoto a sene se hlola sa Tonga ka dinthlatse mashume a robongana le metso tsheletseng ho tsema shumamane ala lemetsumedi papadi nya bobedi ho tsame kgahlelo e le mhlolo ya sekolo seo dimo ka o fitisisa o sheba ha sale hlopeng sena sana ha ha se bapala dipapading tsena tsa commonwealth meme go tlisi Jennifer Van Dyke o ile abapala ka hlopa se batlang sihle se fapane papiso le se ile se bapala papadi ya pele kgahlano le Malawi ka moqibelo papadi ile gefutsong o hlopa sena sana ha se eteletse pele ka dinthlatse mashume a mahlano ana lemetsumong ho tsema shumamabedi ana lemetsumiraro ka thuso ya dipapadi tse kang o ethungubane le Rolin Strike temalo ya goalkeeper Nicola Smith ile ya batla isitisa morero wa mokotlisi empa he dibapaditse o ile nga dikenya eleng Jamie Van Wyk le Kamogelo Maseko ho ile wa bona ala ha di sebetsa hantle ya hololuthu sa sehlopha ho qetella se hapile papadi eno papadi ile latelang ya the Spa Proteas ho na tlhusanong nka hlakare dipapadi tsa commonwealth e tla bapala jwalo ho sane mme batlo thulana le sehlopha sa Northern Ireland hari dikwala ka tsa papadi ya bolo mo kotlisi wa sehlopa sa banyana banyana Desiree Ellis o dubela sehlopa sa high school maemong a matle bakeng sa o qala ka noto di mo se bapala papadi ya sona ya pele ka jeno tlhusanong ya 2026 Women's Africa Cup of Nations me se tlotlile na jwalo le sehlopa sa Tanzania papadi ya tlo bapala mane Mulay Rashid Stadium Casablanca sehlopa sena sa Africa borwa se kena di papadi ntsena e le kgetlo la bo le shumele na le metso e mene se ba le kabelo ho tsona me se shebile hore se tle se hape tlhusanong eno le khatlo la bobedi ka mara re se hape khatlo la pele ka selemo sa 2022 Elise o hateletse ntlha hore ba lokela hore jwang kapa jwang ba qale ka noto odimo ile hore ba tle ba hleke ditsela loetsa hore leeto la bona le bebola cha o tloha jwa le ho ya pele tlhulisano nyeno jwa ka ba le ho group B mo kitseng ba lo bapala papadi ya bona ya pele khatlo le hlopa sa Tanzania mo kapteni re filo jane le yena o dumela le mo kotlisi ka hore ba lokela hore ba seke ba halala hlopa sena sa Tanzania mme ba sebedise menyetla yohle eo ba tlotiana le yona papading ya ka jeno horeng ya busupa ha re sheba fela hona le tseba petsoeng he maobane ho group A se hlopa sa Algeria se hlotse sa Senegal ka dinthatse pedi ho noto ha papadi nyeng ho hlopa sa Morocco se hlotse sa Kenya ka dinthatse nne ho noto me ke tsa group A tsa group B he ditlahle di bapalwe ka jeno me ha motho sheba fela mono o fumana hore ka nete group A hlopa sa Morocco ka ha se tlabile dinthatse ngata ke sona se itlhommempile ka tla bona he ha me kgahlolentse ba bapala jwalo hore di hlopa ditla bapala jwang papadi ya bosimbo na ya Africa borwa ta thagwa ring ya busupa dibile akala tso kene ko swa re tsona tseding hape dimetsetso nya mashume nga tlhagare e le shume pele re fitla hore nya bahlano ka ka jeno ke mantaha bona le khutlwana sa thuto bana ba isukitse
1: re lebela ho le fara bong zito
4: ke utaba
1: sharp ke tsona we bona jo mpapa di mabane
4: ya
1: makhosi
4: Toyota
1: yeah
4: ke bone ngwana me ke bone che e bile papadi e leng gore ka go lonya pele ya yona makhosi ba bapetse hantle empa ka rolonya bobedi go ile wa bona le ka re hlopasane se se ba bone re nabe ba mathamatha ka tsela e feng ka bona ba sa golu fumana menyetla ba ile ba ithola ka rolonya pele ya papadi
1: no re le bo bong se re le bula holo fe
4: le se papadi sane se se tsha bana ke le bala bitso la hai a che o bapetse
1: ntasi monneno fela ke bone mokwetlisa tshaba tsa dipetuo ke papadi ya setswalle ke tournament mo tshwantse gore o shebedi bapadi
4: e le ana ka sentsa ka ofela hlopha sena ke nya se seng
1: ai fela ntwe teng yona ntwe teng fela ke bona tshaba tsa dipetuo re bone ba fana ba bang ba teng
4: ka pa mohlomong ha ba tlo hlaisa ntho tsa ka ofela
1: marumo ka ofela
4: eh
1: all right
4: ana o tinga se sotule ba motho ba tla a sa ba tlo hlaisa e yona tabe
2: yona
4: ka tsa ke go bua ke khutla ka yana ke bone ai mabakhane a ikhore ka ga batla ba batla tuka sehleng setlang
1: o bua ka strike
4: ba ticket nemo team ke mmona ga go ga dinthlatsena
1: strike fela motho
4: na tswaga bolwa le ka ga 18 ka pele ka ntlo di 18 wa ga wa go
1: no way
4: hey
1: ah bonga nne ska na wel ka ntse
4: se ba ke mo tswala haland e
1: kaseng di tloetse tloetse ka bua ka ntse
4: ha ha ke re bua ka yona ke la le taba tsa hae mona ka kapena
1: o go tlhele tsona moshanaka
4: Peterson
1: ke motswala mang
4: e ba ke motswala halane.

0: division, but don't take your love away from me, baby. Right and left in drive, TLB. Hahonya na butsila lafela na jole muabini. Uga kato haga 086-000-3084. Gapa 079-758-5066. Hashtag Friendship Monday.
1: Scheme. Out to a touch. Lousy day, go my way. Fortune, clear when I be. Ina bua to pick your matla holo le zasina ga ye kulo ya ga ga le bua ga na prati bus e shina me tswalle ya ka ne ga le ba ga go ka ne te ga hotse mo ho ga ba ga ya mo itlong wa rona mo ho ile ngwa se so thole bollo ga ba ga khutla ho ntse ho le monate ka mo ga ho mo a ka ikela mo sebetsi ga thola mo sebetsi ka tsama ka ya mo sebetsi katla ho lena la Afrika Borwa itse hore ke khoile se ke fihla hae ke bona se le batho ba feeling ene ne ke ba isa hantle mo ka ke a se se ke ba ka kena majwala ke ba ka kena eng di thori be hantle a hanga ka bua lo yena le hona tjena ha ke se na ga qabang tse ke la ke wa rumeri se wa wa bona ga se batho ba ne ba ka mahlonke ke se hona e tsa la wan se go go fa la batho mo no ga ba ga Alors, à ce que j'ai dit, je suis un grand homme, un grand homme,

0: sa Gauteng
1: sa nana e ka
0: ana le tsho
2: mo lona he motho o re king batho hana go mlekano ka wa re king a re motho king a ke kolobe ke re kolobe king a re ke motho wena arabe na ke ba se ke tsa he ke ke gutsi mona location ke sa sebetse mlekano ka sa sebetse ya ta a tsa di piece job nyana e se ke no stock fela le bo memo na wena ha ga ke lona dikobo ha ga ke lona dikobo selemo sa fela ha selemo se skala se ke thotse mosebetsi ha se ke thotse mosebetsi ha kere kukwa batho se ntse ba bua kwanana mokgatlong kae kae mokgatlong kae kae se ke siwe ka ntle ka botsa gore bathong ebile o sebile otho a sebile re lekane o sotletse
0: bathong
2: ke re bathong nna le se leng kwanetse ka ntle e le gore ga ke a le sebetsa ntle last year ga ke a le sebetsa ntle a ba ga sana le motho a nkarabang motlhoka lebiso ka snake park
1: a o tlhoka sebanne
3: Tabo, Tabo, Lebu, skinny sa dry, Libongani Tamrakamo. Tabo, Lebu, and I will say, closer on a friendship man, each and anna, just ever Niki Lega Fita, Kahagota, Vazena of Fair. You are a Naki Fitilati Laiji. Major Layaka Haya School, Yabanaki Saya School. I like a Cretella Sekisa, Pretty School, by a metric in Nansa Killer High. Itse ha ba ntse ba le matric ka thola mosebetsi ka megafong ka mo ya ba ko gobaneng ga nna ko thotse mosebetsi saketa sekolo bona ke bana ba ntse ba dutse le gona jenala ke ya gae e ba botlhoko gampe eya o rata botlever o rata botlhale ee bana be seketse ba taba
4: baetapele ba kgwebo ba rata go bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo le bona ke batswadi le ga go le jalo ga se gangata ba buang ka bana ba bona
5: ya makatsa taba eo go ba bokamoso ba bona bo itshetlegile ka gore go le gantle re tshwareng ka matsogo e nang ke nako ya o bua ka kgolo ya sebele etela holdmyhands.org.za
2: Chavo le lebo esto salo na hle simnate se bohloko ya ka ba motsalle ke re motho ke motsalle wa ka ke mothusa ka sohle se ke nang le sona sohle ke tla ke ba sohle se ke nang le sona ha se na shabo le bana ba ha bo ke mo etsa ales ke mo bona ga se shabo se ba teng ke thusana le nkutlo na ke re motho sa lo mobe ya setsetsa ona bale ana bale ke sa lo motswalle wa hae sa bana ba ba na le dikoloi da ke sa le ditsuye ya bo phelo
1: bo phelo ngwane
0: o be di meng khotsa
6: le gae
0: re de le gae
6: matati ngana wa le sutshomi kuru ke pela le bja wa na jomri go mme le la go tsela ta pele ta bo rona gale ona ke re ke le ja fela mo bula go o ba go kha wa tla mo se le di grafa ba se le sa tsantsa se le tsela to mi ma ta ke na e bi ma bi ma me e ka ja go rai ma ne mara ha se ga mo ba ja jo ma o ne fela ke mo tsontse le ta ha di ja fela se le go ha ka ha e ha mo a o tla ke mo a go bona o sa tsena go na go ga ha o tama wa go utlwa hele ntse go so ke go go le ntse ka fa ke me ke se ra mme bye bye
0: bye bye ntate mo eng khotse
7: ke mo ke le tlhompi la mna dira
0: re te ntate
7: a mo na a te sa bana ke ya o tla la tsimsa ka
0: mme o tla ntate ntate madot
7: ya motho e motho e khopisa motho e mong e motho bohloko
0: batho
7: ka ntate
1: go mametse ntate
7: ka 29 a ne re lo shebelang so conversation in the same thing. So kore le ra khopisa ka khopisa ba tshwane bang rat. Ba tsa ba ka utlwa lo re ne ke shebela Spain ba pala le Africa borwa. Le a ne ria World Cup. Le bile ne ke sheba papa dia Greece le Nigeria mo Bloemfontein. Kore lo tsone lo la ba di gasi me ke la khona go atlea jwalo. Ntjo di tikiti tseno di turu ha di kopoki ba tswa sebele tsa ntlhelete. Kore ka tlao ya motho e mongwe motse e gopisa motho e mongwe e motse botlhoko a wa sitse ke reka koloi wa sitse ke reka koloi ka nne ka fumana difatlho batho ba o ne ke le close le bona ya
0: ba basekeifa
7: nnyane ka tlao ya motho e motse e gopisa motho e mongwe e motse botlhoko ke le hlompile sekimo sa ka thank you
1: ga le bonde di madoda ke friendship Monday mo mamedi re botsa fela potso ya gore na o ile gwa etsala mo teng o le wa bona o se o sa ananelwe o se o sa ratwe o se o se ya pelong tsa bona o sa etsa letho
0: next moyong khatso
8: le bo di tlo CLB e tsangemba e tsala pambi
1: da demand
8: ore re tsiba tsola ke mo sheki sa tsone ni mata ke ma ya ga ne
1: e tsara
8: Hotma ne ona re ba tshwa ho tseng background e seng nate nyana bomme ba bona ba tsama ka tla tso ba tsama ka teng ya Hotma so now ke le ba mokeletsa ona Hotma ne ba bona se tso se tla se tla le ba ga u ka bohlopi se ya panda le ho di panda ka sedi ke tshatilela Hotma ne ke ba di khomo di bua tsa hlayang se tsamba ho di baka le ba bang ba tsebang ka background ya ka go kutse di khomo ke re ne na ha se ke panda
1: Yo. Bohole ba batho re fitile o yona ntwe. Mo teng utlo motho o botsa, e mona wana le nyeo le sharp. Ah, na ke tsogile sharp. Re sharp nna le ga. Ha, da mana sharp. Hai mana, re sharp nna le da mana re sharp. Ah, da mana sharp. Ah, sharp, a le sharp. Next. Raitse bantwe.
0: Moeng khotso.
9: Lebo.
0: Hi Terry.
9: O sa pula lebo.
0: O sa pungwa neso.
9: Sa tiba.
1: A lebza.
9: O sa pula mabedi.
1: Sa pula ntherla.
9: Go raitse mana mo gana go telele.
1: Eh munna.
9: Ya, eh le tla se tla ka sofa se sima. Na di kata ide ko la se gala, mo se ke go di pepedi. Non te la hanto lo mnati gena lo kopana he re ntsha bo di chenete jwalo wale ke motho mo reng ha motho monga sokola ke bua ke re no a re thusa ne wa bona bona le majitema sa a sa tsane ke ra ha re ba thuse re tse nge la etla go tla pele ke bona ho se mnati nyana o kile bona se ke ipotsa na o itla no ho tsogwa bo ha ona motho wa ga ba ya tletsa la hatse no no go di yana tsa o fe ha ke re ke a botsa ha ona motho ga ba ntse ke fela ha ntse go nngwe sharp ntse go nngwe sharp ha ke ya mole a wa bona le nna fela ga mo a o salmna ti ma o salmna ti ha se ku ntle se le taba na ga e ya ke go ana wa gona o bana gona le uthiba batho ba ma ba bona ba go le ba thisa so ke ke tla bana ga le e se ke na ka go go itla langwe ba a tiwe se ka ke de go la ka tsa ga kopi ya bana ba tsa ka tsa ntse go nngwe no tsena ke bona ba mpotsang gape gona o itsaetse ke ga ema ke sharp se ke shebane le bophelo ba ka jwale no
1: e pushetsa ke sharp
9: e ya ke pushetsa bona bana go mebe ke ba kwatetse ka pazwang ke ga phelo tsona pele a tsantsa tsing ga hola bophelo gona a re hola ke tse di di a tshintsha bophelo temele ga moe
1: ke nnete khot ma
9: wa e bo ka nna ga mo le ge le bo emo bo go golang ka bona
1: ola terris
9: sharp ba fetse
1: woi
9: ya
0: Moyong khotso.
10: I love ga.
0: Hi.
10: Din tsa ngwanana.
0: Ah. Chapuja.
10: Ke bula tsak.
1: Bona hola.
10: Ke tsonke mana le tseka nka na go etela. Lo tswa ke le boli tshibotsi.
0: Mm.
10: Ha o ka hola la maplasting o kile bona batho ba nya tsa.
1: Mm.
10: E ga o fitla ka tsimo di mo betsa ntho go bona lo ka white wedding.
1: Ewe.
10: Ba e bona ntshejwa. Kore hey ka tlo tsa batho ba ba ndi tshisa botlhoko dipelo tsa batho ba ba.
0: Mmm.
10: Maro wena bo ipela tsela ka hore ana ke a se bore. Ntho ka ke ntho ka le ntate modimo.
1: Mmm.
10: Le nyalo le lo la wedding ka ketso ha tse le bo le tshibotsi.
1: Eisa.
10: ke tswa ka batho ba thaba ba checha hone. Ka dula selemo tsela le mo sa bobedi ka nyalo.
1: Hewe.
0: Ai.
10: Ke na le sekete se ke nye tsene u tsena.
0: Ha.
10: Ke batho ba la ba intsha, ke re ba la ba suta, ke sa ba etsa fokolo, ke sa ba qala ka taba le nyalo feng.
1: Yeah. Yeah. Yeah.
10: Ane ke phela ha monate ho feta ho lanela 18 years le ke ditse ho lona la white wedding.
1: Ne.
10: Gore motho mo lo mo le fatseng ke batla lo bulela ona le ntwa hae.
1: Hewe.
10: E re ke le ka bola nya le lele, ma ba ne Freitane ke le bi mpo pa sa bana le ba khomo.
1: Hey.
10: Ha la ke fita ga ra. He fuck the rule ka bua le sa die fe le le bo ditivo. Ke ke a ne ke le. Ya ke fo la le bo ditivo. Ke le bi mpo pa ka sa tirta le ba khomo.
1: Hey.
10: Ma se di re he fuck di re ka bula la le sa die fe ke re mo nane ke tsore le bo ditivo. Ke re ke mpenje sa ka tse.
1: No, Hey, so
0: play. I'm yellow, I'm a little
1: bit. I'm a little bit. I'm a little
0: bit. I'm a little
1: bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm

0: bona dingana go bana nna a ke maemong a go nka hlalosa go bana nga distribute tsa bona dingana go nna ke wa career development services
1: ke le boa holo merapo ho ka nete re le boele ka tlhiso le dinga o nehetseng kwa no ka jeno ho se ikokotlela.
0: Okay, ke le boa oslebu nka rata ho fana ka di number tsa rona re na di number tsa WhatsApp ke 0623 74 813 93 0623 74 813 kapa ba re letsetsa mo 086 999 0123 fumaneya ka mantaha ho fitlha labohlano ho tloha ka 8 o'clock ho fitlha half past 4 kapa ba re sendela email mo ho career help at bhet.gov.za kapa ba re etela ra fumaneya mo ho ofising tsa department head education and training e leng 123 Francis Baldes 3 kapa ba ka leka page ya rona ya Facebook e leng Keta Career Development.
1: Bye. Wa re tsamela fela jalo puisana rona le Mcresta Rapo ho me ha ra ta ho ka fumana dinthatsa gatsana no lena la manga fitile onka letsetsa jalo masara me mita mashao 0515033225 le Eric Mkhwanazi 0117147342 lena no lena o ne o litliseditswe ka motlotlo ke lefapha la thuto e phahameng le SABC Education Enriching Minds Enriching Lives kwa no City FM botlhahising batshidiso ramatsie
2: na kontsa tahlelwe bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Atadi papadi, ho riatella le bongane tshabalala.
4: Ke o taba bana ba se mamari wa sebeletso ya lesedi ho hle mo mamatsi mo le teng re go ne letsetsa pele tsa dipapadi nga tlhagare tsa bobedi tsa dipapadi re a thella re tla ka tsa papadi ya rugby hlopa sa Boland Cavaliers se gagatile sa Stormers ka dinthatse mashume a mana motsumong ho tse tharo papadi ya Carling Curry Cup Cape Derby e bapaletsweng ka mona ka Wellington Maubane hlopa sa Boland se ka dile papadi ka matla maholo ka ho hlaba di try tse pedi metsotsunye mehlano e kalanga pele di papadi nga tlhagare pele mane teng di papadi tse kang kwesi mafu ba di sebeditsa ntla ho lo kwesi bile yena he o ile a hla qhaqha le botla le morao la hlopha sa Stormers a thidi ba patitse ntse le ntsa tlola mola ke Dominic Smith Xavier Michel le Jaden Bantom me Bantom yena he ka ka ka re tswa o sheba papa di nyenu o entse hat trick ka ho hlaba di try tse tharo a thi he ha o sheba fumana hore hlopha sena sa Stormers ka nnete ba bangata ba re papa di yena ba petse maobane ine le a o iphetetsa hlopha sa Boland jolo ka ile hore Stormers si sa hlula hlopha seo ka sekoro seo dimo haholo sehleng se fetileng papading e lengore e nentse le yona ya Carling Cup Cape Derby mme ke monahe kgetlo lena Boland ba kgutliseditse molamo sefateng jalo ka ha ba kgonne ho hlola papadi ka dintlha tse mashome a mana motsumong ho tse tharo a thentse re le ho tsona tsa rugby dihlopheng tse bapalang ho Carling Curry Cup re fumana hore ho utlwala sehlopha sa Cheetahs se se se le haufi haholo le ho tekena kgalala ya hlopha sa Stormers e leng Dominic Malgas jalo ka ha mokwetlisi Frans Steyn a shebile hore atlea a he se tlhopa se matla sa ka mona ka Freestata tlhopa sena he nka tlhagala se papadi sena se dilemo tse mashume a mabedi he mamedi si lehle sa bapala hantle a holo papading ya pele ho Curry Cup ka la le shumela motse supileng go nyana ya phupu a hlopa sa Thomas se ne se bapala le sa Crequas me o boetse ke se bapala di sete buka mane hlopeng sana sa bakatla se dilimo tse mashoma ba di motsumong e lenga sa Junior Springboks e bang tso hleditsa maho ya ho ya ka mogodireng ka teng ka Tello Malgas e tlo ba karolo ya di bapadi tse dintse hlwahlwa tse tikinweng hlopeng sa Cheetahs me o tlo bapala moho le scrum half sa hlopa sa Springboks e lenga Faf de Klerk ga tsana jalo le Siya Ningiza hara ke na ho tsapa papadi ya bolo galala ya mehleng ya sehlopa sa Orlando Pirates le bo amukwena o le lesitswe sehlopa sa haisa mehleng ka le reng se lokela ho lebella phepetso e matla sehleng sena se thagwa mafelong a beke sa 2026-2027 jolo ka ha e le sona se sireletsang sekola sehleng se fetileng mabakhane ya ba ile ba qeta tlala ya dilemo tse le shumele metsumene ka ofela ha ba ne ba hapa league le o sitisa merero ya sehlopa sa Masandawana ya hore ba e hapele kgetlo la borobong ka tatellano mukwena hore Orlando Pirates e se le sehlopa se o tsedi ndi shebile re ditle di se hlole ha di bapala le sona ka ha leeto le leng gore le ya qhoeng le batla le bobebe papiso le ha motho so le qhoeng mali mo ile gore motho mo lemong a o shebang o ipona a batla ho hlola mme o ikala ka wena jalo ke tlo ba sehlaseke keng sa ba bonolo sena bakeng sa sehlopa sa mabakhania ha re utlwe ha bua ka ntlha ena o reng a bile a sheba hetla morao leeto la bona haholo ba ne ba hapa leaki le sehlopa sa Masandawana nakong eo ba ne ba kwetliswa ke mokwetlisi Pitso hore go ile ha ba jwang ka morao re ba hape leaki ha ne ba pala Masandawana e leng se wa leliswang mabakhania ka sona ha re utlwe o reng le boha mokwena.
5: I'd also say that, you know, it's really hard to win a championship the following season again. I know Sundowns have really made it look easy, but it took a couple of years for them to get it right. If you recall, when the first league title was won under Coach Pito with us and Surprise and the guys, I think after that, there was a season that they could not win it, and then the following season we won it again. So yeah, it's going to be really difficult for Orlando Pirates to try and maintain what they, you know, they have already started in terms of winning the championship, you know. So yeah, Sundowns is not going to make it easy for them.
4: O boetse o thole di itse tshebetso entle mo kotlisi wa du sehleng sa sa pele le hoja dintho di ile tsa ala di batla di hle di sekame jwalo ka ile re dipapa di ntse kalang ha ba pala hantle mme ba tsietse ba ile ba ba tletle ba ka yena ya re tloa mo re bona ha dintho di fetua mme se hlopa sa qalella ho bapala hantle mme o re tshebetso ha yentle e ba kuwe ke tsietso e wa ile nga e bontsha ho tswa ho technical team ke tsena le ba kotlisi ba DDC mo le di bapadi tse wa ile nga di sebedisa sehleng se fetileng o re busiwa ba re le buile mofukeng e o re tsebang hore o sa lo bapala mane na henya Belgium botlo tshefula se hlopa haholo empa ka o leleng ke ntwentle jalo ka ile re itlo bulela talente engwe e ntsha le mati ka re se hlopa ka mantswe mari kana ra bona ona le sebapadi se seng hape se itshupang jalo ka re le buile a se a tlhule hlopeng sa Orlando Pirates ntse ke lona hlopeng seno sa mabakhani ya maobane se netifaditse ha se matlafaditse pele se tla se qala ka o tekena forose e le letswalo la mane no way e leng Sebastian Patterson ka kontraka ya dilemo tse pedi ka ofela sebapadi sena he mamedi se dilemo tse mashoma mabejana le metso supileng se tla hlopeng sa bakhania tsena he kamara hore ya bapala le hlopa se bitswang Sodal Football mo wa hlabileng dintlhatse robedi ka ofela dipapadi ntse le shumela metsumine sehleng sena se ntse se tsola pele mane no way Patterson o se ile ya bapala hlopa sana ha ya no way sa bakatla a sudile motse le shumela metsumine hlano le bakatla a sudile motse ma shuma mabedi ya metsumong na go nye fitileng me ka kakaretso ya sala bapala bolo pa boe mo ba professional o se a hlabile dintlhatse ma shuma ya ma hlano na metsumong dipapadi ntse le kgolo le shumela na le metso e supileng se bapadi sena he mamedi ke samara o tsena se tikinweng ke pasalona do pirates pele se hlasese cha se thagwa mafelongana a beke jwa loka mo kotlisi Abel Samuadu a shebile hore batle ba sebetsa ntle le usireletsa sekola bane ho betwe premiership ri bile hakalo tseo ke nko swaretse tsona tsa bobedi tsa o qetela dimetso tsenyo mashuma mararo ka mara o raya bohlano le bo thibo skitseo
6: re le bo bongzito
4: keuta
6: re bile ho lo fela.

0: Teddy Swim sa Lose Control o le Serie FM re le buile mosi wa tsheu ka ditaba tsa hora ya bohlana ya ya ya pinina man ay pinina man
1: Lose Control
0: Lose Control re ka mo hatlong o ketela wa drive time to kamala ka bele ma tubatsana jwa le ho di highways le di byways ka se bontso khana ka kelo hlokomo le nteng o ithlokometse e bile o hlokometse le baganni ba bang o mametse tshebeletso na kana la ho le beile tshebeletsong ya le CDF e montso ba metse TLB ay a top la ma 7 re se bile re bua ka El Vovo Dirango se bile se ile ntsa thabisa Africa borwa na kwetelele
1: ay ga itsira ka taba ya ya El Vovo re le bohanta te modimo re le bua le ba phantsi ka tabetsa hitseng bonneteng fela re tseba qalo ya yona o ile wa ba jwang me ho thabisa kiki ena tsone la be kiki ga thaba ona jwale ho wa e mahona jwale o eme me mo ha wanya temdimo ntso musireleditse
0: ka nnete mo ha wanya temo re mo kikwetsa re lebo ha bophelo tsengata tse dinthotse tshware yang wa tsa mo mamedi una le hore o di bukeletse o be le tsona o fitlhe nako mo ntate modimo a lekang tumelo ya wa lekang ho bona hore motho ya jwang dintho tse tshwareyang di be di tloswa mme o bosallwa ke ntho ya bohlokwa e leng bophelo mme ka El Vovo re leboha bophelo mme ke rata le ho leboha ka mokgo maAforika Borwa mo phallelang ka teng le tshehetso ba mo fang yona
1: ene ga itse ka ntho e bohlokwa re tshwanelang ho yela hloko jwalo ka e batho ba cha hona jwale re ntse re tlo tsofala mme re ntse re tlo hola re ntse re tlo kula jwale ntho ya botlhoko ke ya hore e ba le mogho ipehela ntshelete ka ona hona le motho a reng a medical aid a ke na taba le ona fela ha o tsebe na o sa ne o tshwaretse eng ntho tse jole di thusa haholo ba le ha re tla re le setšhaba re o phallela re se re tlatselletsa o sontso o na le sona re tshwanela re shebe dintho tse jwalo haholo ka tseleng makatsang kgaitsedi yaka
0: ai khatsirak kana tirelebo ai uzumpengisa kanjani singfiki sekwenze
1: njani
0: upengu ah elvovo heu kila tshwara munini eba bona ke la bantu na bayangsukela
1: eya mihlenye
0: mli
1: na ukila yetsa ntwa hai ukila yetsa
0: ah fela relebo wa relebo bophelo watsa ke kile ka botsa putso tsa tsileleng ine le moqibelo banna ka pa ine le sonta o seng ke re kana ko ngwe le burina lo ske ra ba le re ske ra tsotella se mo modimo re beileng teng re kope re batle dintho tse ngata tse tshwarelang tsa bophelo ka botsa ka re ha o ka hwaetsahala hore modimo o arabe o botse putso a re ho wena ntho tsena tse o di llelang tsena thapelo ya o mihlaena walla o bua le naola o batla ntho tsena a ka re wena ke ya ofa ke tsena ntho tsena ka fela tse di batlang mabaiba yana majaba go ya ofa fela ke nka bophelo ba ka wena o tloetsa o tlo re ke mane mo gona ngo hlokomela hore bophelo bo bohlokwa
1: haholo ga
0: bo bohlokwa ngwaneso bo bohlokwa haholo ai El Vovo ha re tsamaya re stokfele
1: ho jalo fela mo medi ke manta ha he ka jeno me wa tseba ha yana go e me jena he ke mo go neletsa njalo mo go
0: Monday re stokfele ke tsheke mo go Monday

0: Hola, perfecto, TLB, Yaliseri FM. Mhodu Monday, perfecto. Kilizile ka 88.8 megahertz. Intabazo Harrismith. Hola, scheme.
1: Dumelan, Thabo le Lebo. Ke bua le Mathapelo ka Holomisa. Ke hlolehile ho kena, ke ne ke rata sehlooho sa lona haholo. Ke hlolehile ho kena mara next time. Next time, Thabo le Lebo. Ke a le rata ne. Danko.
2: Ha se Lebo a pti Thabo, ntse ke utlwa monate bana beso hleng. Utlwa monate mogodi mande letse le ntshware gantle ke a lebo ka le molefe ka gore pot
3: lebola gore fela kale triple play ya mogodi monday upz dkp pure surprise love peace and happiness tribute to poison dark horse cubs of the small artwork sounds ecstasy boogie tonight remix ke tsona tse rufileng tsona jalo ka mogodi monday wa rona ka jena e re tla re potlakele mabeleng a dipapadi le bonzito
4: atsadi papadi hore ya tella le bongane tshabalala
5: re ke le boya holo bana beso mamedi wa tshebeletso ya lesedi tsena ke tsa ho qetela ka jeno tsa dipapadi hore ya tella re qale ka tsa papadi ya rugby re fumana hore se papadi se kileng sa hapa mohopo wa lefatshe le hlopha sa Afrika Borwa sa the boke se bapalang ba rembala bala Lukanyo M hore ho thulana le se hlopha se tshwanang le sa All Blacks ke tlotla e kgolo jalo ka ile hore papadi eo iba engwe ya tse kgolo ka ofitisisa o buile sana nako nyena e o hlopha ka bobedi ke bua ka the Springboks le the All Blacks di tukisetsang ho tiana kgweding e tlang hlopha tseo he di tlotiana magatlo a mane ka ofela ho ella mafelong a kgwedi e tlang le mathwasong a kgwedi ya lwetse mo papadi ya pele tla bapalwa ka la mashome a mabedi yana le metsomedi ka mona ka Ellis Park ebe be ya bobedi bapalwa mane Cape Town ya bone bapalwa kwano Johannesburg FNB Stadium ya ho qetela bapalwa mane Baltimore hantse kopaneng tsa America Lukanyo M o re papadi eno ke kgolo jalo fela ka papadi ya mohopo wa lefatshe kapa ha ba bapala le British and Irish Lions mo lebeletse phepetso e kgolo haholo ho tswa hlopheng sa New Zealand le hoja se se kwetliswa ke mokwetlisi ya motjha e leng Dave Rainey ho sa le jwalo mokwetlisi wa the boke Rasi Rasmus o lebeletse hore a tla phatlalatsa sehlopha se tla le ba mane naheng ya Argentina bakeng sa papadi ya tiko e tlo bapalwa ka la rubedi kgweding e tlang ya phato meo sheba he shopping seno o bietse o latile jwalo nka tsaka re kampong ya high pile ya phatlalatsa hlopa o bietse o latile se bapadi se killing sana sa ba tsona shopping sana hana go nye fitileng eleng lose head prop ya se shopa sa Thomas eleng ntutugo mkhunu me ho lebeletse re ha mamara o nyana bekeng yena a tla getse se shopa se le ba mane na henya Argentina jwalo ka ile hore kampong ha jwale ka kwano ka Johannesburg ho na le di bapadi tse ka bantse mashume a mana na le metsimene ka ofela meo sheba ha se di bapadi ka ofela tse tlo le ba mane na henya Argentina ba sa papadi na teko e tlo bapalwa ka la rubedi jalo ka ile hore tse ding di tlolokela ho sala e le ho itukisetsa e kgolo le toto ha ile hantle la tse kgolo tse batlo di bapala kgahlano le hlopha sa New Zealand ha mamara o nyana kgweding e tlang mokwetlisi Erasmus Hen o tshepa se hlopha sa se tlo sebetsa hantle dipapadi tsena tse thata tse matla tse lebelletsweng ka tjantjello ha kgolo tse batlo di bapala le se hlopha sa naha ya New Zealand haro tsao tseno tsa papadi ya rugby re tshelela ho tsa papadi ya bolo re fumana hore mokwetlisi wa mehleng wa dithibathibane sehlopheng sa TS Galaxy e leng coach Craig Etafia o lebohile tshebetso ya hae e ntlabile le yona hlopheng sena sa TS Galaxy mo a dutseng dilemo tse hlano kaofela e le mokwetlisi wa dithibathibane jwalo ka ha e le hore o latuwe ke mokwetlisi ya seng a kwetlisa hlopha se bapala mane Tanzania sa Young Africans e leng Manqoba Mnqithi lo ba karolo ya technical team me o lebohile tshepo eo Manqoba a bile le yona ho yena hore a tla molate a ba leboha hape modulo wa setulo wa hlopha sa TS Galaxy Team Sugazi ya mo fileng ditlhonolofatso tsa hae jwalo ka e le hore o tlo ntshetsa tshebetso ya hae pele jwalo ka mokwetlisi wa dithibathibane monena hem ya dilemo tse 40 a na le metsomeraro ya kileng a thibela hlopha sa Morocco Swallows hlopha sa naha ya Nigeria nako nye fetileng ore se ba shebileng gore ba tle ba seetse ba fitlha mane naheng ya Tanzania jalo ka ba se ba e le gona mono ebile ha e le hantle ke gore ba tle ba thuse sehlopha sa yanga gore se tle se kgone go bapala hantle go feta pele thusanong ya CAF Champions League jalo ka e le gore ka selemo sa 2024 hlopha sena se ile sa felela go dikota finale tsa thusano eo ya CAF Champions League mme tebelelo ke gore kgetlho lena ba tle ba sebetse beterenyana go feta moo motlhomong ba fete maemo ao a dikota finale go fetela pele ntse ke lo tsa bolo se re dikwala re ya hlopheng sa Orlando Pirates maobane se netefaditse ha se imatlafaditse pele mane ka o tekena forose e o le letswallo la Norway e leng Sebastian Pedersen ka kontraka ya dilemo tse pedi se bapadi sena se dilemo tse mashome a mabedi ana le metse o supileng se tla hlopeng sa mabakhane ya tjena ka morao bapalla hlopha sa Sodal Football mo a hlabileng dintlha tse robedi ka ofela dipapading tse leshome le metso e mene sehleng sena fela Pedersen o se ile ya bapalla hlopha sa naha ya Norway ho baka tla sudu dilemo tse leshome le metso e mehlano le ho baka tla sudu dilemo tse mashome a mabedi ana le motso mona go nye fitileng mme ka kakaretso ha o sheba o hlabile dintlha tse mashome a mahlano ana le motso mong dipapading tse legolo le leshome le metso supileng e sa la bapala papadi ya bolo boemong ba professional ke se bapadi sa maraung tjena he se tikinwang hlopheng sa Pirates jwalo ka ha mokotlisi Abdel Samuadu a shebile o a se tlhopha se matla bakeng sa sehla se tlang sa 2026-2027 se thakgwa mafelongwana a o reyang hona a beke dibile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona go tla ba le lenaneo ebile ha e le hantle o tla ba le kgaso ya papadi ya bolo nka tlhakatsho jwalo jalo ka e le gore sehlopha sa Banyana Banyana ke tlhalositse ga ke ne ke bula tsena tsa dipapadi metsetsong ye mashome a raro ka morago re ya boraro gore se tlo kena papading e maatla e bulang tlhodisano eno ya yone e bulang tlhodisano eno ya bile hantle ya WAFCON 2026 mane naheng ya Morocco jalo ka se tla thulena jalo le sehlopha sa Tanzania jwale papadi eno he o tla hasetswa kwa yano tshebeletsong ya lesedi e leng se tlhalosang gore lenaneo la dipapadi lekeke la bago ya ka mogolo tlwaetseng ka teng ebile ga ke nagana gore le tla ba teng gobane papadi thagwa goreng eno ya bosupa go sane o se malaxen o tla tlhagelela he ka dintlhagolo tsa dipapadi go thagwa nna le wena ga tla kopana go sane go tlwa metsetsong e mashome a mararo ka moragora ya boraro kwano gore ya thelela bana beso ke tseo
6: lebile golo fela zito
5: ke lebile ya gore bana beso
6: mafelo be ke reng gona di a thagwa jwa letsa lapeng
5: di a thagwa ngwa deso di a thagwa ka nnete re tla bona gore nabe di tla sebetsa jwang le gore sehla sena se re tshwaretse eng
6: ya no tla ba monate
5: fela banyana ke bana ba bapala o le ba bona jwang Tanzania Mr. Khulu tla ba le teng goreng ya bosupa ga sa papadieno kwano le seng
6: no tshwanetse re ba tshetse tshwanetse re ba tshetse banyana tshwanetse re ba tshetse ba sa tshetse ke gona monna ga ona motho a tla ba tshetse
5: mme re a tshepa gore ba tla sebetsa gantle le go gapa tlhodisano
7: ba tshwanetse ba tshwanetse
6: tshetse re e fang ditlhopha tse
7: dintsi re
6: tshwanetse ga ba gapa ka jeno re nne
7: mehoamonate jwang ga monate bang
6: e kara nako mangpapadi ka seven
5: e ka ora ya bosupa
6: Tanzania
5: e fela go utlwile ga ke ne ke bua maano re tlhe mo kapitene ore re seke ra se halala tlhopase mme ntho e tla re sebeletsa kore re sebedise menyetla e re bale le yona ga re e fumane obane bothata etlheng le kare setlhopha sona se ya gona o etsa menyetla empa bothata ke go qetelela mosebetsi
6: no mokwetlisi o e bone tla lokisa mokwetlisi o e bone seng jalo papadi e latelang re kenya la maseven
7: Tsantsi limpiti tso tlwa qalong.
6: O bapala position?
7: Nna. Ke striker. O tlokala nna mono.
6: O forose?
7: Ke nna he mo hlabaleng.
6: Wena o forose e korollang. Bong tsusa.
5: Ai o lokile bana face.
7: Thank you boss.
8: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. E le tshelete le meputso. Hollywood Bet list spinners zonke price drops. Betcha ka turanja ka paofeta. Hori pragmatic play slot se kgethilweng. Ka manta ha omong le omong. Labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare. Ho fitlhela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlonolo. Mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
9: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella lekweta, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: Hakule bo bong se mo ho lwela tibla mo mediu jalo fela ga sentse re kena ka N1 southbound ke mane ka Deep Kloof interchange mola o ka lepiong le letsa ri kwetso ka mo gana ga kelo hloko hona le kotse amanga makolo ya ka bang a mabedi ka fela fela ke bana mathiso ya pele ba sentse ba le teng hona jwale ka mo ka N1 ka Deep Kloof interchange ga feta ga N3 northbound ka mora fela ho Langsford Road mele medi ka lepiong le tona e kwetso gana ga kelo hloko e bang o sebedisa mila o hona le kotse le teng ka mo N12 is bound kamara ho Atlas Road hono na le kotse ka mono malala hlateng a hlekile sephala ha mona jana sephetepete ka mana ka N1 northbound ka Linwood Road molobo harongwe kwetso gana ga kele hloko me o lebele le tie hiso mo amedi hona le kotse e amanga makoloi a mmalwa ka mmileng o ke ne ko tshwaretsa kana ka jeno kwa no ho retela traffic difumari feletso sane ha metsotso ene ma shume a mabedi a metsi mehlano pele ga fitla horeng ya bone hashtag retela traffic
10: Spring, Toropo ya Lebatuwana Egruleni, Lesedi FM, Lifumane ya Habu Nolo, Likubulila 88.

0: Mamedi ha re diphethele tsena tsa hora ya botshelela ka tsamananga le bo emo ba le hodimo bo ka lebelwang ho sane. Ho botoloha le na ha re qala jwalo ka province ya Gauteng le North West le dumela tla hla ka Mpole Mpumalanga. Go tla kwela ka khotla dibaka ka botshabela ntle le bona lo dumela tla hla ka Mpole fela futhi male ka lo fela. Ha ile province ya Free State lo dumela tla hla ka Mpobate o fihlela ho phola Northern Cape tla thiba ka mohodi o seng ka le bopong ntle le bona. Lo dumela tla hla ka Mpole o fihlela ho bata fela o kwela ka bogwa botshabela. A ile province ya Western Cape tla hla ka Mpole ka bophirima bo hole ntle le bona. Go tla kwela Mpole o fihlela ho bata me go tsholwe pula ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape. Go tla kwela Mpobate ka mafafatsane a jadileng a diaduma re phethele jwalo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla kwela Mpole o fihlela ho bata ka mafafatsane a jadileng a diaduma ho namela ka bohwa. Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya botshelela a re teane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bosupa ke khutlela wena ga bosana madie he ha mo le moifo.
1: Re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Lenaneo ke la matshoso ka Rabosana Madie. Ho Lesedi FM fela.

0: O phetse hantle mme wa ka?
1: Ah, ke a phela mme.
0: Ke a wa ke a leboha ka nnete, ke a o amohela tshebeletsong ya lesedi. Ke ntse ke hlalosetsa mamedi hore mosebetsi wa hao o cancela ka monaka ka monaka working group chairperson, ebile hape ho economic development and job recreation. Re shebile mona provinceng ya Free State tasa salga. Ebe mohlomong mme Mokotla o ka re hlalosetsa ka boikarabelo ba mosebetsi wa hao pele re tswela pele ka taba tsa rona.
1: Ke le bomme, le le ka o sohlalositse hore ke modula setulo wa Local Economic Development and Job Creation ka ga Province of Free State ka tasa salga. Mosebetsi wa rona ko etsa bonnete haholoholo hore di-micro, small and medium enterprises kapo bo rakgwebo potlana ba fumana moo ba ka fumana dithuso tsa ditšhelete tseng ho ntshetsa pele dikgwebo tsa bona, le hore ba thusa hore na ha ba tshwanetse ba lo batla ditšhelete mane nena ke metšha efe ba tshwanetseng ba e sebedise. Ebile hape mosebetsi wa rona ko thusa, re etsa ntho o ka dimasepala, ha re tlohe fela re ke yona re ya masepaleng o itseng re sebetse le ona hore na ba kgone hore ba thuse batho ba bona dikgwebo tsa selehae o di tswele pele, tšhelete e dule ka hara sebaka senono e seke ya tswela ka ntle ya dikgwebong tse kgologolo tsa.
0: Ke a utlwa mme wa ka, ke a utlwa mme Mokotla. Jwale ha re kena tabeng tsa rona, ha re ke re shebe hore ho ya ka molaotheo le molao wa tsamaiso ya masepala, e be re ka re mmuso wa lehae o tlamehile ho phethahatsa eng?
1: Mme mmuso wa lehae hantlentle mosebetsi wa ona ke phano ya ditshebeletso. Ha ke bua ka phano ya ditshebeletso, ke bua ka hore marangrang e tshwanetse go hlokomela hore a di hantle. Re hlokomele hore batho ba na le metsi a nowang a tswang dipompong tsa bona a hlatsuweng hantle, a sa kudising. Re hlokomele hore motlakase wa rona ke motlakase o sa tsamayeng o wa nako ena kaofela, batho kgona go fumana motlakase o hantle. Re hlokomele hore dikgwerekgwere siwa ya rona e tsamaya hantle. Re hlokomele hape hore dithwele matlong di a tloswa di isa mo ditshwanetseng di be teng. Re hlokomele hape ha ne ke bua ka marangrang gore le ditsela tsa rona di be maemong a matla.
0: Ke a utlwa mme wa
1: ka.
0: Ke a utlwa mme Mokotla. Jwale e be mohlomong e be re ka re leruo la lehae lona le hlahiswa jwang?
1: Le go la le ha ene le hlaiswa ke di kgwebo tsena tse nyenyane haholo. Mme le go la le ha re ka le etsa ka hore re hlokomele hore ile municipality kapo ka ga masipala ho ba le mekga ya ho etsa mesebetsi. Re e nngwe e etsang hore le go la le ha le tlie hantle ke ha e le hore tjhelete e dula e tsamaya ka hara kore e sa tswele ka ntle. Ka mantswamang ke masepaleng o na tšhelete enana e mong reka steam mane, e mong reka cement mane, mara re monana re le bang re a phahamisana. Tšhelete e dula e le moo setšhabeng seno sa monono ga e tswele ka ntle. Ke ntho e kgolo haholo ya ho etsa ya ho create-a moruo wa selehae mme.
0: Ke a utlwa mme Mokotla. Jwale motho e mong a ka botsa gore na e be ke eng e etsang gore dimasepala tse ding di tlameye go gogela matsete go feta dimasepala tse ding?
1: Batho ba mme, masepala o e bang boetapele ba teng botsitsitse, masepala o e bang o kgona go bua le setšhaba le borakgwebo, masepala o go nang le metsi a hantle le motlakase, ditšhono di tloswa hantle, ditsela tsa teng di le hantle, masepala o bang kere tsamaiso ya teng e hlwekile, masepala o kgona gore o tswe go lo bua le batho bana ba poraefete. Go na le ntshwane ba e bitsa PPP, ba re ke public private partnership, lo bua le kgwebo e itseng mane gore re kopa o tlo tla bula kgwebo ya gago ka mona, batho ba rona ba thole mosebetsi, rona re le masepala re tla o fa sena le sena le sena le sena. Ke tse dingwe tse etsang gore dikgwebo kapo dimasepala tse dingwe di kgone gore di gogele matsete go feta tse dingwe.
0: Ke a utlwa mme.

0: aka jwale ebe mohlomong re ka re masipala e ka theha tikolo e o di kgwebo dika atlehang ho yona jwang ho ba kana go tse ding ke potso e leng hore re ipotsa yona ge le batho ke la bona jwane ke batla fela o tseba gore ebe mohlomong bakeng sa ofeta potso nyeo ebe mohlomong ka ga masipala ona ka bona o ka theha tikolo e o leng hore di kgwebo dika atleha fela ho yona jwang
1: ho tsa ha o di ntse di batla di fana ka ga re tswana mara how is a go mme hona le mane mo thing o tsanetse o tlose mosomong jarete ya hao o itlose jarete ya bodulo e le jarete ya kgwebo anke now o tlo fumana hore kana go nngwe honka nako hore ho tlose jarete ya hao ho tloa eu le le hao ya business ka ba ya kgwebo hape o tlo fumana go nne ho nka nako hore batho ba masipala ha o ka tlosa taba ya hore o fane ka di-permit ka nako bathong anke and masipala o etse bonnete ba hore masipala onana o na le dimasipala di na le di-led strategy madimasipala di na le melao ya tsona ya kgwebo ba etse hore ba shebe dintho di a tšhentšha mme go na le mo re tshwanetseng re sothege re ipapanye le maemo ga dintho tseo di ka tsa etsala ka pelenyana batho ba fumana gore batho ba re zounelwa gantle batho ba fuwa di-permity ka nako akere local led strategy tsa le masipala di kenya tshebetsong gantle kore e mong le mongwe a tshwarwe ka go tshwana empa gape ape e santsane e tlisa mane gape gore ga e le marangrang a gantle ona le yona e dula e le ntho e ka godimodimo gore ka nnete ebe dikgwebo di ka kgona gore di tswele pele le gore masipala a ka thusa dikgwebo jwang ke ka godimodimo go tsona kao fela
0: eya mme waka jwale ntho e nngwe gape eo re ka lokelang gore re e shebe ke ya gore go baneng ha meralo ya motheo e e tshepagalang e le ntho ya bohlokwa ga ka lekale bakeng sa ntshetsopele ya moruo
1: batseba mme e neno yona e theola ditseo tsa kgwebo ke batla go etsa motlhala ke nna enwa ke ntse daycare ya ka manene akere ke etseditse le batho mosebetsi but o tlo fumana gore o bo fumana gore motlakase mo ke teng moo ga se motlakase o gantle ka mantse a mang ke se ke tshwanetse ke lo ba le ditseo tse dingwe ka godimo gore ke lo batla di-solar panel gobane motlakase o se gantle kapo basebetsi ka nako ba tshwanetse ba sebetse ba nkile dikuku ba lo batla metsi gobaneneng ga re na metsi kapa dikoloi tse bane di tshwanetse di tsamaise thepa di dula di robeile nako ena kao fela bane ditsela di sa loka so ke tse dintsa dintho tsenono ga dintho tseno di le gantle infrastructure ya rona ga e le gantle dikgwebo di kgona go tswela pele
0: ke a utlwa mme re santse re le tabeng yona eo ya gore dikgwebo di tswela pele ga re ke re sheba gore na e be ke tshetso efe e teng bakeng sa barekisi ba banyane bana be re reng ke di-informal trader
1: ke a le bomme di-informal trader di thusa gagolo ka yona ntho ka ntho ya local economic development o tlo fumana gore ka nako nngwe re ba fa sebaka mo ba tlo sebeletsa teng kgwebo ya gae e kala mofe a sebeletse mono fela nna etse lekeno e tla ga sa le gantle o tla batla lo ikhirela teng empa gape-gape e tla nthonyana gape ya di-trading permits and gape-gape re le dimasipala re leka ka maatla gore batho bana bo kgwebo potlana ba rona re ba kopanye kapo re be le hokela pakeng tsa bona le mafapha a mangwe a ka godimo go rona jalo ka lefapha le bogareng le la porofense re kgona gore re ba thuse ba bone gorena ba fumana setfa ba thusa jwang ke bo setfa bo Department of Small Business Development di ba thusa jang so bona ke ba le hotela ke ba bo ntsha mo ba tsane ding ba ye teng mo ba ka ba fumana thuso teng e bile se bile le di mone re tsamaya di masipala le masipala re tsamaya le mafapha a thusang ka tsa ditšhelete re tsamaya le dibanka re tsamaya le bo ke tla bala tse ding fela ntho tse kang bo SARS because o tlo fumana gore re etsa kgwebo nna le wena empa nna ke ga kgwebo a qalang jale go na le dibaka tse ding tse bang ga ke soka ke ba gantle gore ba ka kgona gore ba mphetšhelete empa wena a sale ka godimonyana go na le mo o yang teng ke ne re ba tsamaisa monono ebile ba ne ba go utlwa gape ke rata ntho e se etsagalana tsena gore puso ga e fana ka tšhelete e se fana ka tšhelete empa e fana ka nthwane ya gore ya o siama ga ke ka tseba go o e siama lehe lehe le fae ditsuonyana gore o fumane ditsudima ditsuonyana di futhumale ditsuonyana ga di fedile gantle tse di kgona go itsamela go e tloe go tsona e ka mokgwa e bang re leka go ba thusa ka teng le batho bana ba fanang ka dithuso tsa ditšhelete ba ba thusa ka mokgwa o jwalo.
0: Ke a utlwa mme wa ka ga re ke re shebe gore na ebe motlhomong re ka re theko ya lehae e na le seabo sefe tshegetsong ya dikgwebo tsa lehae.
1: Ke a le bonne theko ya lehae kapo local procurement ke yona e bang gantlentle e ganna go gola ga ikonomi ebile e etsa le tsenetsang le mesebetsi jale o tlo fumana gore ka nako nngwe go na le nthwane ya gore ka gara ntho ya procurement akere ba kgona gore ba shebane le ba targete kapo ga ke tsemela ntla ya jang ne ke batla ua sesotho se patlameng empa gore ba kgona go etsa jang gore go be le borakgwebo potlana banana ba kgone gore ba kene kore e be ntho e inclusive and hape go na le ntshwane ya gore go ka etsa ntho e bitswang ga ke tsemela ke tlabeng ka sesotho mara
0: ebitse ka sekgowa mmewaka adima fela ka mona ka senyesemane
1: preferential sourcing policy re mona re sebetsana le economy ya mmasepala ona o monana re tlotla shebana gagologolo le batho ba dulang ka gara mmasepala ononong ke ntho tse dingwe tse bang local procurement e kgona gore e thuse ka tsona.
0: Ke a utlwa mme mokotla mmamedi metsotso ke mashome a mabedi ka morago gora ena ya borobong re ntse re buisana jwalo le mme mokotla re shebile taba ena ya go netefatsa gore leruo la masepala wa lehae le tswela setšhaba molemo ga re ke re shebe ebile re tswele pele mme wa ka rona e be ke monyetla e fe e teng bakeng sa batšha ya go kenya letsogo ntshetsopeleng ya moruo wa lehae.
1: Mme batšha ba kgona go kena nthong yane re ditsang gore ke ya National Youth Development Agency mo nono go ba le menyetla e mengata gagolo e shebaneng gagologolo le batšha. Batšha ba rona gana tsena re na le tšhelete e ngata-ngata-ngata-ngata e beeletsweng ka thoko e tlo thusa batho ka di-spaza shop ke mo bana ba rona ba ka ba kenang teng ba ka ba thusang teng gape re le masepala re thusa ka ntlho yane ya dikgwebo tse nyenyana go di support-a go na le ntho tsena tse ditsang bo ditšhelete tsa ntshetsopele ya batšha. Batšha gape re leka go thusa batšha gore ba shebane le dintho tsa di-digital platforms ba iketsetse mosebetsi monono ke ntho tse masepala o kgona gore a thuse batšha.
0: Ke a utlwa mmemokotla jale motho e mongwe a ka botsa gore na e be masepala ona o ka tshetsa boikapelo ba batšha jwang a ke re pele re ne re shebile gore tabeng ya go kenya letsogo ntshetsopeleng ya moruo wa lehae jale ga re ke re shebe gorena e be motlho o mongwe kgetlong le masepala ona o ka tshetsa boikapelo ba batšha jwang
1: ona mme e tshwanetseng re beye ka pele kore masepala gantlentle a ke re ona ga ona tšhelete re kadima mo re kadimang teng gore re kgone go thusa batšha go na le mefatlo e mengata e kgonang go thusa batšha dintho tse batjha ba tlang ka tsona tse kgonang go di ba thuse dinthong tsa moruo. Like o bua ka ntho ya boikapelo, ke gopola go na le batjha ba bangwe mona ba ne ba entse motšhini o kgonang go sebetsana le ntho tsa emergency services. Rona re leng masepala re ile ra ba bontshetsa pele mo ba kgonang go ba thuse teng. Gobaneneng e nngwe mosomong e re tshwanetseng re die kore ka nako ngwe o tlo fumana gore ka gara di-LED tsa rona kapo mafaphana a ntshetso pele wa moruo wa lesegae o tlo fumana gore le boiphitlhelo bo se bokalokalo ene batšhabana ba tla ka dintho tse ka godimonyana go rona. So re tsa bonete ba gore re ba kopanye le mafapha a kgonang gore a ba thuse a ke tlo kgona gore a etse gore dintho tsa bona di tswele pele di ba tswele molemo.
0: Eya mme Mokotla mamedi e mašome a mabedi le metsome raro re fogaletse gora ena ya borobong re ntse re kene go lena la Kasi to Kasi. Jale mme Mokotla ga re ke re sheba gona e be motlhomong re ka re baagi bona ba ka kenya letsogo jwang mogalong wa moruo o wa masepala.
1: Masepala o mongwe le o mongwe mme selemo le selemo go na le ntho ditsang IDP. IDP ke plane eno ya lemo tse tlhano tsa gona masepala o tlo etsang baagi ntho e nngwe le nngwe moagi a batlang gore masepala a tla mo thuse ka yona go molemong wa baagi gore baagi ba etse bonnete ba gore e ba part ya di-processe tseno tsa masepala tsenono. Gape-gape ga ba le ke metšha e bulegileng e public ya di-budget. Ha o bua ka di-budget batho ba hlokala mono batho ba rona gape-gape gore ba be le letsogo mono ga ba ka ba ijetsa ntho ya gore ba etse bonnete ba gore e ba part ya ntho tsena tsa di-ward committees ba kene dikopanong tseno ba tseba go tseba gore na ke eng e tsagalang because go ba qetellong ntho e kgolo ko bua motho e mongwe le mongwe tshwanetse a etse bonnete ba gore o seke ka nagana gore ntho o e naganneng motlhomongwe o le modudi a se ntho e tlaba molemong empa ntho engwe le ngwe e molemong gore o bue gore seno re se batla ke sena a ke re mme re pusong ya democracy a kere re pusong ya setšhaba ka setšhaba empa ke di bone setšhaba ka nako nngwe se sa tsele gore na maatla a sona a makakang bakeng sa tsamaiso ya puso ba ntho engwe le ngwe e re etsang gantlentle e tshwanetse e be ntho e bang setšhaba se re etsitse gore ntho re tlhokang gore ka e tsala ke ena.
0: Ee ya mme waka jale ga re ke re shebo e re motlhomong re ka re masepala o na le seabo sefe go ageng dintho tsa botlhokwa tsa LED.
1: Ota mme LED ga e le gantle akere e tlo tlosa bofuma e tlo etsa go be le mesebetsi LED gantlentle ke mokokotlo wa mebuso ya lesegae empa gangata tlo fumana gore LED ga ya aga ka mogolo bane le tshwanetse e be a bue ka yona ga ke tsebe kapo ke araba gantle na bane o na le ntho e ile batla e nyetsa gampenyana monana motlhoma ke a utlwa potso ya gago gantle ke kopa ko mphethele potso ya gago gape-gape.
0: Ke a utlwa mme Mokotla mamedi re setse ka poso go qetela fe e be ra e phethela taba tsena tsa Kasi to Kasi le mme Mokotla. Mme Mokotla a re phethela a ko re fe mohlala wa masepala o sebedisitseng matsete a merafe ka katleho theko ya lehae bohahlaudi temo kapa ntshetsopele ya dikgwebo go kgothaletsa kgolo ya moruo wa lehae. Ke re be mohlomong o ka re fa mohlala wa masepala o sebedisitseng matsete a merafo ka katleho theko ya lehae bohahlaudi temo kapa ntshetsopele ya dikgwebo go kgothaletsa kgolo ya moruo wa lehae. Ee mona re batla fela re shebe gorena e be mohlomong o ka re fa mohlala wa masepala o sebeditseng successfully ga re sheba ntlheng ena ya mining investment local procurement tourism agriculture business development mohlomong go promota local economic growth.
1: A ke ne gore o so sebeditse hantle haholo empa ke ile ka bona ga ne re le masepaleng una le go ne go tsheketse masipala wa wa Karipi. Karipi le kopanong. Maganganye ba yentseng e bang ba batla hore ho be lentsetso pele ya moru. A matle a holo ene ha o tlwa ntshontsa ikonomi. Masipala wa kopanong o batla o le ka pele nyana ba neng ba na le ntshontsa ngata nyana. Bo kharida mo manene. Maga nete fela a ke batle hore ke rona le masipala nga ga rona na o o tsweleletse hantle o entse ntho engwe le nngwe e le hantle gobaneneng le ga salga ya leka go gadi masepala empa go na le ntshwane ya gore masepala le tsona ke o na le boikemelo ba ona ke e mong ke puso mara e ikemetse e le nngwe ha ena tshusumetso ya puso e nngwe go na le mo dikopanang teng empa ikemetse e le nngwe. So ha ke na masepala o nka kareng ona nka tla ka iphafa ka ona ka nnete mme fela re lekile.
0: Ke a utlwa mme wa ka ka nnete ke mosebetsi o motle, ke mosebetsi o motle ebile re thabetse o ba le wena kwano tshebeletsong ya lesedi gore fa ditaba tsena kaofela. Ke a tshepa gore mamedi ka nnete utlwe tse taba tsa bohlokwa, re shebile taba ena ya o netefatsa gore leruo la masepala ka nnete wa lehae le tswela setšhaba molemo. Ke lebohile haholo mme Mokotla, ke thabetse puisano ena ya ka le wena go fitlhela nakong e tlang.
1: Mme ke a leboha, ke leboha le bamamedi ba lese
0: FM. Haebe kgotso mme wa ka.
1: Thank you.
0: Ke a leboha. Mamedi hle ke mme Matshepo Mokotla, Working Group Chairperson, Economic Development and Job Creation ka mona ka Salga Province ya Free State. Mme ka jeno re ne re buisana le yena re shebile taba ena ya o netefatsa gore leruo la masepala wa lehae le tswela setšhaba molemo. O seke wa lebalatlhe mamedi wa ka gore lena lenane o la kasi tokasi o ne o le tlisediswe ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmogo le Salga kwano lesedi FM. Enriching Minds, Enriching Lives. Mimohlophisi wa lona ke Thandi Tshabalala, SABC Education. Re mme tsotsoma medi hempe mo nahle ka mogalena la Science and Technology re ya mane ho la youth ke yona mo ileng ho rentse re tswala pele teng ka ditaba tsa IEC. Re mme tsotsoma hempe ile tsena ke tle ka mona ke ya gutla.

0: Dumela. Komishene ya Madlanga e phatlaladitse hore e tlilo hlahlela nyewe ya tlolo ya molao wa kgatlhanong le motho ya ileng a senola lebitso la paki e faneng ka bopaki le konotunga komisheneng. Modulasetulo wa komishene Moahlodi Mbuyiseli Madlanga o entse phatlalatso ena ka mora kgefutso ya dijo tsa motsheare moo a boletseng hore seo se etsaetseng sa ho senolwa ha boitsebiso ba paki eo ho entswe ka morero. Madlanga o boletse hore komishene e nka taba ena e le e hlokolosi haholo mme e tlilong ka kgato ho ipapisitswe le molao o laolang komishene.
1: In terms of the Commissions Act and this Commission's regulations, it is a criminal offence to act in a manner, I'm paraphrasing, that prejudices the business of the Commission. Consequently, the Commission is going to institute criminal proceedings against that person. This is a matter that the Commission takes very seriously, and it simply must act in these circumstances.
0: Setho sa umkhondo wesizwe parlamenteng a Delta van Rooyen se bolela hore mokga o lebeletse hore metjha e be pepeneneng ha o kgethwa ditho tsa boto e ntjha ya PIC. Letona la naha la ditjhelete Enoch Godongwana le tlilo kgetha boto e ntjha ka mora ho buisana le kabinete. Sena se tla ka mora ho itokolla ha ditho tse mmalwa tsa boto ha mmoho le modulasetulo wa yona David Masondo. Van Rooyen o bolela hore ba lebeletse hore boto e se laolwe kapa hona ho susumetswa ke dipolotiki.
2: As MK party, we are looking forward to a more transparent process of appointing the PIC board, a process free from political manipulation and interference. We don't want a personalized political process, one in which loyalty, proximity and administrative manipulation are being used to manage ethical and governance risk currently facing a strategic institution like PIC. PIC is managing net loss not less than 3 trillion of South African workers' hard-earned investment.
0: Motsamaisi wa dikgetho komishining e ikemetseng ya dikgetho sa ema mabolo o bolela hore ba sebedisana mmoho le makala a ameang a molao e le karolo ya ho netefatsa hore dikgetho ha di aparelwe ke merusu. Mamabolo o ne a buisana le baqolotsi ba ditaba palamenteng mabapi le ditaba tse amanang le dikgetho tse tlang tsa makgotla a metse.
3: We started very early to work with the net joints and its priority committees on elections, because creating the climate for free and fair election is the primary duty of the commission, but it's a duty we share with the security services agencies, because if one party is allowed to campaign in one area and another party is not, it goes against the grain of a democratic dispensation.
0: Ba ditshebeletso tsa boemo ba lehodimo Afrika Borwa ba fane ka temoso ya boemo ba bone mabapi le pula e matla e ka bakang tshitiso dikarolong tse fapaneng tsa profensi ya KwaZulu-Natal ho tloha hosane ho fihlela ka Laboraro. Dibaka tse lebeletsweng ngwangwa ke maemo ana di kenyeletsa Mtubatuba, Mandeni, Reinkonyeni hammoho le dibaka tse mabapi. Setsibi sa boemo ba lehodimo Wiseman Dlamini se bolela hore ho lebeletswe pula di a duma le ka bakang tshitiso. Dlamini o kgothaletsa ba ayo latela ditsebiso tsa semmuso tsa boemo ba lehodimo mmohong ka mehato e hlokehang ya tshireletso. Mamedi, ditaba di fele ho felang ke metsotso e mehlano ya kgaso ya tsona ka ona he teana le tse dingwe sa noseng ka hora ya bohlano. Kgetsi da motho.
4: Mosi wa so ukile buile haholo wa utlwa.
0: O lebo ile nna kgetsi da motho.
4: Ha se mo he. Mamedi, e re ke lebohe mosi wa tshweu ka ditaba tsena tsa hora ya leshome bile le tsa ho qetela tsa letsatsi. Ke boetse ke ho wa madume haeba ke hona ho bulelang seya le moya sa hao. Ntswa ke ke nna monga lebitso re ya horeng ya leshome le nang le metso e mmedi. Ke lebohesi kananelo motlui le ke neilweng kamane ba sa tswa panong la ka kwano ka leneno la youth ki yona e le ka mogone ba tlhophisitse ka teng jalo ka ba tlalositse ka labone ba tla boela ba ba teng kwano tshebetso mamedi ke la re mmogo wa tseba ka nako tsena he ge kena ho manollo ya dibuka ntho dingata ke tla nne ke benne ke fapanyetsane le Mr. Cool Thabokofa a ntsa re fa tsentseng di etsagala ka go tsanetsa Wafcom re shebile Ivory Coast le Burkina Faso ke tla nne ke mofe a nna re fe ditlalegelo valo re nne re neletsane valo re momonisane tabeng mamedi ge e le nna ke sekebe ka senyana kwa letho ke sebeletse nakong ke kopane le moeti wa ka valo ka santsa le teng ka diphaposing tsa gaso ga ona ntho e nnate felang jalo ka go bona baiti ba tla kwane go feta o bua ka fono gore eno yona ke e rata ka go fetisisa ga batlile o tsebe dijo diwa ka baiti e re ke moamogele ke utlwe fela ke tla mokwa ga a tlhakile ka mona ntate magic ga selebedi ntate magic ke dumela ke a o amogela tshebeletsong ya lesedi
5: o lebuilela nnentswake
4: o phetse bang
5: a ke phetse
4: gantle ke lebuile gore ebe o re etetse kwano e re tle re kene gabong re tla be ntse re neeletsana he le Mr. Cool ka letlhakoreng lane ga ke re shebe ga re bua ka ntate magic ga selebedi gotseng ke mang motho eno ane wa tseba go monate bangwe o tseba motho yena a go tlhalosetsa ena a ko re fe setshwantsho ka ntate magic ke mang
5: ntate magic ke motho wa ona mona ke ngwana a tlhaetseng ona ona mona Bloemfontein mona ke goletse Cape Town se le kweshini le ba lebisang batho le kweshini ka Cape Town se ka mono ke hotse jwalo e le gore ke ne ke rata dintho tsa bo dipapadi go sheba dintho tsena tse ba di bitsang tsa bo dibascopo bo ntho tse tsa bo di-sketch di-drama pelepele ne ke rata ntho tse jwalo ka tseo go fitlhela be ke iphumana ke se ke le kene ka ra dintho tsa bo dithotokiso re ngola jwalo
4: lapeng o ngwana wa bokae ntate magic
5: lapeng ke ngwana wa bohlano ke banana ke banana bafo ke nna fela o
4: wa fitla o batswaka
5: ka batswaka ka
4: nka nna ka go ntswaki
5: ne ka re ke ntswaki jwale ko bane ha ona ntswaki wa ntate
4: ke le nna ke a dumela oho ko wena ba la ba pele mane bana nyana ntse ba le teng ka ofela
5: ho se setse ba ba ya di fela
4: ha o hle wa itse
5: ba bang ba se
4: ba iketse bo ya batho lebitso la na mexi ke lebitso la o la tlhao kapa cheke lebitso lo ile ngwa le thola go latela sena se ileng sa o gahla o ntse hola
5: ke nana ke se ke le batho ba se bona ho nna ha go le ona mo service ngwana o na o etsa ngwe o na ho bane ha ke ngola a ke hanga ta batho di ngwe ya bangola ka hla go le itseng e mo ka ngola ka hla go la bodumedi e mo la dipolitiki e mo etsa la bo bolo entertainment jwale nna ke kopantse ka ofela
4: bo meji ke bona botswa mona
5: bo go tla bona mo
4: ke a ifumana o tswa ha o etla wa tsa wa ibua ka e bona tabe ke ne ke ipotsa ke re ka pa che la o thwele a ke re batho ba ntse bana le mabitswana go lo betso bo Josepha bo David bo Philippi ke re na hona le no na le magic u ba hutwana ke o pone tshwele ka re tshwantse go tlo hlalosa tabe na magic iswa kae
5: eya ya ifile jwalo
4: fela go yetse mo mamedi ha o ka bona ntate ga selebedi ha o ka mo bona ke ke ntate ya dilemo tse 60 ma ke ngotsi ma ke tlo jwetsa fela ha ke mo shebile ke hanana le nthwena e ke e bona ke a hana ha ke so bone motho a motjha ha kana ke tshwantse o kotlotla ga jwetsa le kunutula ha o ke le feng ka nete kore fela itse le mme Shamini ha mphalse nepe ka ga ai ga ipona ntate wa berete ya ha e ka ukwisisa ke motho a di ko fifi ena mamedi re ke fetise kgwebo a ke gutlwa mona be se ntse ke tswela pele le moeti wa ka re tlotloka go be monate ka sengwelo sena sa gae ntse re netsana le Mr. Cool ka tlhakorelane ke atla re ke fetise kgwebo
6: keteka major league birthday ya rona le Shoprite le ka shop fumana 750ml e ka paipe ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99 le di 6 packet tse pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa biria Vintook Premium Draft ka R195 di fumane ho fetlela ka di 10 tsa August ha o rekisetse bakatlase dilemo tse 18.
7: ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa empa ke sa hopola go boya o keneng ke katelwa ka yona ka morao ya lesiphume sa boroko di voice note tse neng dire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o le siyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme
8: tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong ho na le melawana le dipeelo
4: Mme di taba ke tsena tshwara pene hona jwale ba ithuti ba magolo a mahlano ba pele ba tla fumana dithuso tsa ditshelete tsa semester ya bobedi ka National COVID-19 bursary na u dutse hae ka lebaka la tshelete ona ke monyetla wa hao National COVID-19 bursary e lefella 100% ya tshelete e lebeletsweng ya ho ingodisa ho lefella dithuto, admin, dibuka, practicals, laptop, dijo hang ka beke le deposit ya kamore. O lefa fela accommodation ho tloha ho 799 ka kgwedi kgetha dithuto tsa health, teaching, law, media, engineering, agriculture, policing, IT, fashion, hospitality, finance, le metric rewrite ha mo le tsedintse ngata etsa kopo ka ho rurumele lebitso la ho ka mogwa wa WhatsApp ho 0662400957 0662400957 ka mogwa wa WhatsApp o gomela mabitso a ho mono ke 0662400957 we kopanye le College of Africa mane Polokwane ho ithuta nomoro ke mogwa wa WhatsApp go mela mabitso a ho 0662400957
9: Tebeletso e ratwa lesedi FM
4: Tebeletso ke yona ya lesedi FM mollelo wa ka mollelo wa hao mollelo wa sechaba mamedi e ge ke khutlela o metuwa ka e se gale ke tlabe ke le ba kamane ka ho Mr Cool bakeng sa hore fa di etswa halo tsentseng di etsa hala ka lehlakore neno Ivory Coast le Burkina Faso jwalo ka tla nna re tla lehele ka lehlakore neno e ge ke khutlela wena ntate magic ha re tle monana jwalo ka ha o bontshitse hore ho tloa gale le ho le leng bolong fanteng mona o sa le le motho a nang le tjantjello ya di movie di bapadi tsena tsa dikalaneng tsang qetellong wa ba qetelletse o ngola ke a ukwa le bitso la o ka mona o tshwara dintho tse ngata haholo bakeng sa hore madi o mo fanteng e bang motho e mo ka nna wa e hloka kapa ka tsela tse itseng ha re shebe sengola seo a ko nka dime fela mo ntate magic let me testify ga selebedi magic khotse a go e bone e tsetsanyane ntle e designiwe ka tsela e ho hela mahlo a motho ho go tle boemong bona ba hore tsohle o dietse le thothokiso jwalo ka hore ke ntho e ho tseng so ntsona le yona ona le tshiseo ya yona ya yona ntate ga selebedi ha re shebe ke shebile di ka tentsena tse ka hare mona ya bo hlanganani ba fase me le mogwa wa ho ngola o sebedisitse dipuo tse ngata tsa Afrika ke re ke sa ke mametse ke balatsing esimano ke bona se re hlangana bafazi ga khuluma mono se re bua hona le kae kae taba yena ha uno ke bona boholo ba dithothokiso tsa hao ibile bo mme ke a bona o ba holela gaibana ka nnete gore ke shebile ntho ntse ngata dithothokiso tsa o tse ka ga bukae boholo ba ditaba o itshitleile le ho bomme ibile ha ditloa fela hore hlanganane bafase ba kopane bitsong la ho etsa bang ho latela boikapelo bo ba hao ba dithothokiso ka ho nona le ketsa le ho no e shebile hore o re hlanganane bafase
5: ke a leboha metswa ke hantle tona le nthungwe ya hape ke batla ho isupa hore ntle le nthuna ya ho ngola ya poetry ke motho ena ba mitsa ka hore ke gender activist
4: okay
5: ke sebetsana le ha sale mesebetsing ya ka go tloha ha sale ke tswa sekolong mesebetsi e ke sebeditseng haholo ke mesebetsi e neng hore ke mesebetsi e ne bua ka ditokelo tsa tsa bomme ntshwetse jwa lokatsi go bana mo ke hlatse jwa le ka ke sekile ka hlalosa ha no mpotsa gore lateng ine le banana fela ke ibile nna fela moshimane ke hudisitswe ke batho ba bomme
4: ya
5: ke fumane mfuthu wa bona ne ke sina a buti wa ka ke hudisitswe ke dikhaitsedi tsaka ka tloa ka lo hudisitswe ke nkhono wa ka ile gore ha hona motho wa ntate yeo a neng a le teng ke ka ho hangata ha ka sheba buka yo ka di ngolwentse ke di ngotsweng ntwe ka tsa bo 50% ke ke lo ke bua ka bomme ke go ke le boha maemo a leng go bomme ba fitile ho ona le tse ding tsa diketsa halo tse ile tsa etsa hala tse leng hore ibile tlhekefetso ho batho ba bomme ha ke bona ho na le ntho ya tlhekefetso ka poki e utlwa e nkama maikutlo e ja pelo ya ka ho bana ha ke nahana hore ke seo ke leng sona ka lebaka la batho bao
4: ke utlwisisa tabena ya bomme e tswa kae le gore ebe ke e bona iphetapheta ka hangata ka gare go dithotlokiso ka mona ee jale o ne gore ba kopane bitsong lang tlhanganane ba fase
5: ga o ka sheba ntho sengola seo thotlokiso eo e ne bua ka boitseko ba bomme ha ba ne ba kopane gobane pelepele ga re gopola batho ba bomme ba ne ba hateletswe bana ba hateletswe ke mmuso o wa pelepele wa apartheid ba hateletswe hape hape ke ga setšhaba le malapeng ba ne ba sena tokelo go ba ka ya dikolong ba ithuta go fitlha di-university ba ne ba sena tokelo ya go ka sebetsa mosebetsi ofe kapo ofe ntho e nngwe lengwe e ne e le go batho ba bontate empa ka mora gore batho ba bomme ba kopane ba na le ditokelo tse e leng tsa bona melao e mengata ile ya fetoa basadi ba tsiba go batho ba bomme ke batho ba e leng gore le bone ba na le monyetla go ba ka fumana ketapele gobane pele batho ba bomme mosebetsi wa fela ne le o dula tlong go pheya fela le o sheba bana
4: oho ke a e fumana gobaneng o ile wa re ga ba kopane ba itseke ba bontshe boitseko jalo ka ga dintho di le nna tsa etsagala ka 1956
5: ee
4: mo go la ga bona bomme le di ene ba ema ba kopana basadi merabe kao fela ba re ge lekane ke o tshwara diphegephešana tsena tsa di-dompass nagana ko go ebe ka mona o pepile ngwana ka mona o tshwere dompass mosebetsi yo mokana mme wa ntsha maikutlo a go ba ananela ka mokgwa bona wa thothokiso mamedi e re ke tlo fetisa mabenkele a ke gutla mabenkele mono ke tlabe sentse ke le ba go Mr. Khulu Thabokofa a re neletse dintlha le diketsagalo tsa ka letlhakoreng lane go bana ba Ivory Coast le Burkina Faso a re fe tsona go utlwena go ntse go tlile go kgatlhampana ka mokgwa letsela ya mofuta o feng ka letlhakoreng leno ebege ga re gutlape nne re tswelepe ra nne nne re qotse jalo re nne re neletsane jalo o fitleletse re fitlha panteng gobane nna le Mr. Khulu seng bona re ya goreng ya lesome le nang le metso e mmedi ka nnete re tlo thusalela jalo nna le ena ga ona mo ke tla mo lesa teng le nna ga ona mo a tlang lesa teng jale ke tshwana le monna ana ile a tshwara lengelo ya ga ke tlo o lesa pele o ntlhononofatsa e re ke fetise kgwebo a ke gutla mona kgwebong ke tsebo ya Mr. Khulu ke gutla pentatem maši ke re fetise mabenkele be se re neeletsa Mr. Khulu re gutla ape re gutla le tabetsa gona mamedi e re ke gate konopo ena fela he ke ye hogof bakeng sa ha ke gutla mabenkeleng fela mona sentse ke leba go yena Mr. Khulu ke metsotso e lesome le metso robong ka moga go ga ya lesome ke ya
10: Simenye Tombstone e fumane ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flexdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka re founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simenye Tombstone e tla o sebeletsa.
11: Fitile ke thatatsi ya lena nao la hao la SABC Education sealemoyeng ka SABC Plus o ka boela wa mamela lena nao lena la SABC Education kae kapa kae neng kapa neng founung ya hao ka o bula app ya SABC Plus tobetsa ho on demand ebe o kgetha radio mme o tla thola SABC Education ebe o mamela podcast ya kgetho ya hao kapa ho computer ya hao o ka etela SABC Plus website ho www.sabcplus.com ebe o tobetsa ho on demand o kgetha radio mme o tla thola SABC Education ebe o mamela podcast ya kgetho ya hao e bobebe e o loketse mme e dula e tholagala ka nako ya hao. Molaetsena o tlisetsa ka motlotlo ke SABC Education, enriching minds, enriching lives.
4: Mamedi iri metsotso ha idula ho ye mashume a mabedi tjena ka mora ho rena ya leshume ke ye ho mystical mystical
12: khaitseri
4: ke tsao he mofokeng weso ko fe o go fetse ntse ndi etsa hala
12: ha re bo wentswa ke motlo mamedi re hlella jwalo papa dina le metsotso le shume le metsotso bo ntse tsona pele ke papa dia di pekeng tsa Ivory Coast a mo le Burkina Faso ke tsona tsa WAFCON 2026 ho pala re di shopa tsena di bapala jwalo mo kgatlhelo wa B mane mo ba palanteng ba nyana ba nyana ha mo le Tanzania papa di jwalo ka se tsa maile tsena mamedi ne re ka utibisa fela re di nthodi mpe nthodi tlile di mafeke feke ho bani ho bani Ivory Coast se tsa mapele ka ntla tse pedi ho noto re ka pele nyana re fela re she borna Ivory Coast pa ne jwang se tiba tiba sa bona ke Aramatu Diakite Rebele Akisi Konana Aisha Fofana Ruth Seri Aime Gebi Rebecca Elo Amenan Akuasi Bernadette Amani Kimu Kapteni Rebele Miriam Diakite Abu Amari Yapo Hamole Safi Uadragao Ke Bonabaka Lande Papadibao Atikala Sakona Labekina Fasom Sitipatua Nike Fauziatu Uadrago Rebele Safiatu Sem Madina Traore Stefani Ziram Madinatu Ruomba Alimata Belem Naomi Cabre Delvende Uwabi Debora Agira Adama Kongo Hamole Balkisa Sawa Dogo kama go papadi tsa mangate mmamedi e tlile potlakile ntle tikati go me ha ke sheba ke bona kare na yena ya Ivory Coast e tlotla e binakela Burkina Faso a bo tlokofela ba ne motsotso wa bohlano fela ke ha ile re na yena ya Burkina Faso e etsa phoso ka ra di 18 mane ne e be lo re na ya Ivory Coast e fuwa penele e ne le ya ne nga ba petso hampe e ne le Rebecca Elo o ile ba palo hampe mono ke Madina Traore mehem e be lo re penele na ra bua jwalo ke yena Rebecca Elo ya ba o ibe ka hare mo mamedi ya ba ke ntla ya pele ya Ivory Coast mo tsotsong wa bo super karolo yena ya pele ya papari me mo tsotsong wa le shume le metsumine lo nyena ya pele ya papari ke ha ile hore akisi konana mapara morao so pensena sa Ivory Coast o tla bantla entla holo mjola ka ke chokre ho ya ka mo go ihleng e potlakileng a tenga ke bone ka re na hena ya Cote d'Ivoire Ivory Coast e ka re tla binakela ha bo hloko na hena ya boke ya Burkina Faso ka mo go ke bona nthodi tsa makateng o tlo hopola hore di na tsena tse pedi di bapetse papadi le ngwe fela ha e sa lo tlwa le mo sa 2018 me papadi nye e le ngwe fela ha ona na e hlotsenye ngwe di bapetse ka ho lekana pari nyeo ke ka motho ba dileng ka teng ha mmamedi mme ke two Ivory Coast ke noto Burkina Faso tsela ka ke hlalosa ke re na tsana tse pedi di mo kgatlhelong le mong le banyana banyana ha mo le Tanzania re tla bona he hore na di tlahle di ganne jwang e re ha lo jwala he mmamedi mme ele two Ivory Coast le noto Burkina Faso me tsutunya nam e ba shwa media me tsumme di karolong ena ya pele ya papari ke khutlela hape di papatsi tsa gaso re kopana hape khatlala bobedi mane hadia khefutso ntwa ke motlo
4: Mr. Kulukile bile you right.
12: Jota
4: ha simo he mamedi ha ke tloa ho Mr. Khuluvalo metsotso le mashaba di metso mine ka mora hore na ya le shime ke boele ke khutlele ditabeng tsa gona le moetuwa ka ka kwano ntate magic ke boetse ko amohetse hape
5: ya ka le bua
4: ha re khutlele ho thotokiso ka mona ka bukeng mona ge ye mane ka di 16 tsa August 2012 sebakeng sa Marika hona le mo hupuditse mmolo mo ditaba e bile batho ba bang ke dumela mo bateng ba wa bathongga ka ketsahalo yenu koduwa yenu ile nya etsa la magikano mo mo go polang ba bontate ba di minera ka pa batho ba neng ba sebetsa ka mining ba 34 ba ile ba hlokahala tsiponisa sithunya ka ka mo mohopolo wona e be o le ka ho fitisang ka taba yena ya magikana e bile o hlalosa go time will tell ho motho a sa tseding jalo ka sentse re mfaso santse ho no ho etsa leng fela ho baneng o khutletse tabeng ya marikana o leka o fidisa molaetsa o mofuta ofeng ka thodokiso yeo
5: hangata mmentsi wa ke ntho a dietsa hala la ga ba ntho entle ka e bohloko batho ba bangata ga e bone ka ho tshwana jwale nna ke sheba dintho ke le sheba ka lihlola la sengodi wa tswa hangata motho a uthu ke ke se ruki di ntwe ka mkhwa di bona ka teng ha di bone ka lihlo le mang mang a le bona ka teng o le bona ka lihlo le leng jwale ene la fiti samulaetsa ha fiti simulaetsa jwalo ka ha
4: ka tla
5: losa ke ke na ka monana he ke ho etsa itsitsi ne wena ha o tla o tla ma o tla le mabota e wa utlwa jwa ka ka yona ho ina le ntshina ya bo di e be tsang bo di rhyme bo e morithitho o ile ho re motho ha mametsi ntwe e bua mo aba ntwa ka tsela e fapane le ha motho mong a e bua fela e se poem jwale ntwe ya marikana ke ntwe ke ho hane ke ngola ha ka ngola fela ho bane batho ba e bona batho ba etse ke ngotse ho ya ka maikutlo ka ne ke ntsha maikutlo a ka ene ka mkhone ke ntsha maikutlo ne ke ntsha maikutlo hore le motho a mametseng a nke maikutlo aka a beye ho yena ke ka ho kore ha la ke bua ka poki ke bua ka yona mono ke recite motho mo ha mamela nthotswe a ntsa tseba ho etsa hetseng matsela e ke buang ka yona e tlo mo ama jole ka gare ke nthwene tse hala mo bana
4: wi ula kore tsela o engotseng ka ona e fa le madi kapa motho e reng ha o mametsa letsa thotokiso eo a utlwisile ka reng ntate magic e ka gona le karolo o na le temo wa tsa gona motho a o fang ntho e siko ke tshwana fela keke le bontate kofa ba gasa dipapadi mo ba kgona go refa dibapadi kore bo ukwe le bolo ha ithethebana kore tsela e ba o fang ka yona o ukwe le gare o phamisitse lesela o santse o na le setshwantsho seo yalla phala o go fa ntho ena ka mantswe a ma ke ntho e entseng le wena ka ga buka ka taba ena marika
5: ke ntho e ke entse gobane a kere nako nngwe go ka etsala go fumane gore motho o bone ntho empa ga e bona ka tsela e wena o e bone ka te gore tsela o e buang ka yone o tlala ithuta ntho e ntšha o tla ithuta ntho e ntšha go noma ntho e ka mokgwa ke utlwa ka teng ke thuto go nna o mo fa thuto e nngwe e ntšha e leng gore ntho e le ga e bona ka mokgwa wena o e boneng ka teng e kare ke ntho e etsagetse mo maobane gantlentle ke ona mosebetsi wa ntho e ne re bitsa poetry poetry mosebetsi wa teng ke ona o wa gore go fetola maikutlo a batho kore e ka ba maikutlo a thabo e ka ba maikutlo a utlwa botlhoko mmaare e be maikutlo kore poeme engwe le nngwe e tlamehile e be le maikutlo e be le susumetso mothong ya e balang
4: ekenelele
5: ekenelele
4: ya ga re tle mona

0: ya wa tsoba se feela se ke tla o pakadi ya tla ke re haleluya haleluya clap and tap wa tsoba how to ke gore ha ke tsebe ke ne ke tla go all around cha ya se feela le magic ntse le lebitso le ne paitseng o mona o mani ntate magic nantle keng bane ha ke sheba taba ina ya clap and tap ke ithola iteng hape ka ga thothokiso ha o kui bale gore ka hopola bo di tlopa tsa di gospel wa di tseba tse ding bileng tse ileng tsa tuma hentle le tsa bo makation mona bo ja kusa le maintsha bo ba gorisi ba tsaba ba teng ke di ngata le hona jwa o bile ba se ba etsa mmino ona o re nate fela ka o fetisa bana go na le tsela e se ba tswaka clap and tap taba ena ya mmino onana le yona ke ntho e teng wena mona e mading
1: gantlentle e jalo nna ke motšhedi wa ba bitsa ka gore kore ke saile ke nna le ntho yakore ke engwe ya dinneo tsaka
0: ke e batlang
1: jale ne ke rata go tsamaya nthong ke reke mola bane bang rata bane ne ke kgona o ke bine ne ke phokola ebile ke ngola le dipina tse dimono tsa gospel ha ke ne ke sebetsana le ntho le bana ba diterateng ba bitswang ka gore ke bana ba diterateng bla street kids sebakeng sena se ba se bitsang iphamiseng community child care center ke sebaka se ke se qadileng ka baka qala le gospel mo ne re tsamaya re tloa mo re ya bo diphihlo mono re lo pata batho ga o na le mekete ditho tsa di dikerekeng re na le ntho ena bo tsosiletso ya revival service ne ke banka ba bangata bana ke ba isa moo ga ba isa mono ba ile bina bo ga ba bina batswadi ba bona le femi tsa bone ba ne ba kgona go ba bona moo ba khutletse e ne tsela e nngwe e le gone ke khutlisetsa bana setšhabeng ka yona ka taba ya ntho go bona tseba motho ha gateletswe a kula kore moyeng kore a kula mmeleng a sena letho motho ya jalo ga a bina sefela sentse o se bina ke tla opa ka diatla o se bina ko ga o se mametse se ama pelo ya gago go feta ga se biniwa ke kwaere fela e ntse e practisa moo bana bano ba ne ba sa practice mare ntho yane ba bina ntho go tswa botebong ba bone kore banka maemo wa bona ba beaka pele sefelabe se tla ka morago e jalo ka ntho ya batho ba ne ba tshwabua toronkong ga ba bina batho ba ga ba practice mare ga ba bina pina bona ya go ama jale ga ke tlata ka pina yona eo ya jaaka ntho sethothokiso seo sa tap and clap ile ya tla go nna ke gopola gore gana mmino o o sokolotse batho ba bakae gona jwa ditena le gore le gape-gape e le gore ke mmino o sa tlaeng kae kapo kae o tlaile makuešeneng ka gara batho ba batsho tap and clap ga ona mo e tlaile go south africa mona and-e tlaetse ona go gona batho ba batsho and-e ke tsela e le gore re ne re kopana le mmupi ka yona re ne re tsamaya di-concerte ne re tla fumana gore tap and clap ke ntho gona jale tsena tap and clap re buang ka yona ga re sa tlhola re bua ka yona lequation re bua ka yona international jale e se biniwa le mafatsheng a ka ntle
0: go tla ba bang ga kesi ya kobo e ne e bola jalo ka elia mamedi wa tseba ko o jetse o tlotse pelo ya ka ntate magic ga re shebe boqheki ba tla bang kgona buka ena ga re tlo kena nthong e nngwe le nngwe ka monao lebaka ke lena ga re kaya a ke bone momamedi o santsane se re mofie ntho ngwe le nngwe mme mona nna le wena re mo etsetsa gang ga di fela fela pele ga tlo kwala taba tsa rona kapa re ya gole boqheku batla ke mang a na bua mo kapa chair ke se ke utlwile tsotlhe tse o di ngotseng kapa tse bangwe o di ngotse bo dithothokisa tse dingwe tsa tsona ke diketsagalo tsa letsatsi-letsatsi tse dingwe ke ntho tse e tsaetseng jalo ka re ka sheba setlho seno sa marikana le mo bontshitse gore basadi le bona ntse ba na le ditokelo tsa go ka tshwara ditulo tse itseng tsa boemo bo godimo ga re shebe monana boqheku ba tla bangwe boqheku ba mahubua ka mammo ka nnete e ma a ka nangage botlheko ba tla banggolwa
1: hangata ka tshe batho ba bangata re batho ba hodisitsweng ke batho ba bomme o hula o rateha o le ngwanana o shebega wa nkuwa wa isiwa bogadi wa etsa bua ba etswa ngwe etsi wa ba motle wa ratuwa empa ga o se hodile ga o sa tlhole o ba karolo ya lelapa o se nkuwa o se isiwa bo maqhekong e ka re jale o se o dampiwa e ka re jale ga o sa tlhola o le karolo ga o sa tlhole le karolo ya ka mola ya lelapa kapo ya setšhaba ntho tse ngata motho e ke bua ka ena letheko le reng botheko ba tla bankgolo bankgola gore le nna ke ne ke na le maatla a itseng ke ne ke ratwa ke batho ke yona ke iketsetsa gona jale tsena ga ke kgone go iketsetsa ebile gagolo ga o ka ba lekgeko wa dula o le mong o bone batho ba maqheko ke batho ba ratang diphoofolo bo dikatsenyana ga o ka dula o le mo ebile ba le yona katse o se bo le
0: molosiseeo
1: ntho nngwe le nngwe go bone o letheko kore ga o sana le motho ya batlang go ba karolo e le
0: yaapisa
1: le wenaeaka
0: dikatse
1: ebile ga o sana le ntho tsa bo rena gona jone ga o sa bua le gorena bana le ditokelo tse itseng ga o letheko ga o kgone le o tloa mona o tsamaya o ya go kaekaekaekae mono o tlwaetse
0: tengmangwelaga
1: a sa kgona jale ke ntho ya bore batho bao le bona ba na le sebaka bophelong ba rona gobane dintho tse ngata re di rutiwa ke bona ditlolo re na le ditshomo batho bao maqheko ke bone ba rutang bana ditshomo ke bona ba rutang bana gore no bophelong gore o atle o tlamehile o fetetseletse gobane motsamai wa tsela ke motsibi wa yona jale batho bao ba ntse ba na le karolo e ba ka e bapalang ka ga setšhaba sa rona
0: ba mo botsofading ko bane go na le mo ba fetileng te ka ke re ke ke bone bana ba gona bale ba nana dintho di tlala ka bona
1: ee
0: ati ko go tshwana le ngwana ntse a o thetsa mona ke le o bala wa mosheba ka moratsebo gore wa tseba keng gale ke le ngwana ke le kana le wena ko go santse o bona botsotsi di boqhitolo ba ntse a bo etsang o mosheba fela matlong mo bala gore a gale le nna ke tseba gore o ja jana ee mme taba ena ya maqheko ke utlwa e le taba e botlhokwa gagolo ebile e letlhokolosi gobane ba bangwe ba bona ga ba se ba godile gagolo di ditlogolo di a ba tenegela bana ba bona ba ba tenegela ke wa tsa batho ba bagolo na ba bang a ka dula a tletebela le ntho nngwe le nngwe e siko lona le a ja nna ga o tlao e mong baneng ba gae ba nsotla ba rata buang le ntho e seng yona a tshoka bo mo fela a re ga ba mpha dijo fela a jele e ba bana a ke wa tsaya ngwana obang e ngwana a ka tlogare mama e sale ke sojo ntshile ba na le ga ba gola ba gutlela bongwaneng mme ga o sena mamelelo ya bona e ba mathata ga re bua ka boqheko jena ke gopola kila ka nna ga bona marangrang mona go na le setlogolo ga se moradi wankgolo setlogolo sa gae se mo shapa mono se mo otla ka dimpamaga a wa mona a mo gata letlhoene mme beke ka mora moo ga tlalewa ga nkgono a tlhokaetse o ne a patwa bekeng tsane tsa go feta kore o se o ka sheba ke motho o ka mo etsang eng eo a sa itabolela ngwananyana gonkgono mono kore a e ka olwana le thaka gae kore ebile nna ke ga na le mmele a motsokotsa fela jale ntho ena taba ena ya boqheko ba tla bankgolo mme ba bangata bonkgono le bontate mogolo ke dumela ba bua mantswe yao go latela bophelo bo ba bophidisang ka go malapa
1: esile a kry jale mose and ga o bashaba batho bao batho bao ga ba tuu ga ka le gore kabatn ga ba batle ntho tse ngate batho bao ba rata dinthonya tse kare bo dikuku bo dipompong
0: ee ke batho ba dipompong
1: ga se batho ba le go tlantsha tšhelete e
0: ngatagadi
1: gore o kgone o mo kgotsofatsa
0: mme ntate magic ke tlo boela ke fetise kgweba go gutla mono nna le wena e be re phethela taba tsa rona ke utlwe fela ka kakaretso tse tabeng ya sengwolwa sena hona le molaetsa ka o ikgethileng go tloa page 1 go fitela pageng ya go qetela ya 54 hona le molaetsa o ikgethileng o ne o batla go fetisa mme taba potso ke gore sengwalwa se dithothokiso tse o di ngolletse batho ba dilemong dife bonyane ke gore la e se di le mogo ka boikgetha nna ke bo mme le bontate batšha bana mang le mang o dumeletsei kapa o ne o tlile go fetisa molaetsa go yena ka boikgetha ga o nongola dithothokiso tsena di rakeretsa ka go fela le batho ba batšha kgalemelo ya motho e mong le mong kapa tataiso ya motho e mong le mong e teng ka gare go buka ka monana fela pele o arabela potso eo ke boele fela ke fetise mabenkele ya ka metsotsong ene mašome a mabedi pele go ga ya lesome le motsheno mo be se re tlo phethela ditaba tsa rona
2: Mahabani Ameka Uber, Gintate Salvaleheng, Mahabani Aikatang Amzanzi, Natifelagina Lana Papaya Bolo, Kari Papari Sashwa Fitilenta PSL, Ngaleto, Kawi Hoposa Fitiling, Kamisutui Katanya Papaya Bolo, Afrika Bura, Kamukabelo Amun Lomung, Hotwa Mesutuya Mashmara, Rukamara, and Shimabusi,
3: Kumalo,
2: SABC 2, where you kiss the Kamoto to get SABC Sport.
4: For the love of the game.
5: Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM
0: Mamedi ege ke bone fela sentse re qetella le ntate Magic ka kwano ke tsebe le o khutlela ho Mr. Khulu Thabokofa ntate Magic ke ne ke buile ka botsa potso pele ke ya mabenkeleng molaetsa o ka mo o no fitisetsa ho bomang ke wa gona ka ofela
1: molaetsa o ka mo kwa go nna ka ofela tshaba sa gantso ka ofela o bana ya ha ke bua mono ha o sheba ntho ya bo let me testify
0: yes
1: lintu lo fela let me testify re bua ka ho bua ka diketsahalo tse fitileng tse o rona re le tshaba sa gantso re tswang ho sona
0: mme bo paki ke bona o fana ka bo paki
1: ho no re phetse jwang bo pilong bo fitileng ba khatello ho fihlella ona jwale buka yeno ina le mo ibuang le batho ba bomme ina le mo ibuang le ba chakateng ibile ha bape inka le batho ba ikhopole e ba khutsetsa ho modimo le hore batho ba hlomphe le sitso sa bona so ka tsela jwalo e batla e le buka e amansi chaba ha hulu
0: ke fumana ka e molemong wa batho ba ihloka
1: buka ena ka bo madima bi hona jwale tshe di se di fedile empa ke hona jwale di le o da huwa
0: mo khasa ka be ya nkhosi dibeng tshwantse tse bang he
1: nka fana ka dinomoro tsa ka
0: e ntataka
1: ne mali ma ya batla a ka mfunela company ena e exhibita le lona yena ya di buka batla di ororoga
0: okay
1: hobane ba ile ba tshepisa hore no bobeketlang batle ba se ba di ororogile
0: okay di nomoro di reng ntate ga se lebedi
1: di nomoro tsa ka ke 060 406 406 81 81 40
0: ako di pete 060
1: 060 406 8140
0: Alright. Me batla buisana le wena mono bakeng sa o beeletsa dibuka e be jwa le la tataisana di fika bang motho patala bang taba tseno go feta.
1: Copy ke 200 rand. Ya
0: Let me testify.
1: Ya let me testify.
0: Okay.
1: Ke 200 rand ha ba mfounetse nna ke tla etsa di ya di tukiso tsa rona batla di fumana neng jwang
0: e hlakile ntata ntate ga se lebedi ke leboetse nako go fileng yona tle tshebeletsong ya lesedi ke batla ba ke ba o meme mane ho gaitsedi ya ka mozwake khatshela mane ho mege thetho a ke wa otletsane tsa gale tsa bo ko fifi a ke ke shebile be re de ntate ka selebedikile boetse nako go fileng yona tshebeletsong ya lesedi ke lebuile haholo mongaka o be le bosiwo botle katle o le mahlohonono e ska ba buka fela e tlise bophelo le go wena ka kakaretso
1: ke nna ke lebuileisang
0: bophelong bao ee
1: ke nna ke lebuileng le ba mamedi kao fela ka sebaka ya sena se ke se fumane mme sebaka sena ga se fela gore ke bile puisano ka tseba ke ntho eno gore e tlang ka ga le gosane
0: mme ke a dumela ga wa felela mono fela go let me testify ge tla bona sengwelwa se seng ditodokiso ka baeng e atla e nngwe
1: e file ka mora September e nngwe e tla bele ke eng gape
0: ke teng ke lebuile haholo
1: ke nna ke lebuile
0: tanki gabane mamedi re ke boele ke tlo gutlela ka mane ka go Mr. Khulu Thabokofa ha ke gutla mono hebe se ke bona gore na ke gopola dintho jwang tshwanetse ke tlo fetisa tshwantiso ya rona he e sa kanya ba teng gore nyane ya borobedi re ke boele ke tlhae ka mona ka go Mofokeng se Mr. Khulu
3: ga itsere
0: ke a tshepa ntho ntse di nepagetse ka moo
3: ntho ntse di nepagetse ga itsere metsotso ke mashome a mane a metsomeraro karolong ena ya pele ya papadi e ntse e le he ntho di fetoile re ketlheke tlhalose ntho di fetoile gobane motsotso kwa bo mashome a mabedi a metsomeraro ke mo e leng gore naga ena ya Ivory Coast ile ya fumana huku mme huku ena ile a raua jalo ke Safi Ouadraogo ya ba e beiwa ka gare ka tlhogo ka mane ke Akisi Konan re a gopola gore o tlhabile ntlha ya bobedi mme ka gona re bua jalo gore Ivory Coast e tsamaya pele ka dintlha tse tharo go noto ya Burkina Faso jalo ka ke ile ka tlhalosa gore go gang fela ke bone ka re Ivory Coast e tla ba binakela ga botlhoko e seng ga monate ebile ga ke sheba ke fumana gore naga tsena tse pedi itlhe di maatla mo mamedi di maatla papadi ena ke e potlakileng gagolo e pakeng tsa

0: yedu hula bona hala kare o bapetse jolo Balkisa Sawadako hampinyana ho moletsa pala ane nga bona hore o lokelwa ke karete e khubedu ka kwano ke bua ka mapala morao wena wa Ivory Coast iling Miriam Diakite ona santa montsi te karete e khubedu mpa a lokela hore a yemane VAR ring a lo sheba hore na ebe ka nete o tshwanelwa ke karete ena e khubedu ka pacheng empa itse ha ya ilo sheba mane VAR ring a fumana hore che ha hona mokokolo lanjwalo ya ba wa hlakola karte ene khubedu e wa nenga e botsintse mapala morao wa na yena ya Ivory Coast iling Miriam Diakite ka hona hemne o ile abasa bontswa karte e tsehla bakeng sa yana e khubedu e ile nya hlakolwa ke ka motho ba dileng ka teng ha mo mamedi ke 3 Ivory Coast ke noto Burkina Faso karolo nyena ya pele ya papari papari nyena e ba polangwalo mona larbi zauli hona teng Casablanca Morocco re haolo jona hemne ke tle ke khutela ho wena ga itedi re se re tla para kwana karolo nyane ya bobedi ya papadi tshola kae le monamne ho bona la ke metsotso e mene e senyeileng karolo nyena ya pele ya papadi mme metsotso e mene e tla ba palo re phethele karolo ena ya pele ya papadi ke 3 Ivory Coast ke noto Burkina Faso ke go tlhola wena ga itedi
1: ke le wile ha holo Mr. Cool
0: ke yo tar
1: ha se mo he mamedi ke ire ke fitise kgwebo ke tsebele o ya ho monyaka ne ke la ka ditse ka nnete ne re ka nna ga mong ka ntate magic a ka go tleletse dintsa dithotokiso fela ha re tla itlopa ge lukise dintho di sa phathagana ka tsela ena ke ya
2: e bang o nana o ruke ke wa kgona o lefella leqwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Ha o hlokahala, ntho ya ho qetela eo lelapa la hao le tlamehang ho tshwenyeha ka yona ke tjhelete. Karabelo Funeral Cover e patalla grocery ya dikgwedi tse tharo. Lejwe. Tjhelete ya matshidiso le ho kgutlisetsa mofu le sotho ho tswa hohle ka hare ho sadak. Ho tloha ka bonyane 20 cents ka letsatsi, lelapa la hao le bolokehile. Send lesedi on WhatsApp to +266 6244 8775. Ho na le dipehelo.

0: etsela ome marao ho tla ri ka temetso tlo bamela tshwantse sa motho le wa rona ile munyaka ya ke tsone gaolo ke ya dikete tse tharo ma kholo se pile le metse medi me mongwe di ntse le molele kwa marumo wa tuma ho le Paris
1: he mpuluke mosadi
2: ho sintebele
1: o be o le motle jwa ngwana motho he me se o tshwanela ngwana motho
2: ke tebela
1: sintebele
2: e ska mpaba wa mphota e
1: hawa ke tla be ke o phokela go bana se nna fela dulang a o gotsa gore botle bo bokana re so bo bone
2: ba tsaba le bagaletsa mo rekeng ya tse ke o bana hai ha sa le Mariana kena ke mo kwa ke ke tsile le furanyana gore a ke sana go itshepo hantle
1: a go tlobe mona jwalo wa bona ka ga le furanyana le o motle le ho feta a kire ke bona o bona motho a ipone ka pa jwale mosadi le furanyana le ke le furala Thabo
2: ah o sente ba le ka ba Thabo ya enjwa le nna ke
1: helang a kire nna jwale ke iponela go magatompolokeng ntho ene ya o le kolwane wa sa ba ne ba re e tlo fofa jwalo ka moya e re phu empa bona
2: wa tseba ke bolelela wena fela jolo ka ha o le motho yo mogolo ebile ke o tshepa boanete fela ke o jetse ntho yo lona batho le bonang le

0: le go le mang ha itshwane go hang le ntwe yo nna ke ntlwang ka hare go nna mona go sente ba le ya thaba go hang go jwetse go ha
1: o ba tla go jwa le mstadi
0: hai ke le ka go ke le ka ratana pele go sente ba le empa ha ke so ratane le motho ya etsa engare e ka re o nketsetsa fever ha nthata
1: hai bo
0: wa tseba gapetsa gapetsa ke dula ke jwetswa ka mo nna nka nna ka tswa ha eba ke batla le ke sa thaba ka ba utwe ke tla lahlo
1: basadi we ka tla ka sula fallo go sa ke o thabetse mpolokeke
0: ke nna ne ke nana ke tla thaba mpa ntlwa tsela yeo ne ke leng ka teng ha ke santsane ke le sengele ke ne ke thabile haholo go fapana le nthwene ke e phelang gona jwale
1: aonana
0: o jwetsa nnete ke ne ke sa robale ka pelo ye botlhoko gobane ke lebeletse gore go na le motho a tlameleng a gotlise mogala wa ka ebe ga o gotlise ka banke letsatsi kao fela mente baleng a sa arabe molaetsa wa ka sa o gotlise ke ne ke robala jalo ka lesea ke sa kgathale gore na go na le motho e itseng go nna good night baby go jwetse
1: wa tseba ke mpolokeng ga ke tsebe gore na gobaneng ga marato a lona matsatsing a na a le thata ga kana-kana ebe gobaneng
0: nna ke bone go le thata gobane dintho tse nna ke di kopang ke bona e le ntho tse bobebe ke o jwetse mme wa ka
1: empa bothata keng
0: ke mpa ke di lebeleletse motlhomong ke nagana jalo ga ke tsepe ke di lebeleletse mothong ya fosagetseng ka ona motsotso
1: o ya mo teng ke nnetengpolokeng empa ntho e nngwe gape e ke batlang o e tlhokomele e bolayang dikamano tsa lona gona jwa le jeng ke difounu tsena tsa lona bane le rata social media ago
0: kosisi di bolaya mojolo jwang jwa le difounu
1: o batla gore motho gafetsa gafetsa a nne a gotlele go wena a tlaleye metsamao yotlhe ya gae ga tsowa a tlaleye ga a tlapa a tlaleye o bonne gore tlhaisa sefatlhego ke bone gore o tshasise se sepa tshwane le gopolanane le a tenana baratani ba ona jwale
0: ka nnete bua ntho e botlhokwa eo le nna ke leng jeng ke ntse ke sa ye letlhoko ke jalo gantle go bona ntho ntse e tlhalosa ke jalo gantle ke mosetsesetse ka morago jalo kolwane gantle ntle founu wa tseba founu tse di a senya
2: hei thabiso ngwanaka wa tseba ke rata go leboga o menagane
3: sizo o nteboa ke entseng
2: ke o leba ga o ile wa ema le ntate wa gago ga modiei a batlile go senya mosebetsi o motle ga kana-kana o ne re moetseditse ona he modiei
3: ntho tsenyane tseo msizi wa bona ntho tsenyane tseno and le gona ne ke etsa fela seo ke tlamayang go se etsa wa bona gobane matlhong ka nna o ne a ja phoso modiei
2: ga o tlwa gore ke ntho e nyane eo fela ke batla go bolelela one ngwanaka ga se ntho e nyane eno e kgolo gampe ebile le ntatao o ntse a maketse gore ke wena ya ileng a ema ka maoto ga modii a mo tlhompholola ka nnete
3: a se ka nana ne ke etsa ena oha ee ya mosizo nna ntho ne ke etsa ne ke address-a boitshwaro ba modii and that's it nothing else re nka berese boemeng bona if time a yena a na sa tsamaya a lo mathaka ka bomoramoo
2: ee fani o na le ngwana le modiei re ke kebe ra tšhentšha seo he ntho e setseng gona jwale ke gore re ya jwang pele ntata wa re tlhoka ka mora ntho ena empe eo e mathang marangrang mona e se ntho tsena se ntse o di bua
3: tsenna gantlhoke ebile le nna ga ke motlhoke
2: thabiso
3: ee ya me sister bona o ya ka nna utlwa o ya ka nna kore le pating eno ya nentse ke sa tlameya o ebe ke tlile mo
2: fane ke motho e leng gore o na le tshwarelo ka mora ntho e nngwe le nngwe e etsagalang ebile ga se motho ya dulang a nkile dintho ka pelo thabiso he a ko tswelele pele ka mosebetsi wa gago wa go bua le batšha
3: kagale me sister bona ke re never a never a utlwa mosizo
2: wyjalenke
3: se kgone me sister ga se nna tlo o tlanga ema ka pele a batho monana ntse ke re ba voutele a bofano ranting nna amsizoyakaenkantle
2: mosizokeogamela jale ke ogamela ke kebe wa bua jalo ka
3: ntatagoa
2: thabiso watsaa ke re wa lebala gore mona ka tlong ena re phela ka fane mosebetsiaaeoaoaoheba
3: ga ke kgathalele msizo yena ga fae le modie eno wa gae utlwa ba tsamaya ba lo ema ka pele a batšha ba ba jwetse ba le babedi jalo gore bona ba kopa di-voutu e seng nna nna ke itswile taba ya bona a emtane qetile mosi
2: sonna utlwa ngwaneng wa Thabiso.

0: tla
1: ke ka se mophele le ka thoko
0: a tloa o hlalefa jena ke se ke tloetse o iketsetsa so what
1: baby ke a utlwa hle mare jole a ko se ka qhelela ngwana ka thoko
0: but why not a ke re kwena o bona metsa mao ya hae
1: mara ha o etsa jena kapa o etsa jwalo o tla bo mo file lebaka la ho tswa he kore a ye hole hole ene nna ke yona ntho ke sa e batleng ewa ke re wa tseba gore re tlameya ko re mo atametse pela rona
0: bona sepakeng ga ke kgathalele ka bona motsotso wa kutlwa e seng ka morago tellwa ke ngwanenwa

0: Ke ne ke sa se bo rena ke tale kae.
1: Eh?
0: Empa ke maswabi ka ntho e modie a yentseng. Ko re fani like ka jardin ya hao.
1: No.
0: Pika mitso le ya hao.
1: Mamela.
0: Be ngwane o faili yo.
1: No, ha o hloka halo re go petsarelo my lollipop. O itlwa he, ha wa etsa letho le phoso wena. O bona modie e o mpantsitse megwainyana ya hae. Gore motso bona ke motshunyana ya nang le bokatsinyana. Jwale di ile tsa hlella mepeneneng.
0: Ah, feela nna ke

0: wa tsaba le tlo thaba le wena a thi le tlo halifisa man he
1: ka batho
2: Jopsy buddy wa ifumana nthono ntso e batla se fetwe kgaolo e latelang ka moso
3: dibile jwalo hetsa munyaka etsa bonedi ba ga ho fete ho hanke kgaolo e latelang ena ho sasa metsotso e mine ntswa ke ka motho ra ya le shume le motso le mong ibile le mogahlelo wa ho qetela wa nano le na la re moho ke ntse ke tsama le Mr Cool ya ntse a clear fa di ntla di diketsa halo tsa tsena tsa Wafcon ile ho Ivory Coast le Burkina Faso so se ile wa ukantsa tlalo sa mono ke tla boela hape ke tlotla ho yena hape ka go lonyena ya bobedi ya papadi yena a re fe di ntla di diketsa halo ka lehlakongeng leno mamediwe haebe ke hona o bulelang sea le moesa o dumela hle ntswa ke ke nna dumela ke a bona le ngotse mono dumela mbo pulane modisa dife le petse hantle ka moka freedom square ka Bloemfontein le ka mohelo mofukeng a tlhentse ba dutsi tabentsa ntate ba re ntate ka nnete taba tsa ditlakile hona ho ntate magic ntate se bilwane ke le buile ha ho la ga e motona ha o le ka ga ba go tsana ke letswaka nna he ke ntswaki e motona ke leswaka ntate se bilwane ke le buile ka moka sebokeng ka mono ke le buile ho mena hane gabaneso ke le buile hona ho magotso le tshaba ka Braxton re ke ntse ke mametse monyaka ka mogo monyaka o gena tefela ntswaki ke le buile ha ho lo hlelo wena lindela mafaso ka moka ka phoko section ka katlehong ntswaki hala mona ho thimmo watsa ka nthonya ne ka ngi ya ka tsela nye nngwe tla thola ke ikenya di tlo mo thimmo bua ka tabatsa ka nako le tsa mabudi ba ba ngola ba bitsa di nomoro wena ngwane o no di ngola bothata kore ba sebeletsa ho di mana ke tla bona fela nako ku tlepegeletsa tsona bang ka nqena ke tla ofa e hona le mo le nna ne ke ngotse jwale ha o bua ho ho nka pene le dipampiri o ngole ho bane ka nnete ha di tlo bitswa le nna be ke o mamelle sebaka e bile ka mogwala di pet house mo no ke a hopola fela e re kofe ha ke motho a mo be fitlela mo re ko neletse tsona ke tsena mona ka pela mahlwaka ka le hlohonono ha na di bitsa ke ile ka ngola le nna jwale ha ke tse o ka di bitsa moyeng ha e sa le nako ya hae ne le eno e rekuweng wena ka mono ka mea 10 fela ko fie ke tseno dumelang ka moo mmapale sa hlaole hala boje ke itaka zone 13 ka sebokeng le phetse hantle masikobela potsane ke lebuile haholo le wena motsamai ka mono ka ritse thulane mophete ke lebuile haholo ka mono ka thabantsho metsotso e supile ka mora hore ena ya leshome le nang le motso le mo re ke nke pina ke nke pina ntate mejiki ra se lebedi ngopo di tseng thwengwe ha bua ka tlepentepo tjena kopola she le wena ke re la ka ra fitla dikhwaere mo o tshwara re sa itamole o tshwara batho ba ke watsa batho ba se ba ipaitse di linda di gaila ke di linda a se linda e na e tsetsanya ke di gaila ga tsena le se shubana tla se mantholo so itse o itse teki e tshweu tjena ka dikausu o itse ke o nana be ke tena bo e swela ka ntle ba thoga tswa holo a tsela ke lo tswe o na re mantjwa mangata o ka mpatla ka ba ga thoning ka nka e bina tena kya kena a le tho kya kena bo first part ha se ntho ka hantle wa ke re ba le mantjwa gona a matenya o ka utlwa le ha re batla o qala pina o batla ho iqala ka lentsweleng le letenya leno leno la bontate lena ki ara da hubona wa ukwa kibina ba fela motho a first part ha tlo ikala ha tlo bina ba lokana fela ke hona le ntwe ke ratang ya lentswe lena na ha ba kena ba tlo tseba ho kena tabenya sione hey o thole se ri getsang ya sione le ba hala le di tabe hey Ah, re ka nna ga leja, ga leja bi re dumele. Putle pele ke tlonka ke to fitisa mabenkele metsotsong ena e dulang ho ye robong ka morao ga leshomele motsolomo ke be ke tlonka pina ke batla ho sila mahetana e ka ha ko sheba ke bone ka reng o ingwetswe tjena keng ke mafelo a beke ana mevang ba bang kutlwile tjhe sho mamedi ke la ka tshodi a ya re pitsa kgweding e le gale bas ke ka go na le ntho e ke sa ikwisising e moya o buang le nna ka yona fela ke tsebe ke tlhapolole ke tlhalose ke reng go na le go phoso kgwedi ena bosupa go na le phoso go na le phoso ke di IRP fela IRP he batho no a ke tsebe ke reng fela ona lo ho nkimela ho imela le pelo ena ka ibile ya khathala tjena ha ke tsebe ke hlaloseki jwang taba ena fela taba ite re ke fitise mabenkele ha ke khutla mona ke bona ntho tsa ka
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Leshimele motsolomong la metsotso ka morao ra ya leshimele motsolomong ha ile male ka valoke ko tlise honna. Le wena o ntumelle ko tlise honna. Ebe go dudisa fatshe he o ebe wa mfukalla ke o tshwara mahetlana ke ke sidile kukwa e ka hona le boima mahetleng a ho mona e bile motho a ke tlo kenya sizwe a ke o sidile ha mona tsana ko fentho tse jeng oh yes I've never been to me Ooh, the temptations.

0: ke The Temptations tshebeletso ngwe e ratang ya lesedi le metsotso e leshome le metso e supileng ka morago hora ya leshome le nang le motso le momamedi ke tlo fitisa mabenkele ha ke gutla mona kgwebong fela e be ke a le tipa-tipa he ke hlae ka mane ka ho Mr. Cool go utlwe karolo ena bobedi ya papadi ena ya Ivory Coast le Burkina Faso dintho ntse di tlile di tsamaya ka mokgwa letsela e feng shebile ao dintho ho obe ka mane ho obe banana ba e hata ba ipikitle e ba nngopotsa nna ke sa ipikitla ntho e ba ntse ke ula ka e raka he o ke bateka ntho e ke e teka ke bile ke e teka ke shebile kwana ke ba shebile ke re banana ba ka he di abela di a hleba ka nte madiba a bosha matala ebe ke nna eo ne ke tlo etsa ntho e nngwe ka mono ka lebaleng ba ke ba mphe fela metsotso e leshome le metso metlhano fela ke etse disala jale batho ga ntswa kekere mofuta gang o seka wa nghalala ka matlho fela o ncheba wa tseba se ka ncheba wa nnyatsa ke tla o etsetsa ntho e ngata gampe ke e etsa je kere o kobotse thwasa e re ke fetise mabenkele gobane nako le motsotso di mpatla ka nceng e be go la tla bang tabe e ke e bonang ntse mpalela mo ore ke ilatlhele ke sa e bone e nna mona orit ke a bona na o etsaetse jwang mona fela he ga ona mankgang ga o nyewe ke tlatlhe ke itlepiretse fela ke bona di lampa tsa gwana mamedi e re ke tlhae ka bona ka mabenkeleng ga ke gutla ntho tsa ka ke di supa ka mane ka ho Mr. Cool Thabokofa ge bonena ntsotlhile go etsala bang ka letlhakoreng leno la Burkina Faso le Ivory Coast ke tlhae ka mona pele he ntswakana ntho tsa ka di tsepame mabenkele
1: Dumela naledi, ke na le kwetelele ke sa o bone.
2: Dumela lerato, a ko mphantse hlompho, se ke le Queen Naledi jwale.
1: Ah, ebo, ho tloha neng o le Queen?
2: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
1: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ena e ntseng ke fumane. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
2: Ho bonolo motswalle, etela le ka la bona le haufinyana ka poto betse royalfinance.co.za.
1: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le Queen lerato.
3: Royal Finance, ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
0: Alright, ai okof ding those di utlwaetse ka kwana di utlwaetse e o a tlhagela yena wa bona ho mtshaga mo tsa kana ha o tlhaga ntle e ke a ge ka ntle ke re ke a bona re o tsebe he wono ke mogoko thabelang hona ho okof ke tla o khwaya kana go tseno mo fukeng we so mamediwe e ke etse tsena tshebeletso ha ga di tshebeletso
4: tshebeletso ha ra di tshebeletso Lesedi FM.
0: Lesedi FM mollelo wa ka mollelo wa hao mollelo wa sechaba dumelang ka moka loli to Mr. Dimhlongo. Hello, le wena nthuna potlaki wa bothabothe ko bone hlelo wena o re hela ke ntse ke na le wena eh u fitela re nya u qetela le wena mmale bohanta leng ka moka mafuga ka Bloemfontein batho ba mo bona ba re kha mafuga kha. bo madi muthibedi ke lebuile ga senyalwa re he ka opola Bethesda o so di gotla bana ne ri ke tsang fela e bela ke watsa mino no na go ntse ba tle ka go tswa kwa ke di pipenyana ba o tshware ka Linda mon so ya kwana le kwana loko le ne mo dumelang sekolanyane go thewetse ga itse ya ka ke lebuile ha holo le Maria mogothu ka mono ka velo kwa mokutlwile hle ke letsatsi la tswalo la maxibidi mo lefona ke tika maobane hle lalva ke a gola o hotse ha ntle he nna ke o hotse ha ntle neso le mang ke utlwile ke shebile mona ke bone ke mang motho eno na ho thwe ke Jonas Motaung ya dulang Frankfurt Jonas Motaung wa Frankfurt le Petros Pakati wa Tsiame Harris Smith le July Motaung ba kiteka matsatsi letsatsi la bona latswalo ka jeno ba kopanetse batho bana Jonas Motaung wa Frankfurt Petros Pakati wa Tsiame Harris Smith le July Motaung wa bohlokong Bethlehem mo ga ma July gaitsedi ya motshewa ba kiteka ke a gola le kitikile a monate hai kgweding ena bale gona jale e ntsha mekgwa e ntsha gore na e lwana go fitlhela kae e re ke lefe pinena le botlhe be bangwe ba keteka be re sa kang ka tseba fela he sentse re o kopela re le tshebeletso ya lesedi re golang golang golang ga ona motho a ileng a ruta motho gore na bophelo bo tla ba bonolo go fitlhela kae e bo mo ipa bo a theosa o valo fela hinto ngwe ngwe e o etsetsang molemo o una molemo go yona ska tlo tshosa can't give up now mary

0: keke o beba boemombo no ibe wa o lesa o keke wa kopana le difika le bang o tla sitwa ho lehlwa Mary Mary I can't give up now. We sing mona mo sekilite. Bophelong hona le bohloko bo ba mbotlo o bopa. Tsohle tse o etsa halang. Ha ine se wena o no batla o no ribe ma. Ho ba ne tseding tsa dintho tse re hlahelang e qetello modimo o sebedisa wena hape ho gagolla. Na go tseding ho be le motho a tlang bophelong ba hao a winyulang ka ga gohloena. Fela tseba hore ka ga gohlo ha re dule ka ga gohlo ga feta. Le ha nka tsama ka ga gohlo ya morithi wa lefu nkeke ka tshwa bobebe le ha bo le bong hobane o na le wena motho a o bupileng a o tisitseng lefatsheng mona ke yena e bang a ka nna tsama ha e ba ho no kgoneya a tshose ka bophelo ba gago a o balle ha re mo fa kgwedi fela o lema jale se ka to tshoswa ha o file boima ho na le mawisang teng mme setsokotsane se seng le se seng se tlang ka gare bophelo ba gago moferefere o mongwe le o mongwe o tlang ka gare bophelo ba gago ga o bolele o tlo o dia fatshe kapa o bolae nako tse dingwe ga o qeta go ba le setsokotsane ka gare bophelo ba gago ga se feta se kgutsa a ko shebene a ke eng e setseng pele gago mone e setseng eo ke e modimanang tsa tlhoka gore e be teng bophelong ba gago e seng e le siko e ne ntse o lokeletsaile gore go be le setsokotsane ditse bo sutho go na le batho ba ka tlowang bophelong ba gago le sa lwana le sa etsa le go na le sepheo baneng ba ikabantse kapa motho a itlosa fela a ko ga mene morago moo go na le lebaka ka gona ntho tse o etsagalelang o se ka re modimo gobane nna o ne gore e be mang ga e se wena ke gore ga o se o nagana fela ke ka ona ke re bohloko bo bong ha se bo tlo o bolaya kapa ba bodie fatshe bo bong bo tlo o bopa bo shape bo etse motho ya phethaetseng o feta ka mokgwa batho ba ka naganang ka teng ga go sheba re matlana a makana wa nka kae kore le maemong a anogela nna ga bona ntate Jobo a feta ka ga dintho tse boima fela ga ana bua ga bua a bula molomo wa ga o na re fela ke a tseba obane molopulu wa ka o ya phela le obane qetelelong o tlo ema lefatsheng kore go sa tsotelele gore na o fetile godimo la nna tla a latlhelwa ke metswalle bana ba motloa molekani wa gae a mo makatsa ya ba ena e bang o ifetola sega sa gae kore ga tshwanetse e be moeletsi wa gae a mo eme nokeng ya ba ena a tla bantsa ga o ga ke modimo wa ko ipone na o jwang a hlaile mathopa a dutse thothobolong fela nna a tseba gore le ga nka ba la se ke se nameng go na le motho a tlong lopolola ke a tseba gobane molopulu wa ka o ya phela le gobane qetelelong o tlo ema lefatsheng ke tla mmona la se ke se nameng ke tla mmona ka matlho a moya mo rena tlonono fatshe mamediwe e re ke tlo fetela mona o kofi ne le waneng ona Okof?
1: Eh, gaitsedi.
0: O tsebe ke shebile 22 yena ke go ne ka ke 30, e re 23 tete ke ga e mandwele ke go shebisa ke no yena e tshwane le 9.
1: Eh, e ri bile o sa ntse jolo gaitsedi ke hle ke kene, ke hle ke kene ke ya leboa. Eh, mamedi, re ka rolo nya bidia papa di me na le metsotso e le shume le metoro bo intetso la pele. Re hlella jolo ntho di fetuile ka kwa ono ke 4 na ya Ivory Coast ke 1 Burkina Faso. Me re tla re hlalosa tsena mamedi, motsotso wa ba le shume le motso bong ka rolo nya na bidia papa di ke mo ile ngore Ivory Coast ile fua free kick ka ntle o di 18 tsena tsa Burkina Faso ya ba free kick yena ra bua ke Safi wa Drago ya ba ka nnete o ira antle jwalo e ya ka letanteng ibile ene le gore pejana ho mo se thiba thiba re sa Burkina Faso e leng Fauziatu wa Drago o ile a bontsha karte e khubedu ka lebaka la papadi ya e bohlaswa ya ba o a tswa ho kengwa se thiba thiba ne sena Dalbilingu dal bilingu ya ba stiba tibane sena se yakena hamfela ha stiba tibane sena se tata okena sa Burkina Faso eling dal bilingu e belo hore Safi wa Drago wa Ivory Coast o raha free kick yane e ke buang ka yona hore ba ile ba fumana free kick o ile ra jwala ka la leqere ya ba ya hantle ka le tanteng e hlola se thiba tibane sena sa Burkina Faso se ketang hokena sene se ketang hokena kana ko eno eling yana dal bilingu jwale tsaya jwalo hemo mamedi e be le gore motsotsong wa bo leshome le metsomine karolong ena ya bobedi ya papadi Adama Congo se bapadi se bapalang pele tlhopheng sena sa Burkina Faso o tlhaba ntlha e be le gore he jwale ke mona na e tsama pele nka tlhagare e tlhabitlhabile ntlha e leng jwalo fela Ivory Coast e tsama pele ka ntlha tse nne ha e le Burkina Faso e na le ntlha e le nngwe ke ka mo o tabadileng ka teng ka karolong yena ya bobedi ya papadi mme wa bonagala gore e tlile mokgatlhelong ona wa B go tlatlhe go be thata go be boima na ena ya Ivory Coast o bonala e tlatlhe e itlhome pele e le ka nnete o tsebe gore e santsane tlo bapala le Tanzania e santsane tlo bapala le Aforika Borwa Burkina Faso jalo fela le yona e santsane tlo bapala le Aforika Borwa e santsane tlo bapala jalo le Tanzania ke ka mo o tabadileng ka teng mme a re sheba re fumana gore naena ya Ivory Coast maemong a FIFA e boemong ba mashome a supileng a metso mmedi a the kwano continenteng ya Africa CAF e boemong ba bosupa ke bua ka Ivory Coast e na e ntseng e tlile bonagala e sebetsa gantle golo mme a re sheba naena ya Burkina Faso re fumana gore ka nnete ga ba soka ba iphumana ba le dipapading tsa mogope wa lefatshe go gang fela ga ba so iphumane ba le mogopeng wa lefatshe ga ba so iphumane ba le dipapading tsa di-olympiki mme a re sheba tlhodisano ena ya Africa Cup of Nations ke lekgetlho la bobedi ba ba le kabelo papading tsena tsa magaolagang tsa Africa Cup of Nations ke bua ka yona Burkina Faso mme ba ile ba kala jalo ka 2022 mme ka 2022 jalo ke a ba tswa mane boemong ba megatlhelo ke lekgetlho la bobedi lena mme a re sheba naga ena ya Ivory Coast bona ke lekgetlho la boraro lena ba iphumana ba le papading tsena tsa magaolagang tsa Africa Cup of Nations ba ile ba kala jalo ka 2012 mme a re sheba mo ba ileng ba sebetsa gantle golo makgetlho a mabedi a fetileng ke ka 2014 ga ba ne ba iphumana ba tswa boemong ba boraro ke naga ena ya Ivory Coast ka mokgwa e sebetsang ka teng empa ke a bona ka nnete ruri ba bapala mo mamedi bana ba Ivory Coast ba bapala ba ka nna ba tlhaba le ntlha e nngwe gape-gape le pele papadi ena e fela e re ke o sie jalo ge mamedi ke re ke 4 Ivory Coast ke 1 Burkina Faso re kopana ga papadi ena e fitlha pheletsong ntswa ke motlong
0: Mr. Khulukile buile gagolo mofokeng
1: ke o taba
0: Has mo heriketse tsena fela mamedi ke hate mona
2: dumela mo mamedi wa lesedi FM ke nna TJ Omar o mametse ntwa ke motlo se teng ke mensa ha sa mamorato

Tua Raatua.

Love the one you are with. Ska thala tsa mo yena ye u apela ha o ke eno a u luketse. O no sheba ba mogotsi. Eh? Love the one you are with. Go tsana fela la o ile restauranteng order a we order ile ke re o tla tla o sia le thuso mo kwa pa buthe ga re tlhoka a ngwe le mono he di no lead. E se ga ga ho bona o daga e nngwe ya motho e mo e fita mo so itse molala. E se ga o kokolo fitwe le gale. Wa, a ke re u batlile yela ke hona ntete. Ho ya ka go le go order ile nge nngwe tlong kana go bana ke gola isantsa ne ntsha a ise. Jwa le le yena ye o phila le nena kwa ha o ke hona ge love the one you are with. Ka sheba wa next door, ka sheba wa ngwaneno, ka sheba wa motswana. Mogotsi ya ge batlile ha o thwe le mosebetsi mona ebe ha ntso thuma, wena botipule mohatsa o ke o teng mono bo mme ba ntseng ba hlatswa malana. Mosubege eno wa moso mofubeng. Yeno a gawileng yeno a tshabileng lefatshe, o se ka bontso go supisa gona mono mono malane moo. Jwale o go fa mosebetsi o mokaka. Re Smith mo dumelang hle mo eketse kwa lepekile o ile le no mama khotso o re mali futsopo o tshwara 50 years. Wow, 50 years of grace. Kungile mohau le wena mogele tshwantse mo supe wa hao o ska nna mo no bo wa bona bontate ba ntseng ba hlaba ba do bogolo mo temmo ko feng tsa mabitso me ya ga ka ba ke nko lo pa di lo yi u kwa ba tswa ba nya le u ka monna manya ha mo bi o mo bi ke se se bona ona lokeletse o shibela mama Winnie Tipe. Hello my lord.

bomampudi ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomampudi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: pineneng go botsa mmagubedung gube gube gube gube gube a re hey ke sa kena a re yena commander e motho o mpula tlhogo ga itse jaaka mmagubedu ko go lagele ke sa retswe ke ishebela fela ke a tsaya ke tlotsheya
1: ee wena
0: jale ke opola pine enane re tsala utlwa a re yena commander yena yo nkgube a e monoto ona o bo ngoba twata mamedi ke gina mona ga itse bja ka ponto o santse a tadinka sa bile a phethela ka nqane le Mr. Khulu papading eno ya Ivory Coast le Burkina Faso go tsena tsa WAFCON jalo ka go kentswe metsotso e metlhano ka ofela e ileng ya ya senyega o ya tlhalosa Mr. Khulu a sheba gona e ileng nako ya fela ya feta go na le mabaka a itseng e kgethileng moo ke efe mme o kentswe metsotso e metlhano ya yone mamedikile boiletle ga re tiane go sasa nna le wena go lena la re mmogo ebile o ntse o na le ditlaleo gape a tla nne ba re neeletse bana beso le eo pule le eo teng gape le ena nna re fe dintlha diketsalo tse tlabe di kolokotšhana go sane go tsona tsena tsa basadi mamedikile buile ke o rata ke mme modimo a ke batle ke re ne ke o rata ya ba o nketsa semauma wa nkisa godimo le tla nna ntse ke o rata kere nna ntse ke o rata tle ntse ke o rata ke motsho motho a sa olelela ba re gapasano ha ke ditse bye.

0: Mr. Cool.
1: Eh, ponto wana media jwang.
0: Eh, ho ya jwang ka mo.
1: Eh, e dia le ka wana me bile o hlela jwa lo papa di ka ta ofela ka kwano papa di ene ngile pakeng tsa Ivory Coast le Burkina Faso ile tsona tsena tsa WAFCON 2026 ka mona ka Morocco me papa di fedile jwa le mamedi ile 4 Ivory Coast ile 1 Burkina Faso ke tsa mogatlo wa B mane mo bapalang banyana banyana mo le Tanzania me o sontso tutu betse re mogatlo ngona wa B ke mo ile ngore na haena ya Ivory Coast e tla ba bo mo mapele ka le bakala ho bane e hlabile ntlatseng a ta jwa lo me bo mo mabobedi e tla ba Tanzania e hlotseng Afrika Borwa kan tlatse pedi ntla lengwe me o tlwa mono hemme e be Afrika Borwa bo mo mabararo e be na ena ya Burkina Faso bo mo babone ke ka motho ba dileng ka teng hemme re tla bona papa dintse latelang gore na ho tlatse o sebetsa le jwang 4 Ivory Coast 1 Burkina Faso e fedile tabadi e me jwa lohem me ke le bua mo mamedi ke le bua ntse ke motlong ke le bua ponto wa selebo re kopana na kunyetla.

0: Mohonto wa selepo le rato la ha
1: mosebetsing la beng se palangweng ho sa tsotelle hore o hokae le sedi FM lena le wena re khuba busiu ho le sedi FM
2: RQB tsebelesong ya lesedi e le shume metsotso ka mora hora ya le shume le metsi medi ke le monatile ke nang le bitswang ka hore ke re qhoba bosiu le ke nang manta ho ya la bohlano empa nna ke teng manta ho ya laboraro mamedi ka jeno ke ra bobedi kgodi na la matsatsi a mashume a mabedi le metsi robedi ke kgodi ya pupu selemo ke sa ke tipedi mashume a mabedi le metsi tsheletseng ke 2026 Afrika Borwa hona ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rapo le mathang a kampeng o pere dumela motho o motle lebitso la ka ke piso solfexisumane le rato la hao empa morao ntshina ba mpitsa ka gore ke ponto ba sele bohamamele dinketsa jwa ntho tsemo banna kere ke a otla ba le tsana di batla otla ka mo digatang ka teng ge tlotsa mamonate mabedi dingata ntho tsa bohlokwa tso tlo di utlwa ka rona nane o lena jolo ka ile gore ke beke ya o qetela e o kgodi e felang ka yona bakeng sa mathata a bo mohloka lebitso re na le moeti mme moleboheng ramaqaele ke social worker re tla buisana le yena ka nqane ho hora ya pele ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo rutlo re na bo eletsi ba ha e ka ba bo fenta bentsa bo mohloka lebitso ba o ile ngore re ile ra ba le bona bo hareng ba kgwedi ena ho tloha e qala mane rutlo wa tseba ra kgwedi fela tjena jolo ka ile re ma ba nene re bua le ntate Gauta Mofokeng hle re tla hle re bua haholo le batho ba nana hore ba nqetellong ya letsatsi re batla hore ba tle ba thuse ya ke re batla hore bo anonymous ba rona ba tle ba thuse mathateng yo ba nang le ona wa meretshebeletso ya lesedi 87.7 olo bajala 106.6 www.lesedifm.co.za DSTV channel 806 SABC plus reteng nka etsa kgetho fela hore na wena o batla hore mamela jwang at lesedifm hohle mona ho marandranga dipuisano at ponto wa selabo haeba o keteka letsatsi la tsolo ka jeno happy birthday to you keteka o bonetse ngata modimo a tla o pate mahlong a batho ba sa batleng ho o bona o thabile modimo a tla o pate mahlong a batho ba sa batleng ho o bona o bososela ka tlolo mahlonolo wena ya ileng a kenya kopo ya mosebetsi letsatsing la maobane wena ya ileng a qala kgwebo e nyane le kgwebo e kgolo sentse ke tshwa ke re wena ka tlego le mahlohonolo ke kopa re tle lebelo kgotso le kgutso hape le ka rudi ba ka tse fapaneng e ka ba tsiba ka tsa mosebetsi ka paka romalapa ho hle mona wa tseba go jwetse mamedi ho thata hona jwa letsena ha hona kgotso di bakentseng ata e bile bo phelo bona hangata bo batla hore o ke o tlohela o qekisa legato ho ba mali mo lwena ba o bona ngwe ka nnete ha ba moka wena ye gana lo hlela hanyane man kana go tshedi ja kona babedi ntse ga bo ntse o bona hantlo ga e khona batho bana a se batho ba ga thabela man ibe ke gona bana ntate ibe ke gona bana ga bua hampe jwa le ga se ka latela motho a sa latele o bana o qatella o fetuile motho ile ngore ka ro tseketseke wa e bona taba ha re tere nyolosa mamedi ka o fela batho ba imetsweng ka jeno se ka modimo akakena ka haro ho lona le ka sireletswa ke moya o halalelang la ha bona ba le tsena ka nnete ho nontse ho dikuluwa moya wa ho batla ho nka bophelo ba hao ho wena mona e se ka o ka tia wa utlwisisa hore lefatshe lena le o re phelang ho lona ha le re koloti lethwa ebile ha re batho ba pele ba ho feta maemong ao e leng hore re feta ho ona hona jwale fola ba kulamba fole ba batla mosebetsi ba ufumane

0: o re tshwarele ke tshepile wena le sego ke yana fela ya tsebang leeto le o re letsamayang letsatsi le letsatsi hora le hora motsotso le motsotso motsotswana le motsotswana e le shumele mesirube le metsotso ka mora hora ya le shumele mesimiri mametse le Sedi FM le Sedi FM ke molelwa wa rato wa lelwa go hle moeleng ruma mesena tshebeletso go le gona teng ka nkano metsotso mashumi a mararo ka mora hora ena ya le shumele mesimedi ke tla ofa monyetla o tle o kene mo mamedi nondo mo runtsa mahala tsa 086 000 3084 086 000 3084 WhatsApp 0797585066 wa moetswe he thuso mothobi o itse ke gotlile ponto letsatsi le monate ya buti ke a tshepa go sebeditse hantle gotlhe mo e leng gore o ne o ile teng modimo a tla o thuse o tlo o tiye o be monna wa sebele go sasa a re nyolose ponto dipapadi di ntse di tswela pele mo mamedi tsa basadi tsa Africa Cup of Nation di tswela pele jwale ke tsona tso ka di shebelelang tse bileng o ntse o fumantshwa kgaso ya tsona kwano le tshebeletsong ya lesedi sa tswa chaya Mr. Khulwana jwale tjena e ne le teng papadi e ntseng e tswela pele tla ba teng gape go ya pele jwale o se ka ba wa fetwa he o tlo o shebelele kanaleng tsa television tsa SABC le di-radio station tsa teng ga re ya pele he mo mamedi e mashome a mararo metsotso ka morago ra leshome le mesomedi ntumelelo bone re ntse re le kgoding ya ntate na le sene go le tlhatlha Mandela ke itse jeng
1: Wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinelo ba hae ba ulwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa. Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.
0: Ke molelo wa tshebeletso ya lesedi mamedi ke itse o tla ntetsetsa go 086 000 3084 empa ka nkgane o metsotso mashome a mararo ka morago ra ya leshome le metsomedi ya le labobedi tjena re re ke labobedi la baithuti ke labobedi la bomotlhoka lebitso empa ka jeno re na ba le motlhoka lebitso re tlotla ka ditaba tsa motlhoka lebitso go utlwa gore na a ka fumana tharollo kapa thuso jwang mathateng a hae a re tlaletseng ona kwano la bobedi lenaneong lena gobane ke mo re shebanang le taba tseo hae le la bobedi tjena jwale re tla batla setsebi he seo re tlang go buisana le sona ke itse mme mole rra maqele o tla ba teng gore a tlo fana ka dikeletso bakeng sa motlhoka lebitso wa rona mamedi ya tshebeletso ya lesetši bese re ile ga sekaseka ditaba ke re mmogo le lona le a tseba re tla be re di sekaseka lona pele ga morwa re be re batla ba ikarabelelang ge ke go utlwa rona motlhomong ke maele a feng ao e leng gore ba ka fana ka ona bakeng sa batho bana bao ba nang le mathata le wena haeba o na le bothata o imetswe o qala ponto wa selebotlogo o re jwetse ditaba tsa gago rona re tla diphatlhalatsa kwano o le motlhoka lebitso o utlwa boeletsi go tswa mo momamedi empa ga go latlhe fela go momamedi re qetelela go batlela motho e re naganang go nepaetse bakeng sa go ka buisana le wena bekeng ye nngwe le nngwe e qetelelang kgwedi ke a tseba ba bangata batho bao e leng gore ba imetswe ba na le mathata ona jwa le tjena ba bangwe ba tshempa ga ba gantle motho o tshempa a se gantle letsatsi le letsatsi tshe a se gantle nala batho e hona le batho ba batle mane ka ho ka senyesimane re reng ka ho fake smile ha hona le batho ba bo so sela nyimpa ba lemetse ka ha re bona ka mona ke a tseba hore ha ke buile motho a le mong ke bua le dikete tsa batho tse o ile ngore dina la bothata ba mofuta o jwalo a sikising bana beso jwale he kwa no ho RQB la bobedi reng ka ditaba tsa hao tsena tseo o sitwang ho bua ka tsona tsena tseo o sitwang ho qoqa ka tsona jwale re o tle kwano go RQB o re fe ditaba ke go mamela batho ba rutileng mona ba bangata batho ba baholo le batho ba banyane ka fumana keletso tse ntle gagolo ke gopola ge re re bua ditaba tsa ausianeng a re o tloriswa ke monna wa gae wa metlheng wa motshosetsa o sa bile a sa dule gae le a gopola go na le bontate ka pa himme wa le polisa ka mane ka phutha ditshaba qwaqwa ala founa wa utlwa ala founa ile tsa gona ka ya office nyefeng ba etsa eng jalo mamela le batho ba na paetse e ka nna ba mohlomo jalo gona ba mohloka le bitso kwano ha ga se ka se ke ditaba tsa di relationship fela mathata di relationship ge nka ditaba tsohle e ka ba ditaba tsa ka lapeng e ka ba taba tsa ho tsa chelete hey e chelete ya stress ha e chelete ya stress ba medi chelete ya stress ba thwa bangata ho fihleletse boemong ba hore ba bang ba batho ba kekeng ba utlwisisa hore na ho ba neng ba thwa bang ba le ka hara dikoloto thwa bang ba ka hara dikoloto ba ne ba rata ka nnete batho ba bang ha ba ka hara dikoloto ho ba ne ba thabela ho ba ka hara dikoloto ke bophelo empa he a jo wa tseba hore joko ya hae bobebe kamarabini ena o tla ntetse

0: Joko ya hao, Teboho Moruti o tswa mane provinceng ya Free State, se bakeng se bitswang ka gore ke Botshabelo, ke talent ya province ya Free State. Ke a leboha Basi Mahlwane, Witsepontlo wa Serbo, ke mametse jwalo tshebeletso ya lesedi. A re ke itswela kae kae bjale ke koloi mona, ke ya hae ke mametse ha monate jwalo tshebeletso ya lesedi. Ke mong wa batjha ba sa emelang go batla mosebetsi. Nna ke rata batho ba emang ka maoto ka pelo ya ka kaofela. Bophelo bona ba batla motho a swabang bone. Ga o ka nna wa swaba, ya gago hips, tla fumana batho ba bangwe ba le pele gampe ka bophelo. O ntse o swaba, aiko. Ebile ke a rata ke bone bogolo ba batho ka nnete a se ba ema gona jwale. Ga banna ba ntse ba re ba emela dintho tse ngata. Go tse bona ba le tsena tlhokeho ya mosebetsi ya Aforika Borwa e ka nkane go diperesente tse 30. Jwale boemo bo ba tlhokeho ya mosebetsi ha bo batle motho a iketlileng ho hanghanghanghanga. Jwale go a kgothatsa ba le kere ke mongwe wa batjha beo ke ba tsebang ka nnete ba emeng ka maoto go bona gore na ba iketsetsa tšhelete jwang. Jwale o tsebe botlhoko ba kgwebo, nenneng tšhelete e teng, nenneng ga eyo, nenneng e teng, nenneng ga eyo. Ke ka go e batla motho a nang le mamelelo. E batla motho a nang le mamelelo. E teng ga eyo, e teng ga eyo. O sebeditsang tle kgweding ena. E tlang ga o sebetse gantle jalo o batla gore motlhang o sebeditseng gantle o entseng tšhelete le wena o sebedise tšhelete gantle gobane kgwebong go na le nako ya goga go na le nako ya tlala na le nako ya goga go na le nako ya tlala 086 3003084 ntetsetse e 30 metsotso ka morago ra ya 10:20 086 3003084 tshebeletsong ya lesedi sentse panyamahala kebo.
1: Ya ke se tlapile ka mora wa ke dile ma go di tsana ka ma ke se go tsonta o le mo na tinga na mo se bitse ka ponto
0: re ya o le bohela ngwana mme
1: ka ma wa mo di mo se ponto ponto se a ke ke le ma mo rena mo ka ska mane ka ta bang se ga tswa a produce ponto mo yi ke ka mar ka ma ka tra tra ke ma tshwa le khutshwa mo ka tra tra ma tshiro tswa tswa tswa ka produce ponto mo yi ke tatele a motswala ka kamane ka ke gauti ba ke ba ke sport ka wa sport ka wa a ko da mana tsho tsho ko bo ye ponte ke motho ya breakfast le lunch ha ile ka utse mo rena ranti ba di o so motho
0: so motho
1: thank you sa ponto
0: le se jalo tse beletswa le se di dume
2: ponto a mamelwe
0: le tle le ka
2: eme ponto la a tsivi ku mane di pesila e 8% le ka ka sport bona ke rata o se sa khono mamtsimkulu le mamrena malukasi ke tetela ka polina molebatsi bora re bona ke re ba kalebe ke ya bona ha mona ke mama sa se ka ke gente ka
0: tata mama se se di FM tume
3: tume na ponto
0: ten le ka ya usi
3: ke ten mole go se ntumeng ka tumo le parisi ke ra toro le mama se ke mo ka potse se ke no kgolo go se a tsinge le mama na malukasi so ka mo ka tharantso ka tla ka ke a ke o ka ntse bua mo lemo ba ke me a rata mo se re ke pita ma re se ke ke le ba ponto o se re tsama na
0: tsa tsile mo na ta utlwa
3: ke le bo
0: a me se jolo se bele le se di dumela
4: ponto
0: le teng le ga
4: ntse ya ngwana mme
0: a mana
4: e le ga se u ke ba le tshwantse ni ngwana mme
0: e
4: a re ke tso se ma mi ka mo le ka themba ma mi ke ke kgile le rato tshoute ona mo no themba be ke tsotela ga re thabile ona ka themba ka mo ba ke sa bile ka tshoute
0: le tsa sile mo nata utlwa
4: thank you mme
0: se jolo se bile tsala se di dumela hle
5: hi hi a ke ponto
0: re teng le kae
5: ke teng kae
0: a mo nati ke bua le mang ho kae
5: ke mama o ne tshe pick up breakfast ma jama tshe
0: e ka mo gana
5: Kamranako.
0: O hantle.
5: Ke hantle ke tla go tla bua ka thoko.
0: Ke hantle nao. Ke bue.
5: Ke tla bua.
0: Ke.
5: A gore ke tsofe Dimbenzeni Thaka. Ke tsofe Mama Grace Moshodi, o qetelle ka mokgono wa moloi ka dipelaneng ya morata tlhe.
0: Re a leboa.
5: Thank you, Abdi Ponto.
0: Sasi le monate a utlwa.
5: Thank you, wena fela jwalo ngwaneso.
0: Mametse Lesedi FM, dumela.
6: Bonti, bonti, kiza.
0: Re qetelle ka.
6: Kama o le ka ntate Ponto.
0: Ha monate, ke bua le mang ka?
6: Ke hebe dinga ka mona ka phomolo ga fudi yene man
0: eh
6: ha ke tshe batho bana le tsatsi tle ke makhuba bosiu ke se bulelo le ballo ka vepe nare ke ma me ma dingi tlatswa yo ka velkomo ebentwe no ba baby mshonyane mo ke batho ba hola le me ma maina kujwana tena na hola ka nete ke ba kopela ke be dinga ka mona ka phumulo wa fili yene ma le hlenta twa ka dango
0: ya le bua la tsatsi le mona dautlo.
6: Thank you Ponti.
0: Metsele Seri FM dume Seri RQB dume la hle re fete khotso re nge motho teng kwa re dume go le Seri FM dume.
7: Hey, hey, exactly, ba o ba fita, se to tsapondo.
0: Tsa jwa.
7: Ya phila go jani?
0: Ya phila.
7: Ai, o sa ba fudia no fuyo.
0: Hey.
7: Hey, ithi mongi ba qelele ba.
0: Tse.
7: Hey, yi busa makere no nana, ba bu dawu. Bese yivuse ubaba Zaid Shabalala ohlala la eBalfour, yivuse umamami ubaba Fikile uBethi Masiza bazi ukuthi Fikile uyabathanda hle
0: yala bawutwa.
7: All right ba
0: kyuta mamedi wautwa batho ba ba buang sizulu mazulu lautwa ba ba hata bua bona jwa go tsebe ke ke shebe redutse redutse ke ka ela la kala dula le ba hlano a fihla a le mong a batla tsela go kana tsela e itseng e tswala kae tlo fihla bua puya ka motlotlono wa esala o tlo tla bua puya e o komamele o mamele le maqhosa ba rata puya bona ba e bua hohle mona ha monate o tlo bona ha la go tsama mona a umhle a umhle Ponto wa bona o e bua ka mmele e lo le moya a umhle Ponto umhle. Ai umhlehle ke rata tsela eo le rata ene ba bangata ba mmamelang ke a tseba kwano modimo a nketsetse lona gantle ka go fela Fiki o gana dula Fixbe ke kwana kapa dula kae a ntate o ya kholoma lo muntu lo dumela le sei
8: e le Ponto
0: e go jwang
8: dire yana ngwana mme
0: ha mona.
8: Ah, mwana mme batho ba ne ba tlo di thata Ponto. Mo mwana mme ke di botla ka o fela. E mme ya. Ah, mwana mme
0: ke nna. Mwana ke go lwana ona motho o supileng ka sithunya. Ke botla ka o fela. Ah, bo ne.
8: E ba ha bona mwana mme bua ona ha ba rata mwana mme.
0: Ei, ha ei, mwana ha se ka re nka ha mpe re ke mo futa wa batho ba ratang. Puya bona le se. Ha ba di puya bona fela, ba rata le setso sa bona e ba go bona.
8: Ba ba so di thata Ponto. Ona na
0: o ba ke o shebe pela ka Heritage Month ka kgodi ya botshaba. O tlo shebe ho rona rona re le ba sotho meketeng ya botshaba na re la tlilika ya re sa tsebana ra parang. Re bile ra parara tsa bona.
8: A ngwana la gani wa le guna ngwana le tsana re tene kubo. Wa le ngwana le wa shi tsena kana go yona.
0: Ba le ya. O fela ntate.
8: O tla ke ngwana.
0: Ya pa go tsa ba sotho a se kubo fela ditshia ditentho tsena ka o fela ditentse.
8: Ah, Ponto wa le
0: mme se
8: ke mo le fotse
0: ya. Ke bo ya fihla. Ba sotho.
8: Ah. Ah, ora ba bo ke kwa tebo. Eh, ona me ke tsone ka mo ka ra Ponto. Ke tsose a swige le tek alfo. Ke tsose mse di mo le ne ke tsona re ka tele ka tsrane o ka mo le ka tsene ngwana me.
0: A nge nda re o feri. Ke uta. Ah, ke ba buile le. A ke ba buile le ka nne. Ba ke ba buile na ye ke bone ka ke bone ka kgodi ya botshaba ne ke e bona ke re mokete wa botshaba ngata o ne o tshwarelwa bo Fixbeke mona ka mokete wa botshaba wa Freestata mona wa batho a ikhona ya moketeng wa botshaba kwa KwaZulu-Natal, ya moketeng wa botshaba Eastern Cape, ya moketeng wa botshaba Limpopo, o tla moketeng wa botshaba Free State. Ba bang ba Basotho ba se ba gahlwa le ke moaparo wa bona bana batho bana o fumana batho ba se ba kentse dintho tsa maZulu ba kentse. Batho ba ona o ke ba bona ba kentse leqapha kapa ba kentse tsheya. Ba kenya tsa bona. Tena makoko a bona ba nke ntho. Kana o thukeng ntho ya na o thukeng thebe. Motho a nke thebe a ha ya ge. O bone le hona machine mona. Bana ba apaga jwang bone ba apaga botshaba ba bona ha se karare batho ba rata se ntho ba e rata ebile ka nako e nngwe go lokela go tlolela go dulantse ge blame empa re lokela re ithute gobane ka jeno ba bang ba rona la re bua Sesotho re a se fosa bana re motlotlo ka sona. Kona re batla wa accommodate ha re motlotlo ka sona wa ukwa sekere re qoqa strateng kwa ne sekere hai taba yenu e tsala mono matlhagantleng ke phephetso go lukwa se bage bontwa na uya sotho se thata phephetso ke sotho se thata ka pa zwikuntu e sekolong wena o la thu testing ka pa o la thu challenge king wena sekolong go bana o rutuo go ke teko ka pa phephetso ha o so bua o hlile o practice puo ya ha o e bua strateng mona o bua o tswa kae he uya sotho se thata e batho ba tla ba makatsa utlwa o ntse o tse bantle ga rena ka sheno re na le ka jeko ga ke bua Sotho ntle ke re ka jeko o sonana tshwanetse re bua puo ya bona ka mamela tsela eo ba buang puo ya bona ka go tlhoeka ka teng ka makgethe ka mogoke ke utlwe botlhoko o fumane ke galletse poso ya Facebook e ngotsweng ke monna ya tummeng wa moZulu mona o thola di-comment section mona ntate ba gabetse ka puo ya bona ba gantse ke re banna jale go thwemo banna jale go thwemo ka nako engwe go lokela o ithuta shaba ya bo Limpopo mane gona bale tsena ka bo mekete e na ya manyalo ena ke o kwele bo Limpopo mane ka bo mekete ena na ya manyalo ena o tlo bone o tlo bone Limpopo mane o koye bo phala borwa mane fela o tlo bone ntho ke buang ka yona tla o utlwa ntate o tla o utlwa. Mama tsela se di FM dumela.
9: Ah, mkhoti.
0: Retele.
9: Amunati. Ke tsena le abutwa ka dula mane Virginia. Ke tsena le mesibulelo ke mo kereke mo. Ke re morana randiba. Mkhoti nje ku rata.
0: Le nna ke o rata.
9: Haholo.
0: Le nna ke o rata gagolo
9: marubua wa ka sestele le mogopi o re jelela nata
0: a ke ga kgothatsana ga rutana ga diwa ke o ruta ke re le o fana ka tlhagiso le sedi
9: o bo re meefa bua ba ka sestelele a
0: mogopipanjetse mona ntho tse ke ntse ke di bua ga dina kelelo ga dina thuso
9: di na le yone ngata
0: utlwa o sa di rate
9: ke a di rata mogoti kenta gagolo a o bina ke batlile kelelantse bina nananana
0: wa ya rata nana
9: eh marikiri elso molampilo ati ba hulu kifing
0: eh
9: leo li tata
0: ana kifing yo
9: leo li tata au mameti ponto taba strong
0: eh
9: ay yene yankata yankirmaka man yankabata

0: Amedi wa sebeletso ya lesedi hotse amanse chaba ha ile la bobedi tsena re sheba ditlalo tsentsitsweng ke sepolesa sa Afrika Borwa.
1: Ditaba tse amanse chaba ona le ponto wa selepo lena nang le RQB kholisedi FM fela.
0: Mamedi tse hlahelletsentsweng ke sepolesa sa Afrika Borwa kwano re fumana ditaba tse bontshang ha sepolesa se fuputsana le nyewe ya monna ya dilemo di mashome a mabedi le metso e supileng ka mora hore a tle a otlwe ke setšhaba a ba hlokagale a tla otlwe ke batho ba ba hlokagale. Pele sepolesa sa mane Thohoyandou profenseng ya Limpopo se fuputsana le nyewe eo e etsetseng ka hara setoriki sa Vembe. Go tlhotlhile ona na le dikotsi tse ngata ka mora hore ba bang ba batho ba tle ba inkela molao matsohong. Bale sepolesa se ile sa fumana mohala ka la 26 tsa July e ne le ka Sontaha mo mamedi ha ho no ho tla le wa taba ena ya motho a ntseng a otlwa ke setšhaba mane sebakeng se bitswang ka gore ke Doveni. Jwale o ile a fumanwa a rapaletse a na le dikotsi tse tshosang empa ba dithuso tsa tshwanyetso ke bona ba ileng ba netefatsa ka nnete hore ka moraro ba monke ba mo ise sepetleleng sa selehae. Ka mora nakonyana e sa fediseng pelo ya banege ke moo mo e leng gore go so go tlhaga jwalo boemo ba ga tlhokagale. Ke tse dingwe tse reng re tle re o fe tsona ga nako e ditse mona mo e leng gore e gona teng. Mamedi e nngwe gape taba e ntseng e tlile tswela pele tlae moriting taba ena ya march and march o ka gopola gore baetapele ba March and March ba tsebagaditse gore ga ba tlotla ba emisa ebile ba ikemiseditse gore la bone beke le beke ba tswele pele ka gore ba lwantshe boemo ba melata e Afrika Borwa ntle le ditokomane ba reng ba gutlele hae. Jala gore wa kena marangrang a dipuisano mona e ntse e le teng taba ena re bone gore e ho la ba le dikgotlhano tse mpe haholo mane profenseng ya Western Cape sebakeng se bitswang ka gore ke Cape Town dipakeng tsa sepolesa le matswalo a Nigeria. Ebile e ka re go na le monna wa le Nigeria tlhokaetseng ka moo ditlalego tsa nnete a disoka ditlhile di netefatswa goba diphuputso di ntse di tswela pele empa menyenyetsi re e ne le mongwe wa batho ba neng ba gweba ka dithethefatsi empa ya gore fitlheletse ona ba le tsena e tlile ntse le bothata bo bogolo la go a kena di-social media mona TikTok ke di-panele fela go se ka sekwata bena haholo e seng hanyane. Re tle re fete mamedi re shebetse ding ape le a gopola maobane ke ne ke lejwetsa kere motho a kgutlela mosebetsing mona dipolao tse tlabe di etsetse mafelo a beke mo re kopang batho gore batho ba ipoloke gobane go gobe ka ntle ka mona. Manta o molomong la bobedi le leng le leng ke lokela go bua ka dipolao tse etsetseng mafelo a beke beke le beke go na le batho ba o ke buang le bona ba tlhokagetseng. Hai, ke mathata na e sale. Jwale sepolesa mane profenseng ya Eastern Cape le bona ba fuputsana le nyewe ya polao le tekwa ya polao e etsetseng ka morao gore go tlobele o thunyana go tlobele o

0: nyana sebakeng sa baipei sebakeng se bitswang ka gore ke heel wash. Jalo thwe ke batho ba bane ka ofela ba lahletsweng ke bophelo sebakeng seo. Ena ketsahalo e etsetse maobane ka di 27 ne le Mantaha 2026 tjena kgweding ena o re leng ho yona. Ke tsona jwale ya fuputsanyewe mono he jwale o utlwa ka re ho renyela shomelo mentsi mmedi motsiare mmela yellwa ka nnete o lantsha sethunya a thunya sehlopha sa batho a thunya sehlopha sa batho jwale sepolesa ya rasi fihla mo sa fihla sa fumana mahlatsipa a mane ka ofela a neng a na le maqeba a ho thunwa. Jwale batho ba fumaneng ba hlokaetse bane ba le mono ke ba dipakeng tsa dilemo tse leshomele metse robedi le dilemo tse mashome a mararo le motse o le mong. Ke tsona hemameditse ya mansetšhaba tse re ne re tle re ofe tsona ga nako e le monamo e leng gore e gona teng e supile metsotso pele go hora ya pele. Ke mokgatlhelo wa pele o mametse RQB tshebeletsong e ratwang ya lesedi. Re tle ke iqetelege ka go fa tsena tse e bontshang gore tlasa letsholo la hashtag Operation Shanela sepolesa ba ile ba fumana jwalo babelelwa ba tshwere babelelwa ba 16684 ya babelelwa ba o e leng gore ba ile ba tshwarwa go tho bana ba kenyeletsa ka gare ba 1869 ba o e leng gore ba ne ba le Aforika Borwa ntle le ditokomane ba boela ba fumana jalo dithunya tse lekgolo 128 ya dithunya tse neng di semolaong tsene di sena mangolo baba ba fumana le thepa ba fumana le thepa e balwang ho di million tse mashome a mane le metso e tsheletseng
1: di taba tse a mang se tshaba bona le ponto wa selepo lena nong le RQB di taba tse a mang se tshaba bona le ponto wa selepo lena nong le RQB ho le se di FM fela.

0: Mamadi wa tsebele tswale sedi ke ile ka bua pejana gore la bobedi tsena re ke la bobedi la baithuti ya pe jwale le taba tsa bona re ya di sheba ba ne ba fumane dikeletso mona le mane kwano ho RQOP
1: Hashtag moithuti pele lenaneo la re qhoba bosiu le ponto wa selepo go le sedi FM
0: jwale ba lehlohonolo gagolo re e be ba na le segutlwana sa bona naneng lena la RQB gobane batho ba bang kapa gona ba bang re ile ga etsa diphoso nakong eo re etsang kopo tsa sekolo ga re ne re qeta go etsa bo medriki kwana ka morao etsa bo medriki re ile ra etsa diphoso gagolo o fumana gore nenneng jwale o senya tšhelete o ya kwana go kgotlwisetswa nthonyane empa gona kwana go RQB go fa gore na o lokela o etsa eng ntho tse o ka di elelelwang tsa botlhokwana ke difeng jwale mona re shebana le baithuti bana ba tlo ya university kapa di-collegeng lekgetlo la pele baithuti ba batlang go lokena ditsing tsa thuto e phahameng e ka ba etsang grade 12 a ke re ba kgona go applya ka di-result tsa June ba kgona go sebedisa sephetho sa maria tjena sa kotara bobedi bakeng sa o etsa kopo ya sekolo ba bang ba tla etsa kopo ya sekolo ke bao e leng gore ba ne ba nkile bo gap year bera re ke re utlwa gore na ditsebi tsa rona di reng ga di ba eletsa baithuti bana ba batlang go ya ditsing tsa thuto e phahameng

ho thwe ke le joetse hore le nke pene le pampiri ntho ya pele yo o le lokelang ho engwala fatshe ke hore na dikopo tsa ho kopa sekolo di fella neng mona o bua ka deadline wa tsebane nne motho e motla nna ka ke tla apply be ke tlang ke tla apply la bohlano ke tla etsa mo qetella le betse jwale ho ho bohlokwa haholo ho ngola fatshe hore University of Johannesburg e kwala ka dikana, University of Free State e kwala ka dikana, Durban University of Technology, Motheo, TUT, jwalo jwalo, ngola fatshe di closing dates, matsatsi a ho kwalwa bakeng sa ho etsa kopo ya sekolo. Ho thwe ke ntho ya bohlokwa eno, se ka ba eng ka hanyane. Goba motho e mong e ra re hepsi o fumana hore gale o so kwetswe bakeng sa etsa kopo kapa go batlana le sekolo jwale o thwe le ngwa lefatshe di-closing date tsa mona mo le tlo etsa kopo tsa sekolo teng jwale ntle le moo gapegena go thwe o wena o nka ditokomane tsane tsa university he tse o batlang sekolo ka tsona ba re ke di-prospectors jwale go thwe mona o sheba sephetho sa hao sa grade 11 ebe wa se sheba ebe wa sheba hore na ke efe thuto kapa lekala le o tshwanelang hore o ka etsa kopo ya lona ke ka nako nngwe re na le o ngola fumane o sengotse mo wena o batla etsa law sengotse law o hepsi batla fetho 5 points o na le 27 points ba re ee ga ona mokokololang jalo re batla ka godima dintlha tse e fetang tse 30 bale o tho o shebe gantle le wena o boela o itsebe ga o etsa kopo ya sekolo jalo go tho mona o tlo boele gape o shebe gore na go a patalwa na kapa ga o patalwe nakong o etsang kopo go na le application fee kapa go etsagala jwang mo etsang kopo ya sekolo teng jalo go thwe ntho tse jalo ke dintho tsa bohlokwa tse o lokelang gore o tlo o shebane le tsona ga o etsa kopo ya sekolo jalo go thwe o tlo o shebege o ga o sheba ditsi tsa thuto e phameng ka go fapana gore na kae application fee ya teng ke bokae kae application fee ya teng ke bokae o tlo seka wa ke qatelela o sokene ka re o bothata ke tseo he tse re re tle re o fe tsona ga nako e ditse mona mo e leng gore gona teng jalo go thwe ntho tse dingwe gape tse o lokelang go di lokisa ke dicopy tse certified copies ga ke ga ngata o tla bothwe di felelwa ke nako ka maga godi tse tharo jale e tsa gore o bo sontse o na le tsona se ka nna ya kwana le kwana o bo o di beile jalo go thwe o etse gore di be teng di-documente tsa mofuta o jalo tse kenyeletsang ka gare bukana gago ya boitsebiso kapa karete ao ya boitsebiso mona ke bua ka identity document e ka sitana le di-ID tsa batswadi dicopy tsa di-ID tsa batswadi le sephetho sa gago sa sekolong le proof of residence e ne le tlabelentse le tsamaya lo e batla le bomasepaleng mona lo batla proof of residence jale le tsona go thwe ke tsona tse o tlameng o etse gore di dule di sentse di le tentho tsa mofuto o jalo identity document di-ID copy tsa batswadi le latest school results sephetho sao sa moraorao sa sekolong le bopaki ba bodulo proof of residence ke dintho tse o lokelang gore o tlo o di shebe motswadi ya ba mametse le wena ona baletse go bohlokwa gagolo ga e ba ona le ngwana ya lakatsang go ya setsing sa thuto e phameng ebe o ntse o mongolola dintho tse na fatshe kapa ebe o mo mamelletse o tlo mo joetse gore na go tho ba ka etsa jwang ba ka itukisa ka tsela e jwang jale ga qata go tho batle ba shebe gape gore na lekala lena leo ba batlang go lo ithutela lona na le na le NBT na don't talk think NBT mona e ngolwang pele o ka lokena university nyeo e leng gore batla ya ho yona jalo go thwa ha o tlatsa foromo mona kapa ba tlatsa foromo ena ba shabe dipehelo hantle ba tlatsa hantle ba batla e bela kwana ba sa tlatsa hantle ntate kapa ona ntho tso di sile morao
ke tsona hetsa ba ithuti.

ene e nngwe pe re ne re bua ka yona nako e fetileng go ela tlhoko mo o lokena sekoloteng go etsa diphuputso ka polokego ya sekolo se o lokena go sona lo fumana gore ee sekolo se o se batang ke sona se nepaetseng empa e safety mono ke bothata bona bo ae sale nna le batho ba dulang dibakeng tse sa bolokeyang ke a ipotsa gore na ke tseba bo phutha ditšhaba mo eno o na le botsotsi bo bongata ba mastudente a na kenelwang kelwa di-laptop ona ba letse e be boemo bo jwang bo mo phutha ditšhaba mo ka gopola gore phutha ditšhaba mo mamedi e tshwere bana ba bangata ba kenang ditsing tsa thuto e phameng ba kenang UNIQA University of Free State e Qwaqwa le ba kenang bo bonamelo mane ba kenang Maluti TVET College tseo tse mo bo main campus ka moo ka Qwaqwa ke yane main campus ga o tsamaya o le o kena ka setsing e supile metsotso ka morago ra ya pele ba metseponto ba sela botshebeletsong e ratwang le CDF mo di fumanang ka o fela kwano a re kgetheng kukapela ona ke Theo go senkwe e kgethe ka

0: mashume amabedi le meso e supile meso tso ke mashume amabedi le meso miraro tsumane tsa mayena ko pele re kena horeng ya bobedi ya ke batla tshechela mogao ke itse ke ntse di tshepiso ke a dipethatsa jolo ka tse ba hore ke mafelo a kgwedi ke bekeng ya o qatela e qatellang kgwedi bekeng engwe lengwe qatellang kgwedi re buisana le ditsebi maobane re ne re bua le ba bang ka jeno re tshore mme Mleboheng Mle Ramaqaele ke mosebeletsi wa setšhaba sa ntse le teng kwano mogaleng dumela mme
1: kgotsa
0: ke teng le kae
1: ke te
0: monate se jwang se game ka moo
1: e gwa bata buti
0: re ne ke botsa mo mamedi nakong ya go feta mona gore na ba sebedisa mokgwa ofe wa iphuthumatsa e le maria tšhene wena o sebedisa tsela efeng
1: Go tlanne ya ka nnete re jeng dijo tse mogonyana ka nnete le gore re futhumela dihitharanyana ka nnete go tla sesola serane
0: ga o tshele botlolo metsi ya chesa botlolo tse tsa drinkitse
1: ke o nna jonna kedi ke ikgara letswalo ga ke soka ke etsa bophelo mme a ka ešhekentse ke itshabang gagolo
0: ke a leboa bona ko dumedise mabedi wa sebeletso ya lesedi he re tswele pele ka taba tsa rona
1: ke le ba ke ponto ke dilo di se ma menwa tsela tso ina ya lesedi le tsa tsina ka jeno sentse ka le te
0: ma medu ya sebele tsa lesedi jolo ka ke buile pejana mane ke mosebeletsi wa sechaba mme mo Leboheng Mle Ramaqaele se se tla bo sha kwano empa fela na le ho ipata empa o tinga jeno ga motshasitse mme Ramaqaele ditaba tsa mohloka le bitso tse re buang ka tsona ka jeno ke mohloka le bitso yane eo e leng hore o ile a bontsha hore ngwanabo wa ngwanana o monketse ka boyfriend ha go bale
1: mmm
0: a go re fela qaqa ka mabidi a mararo pele ke tlo kena ka botebo ka potso tsaka ka boemo bo
1: boemo bona ka nnete ya se bona go thabisang haholo ke a utlwisisa gore a o se ha go bale go baneng wa tseba go phoqwa ke motho wa pela hao ehlile e batla e le ntho e bima haholo gore o ka e feta jale ke tlameha re ithute gore ehlile o keke be wa phakwa ke moditšhaba o ke o phakwa ke motho a leng gore o gaufinyane le wena jale ka nnete re sentse re utlwisisa boemo bo a leng go bona go fitlhela ga jwale
0: ke utlwa ke ipotsa dipotso gore hei ha o entswe hampe ke motswalle fela motswalle e be ha e se entswe ke ngwaneno tje e be motho wa modimo o jwang mo wa leng teng wena re ke re utlwe empa ke ntho e ka etsagalang e kapa chege ka ga ke motlholo ha o etsetse taba tse e kantsa mofuta o je
1: ga se motlholo wena ponto ga se motlholo go ganta bena e etsagetseng gobane jwale ke tla ithuta gore re phela le batho mme ga ebe re phela le batho go na le bo go galelana go gong go etsagalang ka dinako tse dingwe o ka fumana gore ke etse motlhala o ka fumana gore a buti motho a nantse a mo rata e le ntse e le ngwanene wa boausi kele a sa tsebe gona o tlo fitlhelela jwang ngwanene wa boausi itse ga a sheba ausi ya bona go le bobebe gore a kenelele go ausi ka tsela eno taba eno e tlo qeteletseng e fitlhisitse go motho ya ne e leng gore wa mo tlhoka jale le ka letlhakore le leng re ka re ke ntho e etsagalang boemong ba gore o thola gore ngwana bo ausi o nagalela dikamano tsa ausino la botima a bona a botima a rata ausi wa gae ga monate ka motlhomong ba kotlelana jalo a utlwa gohele le na lerato le nna ke a le diseva ka nnete fele ehlile ke ntho tse etsagalang maemong a fapaneng re sa tsebeng gorena ena e ne le ka letlhakong le feng gore e be e feteletse e tsagetse
0: jalo motho a ka gara bothata boje jalo ka motlhoka le bitso o tswela pele jwang ka bophelo he
1: taba ke gore ge le batho re rata go ithwesa morwalo e leng gore o boima gagolo e mongwe o tla fumana gore boemong bona o ikotla sefuba ka bothata bono ka go ikotla sefuba ke bolela gore o bona bothata e le ena ga a thola a sheba ore ebe go na le moo ke shotang teng ebe go na le mo ngwane o ba heswang tlhodisang teng ebe go na le seo ke sa se etseng gantle ka motlhomo se ileng sa gatlha sa etsa gore motho wa ka qetetsa gatlhiwe ke ngwana heso ke go ithwesa bothata mme go ithwetsa bothata go ka o phedisa ga botlhoko nako e telele ka lebaka la gore ga o tsebe gore na sesosa-sosa ke eng empa wena o batla go etsa bothata ba gago tabe e kgolo-kgolo ke gore ge le batho re tlameya gore o ko o intshe ka gare go bothata ke etsa motlhala fela ke re ausi a se ka ba nagana gore go na le sephoso go ena gobane ga ka ba nagana go na le sephoso go ena ke gona teng motaba ena e ke o tla e mo imela gagolo ke gona teng ma ke o tla a ipotsa dipotso tse sa feleng a nke taba e nanang e le go phoqwa go entsweng ke batho ba pela gae a itumelele go dumela gore o phoqeile mme o phoqiwe ke batho ba pela gae a se ka ba itumelela gore a re yena o na le bothata bane ka tsela e nonong o santsa a fitlha boitshepo ba gae mme o tla qeteletse ka nako ngwatlhile a sena kgatlhego ya o kena ka gago dikamano
0: empa ko go jetse mona na go botlhokwa go seya moedi e pakeng tsa motho wa gao motlhomong le bana beno kapa ngwaneno wa ngwanana na go tlhokala gore go be le moedi moo
1: ke tabe botlhokwa gagolo eno a botipontlo ke tabe botlhokwa gagolo gobane jale ga o kekele ngwa seya moedi ke gona mona mo motho wa gao a tlo bona gore gantlentle motho e ke metšhang le ena ke eno enwa ga se le ga kalo gore ke metšha le ene pele go ke kopane le ena peleng ka kopana le eno ga o so o le boemong ba gore o ka tsamaya le motho wa gao la ya partying le ngwana heno go etsagala dintho tse ngata tse tla qeteletse di entse gore batho bana ba babedi ba be le nako mmogo ba qeteletse ba fanang dinomoro ba se ba buisana le bosikong ba gago jale e tlhile moedi o botlhokwa gagolo e seng baneng ba heno fela le metswaleng go na le dintho tse o tlamayang gore o ditlotse le bana ba heno le metswalle ya gago ka motho wa gago tse ding tsona ga o ditlotse go gane mme senanang se tlo thusa gore ga ba ya ba lebile motho wa gago ba be le tlhompho ba seke ba ikatlhela fela
0: motlhomong mme Ramaqele moetsi wa ketso ena kapa gere ena abuti o mametse gona jwale mme ga a mamela a le mong o mametse le batho ba ntseng ba rera go etsa ntho e tshwanang le e wa e ntseng motlhomong tsa tšhakela ga bo motho ae ga bo usin tsa bone he ga o senyana le 2000 manabeng ya jalo ntsana le megego e tshwanang le eo e seng e ntswe ke abuti jale le motlhoka le bitso kapa ke re ena abuti e ntseng ke tswe motlho mong wena maele o ka fanang ka ona o ka reng ga o eletsa boemong bo
1: wena abtipontlo ke ka rata fela gore ga o rata motho ya motho yo o mo ratang se ka batla tsela tsa go fitlhelela go yena gobane e tlile ke ntho e tsegalang o utlwe motho a re ke ile go mokgwetsi wa gago gobane ko o tshaba ke ne ke nagana gore o motho ya kgopo sena motho ena o ithutile sona ka nako e ba e tletile mmogo ga ntse a ya go enwa e leng gore o ile go ena pele so ke rata fela gore kere ya go yo o mo ratang le tle le solane go na le gore o tlale ka motho e leng gore o bona a le week gore o fitlhelele go yo o mmatlang
0: ke o taba ga o ntse o agabela ditaba tsao ee o agabela mo nateng mme Ramaqele mo mamedi ga o ntse o agabela moo go na le mo ammeng taba ya metswalle a ko kene ka botebo mo na metswalleng gobane jwale o se e tlhaisitse ganyane taba eno e teng ntho a mofuto o bala utlwe o sotho jwale o se o nketswe ke metswalle moedi teng metswalle moo o tlameya o tlotle eng ka motho wa gago le motswalle wa gago kapa o tlameya o ba spendise nako ka tsele o e tsalafo moo re sebetse jwang o ga se ka ba renkela
1: e re tlamehang go ithuta yona wena botipontlo ke gore motswalle wa gago ga e le motswalle wa gago ga e se ka ba motswalle wa lona ka tsela eno ke tlhalosa gore motswalle wa gago ga se ka ba le kamano le motho wa gago tlwelela go fa motho wa gago dinomoro tsa motswalle wa gago e be o ntse ore ga o sa mphumane o tla mphumana mona taba e nonong e tlotla e etsa gore batho bane ba be le dikamano go na le dintho tse na matsatsi ana go thoke di-status ga reile status wa tseba moqoqo o tlala gona moo ausinyana o tla ba sa commenta kapa botinyana o tla ba sa commenta statuseng sa e mong ke gona mo o qadileng teng jalo o tla bana gore batho bana ba se ba qadile ba qoqa ga ba sa etsa sane se o itseng setle se etsagale ga o ne o fana ka dinomoro pele ga re ya ke lebile meqoqong mo nanang ga re a tlanna gore re tlhobodise batho ba rona go metswalle ya rona ka ho etsa jwalo o sontso o mo fa dikelello tsa hore a batle ho bona ka bo ho utlwa taba ena o buang ka yona jwale ke tlameha hore ka ho phethahala re se ke ra bua haholo ka batho ba rona metswalleng ya rona.
0: Hey, o ile taba mona ya dinomogo o se ka ka fa motswalle wa ka nomogo tsa motho wa ka mo wa ka nthola teng a sa mfumane o nna mo
1: ke ntate ke re ha o se ile wa ipea mono o jae fa o sa hlaha fela a tshetse ya mono he o nwe ke ntho tsetse ya dipanto e ko ntheno o bona o se khutla o mwagara o tshetse ya mono le ngwana o se ka iteka a o ikadile ngwana mme e se ya pele o tlo qeteletse o se o sa tsebe go bona go ile wa senya ka o se tla bona di hey hi jwalo so ga

0: empa taba tse jalo ka metlha le matsatsi di edibile ditlamorago tse botlhoko empa he ka kakaretso ga re ke go utlwe nna ke utlwe otlhwe o gopola gore sa nkentseng sona ka o etsa sona le wena go sane taba tse etsa mofutoje e be ntho tso tsa mofutoje di na le ditlamorago
1: ditlamorago di bosula gagolo wena diponto gobane jale ka nako e nngwe o gatlhilwe ke motho na nakwana ga o soka o motse ba go teba e tla re mane mo seng o itshenyeleditse le motho wa gago o nontse o tswela pele le ena gantle jale o se o kene tebetebeng jale o tlhokomele gore a motho ngwana ke ne ke nagana ke motho ya itseng empa ga go jalo jale o tlhokomela gore jale o se o go gopola yane yo o mosileng mme o bone gore ka nnete go khutlhelana le eo yo o mosileng e batla le ba ntho e dima e be e tla ba ntho o tla ikotla ka yona nako e telele gore ka tla ka bokeletsa magakwe ka tlolela teemane
0: jale ga re gotlhela tabeng ya motlhoka le bitso he a tshwarele kgaitsedi ya e kapetsewa
1: taba ya go tshwarela ke taba e leng gore e teng pelong ya gae yena o tlokela gore fela a fumane sebaka sa gore a bue le ngwana eno wa gago gore na e ka ba lebaka le ntseng gore o qeteletse o entse taba e ke lefeng a fumane mononong gobane jale ga ba sa ka ba e koqa e tlile go tlotla go ba thata gore a fitlhele tshwarelo a ke ba e kotle gore na re fitlhile jwang boemong bo gobane o lang ka qeto ya go etsa jwalo mme a tla fumane dikarabo tsenonong ga a se a di fumane go tlo ba bobebe gore a ka nnete ke a o tshwarela e nngwe gape re tlanang go e elelwa ke gore go tshwarela motho wa kgona gore o mo tshwarele le go mobetsa o sa mo reta jale pelong ya gae go lokolola se mo imetseng a ka nka qeto ya go fela ngwane nako wa jeso ke a mo tshwarela
0: hei o ona le go itswetsa re ke tshwaretse empa ga mo utlwa a bua le ena ka founu ba bua fa ne be gotla
1: ke ka lebaka le na kereng o tla nne bake ba dule fatshe le ena ba ke ba bue gore na re fitlhile jwang mo a tla tsebo go utlwisisa gore ga se le gobane ena go na le ntho e shotang go ena mohlomong o tlo mo fa mabaka a itseng gore a ka nnete e itse ga re ntse re tsamaya re ya kae re ya kae ga tlhokomela one le two ya ba three se etsagala jale o tla tlhalosa ka mokgwa o utlwagalang jale ka nnete gore a tlabe le kgotso pelong ya gae ga ka a bone gore na ke ntlho a ka kgone gore a ka buisana le ngwane eno wa gabo ka yona ga e be e ka mo etsa gore a bebetege mohlomong a ka ba e fetisetsa pela lo bua le motho eno wa gae ka yona gore hantle hantle go ile ga e tsagala jwang
0: ke o taba mabedo sebediswa lesedi e robong metsotso pele go gora ya pele jale a kofe gona ka o fela le batho ba babetseng ba sokang ba etsagalelwa ke taba tsena tsa mofuta ona ke eng ntho re ka ithutang yona ka boemo bo re ka ithuta eng
1: taba e re ka ra isang gae ka boemo bona ko gore se ka wa tlwaetsa motho wa gago motswalle wa gago kapo ba lelapa ke taba e kotsi gagolo e seya medi ga o ya o lebile family le metswalle ya gago e tsa gore ka dinako tsotlhe motho wa gago o mo tsebe gobane ka nnete re keke ra re batho ba rona re ba tsebe motho wa gago wa mo tseba gore ach ka nnete ponto ke a tseba o le bathanyana jale ga e le o le bathanyana go etsa gore a se ka etsa diphoso ke lokela gore ke etse jeng ke mo thuse ka go etsa jeng e keke a re o ntse o tseba gore motho wa gago ka nnete o ya tlholega ga ile a bona sekete fela ka nnete go ra mathe ka mora sone ebe jale o tla bontse o tla le bakgotsi ba gago mokgotsi wa gago o teng o tswa province e itseng ga fitlha so gore ga re etse le o tsedisa motho wa ka ga re etse jalo etsa gore relationship ya gago e be ya gago e seke ya ba ya roleng ka tlong
0: ka tla bua taba bona gore ga o tseba motho wa go gata sekete yana ba teng batho ba jalo bega batsene a le ka ga relationship eo tsa gata sekete yana
1: ntate batho ba nanang ba kotsi jale ebile re le batho ba bona re ya ba tseba gore ntlhie ba jalo empa e le gore ga ke tsebe gore na ke influence e tlhagang ka e etsang gore re qeteletse re utlwe ka re ka nna ra ba tsebisa batho ba bangwe o ntse o motse ba gantle gore a o nneo ke sono ditse ka gabe di felang ka naka uko go thoo na feleditse ngwana mogaisane jale ka nnete ga re ba thuseng ka go

0: ge tlwelle go nna ntse re ba tsebisa re ba tsebisa gobane qetelelong ya letsatsi itse gore nako o galefileng a ba o sheba ka matlhong a re ga se wena a mo tlisitseng go nna ga a kala a tsho jalo itse fitlha e gitlha go gopola gore e tlhile ko wena a tlisitseng motho yo nanang go motho wa gago
1: Hey, taba tsa dikamano dithata bane hei aiko mamedi e tsheletsebesotso pele go gora ya bobedi pele pele ke molokolola ke batla go utlwa gore na mantswe a ga ya go qetela go mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi na ke a feng ka geng ka mantswe a wa go qetela fela mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi mme ra maqala pele ke o lokolola
0: ke rata fela gore ke re lerato le monate ntate Ponto lerato le a sireletswa lerato le reetsa gore ke be ntho e le nngwe ka gona ga re etseng ka go loka ga re tlweleng go leka batho ga o bona gore ntho a e o sebeletse bua nako e sa le teng se ka emela gore e be beleite fele go beele a utlwang botlhoko ka dinako tsotlhe re ditse re kgothaletsa gore ga re buisaneng ka gara dikamano ga re buisaneng go bua le go arogana ka tsela e nepaetseng ke yona ntho e botlhokwa ga re kobeng gore nako ena ka go fela ga re arogana ka gane se re le dira
1: pele ke o lokolola a kontswetse mona pele ke o lokolola fela ke e ntho e tsang gore matsatsing ya ka jeno di-relationship-ing moo o thole relationship-ing gone monate ha gona le tšhelete motlhang eleng seo e teng ntho e ne o tlo fumana gore ge bodedi fela ga kgwedi fela ao bo di-12 mona ke pitso ke ntho e tsang gore relationship e be bodutu ga e sena dinthwanantwana e sena le tšhelete
0: bothata ba di-relationship tsa matsatsi ana wena diponto ko gore re se ke dibositse masale relationship e ntle ga e na le mme o utlwisisa fela gore yaka ga e sena ntho eo ka nnete ga e sa le ntle efile lerato e fele batla le sekolo ya matsatsi ana go seng gore kopanya se le yona tšhelete le dimpho jale ga o ka tlala yaba ke dintho tse o di etsang ya baneneng wa ditlwelela ka nnete le lerato ka mo nanang ka moo ne ntse o fana ka tsona le a sekaseka le go tshwa gore motho ena ga a sang gona go batla ke lo batla bang gona ke ka lebaka le ne o tla utlwa gore ga tšhelete e le teng go ba monate ga e le siko etlile ga o sa bona dintho tsa gago gantle etlile ke se re batla re shebile dintho tse ka ntle go feta se re kopantseng
1: hei ke a leboa gagolo nna le wena re tla kopana gape bekeng ya go qetela ya kgwedi ya phato ke a leboa ka nako ya gago gagolo molemong wa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi modimo a re etsetse wena gantle o utlwa mamedi wa tshebeletso ya lesedi eo re neng re bua le ena kwano ke mme moleboheng mle ramaqele ke mosebeletsi wa setšhaba re ne re bua ka ditaba tsa motlhoka lebitso wa rona wa nako e fetileng ya ileng a bontsha ka nnete gapelo e le botlhoko ka moga go nkelwa motho wa gae ke ngwana bo wa ngwanana a dulang le ena ka tung a monkela ka motho a re jwale teya ba bua founung pelo e dulang tse re tlepe re tla bua le mme moleboheng mle ramaqele le wena re fe ditaba tsa gago tsena tse o sitwang hua tsena tse o kukunetseng gona jwale foka boga o itse makukuno a pelo a kontse ke le ntsheng makukuno a pelo maano marrangrang a dipuisano ke Ponto wa Selebo motlhomong ke maemo a ditšhelete motlhomong ke stepmada se o etsang jwangjwang kapa ngwana gago e seng wa madi o etsa tsena o batla dikeletso motlhomong mosebetsing go etsala tsena kore dingata ntho tse o kampang tsona kwano sekala salela morago emaile e re e sebedisang nanong lena ke tsumane pb@sabc.co.za tsumane pb@sabc.co.za go marangrang Ponto wa Selebo re o pata le bitso anonymous bekeng e tlang re tswela pele hey Mr. DJ say mabidi bo monate ba nanang o tlatlangwe latela tshebeletso ya lesedi ya ke tswa mona ditheo ba dikalaleng o tla ba teng fele moloi bye bye.